0: 500 ka!
1: Mataas ba na ang iyong blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang iyong blood sugar!
0: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis wow. DTX 500!
2: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Mm. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
3: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500!
0: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500!
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga
4: atay. Happy kanunay!
0: DTX 500!
4: Masaligan!
0: Epektibo!
4: DTX 500!
2: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
3: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
2: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
3: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
2: Oy.
3: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
2: ka. Baong budlay?
3: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sa mapula nga rasi sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
4: TGX 500!
0: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
4: garantisado.
0: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
4: ikaw ba na
0: ang may diabetes.
4: DTX 500
0: ang DTX 500
4: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
4: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
0: masaligan
4: epektibo.
0: DTX 500
2: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuning nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
4: garantisado.
0: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings,
7: Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
9: D3Bio! Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
10: D3Bio! Ang D3Bio!
11: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
11: Yung may D3!
10: Mabagats, mga buti ka.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500! Garantisado,
12: epektibo,
13: para mismo.
12: DTX 500.
14: Kapoy.
15: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka, magabuti ka.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
4: Mabibili sino mga suking butika nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
5: Ano
8: tayo ng ako
5: ni allergy?
7: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kakulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
21: Masamig ka bala gina-allergy.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo
21: mo mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
21: Masalika DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
13: BCO.
1: Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
13: Yung may D3.
1: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Nga aga pamatik ka sa K5 News FM.
3: Pamatik, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Balik na rin sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Iloilo, mga ka K5, last 8:14 na.
8: Foro de los Pueblos.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Yan siling ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga dapat istriktuhan na ang pag-implementar sang mga traffic ordinance ilabi na gid ra sa area sang Tagbak Haro, mga ka K5. No, isyuhan sang TOP, temporary operator's permit ang tanan nga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules. Bag-o lang ma-realize sang aton nga kapulisan nga dapat inihimuon. Ano ang nag-prompt? Ano ang nag-trigger? Ano ang nagtulod sini sa ila nga istriktuhan ang subong asa nagligad nga sinimana, binulan or tinuig event? Why na ginaistriktuhan nga ginapabayaan lang, pinagusto lang?
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Muna silingta kung isa kung hindi kita ma-direkta, ma-piktuhan doon sa waay lang sa ato. No? Doon ka indifferent sa ato. Why kita labot?
8: Foro de los Pueblos.
7: Pero kung apektado na kita gani, personally, ma-apektuhan kita, no? May direkta nga epekto sa ato, no? Doga bag-o man. Doga bag-o man ang mga pananawan ta sa mga bagay-bagay.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Oh, isa sa mga nakita sa kapulisan naton nga rason sa mabugat ni trapiko, labi na gid sa terminal sa Tagbak na pinagusto lang ang tanan nga sa isang salakyan. No, halin sa pribado nga salakyan hasta sa mga dipasahero nga salakyan, no, pati taxi. Tanan-tanan na gasinumbali landa mo, may tricycle, may e-trike, may e-bike, may motorista nga do ay skalag do ay kagit na seminar. No, may mga pedestrian nga bisan diin lang galusot, nagatabok bisan may barandilya. Hindi ma-insindihan. Daway man ganisang traffic enforcer na nagtutok yun. Kung isa makita kayo sa duwak bilog. Amo ginandatingalahan ko. Kay kung diin pa ganing pinakagutok na lugar, pinaka hindi mapuslan ang dalagan sang traffic ko, dito pa ang isa duwak kabilog lang na traffic enforcers. Pero kung di ganing taway-tawhay, dito sila nagatililipon, tag-lima, tag-anom sila kabilog mga ka-K5. Daway ka muna nating alaman. Abi share nyo man ang inyong experience. Sa mga traffic enforcer tadi nga mot kun ano ning ilay prioridades kabuwi ah.
8: Foro
7: Kernel Garbanzos, ano ning gimanang plastada na di kundi nang gutok nga lugar, isak bilog ang naga diriher sang traffic. Kun tawhay gani tag limak bilog.
8: Foro de los Pueblos.
7: Nga kinanglan mo sang lima ka traffic enforcer lasay sang gabi dra sa paliko ka sa Plaza Haro. Dira sa may museum, dira sa daan ng munisipyo sang Haro. Kinanglan mo gid limak bilog traffic enforcer mag pororonsok. Pero dira sa may Bangga Cubay, dira sa intersection na ginutok ang dalagan sang trapiko da isak bilog, duwak bilog lang ang nagabantay. Di nang hustisya mga ka-K5.
8: Foro de los Pueblos.
7: Kaunta balita, gikan kay ka-K5 Karen Badilla, parte sa mando ni Police Colonel Wilbert Parilla nga istriktuhan ang pagpatuman sang traffic rules sa mga lugar kung sa diin perte kagutok ang traffic.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
7: Ka-K5 Karen, mayong aga.
11: Kay Five Christian Mayong Aga, si mukhang sa aton nga pang tagpalamati, ginmanduan ni Iloilo City Police Office sukon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang Traffic Enforcement Unit o konti iyo nga under ni sa gihapon sa ICPO K5 Christian nga isyuhan sang temporary operator's permit o konti TOP ang ining mga drivers nga pasaway bala nga wala nagkasunod sang traffic rules direya sa syudad sang Iloilo K5 Christian. Sa interview na aton kay Colonel Parilla, ginpahayag sini nga luyag niya nga istriktuhan ang pagsulundan sa trapiko bangod madamo K5 Christian nga mga motorista direya sa Iloilo City suno sa iya ang nagasalig lang sa pa-warning permit sa mga otoridad K5 Christian, no? So ilauman ni suno sa iya subong semana hatagan niya pa chance ang iban nga mga motorista ngati para bala maka-adjust man K5 Christian, pero next week suno sa iya automatic pagsita sa imo pagkakita sa imo ya K5 Christian nga why ka nagasunod sang traffic rules, paisyuhan niya kadayon sang TOP sa katapo sang Traffic Enforcement Unit. Suno pa sa director, isa diri sa mga nakita nila nga rason sang mabugat nga trapiko especially sa mga terminal naton K5 Christian. Amo ang pagpinagusto sa mga jeepney, bus, kag taxi drivers sa pagpundo sa hindi husto yung lugar
7: Nan.
11: Agod makakuha o kun maghulat sang pasahero K5 Christian.
7: No, sila dra K5 Karen, nagapauna-una sila, no? Kun amo nang gaburunggana kag hindi maistrutan ang traffic kay pauna-una mo pagkita yang may bag-o lang abot nga jeep o kun bus gikan sa probinsya. Hala, karira na diyo ng mga traditional jeep, mga taxi, TNVS, kung ano pa, kalagas sa mga pasahero, K5 Karen, uli, yes. Saramihay.
11: Yes, correct. K5 Christian, tisunok sa kay Colonel Parilla, isa gini sa naghahatag sang huol bala sa public, especially sa peak hours, K5 Christian, sa agaman o kun sa hapon. Isa man diri sa ginatagan pagtamod sang aton nga director nga dapat isuhan man sang TOP, amo pagini ang mga motorsiklo bala or ang ining mga driver sa motorsiklo nga wala naga-helmet, bisan balaan nila nga dapat magsuksok gid sang helmet, K5 Christian.
7: Kuan pa na, ginapalampas pa na subong dog, binaamo na ginabantayan lang sang TTMO gani. Ang pulis way ka panakopaw.
11: Oo, tisuno sa kay Colonel Parilla, hindi na ni sila mag-warning sa sunod K5 Christian, especially sa subong, kay paisyuhan niya ni Dayon sang TOP. Ang isa pagidere, ang ining mga drivers bala sa mga pampubliko nga wala nagasuksok sang husto nga panapton, K5 Christian.
7: Ariya, kapilan, K5 Karen, naniway na niya, nadugay na niya, ginahambal man lang ni Pruway Manigato pa. Lang tawab lang may may makita kada nga naga-drive subong nga naka sapatos or kanuha. Okay, tanan tanana naga-chinilas man natan dibla sa una, hindi na pwede. Hindi man pwede gani maka loob, oh, hindi gani pwede, gani pwede maka shorts mo. Kung naga-drive ka motor, hindi man pwede chinilas. K5 ka rin, oh. So, subong tanan-tanan naman ka chinilas. Maka sino man abi ang masapatos, K5 ka rin, halin ka sa guwa sang balay mo, kadto ka sa talipapa, masok-sok agad sang bag-o mo nga kuan nga Unitsuka Tiger K5 Karen.
11: Oo, ti kalabanan diri kag sa mga terminal bala nga ginpanggatuan naton K5 Christian, ang halos tanan sila tinaka uniforman kay suno sa kay sino ni gani kay Colonel Parilla, ang ining mga jeepney drivers dapat naka ano itawag naka sky blue nga t-shirt while sa taxi drivers naka light blue. So amo nang makita naton K5 Christian.
7: So may uniform ni sila?
11: K5 Christian.
7: May uniform ni sila? May uniform ni sila?
11: Kung wala sila, sa like kabi sa taxi drivers, kung wala sila sa company uniform, light blue t-shirt.
7: Okay.
11: Sa mga jeepney drivers, sky blue sila ya, K5 Christian.
7: Isa sobra na ni ka dugay nga way ginasunod, way ta ni ka talupangod. Di pa uniform galing ni ang aton ng mga drivers, K5 ka rin, ginapatuman, ginman eh. Kung anong plastadas ni man?
11: Oh, makita naton may mga drivers nga naka sky blue, especially ang mga jeepney kag bus drivers bala K5 Christian. Pero may iban man abi sa bus nga may ara sila isang uniform nga ila. Like sa iban man nga mga units sang taxi naka uniform man, pero kalabanan K5 Christian naka light blue t-shirt. Then ang sa mga jeepney drivers ta isa na mention ta sky blue sila, pero ang amula na ingin makitaan tagid man nga may mga naga-chinelas K5 Christian.
7: Ako mentionedihan ko man abi ang mga drivers sang jeep, no? Kay ti ang iba niya di kasaho niya magsapatos mo. Mag-drive ko kasi iba niya nga ang feel mo bala sa ginatapakan mo nga gasolinador kag preno kag clutch da daw lain ko niya nakasapatos ka mo nang iban nga K5 car mo iban pa nagasiling nga daw hindi sila komportable magsapatos sa parang biyay baga kalapokan kag ano pa da nga rason pero ti ang purpose ni for safety ini K5 car mo sa aton nga mga drivers.
11: Yes. Tiyan mo na, suno sa kay Colonel Parilya nga kung mahimo lang sundon sang insakto ang ining traffic rules kay mahulubog at ini K5 Christian ang penalty sa Land Transportation Office o kung sa LTO K5 Christian. No? Tiliwat niya nga pahanumdom nga hindi pwede parkingan ang sagwa sang terminal. Bangod nagahatag iniya sang mabugat nga trapiko sa dalano naton K5 Christian. Suno iya sa aton nga director.
7: Ang pamangkot kay K5 Karen, pila kabilog pulis sang TEO ang ibutang dura sa area para mapatuman ini nga mga kasuguan kay kun isa kabilog karon dalawa ning guwaya K5 karen.
11: So, amo pa na ang ipamangkuton taliwat dugang sa kay Colonel Parilya kun may mga kapulisan dere from TEO nga ipang deploy or ipa ano ni bla mag-grooving sa mga terminals naton K5 Christian.
7: Sige.
11: Oh, ipamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilya, ang aton nga ICPO Director.
12: Last 2 weeks pa, no? So, pinapahigpit na, I have already directed sa traffic enforcement unit natin and even yung mga chief of police natin na higpitan yung enforcement ng traffic rules natin. And in fact, pinagsasabihan na natin ang ating mga drivers, especially sa mga public utility jeeps and buses, na sumunod sila sa traffic rules sa ngayon. Kasi isa sa nakikita natin na nagiging rason, lalong-lalo pa pag peak hours sa umaga at saka sa hapon, is ito yung mga jeepneys natin na kung saan sila gustong huminto, kung saan sila gustong pumaparada. No? So to include taxi, no? Kung makikita natin, naghihintay ng pasahero kahit no stopping, nakakreate, wala nang pakialam kung nakahambala sila, nakaharang sila na nagkikreate ng traffic. So ngayon, winawarningan natin kasi medyo mabigat itong ano natin, ini-issue ginagamit natin kasi TOP, no? Kasi we have already TOP. Medyo malaki ang ano, ang multa nito sa LTO. So kaya sinasabihan na natin and to include also, I have already directed sa chief ng TEO na mag-coordinate doon sa mga operators na pagsabihan yung mga drivers nila na magsuot ng tamang damit or uniform, no? Kasi mayroon din silang ano, mayroon din silang dapat na uniform na sinusuot, yung sky blue na with collar sa mga public utility jeeps.
13: Oh, okay.
12: But for the taxis, if they don't have company uniform, yung paring light na blue ang isusuot. Mayroon mga kung makikita natin naka-sleeveless lang, naka-shorts. So hindi maganda tingnan, especially if you have visitors coming from other provinces, no. Ngayon nagwi-warning pa tayo, but for this week I have already directed na TOP na ang i-issue kapag may mga violations, especially sa mga glaring violations talaga na halimbawa yung mga naka-sleeveless na alam naman nila na hindi bawal 'yun. Tsaka sa mga motorsiklo na alam naman nilang kailangan magsuot ng helmet, hindi pa rin nagsusuot ng helmet. Pina-TOP ko para at least madidisiplina tayo. Kasi sa simula lang naman yan.
13: Bag,
12: masasanay sila na magsuot. Kasi nakikita kasi nila na maluwag kasi yung enforcement natin. Kaya ngayon, binabalik natin yung higpit para at least mabalik din yung pagsunod nila sa mga traffic rule.
11: Okay, Christian, si Colonel Parilya.
7: Bot silingon may ayo o subong asimana. Sa next week pa ang strict one again.
11: Yes.
7: Iulaton ta next week kay 5 Karen.
11: Oo, ibantayan ta kung may ara gid man sa mga pasaway sa gihapon ng mga drivers naton.
7: Magluwas na da ka kay 5 Karen, luwas sa Tagbak terminal, ang iban nga terminal amo man ning himuon dira sa Ungka, sa dito sa Mohon, even sa Ceres terminal.
11: Yes, yes. Tanan, K5 okay. Christian.
7: Mayo man to kaya sa Rarama, hindi nga isa lang kalugar. Kaya tanan may mga pasaway man mo.
11: Mm-mm.
7: Okay.
11: So temo ni sa Subong ilauman suno sa kay Colonel Parilya nga next week ipatuman gid nila ang ining istrikto nga pag sunod no sang traffic rules naton kay ti sa mando niya nga dapat isyuhan gid dayon sang TOP ang mga motorista nga pasaway perme sa dalanon K5 Christian.
7: Alright. Madam mo salamat K5 Karen Badilla gikan sa Iloilo City Police Office.
11: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Almir Sable kag K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: K5 News FM. Kampiyon report.
14: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Damo salamat kay K5 Karen Badilla gikan sa Iloilo City Police Office. Mayong tinutuyo ah, no, kampyon, istriktuhan, i-implement gid sang insakto, no? Why na sang palampason. Pero pamangkot, una kaya kaya sang TEU pila ka bilog man power nyo nga maka implement sini sang insakto kag patas. No, base bla kon di karapal, bla labi nagi ko may magluluntad ng mga vehicle accidents kag dalaganan pa sang aton nga mga kapulisan. Ikaduha, asta sano? Ha, asta sano nga mo ni kay aton yang experience, no, hindi man sa pagsuya sa aton kapulisan, bati una man lang kasaw ni usually. No, striktuhan subong semana, subong nga bulan, lantawan niyo bisa Disyembre, ha? Lantawan niyo bi o Disyembre kay perte ka sakot. May Christmas rush and the ano pagida nga mga helikopter. Lantawon ta ko nari gyapon ning strikto-strikto nga ni. Lantawa ta bisa Enero, no, sa Pebrero, sa Marso. Ako na patuman gyapon.
14: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Isa mo na nami ang intensyon, nami ang tinutuyo, nami ang kausa, nami ang plano. Pero pag-abot sa implementation mga ka-K5, no, kita nagakabalda kay hindi consistent, no, hindi eksido sa pagpatuman sang mga nami tani nga plano kag mga tikang mga ka-K5.
14: Foro de los Pueblos.
13: Bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
7: Maayong aga kag happy birthday kay Ma'am Ruth Hisugan Ortilio nga nagatutok sa aton na subong saga po mga kay Ma'am Regina Gumakil kag mga senior citizens dere sa Zone 5 Takas Haro. Mga tricycle drivers sa Altachera Village sa Takas kag sa Balantang Haro. Good morning sa inyo. Magpanumbalik pa ang Foro de los Pueblos. Oras, las 8:30.
15: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
3: Ay, madali lang yan! Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una.
9: Problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gid ang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
3: Balik din sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Iloilo mga ka-K5, last 8:41 na.
19: Foro de los Pueblos.
3: Punta sa Japan ka-K5 Christian Hagurin, sining Martes.
19: Foro de los Pueblos. Foro de...
3: Naway katapusan ining saga sa tunga sang mga pahayag ni Mr. Neryo Luhan sang provincial Information and Community Affairs Office kon Pikaw. Abita na tapos na ni kinaghipos ni si Councilor Nene de la Liana. Why naman nagdugang pasang statement si Mayor Raisa Trenias. Pero just recently, nagpapanawag sang Shokos Order ang provincial government, si Governor Toto Defensor, kay Mr. Neryo Luhan. No? Ginapa-explain sa iyang mga inangin action mga ka-K5. Kag plano subong sang provincial government nga imbestigaran ang reklamo ni Councilor de la Liana batok kay Pikaw Head Neryo Luhan.
19: Foro de los Pueblos.
3: Di may nagaguluwa subong nga mga video. Kung sino siya mahilig ni si Mr. Neryo Luhan mag-post no, sang mga AI-generated video, mga jingle, mga parody nga daw nagayamuhat kag nagahimo sang kaladlawan sa city government, especially kay Mayor Raisa Trenias. No, ambal sang iban bayati nga wala gabalosaw ang mga tagpangapi ni Mayor Raisa. Tingin sabat ang inyong pamangkot, nagbalos na. May mga video man diho nga ginpagwa nga nag-akusar kay Mr. Neryo Luhan nga isa ka bayaran. No, ginatawag pagani nga kalbo nga bayaran.
19: Foro de los Pueblos. Foro
3: de los... Ay kasadya. Ano ni hambal sang provincial government? Ano nga klase sang investigasyon himuon batok kay Mr. Neryo Luhan base sa reklamo ni Councilor Nene de la Liana?
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: K5 Jenny Mayong Aga.
20: Yes, sa K5 Christian, kahapon ginkumpirma ni Provincial Legal Officer sang Iloilo Provincial Government, Attorney Dennis Ventilacion, nga ginpapanugan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Provincial Information and Community Affairs Office and Mr. Neryo Luhan sang Shokos Order. Ini ka K5 Christian, may kaangtanan sa ginfile nga complaint o kung reklamo ni Councilor Nene de la Liana nga ginpadala niya mismo sa opisina sa gobernadora sa mga direkdan nga semana with regards to the actions abi ni Mr. Luhan nga nagapangguba sa imahe sa Iloilo City Government sa K5 Christiana. Personal nga ginbaton ni Mr. Luhan man ang Shokos Order nga ginpapanaog sa iya sa Human Resource Office with Attorney Koy or Ms. Koy K5 Christian, I'm sorry. Kaginbaton man ni Mr. Luhan K5 Christian. So mayara sang tatlo kaadlaw nga magsabat ang natungdan regarding this. Ang Shokos sa K5 Christian, ini kumbaga according to Attorney Dennis nga hatagan sa kahigayunan no. Mag-explain si Mr. Luhan sa iyang sino regarding sa complaint niya na baton sa opisina sang gobernador. So, ini ka K5 Christian, once nga makasabat na si Mr. Luhan, according to Mr. Dennis Ventilacion, nga yara na sa discretion ni Gov kung i-dismiss niya ang complaint o kung napapanaugan sa nagakaigong charges si Mr. Luhan kay K5 Christian.
3: Jenny, ano abing charges bato kay Mr. Neryo Luhan? Ano nang... corny ano you are charged for being corny ano pagid for being petty ano man being very critical of the city government ano nga classic charges na yan ang ipasaka ko ning kaso kiti maagi ni sa HR kay Miss Ma'am Koy Attorney Koy Valencia no tapos amo na yung pagpamatbat sang gobernador K5 Jenny.
20: Amo pa na, yes, amo na K5 Christian. Basihan dira kung ano ang mangin na rason no, ni Mr. Luhan ni K5 Christian. Pero as to the charges, kung ano ang pwede nga ipataw kay Mr. Luhan, wala naman gin-detail actually K5 Christian ni Attorney Dennis. Actually, ang baliya, may aragan isang gintukod ng fact-finding committee to investigate this matter. Pero as to kung sino ang malid sa fact-finding committee K5 Christian na wala pa na finalize sa provincial government. So, kahapon, sa ginpapanaw Kakawang Showcase Order. That's the time na ginatukon man ang fact-finding committee to investigate this matter kay K5 Christian. Kay according to Attorney Dennis Ventilacion, this is not the first time man actually kay K5 Christian nga ginpapanaugan sang Showcase Order si Mr. Luhan. Ang unang scenario kay K5 or unang case ang dumnuman nimo sang tuig 2024, I believe, kay K5 Christian sang ginfile ni siya sang kaso ni former Mayor Jerry Petranias nga cyber libel kag administrative case. Ginpapanaugan to siya sang Showcase Order pero dismiss ato ka K5 Christian because nga gindala na sa Civil Service Commission ang atong complaint against Mr. Luhan. That's why nga waay na nagduel ang provincial government sa regarding that matter. Pero subong abing K5 Christian, another complaint naman niya with Mr. De La Liana, halin from Councilor De La Liana. That's why nga ginaktuhan man sa provincial government ako ano man ang pwedeng abi isanction before K5 Christian. That's why ang purpose ng fact-finding committee is to investigate the K5 Christian ang reklamo. Kag kung dira ka K5 Christian from there, kung ano man ang angin resulta sa investigation sa fact-finding committee, that's the time nga mag-acto si Gov Defensor whether to dismiss or to file our certain charges against the Picao head, the K5 Christian.
3: Ikapila na ni Gani nga kaso of the same nature ang ginpasaka batok kay Mr. Nor, at least forward niya complaint na batok sa iya K5 Jenny.
20: Sa record ni K5 Christian sang provincial government kaduha amato ang na-mention naton kay former Mayor Jerry Petranias ang ginpasakaan siya sang administrative case kag cyber libel. Ikaduha, amo ni ang kai-concern nene na nga sa talikdan lang nga nag-file siya sang reklamo. Actually, according to Attorney Dennis Ganiti, hindi man to notarize ang iyang complaint gani mo. Letter lang man to actually kay K5 Christian. Pero ginaktuhan man sang provincial government kag sang human resource, no, sang Kapitolyo. O good man nga hatagan kagayunan nga magsabat si Mr. Luhan.
3: Okay. May pamulong-pulong da si Attorney Dennis Ventilacion.
20: Yari ka K5 Christian, pamatian na to, no, ang nangin interview sang katapos sa media with Attorney Dennis Ventilacion, ang Provincial Information Officer sang Provincial Capital.
0: Ang HRMDO kay Picao Head Mr. Nelio Luha.
21: Ang Showcase Order was signed by the Governor and it was served by the HRMDO.
0: Anong unod sang Showcase Order?
21: Ginattach ang letter ni SP ni Liliana. And then gingaan siya si Mr. Luhan sa 3 working days para magsabot.
0: Na-receive na ni Sir Nelio.
21: Sa istorya namo ni Attorney Coy, ang head sang ato na HR MDO na serve na sang today.
0: Okay, kung balik-balik ang attorney, ano ni siyang letter ni Councilor De La Liana?
21: Siguro na publish naman, no, may copy makamos ang iya letter damo sa reklamo kay Mr. Luhan. And then so as a matter of procedure ginagaan naton siya oportunidad para magsabat.
0: After 3 days kung hindi makasabat si Sir Nelio, what would be the possible na action sa HRMDO or sa provincial government?
21: Ang matab-

0: service law,
1: desisyon na ng isang gobernador kung i-dismiss niya o kung ipagaan niya due course kag i-file niya formal charge.
2: Okay. Okay. Kaya ang kag-i-file siya, no, ang payag ni Attorney Dennis Ventarasyon. So, amo na gani klaro na sa jurisdiction na or sa power na ni Gov. Defensor kung ano ang overhaul niya once nga matapos na kag-i-file Christian ang investigation sa fact-finding committee kag makasabat na si Mr. Luhan sa complaint o kung sa show cause order na ginpapanaog sa iya.
3: Okay. Ako di ba sa sini K5 Jenny. Ako na ya personal kong opinion. Duway na yan duway ni Gurma. Duway na isang sanction basi may mga oral or verbal reprimand sini kay Mr. Neri Luhan, pero I don't think malabot ni sa punto nga i-suspend siya or kasuhan gid mismo sa provincial government because I believe nga within the bounds pa man si Mr. Neri Luhan asang iyang freedom of expression kag hindi man so far ha, panan ako di man foul no. Ang ginapang do di man bala baseless. Duway man gina imo an storya mga criticism niya sa city government kag kay Mayor Raisa Trañas. If any, siguro ang ginahuy mo sa provincial government is paghatag man sang respeto sa complaint no ni Councilor Nene De La Liana, and though tawag na to bilang perfunctory nga buluhat to nga just para nga may action man para hindi man mainsulto ang the good councilor na sa iyang gindangop nga reklamo dra sa provincial government. Hopefully matapos naging mini finally ang ining issue kay masiradhan matakpan na K5 Jenny no kag ma-move on na kita sa mas importante nga mga butang sa city government kag sa provincial government. K5 Jenny.
2: Exactly, ka K5 Christian, no? Amo ginatani. Isubong K5 Christian, gintinguan taman nga labuton si Councilor Nene De La Liana kung ano ang iya pala nga maging responsibly regarding this matter since kami action taken ang provincial government. Tiyan bala sa, as of the moment, no comment anay ang konsihal ka K5 Christian.
3: Hindi na sa ka-love life, karong sari pala sa ka-kuan, ka-tutok sa... sa tawag sini sa iban nga mga affairs no nga ginapang patulan niya man na K5 Jenny.
2: Sige ka K5 Christian report nagikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kawuyunan para sa Kompre na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News.
4: K5 News FM. Kampyon report. Foro de los Pueblos.
3: Madam, salamat ka K5 Jenny Kauyon ng balita gikan sa Iloilo Provincial Capital.
4: Foro de los Pueblos.
3: Dahil lang gano, ariyo.
4: K5 News FM Flash Report.
3: Flash Report, katapo sang ICAST, ginaligar gin dakop ang nagapanigarilyo sa sulod sang balay. Ang tagbalay nagareklamo. Pwede ka kuno dakpo na sa sunod sang balay mga panigarilyo.
4: K5 News FM Flash Report.
3: Salot ko lang ito ka kradlawan kay K5 Andrea no. Ginsulod gin dakop sang ICAS sa iyang sulod balay. Pwede ka man ka panigarilyo. Wait man gina tolera nga panigarilyo ko, ayan taga panigarilyo. Pero to hindi man nagursakto sulod ka na gin balay mo. Dakpon ka pa sino nagreklamo sawa mo. Sino nagreklamo bata mo?
4: Foro de los Pueblo.
3: Pwede ka pisan ba? Hindi pwede ka panagrelyo sa mga public spaces, no? Kaya ang imo ginabuga, hakloon man sang iba niyang basi may ginabatsyag sa baga nila, may mga hapo. Pero kung sa balay mo ya, doon pa gusto ka naman naguro kumano sa balay mo siya, ma-backdive na samtang nagpanagrelyo ya, okay lang.
4: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
3: Huwag na kita oras mga ka-K5 sa aton nga pagpangalagad sa Martes ng edisyon sang Foro de los Pueblos, the Forum of the People.
4: Foro de los
3: Salamat sa mga nakikupod sa itong pagpangalagad. Subong Martes sang aga kay Sir Edgar Badbaton. Badbadon, no? Have a pleasant morning ko, no? Ma'am, sino ni? Sir Arman Bakugway, no? Maayong aga man sa imo. Sir Nonito Sumbong, siyempre, nagalantaw dira sa Highway Antipolo. Kagang iyang pamilya diri sa Baldosa Zone 3 sa La Paz kay Ma'am Edna Sumbong kag sa Sumbong family. Si Ma'am Annalie Bahadi siyempre, si Sir Tristan Wyatt Gulay ang akon Iloy nga nag-monitor man. Salamat gid. Kay Ma'am Ruti Sugan Ortilio kay nagasalong sa iya kadlawan subong nga aga ang adlaw. Happy birthday Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Chris Almohendra sa Takas Haro. No, kag sino pa gid eh? Si Ma'am Lulit Fundal siyempre sa Simon Lidesma. Kaga mga suki na to nga mga drivers sa tricycle, modernized jeep, traditional jeep kag iban pa nga mga salakyan, mga pribado sa

0: Kyan Tax City NVS, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.
1: Foro de los Pueblos.
0: Batay nyo update ha, pati sa sining transport leader, no? Nga kwan, Balnicer Edgar, way sa lugar, dakpon din hustisya. Correct? Ang update naton kag development sa sining pagdakop sa transport leader, kag advocate niya si Mr. Warren Jason Gangoso sa paghupot sang illegal nga armas kag illegal nga droga, bantayan sa masunod kag nabil nga public affairs programs diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa ngalan sa bugos sa puwersa sang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Philippines, sa amon President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa amon VPO K5 Eljan Castaño, sa amon VP for Radio and Digital Operations K5 Ray Espeha Umalay, sa amon Station Manager K5 Warren French. Ako naman, ag siyempre sa akong partner K5 Ray Umalay, ako naman si K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag yung ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gri-carots.
5: Oh, hindi lang carots, mga
1: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
2: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sinigin ang babalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay ang palaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang TTX 500 na.
3: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
3: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
3: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pa gid kaabi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkakas sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon, kag hindi na husto nga pagkaon.
3: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
3: diya. 16 hours gusto.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
3: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa naabi magtubo ang bokon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
6: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagka-damage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
3: Tat.
6: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Doksam.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
8: Wow. Situation. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kay ya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
3: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din ra baw gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Once ka panago siya ra baw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
3: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
7: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic. Basic.
6: Kapag ligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ika ayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Man, DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
0: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
3: Maligo anay.
0: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
6: Kati, makapi na kita.
0: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan po isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na. Protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
0: O, tige. Ang paborito yan ni...
6: Init tayo nyo ka, Jan?
0: Init na, Jan?
3: Na? Ay, doon nakapili.
0: Pero si Abal ni Engineer.
3: Walang papasahe.
7: Ang sikreto ni Engineer.
6: Lain niya pa init Engineer.
0: Lain niya pa init Engineer.
6: Pamasage.
0: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magkarado.
3: Mm-hmm. Tubero pa.
0: Mm-hmm. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kamataan nyo? Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Talk up ni Doc.
12: Thank you, Sir JP.
13: Ano pa bala mabulig sang D3Bio kontra sa dengue fever, Dr. Ramil? Mm.
14: Nabala natin, Sir, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
12: Wala ma-process, correct?
14: Wala sang ma-process. So panahon sa ting-ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw, nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
7: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, la Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock. O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
12: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanal, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan ga amo na ga-house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
14: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kaginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to, nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid, i-turn to monolaurin.
12: Monolaurin,
14: may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
12: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
14: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
11: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
14: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
11: May monolaurin ka.
14: Oh, di ba? So kaya niya patyo yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
11: Ga-surot.
14: Ga-naog.
11: Naog lang.
14: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid yan nga kwan. Ga-inom ka D3 bio. Kaya man, aside nga ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
11: Utan.
14: Utan. Uh-huh. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 bio, problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 bio, na isa ka sahi ng brain food, kagandino man sang atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio adlaw-adlaw.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiyag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportahan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag-control sang ito ang imong gana. Kag siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kaginom, D3 bio.
7: So, Sam? D3 bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 bio ka kadali.
14: Correct.
11: Ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hanggang nagaan nun, may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Juta yun muna pati imong tinapay. Low carb diet galing problema sina daw galingin ang ulo mo kay kulang ka sa energy, mm-hmm. Siyempre. Pero kung gatay ka D3 Bio along with your low carb diet, mm-hmm. Dako gid lang mabulig because ang medium chain triglycerides nga yara sa D3 Bio makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
14: Sir Boy?
13: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga ah, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tri bio ka lang.
14: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng di-tri bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: Epektibo.
3: Para mismo.
0: DTX 500.
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
0: Mag-TDX 500 na.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Garantisado.
3: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre!
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: May balita na, may drama pa! Kampyon!
16: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Tilongo Drama Production Center, ang kampyon ng Grace, tas

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O sa kadugay na dibala sa imo sa Kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
2: Hehehe, Bawo, daw akon pa sala ba?
1: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kainsindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
2: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
1: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-insindi.
2: Ay, hala, naglain pa ba?
1: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
2: Kung gusto mo na iti imo, wala na. Kaya kung maluhod ko sa imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanudos eh. Uli niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Suguri ng paluoy-loy mo.
1: Sadya, ino! Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: May bago naman ko nga isyo.
1: Bao basta bago ya da si kagidyan, ho?
0: Ate, oo man. Amo na ding ubrata sa Kalye 5, eh.
2: Why?
0: Hindi bala, boss. Amo na ding aton nga katungdanan, dire?
1: Kagano may na isugit bala sa akon. Padugayon mo pa na.
0: Boss Rocket?
1: Hmm?
0: Hindi bala layo pang December?
1: Ho, layo pang Paskwa. Gadali kagidaw.
0: Ay, hindi man, ah. Kaya bago nga isyo nga nahibalaan ko subong, layo pang December, pero... Wala na patay siga ang aton suga. Man, ginahimo na sang ginsiko kag most power ang suga nga Christmas light ang aton tanan nga mga suga kag puste. Hubos! Kay patay siga ang aton power, halin sa ila kag permilang may brown out.
1: Hindi mo na katigalahan sa aton.
0: Ano? Kanga anak ambal ka man sina boss.
1: Tungod ka ba lumanta nga kulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton. Kag pigaw pang serbisyo sang aton mga electric cooperative.
0: Wow, abot mo gid gali boss ba?
1: Ang masakit sini kon magsaka pagidang balairan.
0: Oo.
1: Bisan nga laban brown out ang ila pisyo.
0: Ati naman laban gina boss.
1: Te amo gid ang makasiling kita siguro nga.
0: Ano boss?
1: Pigado gid. Amigado na nga daan, tapos amo pa rin sila kaaysang aton mga presyon eh.
0: Amo na ang sakit nga matawaran, boss.
1: Bow, naano na ning aton banwa. Ang banwa nagatakilid na.
0: Hindi lang kay takilid, boss. Daw nagabalintuwad na gina.
1: Ayo gani, no?
0: Ay, ambot gani, boss ah. Naano man lang ta siniman, ano ta sini? Basik tungod ni sa mga Duterte.
1: Boy Ramon!
0: Boss!
1: Anong labot sa mga Duterte sa nagkakatabo sa nasyon ta subong?
0: Tungod sila ang nagpagamusang Pilipinas.
1: Tinuntor eh mo, Boy Ramon niya.
0: Ha?
1: Kay Marcos ni Administrasyon.
0: Ha?
1: Tapos si Duterte mo basulon. Tinunto ito.
0: At isa sa...

0: amigo Bantol, hindi na bala magduha-duha sa imo desisyon.
1: Prangkahon ta ka, amigo Norbinga.
0: Kagano ina, amigo Bantol?
1: Dala ko da sa pamakal mo, buto.
0: Ah, huo ah. Ako ang bahala mag-finansay mo. Wala sang problema. No problem kita sa kwarta. Ako ang bahala sa imo.
1: Kag paano kon magdaog na bi kita?
0: Kon magdaog na. Kon ano ang pwede ta nga? Kawaton kag magkwartahan. Natural, may porsyento ka eh.
1: Sure ka, Norbing di Malunhaw.
0: Kon ano ang gina-offer sa imo ni Kapitan Hugakom? Dublihon ko ina.
1: Tood ka, Norbing.
0: Oo ah. Wala iya problema. Ang kwarta sa aton? Ha! No problem. No problem. Kay kun makapungko na kita, mabawi taman gihapon.
1: Grabe pang aton kausa, no? Kausa kontra korupsyon. Pero kung ikaw nagaling makapungko, magkurap ka man gilihe.
0: Ah, slogan lang na iya. Para nga, makuha ta ang simpatiya sang tao. Kabalo ka, ang korupsyon, malain lang na kung hindi kita involved ra. Pero kung involved kita, okay lang na yung korupsyon, ah. Amo na, amigo. Nga dapat rumpagunta ang paginahom ni Hugakom. Kay kita naman ang mangurap.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

0: Ano?
1: Mario? Mario, isa ka noodles, oh. Amula na yung pwede kumatag si mo, oh.
0: Grabe. Wala na ginaya dugang?
1: Nga pa ngayo ka na ginang, request ka pa?
0: Nga pa ngayo? Ikaga nga hatag mo sa ako, no? Aw, noodles ng isa kabilog. Isa na lang kasi manaw? Manugiks? Oh, nagtawa bala, digoy, manag-expire na,
1: oh? Oh, total, hatag mo na, pasalamati na lang na.
0: Wala kagidya ka, luho. Oy, sa mga kasi Mario mo din.
1: Oh nga, ako naman ang makaloig, nabuligan mo ko, aw?
0: Kagano man ang ibulig ko sa imo, kay imo, alba man kuya sa ilaga. Pani na nga gapa, ngayo, ta sa imo, pro.
1: Marites, Marites, kung gusto mo may mapakaon sa imo, ano abi kung dito ka na sa balay? Mauupod na lang ta!
0: Ayun na!
1: Total, ikaw man lang di isa, kaga mga bata mo, wala mo di gatiner. Kaga mo man ko dito sa amang balay. Mas mayo pa siguro nga. Mauupod na lang ta nga doon.
0: Ayun na! Grabe ba?
1: Ti! Ano? Mauupod ka ng sakon?
0: Baudig ko eh. Ano ni? Mas may paguro magutman na lang ko asang sa mag-upod ko sa imo. Suluha! Da!
1: Lang! Sadya-sadya, no? Wow!

0: si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami
1: akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina energy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin budika.
2: Premium.
6: Nationwide.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga budika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga lamaw! Aray na!
1: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalaba.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko.
17: Ang Extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes.
16: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar.
17: Sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
2: Yung may D3.
17: Makakas mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
2: Yung may D3.
17: Makakas mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! May puso!
23: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Ani, budat kamusta si Nuli?
1: Ato siya, oh. Galangay lang, ngayapot sa mga salimbubo.
0: Ano?
1: Oo, nagpapakuno-kuno siya nga jellyfish ako, no. Kag-upod sila langoy-langoy.
0: Ayan! Di, wala siya nakilatan o kung nakatlan?
1: Nakatlan! Wala siya nakatlan. Wala bala ginabutan niya pagani sa lawas yung jellyfish tapos ginaluka-luka niya po.
0: Ayaw! Hala, grabe ang trip sa mong inuli, ba?
1: Grabe, gidi. Kaya daw nagdalom, nagidgani.
0: Di, hindi na siya pagsawa yun, basi kung magkinatol to siya karun.
1: Daw wala man siya nakatlan, kaya daw nag-enjoy pa siya gani. Gaya ka sila yung naman na imuun, eh.
0: Wala.
1: Hindi mo lang nasubo nga ginimo ni Dolly. Dugay na lang niya, ginamo-amo na.
0: Grabe man si Dolly, bang?
1: Nanamiya na siya magampang sa mga jellyfish siya. Kag mag-upod-upod.

Bao, kung magtambay ko din sa plaza-plaza, o kadamo sa mga tupiko ang mabatian ko. May tarong man, pero laban gidya wala tupa. Ay ba? Maulat-ulat na ko din siyang iban pagit niyo mga istorya, basi makuhaan ko man sa leksyon. Hindi gani, akatag man sang dugang naman nga pagpangsotabla, o. Bao, sa mabatian ko na ng diskarte ni Panoy, bao daw, Panoy gid niya daw iya katangkuloy. Kaya gusto ko gidya mabatian diliwat ang pag-istoryahan ay naman ni Bungkulong kag ni Pastor Liva nga taga Barangay Puso, La Castellana. Man kasadya sila pamatian kay duduagin sila mga sotab gidya. Pero makalilingaw man sila biya pamatian kag daw ga-enjoy ko pamati si ila. Kaya daw sa dalayon nga ila istorya daw malatna na ni Bungkulong si Pastor Liva. Maulo isdog ito sa unhano ah. Dito ko maplastar kay base ato naman to ang duwa ko ka-idol. Pamatian ko naman ang ila pag-istoryahanay. Ay, pag-sutabanay. Sadya-sadya ino. Wahahaha.

0: Uy, Jupiter, ari ka?
1: Oo. Kinakita ko si mami mo nga. Pagadom doon sa piyakang purok. Ano pa? Nagligta ko diya.
0: Bao, mayo, kagit kali mag-timing ba?
1: Man, budle nga daan ko nari di si mami mo. Kaya daw liyon nga daw tigre. Daw hindi may tsindihan. Oo. Amo ni nga paglakat ya. Nagkado ko di dayon si imo ah.
0: Te, anong imo?
1: Ang ako may love. Laba kag dako gyapon ah.
0: Hindi amo sinangbuot ko silingon niya.
1: Eh, ang ano manggali?
0: Anong malagad ko si imo?
1: Bao, gaano ta kung magkitanay tao?
0: Gaano haw?
1: Gakatanay eh.
0: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
1: Di ano, malagaw tanay ka dali. Makado ta permisa, ginakadoan tablaw.
0: Ay, galing wala di upon si Tito Panday, siya lang di isa.
1: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday, di? Dali na, bla. Malakata. Makawat-kawat naman, tabla.
0: Te, ano pang ginahulat mo, my loves? Te, sige ah.
1: Sige na, agad-agad doon, tani ah.
0: My loves ah.
1: Oo eh. Saan ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
0: Jupiter.
1: Gani, dali na. Samtang init-init pa. Magbogno ni Karon? Basi buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
0: Me? Sadya-sadya, no?

Pansunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Ara mismo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:00.
19: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: K5
19: News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 10:01. Ininga oras sa dulong sa usang PhilHealth Region 6.
11: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa
1: kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation kada Martes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga, diri lang sa K5 News FM Iloilo, Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6.

0: Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome naman kita sa isa ka edisyon sa lagang PhilHealth Saryon Size. Makaupo din nyo karon sa sanang edisyon. Ako si Kaki5 Enrico Tupas Sorita Jr. Kagang partner naton sa PhilHealth, si Sir Dix Jason Villeza, Public Relations Officer 1, Public Affairs Unit, sang PhilHealth Regional Office 6. Good morning, good sir.
1: Okay, good morning sa tanan nga listeners no and viewers sa aton nga programa subong alagang PhilHealth no sa Region 6 no. Kag sa subong no ang aton nga topic i-discuss Sir K5 Rick no is among ang mga benefits PhilHealth benefits para sa aton mga kababaihan.
0: Okay. So istoryahan ta subong mga babae Sir Jess ha. Pero kita ya lalaki pero istoryahan ta subong babae. Pero ang istoryahan namon diri ang mga benepisyo sang babae nga ma-avail, nga makuha sa PhilHealth kung ikaw, miyembro, mga ka-K5.
1: Yes, no? And also, Sir K5 Rick, no nga, sa subong lang bulan, Oktubre, balan mo nga, ano, subong Breast Cancer Awareness Month, no? Kag commonly sa mga kababaihan nato no sila gini ang gakadapuan sang breast cancer no so okay. I-discuss naton para at least more or less makabalo sila kon ano mga benepisyo nga pwede nila makuha sa PhilHealth.
0: Sa mga kababaihan naton da kung magmuno kita kababaihan mga Iloy naton sa Puloy-an, asawa naton no utod naton. Kaya dibuluan naton yung pila ka mga kababaihan nag-considered yung mga breadwinner sa ato pamilya. Kaya ang bal nila subong daw hindi naman masiling naton na sardex nga ang babae kag laki. Subong daw equally na no? Kung maobra sa lalaki, maobra naman sang babae.
1: Yes, no? Sa subong no, ang ano na, wala, do, ano na kita, parehos na, tanan, no? Equal na ang ilang mga responsibilidad, no? So, kung katrabaho ang tatay, no, katrabaho man subong ang nanay. Especially sa subong na, no? Grabe na subong ang tsimpo, no? Taas ng inflation rate, kag para ma-support naton ang aton nga pamilya.
0: Okay.
1: Kag going back sir K5 Rick, no? Gusto ko lang ihatag ng data, no, regarding sa breast cancer. No nga sa Pilipinas no may ala na sang 27,163
0: kabag-o
1: cases. Oo, sang
0: mga bag-o niya kaso ha.
1: Yes, mga new okay. cases ni sa Sir K5 Brick no and ga resulta ni sa sang 9,906 ka death no sa annually kag both na ni sang genders no hindi lang sa kababayan but also man sa mga kalalakihan no.
0: Pero mayuriya sini nga ginatapikan sang breast cancer among ato si makababainhan sini. Sir Dex, no?
1: Yes, no? Sir K5 Rick, no? Mostly, ginsin eh, ang mga kababaihan, no? Actually, kung tanawon naton, ang breast cancer, ginsurpass na ning lung cancer,
0: wow.
1: no? Nga leading cause of death, no? Fatality sa aton nga pungsod, no? Kag once nga madiskubrihan na, no? Late stage na.
0: Okay.
1: So, usually, 65%, no? Sa aton nga mga kauturan nga may breast cancer, late stage na. So, importante, gid Sir K5 Rick, ang aton nga early detection.
0: Yes, so, sa aton mga mabatsagan ka muda, hindi nyo pag propabayan, kaya basi ay kita kabalo sa ulihin, no, ang ginabatsyag nyo gali, breast cancer na kag hindi na mahingagaw pa, no, Sir Dex. So, may karoon ang aton sining pag-istoryahan sa aton sining pagpangalagad. Partner, mag-gap kita na eh. Na, kaya pagbalik natong istoryahan ta sa mga kababainhan, Iloy sa Puloy-an, ang nag-monitor karoon sa pagpangalagad. Welcome, good. Kaya basi may mga palamukotanon ka mo, na-open kita sa ato sing linya kag sa ato sing online na Facebook page sa live. Kay importante gini, no? Kay nimbuluan ang tambal ni Sir Dex nga ang breast cancer subong damo pang kaso sa lung cancer in terms sa bag-ong nga kaso kag magambag kita mga nagkalamatay. Standby ka mo sa amo sing pagbalik.
2: Minsan, nararamdaman natin mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth. ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal, nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik mga K5 sa ito sa ninyo pagpangalagad. Sa Gyapon, makaupo nyo ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Kag si Sir Dex Jason Belleza from PhilHealth Regional Office 6. Kay nasa intro naton ang pag-istoryahan naton mga babae subong. Pero ang istoryahan namo niya ang benepisyo sa mga babae. No? Sa mga miyembro sa PhilHealth, kasi ang mga babae ni siling nila ang obra sulod balay ila kuno Sir Dex mo. Ikapoy, no? So yes. Nauna, ano ang mga benepisyo nga sarang ma-avail sa mga kababainan natin kung mga miyembro o kung miyembro kita sa PhilHealth si Sir Dex?
1: Yes, no, Sir K5 Rick, no, may ala ka. Aside sa in-mention ko kayo na nga do breast cancer, no, makatok kita na isa other benefits nga pwede ma-avail sa mga kababaihan, no. One of these are the following, no. May ala kita ovarian cystectomy.
0: Okay.
1: No, ang aton package, no, para may idea sila, range siya from 45,000, no, 435.
0: So, tama ka dako, no?
1: Dako, isa.
0: Ang ginahatag sa PhilHealth, 45,435. Now sa mga kababaihan naton, no, ovarian cystectomy,
1: no, procedure.
0: Okay.
1: And also may ala pagkita Sir K5 Rick, no, ang vaginal hysterectomy, no, range siya from 59,000 up to 90,000 ang pwede ma-avail,
0: no, no,
1: depending on the procedure nga pagkaobrahon, no. So again, Sir K5 Rick, in mention mo dako ni sa, pero mas mayo nga hindi naton ma-avail ni, di ba?
0: Correct. Pero tayo ay tumanggi na pangayo, abi, yes, no. Ang masakit, abi, kung gusto talang doon ginaton, luyang mag masakit kita. Pero as people, kag individual, no, basta doktor, ganun ka masakit.
1: Kung
0: sa bagay, dira sila eksperto, kag 40 nila, no, may mga specialista, pero ang mga nabi, Sir Dex, no, kitaya, mamasakit kita, kag kitaya, mapatay gid sa uli.
1: Yes, so, dira kita pa kanto. Agree ko, dira kita pa kanto. Pero, kung pwede man lang nato nga mamonitor, no, kung
0: okay,
1: ma-prevent, no,
0: temprano pa.
1: Mas mayo, gid, no, amo na nga, radang pilet, no, in-mention na may, kita nga yakap, para at least mamonitor nato ng mga illnesses or mga conditions nato, nga hindi maglala. No. No, so in just in case maglala, alam man ng PhilHealth, no, mag-provide sa financial risk protection.
0: Oo.
1: No,
0: so,
1: like
0: ang mabulig ah, mga balayran sini. Aside sini sa ovarian cystectomy kag vaginal hysterectomy, ano pa gid ang mga ma-avail sa mga kababaihan naton na Sir Dex?
1: Yes, no, may ala kita thyroidectomy, no, Sir K5 Brick, no.
0: Okay.
1: Ang aton pakete naman ni or package is 60,450. No, and we also have ang mastectomy. No,
0: okay,
1: Ang procedure, no, ang atong ginabayaran, range from 100,000 up to 200,000 naman ang pwede ma-avail. No, kag sa mga kababaihan, miskan hindi niya masakit, no, ang pagbata, no, hindi man siya siguro illness, no, normal ni sa procedure, ginabayaran magyapon sang pila, no, para may idea lang kita for normal spontaneous delivery.
0: Mm-mm.
1: Ang atong kung magbata sa hospital, ang atong package is 29,000 na.
0: Okay.
1: So una, daw 6,000 ang nisa Sir K5 Rick Subong, naging mo na sa 29,000.
0: So daw pila kapilo, gino, ang gindugang nga ma-avail sa katon sa ni nga mga kababainan nga luyag nga magbata, normal spontaneous delivery na sa hospital mga ka-K5. Magluwas sila doon may maternity care package pag Sir Dex?
1: Yes, no, kung sa mga birthing facility ni sila yan nag-deliver, no, sa ilang nga bata, no, ang aton package naman is 14,000, 14,000, no.
0: Okay.
1: So, gusto ko lang clarify nga gina-cover ni yung second, third, kag fourth, no, nga mga deliveries. Kaya kung first, usually, ang delikado kag risky, so mas mayo nga sa hospital na sila.
0: Okay.
1: Pero kung sa second nila, third kag fourth, no, pwede na sa
0: birthing clinic. Sa mga
1: birthing
0: facility
1: clinic
0: lang niya. Sa syudad ta diri, maari makita din nga mga birthing facility,
1: yes,
0: clinic mo. So, dira, maka-avail kita sa maternity care package para sa ikadua, ikatatlo, kag ikaapat, no, nga nga bata. Subundo ay nang kapasobra ang bata ni tatlo. No? So, ang i-cover diri, hasta apat. Ati kung luyag niyo maglima, ati daw
1: pwede man siya pa, Sir K5 Rick. Oh, unli,
0: may
1: unli baby man kita.
0: Oh.
1: No, basta, ano lang, kaya pa sang, ano,
0: matres,
1: sang mother, sang mother, or sang matres. So, pwede.
0: Okay. So, aside si na, kung masisaryan ka, abi, Sir Dex, pila ang mahatag din sang PhilHealth.
1: Yes, no, dako na ito niya package, 58,000 na kung sisaryan. No?
0: So, sa una, do 29?
1: Yes, oh, sa una na 19, then 29.
0: Lagi, okay, sa una dumduman ko, nag 19, tapos nag 29.
1: No, then subong
0: nag 58,000 na. Now, cesarean section, na.
1: Yes.
0: Now, sa mga kababaihan, dapat kay balo kita, no, sa ato sa mga benepisyo sa PhilHealth. Kay abasik ko nga busong kamuda, at least mabulubanta na naton la Sir Dex, no? Yes. Dapat na early plan man, no? Sila mo pilang gastuson ta sa hospital, kag of course, pila ang mahatag sang field health. Ngatib san subong pa lang, may ideya na kita, Sir Dex.
1: Yes, no, kag, sa subong na at least manubo-dubo na lang ilang ako payment. Kay kung sa una ko, 19,000 ang dako gid ang imong nga i-shoulder, di ba?
0: Correct.
1: For example, sukton ka 60.
0: 60,000?
1: O, te, 19,000, do may 30 plus ka pang balayran. Pero kung 58,000 na saya, at least gamay na lang ang inyong bayran.
0: Ang pangitaom lang lang nga kwarta na lang nga itabon, kay ti almost, no, dako ang masalo sa ato sa PhilHealth. Sa makababinhan niya, Sir Dex, nga mayara sang malala nga masakit, no? For example, may cancer, may benepisyo mablang ginatag ang PhilHealth dere?
1: Yes, no. So kinanlan nun gid na, no, sa aton nga mga kauturan nga mga kababaihan, no. So may ara kita package, no, ang ginatawag naton nga PhilHealth Z Benefit Package.
0: Okay.
1: Sir K5 na Rick, no. So ang ini nga package para ni sa mga catastrophic nga conditions, no, mga life threatening, no. So yes, sana di ang breast cancer. So aton breast cancer, ang pwede ma-avail is 1.4 million Sir K5 Rick,
0: no. Dako man, no.
1: Dako-dako okay. Siya, pero mas mayo gid siyang hindi. Ganin naman aton pagabayaran.
0: Ang malaton may kita gapangayo yang ama masakit nga to avail lang gid.
1: Yes,
0: no. Okay, kung kita ipasugdan, ah, mabisan na why na gani importante tani nga ini kala magmasakit.
1: Yes,
0: pero iniya, no, in preparation kay ti balaan na naton may mga instances na sang una no nga kagsubong ang sitwasyon amo tambal ni Sir Dex nga very alarming, no, ilabi na ang kaso subong sang breast cancer kasi una daw ito nga sapak ni kaki Sir Dex, no.
1: Yes,
0: no, so, breast cancer
1: subong do grabe na gid man, eh, no, mas damo na gid man kung natanaw na ton kay na sa statistics damo na cases kag hindi lang kababayan pati yung mga kalalakihan na,
0: no. So, pero 1.4 million ang imo sinang maximum, depende sa surgery kag treatment, no?
1: Yes, no. Kag ang mga treatment ko, i-mention ko na lang, no, dala na ang mga diagnostic test, no.
0: Okay.
1: Nila mga surgery,
0: mm-hmm,
1: no, aton nga chemotherapy, mm-hmm, kag may pagkita mga targeted therapy sa mga sa may mga cancer, no. And also ang hormonal therapy, no, kag patient surveillance, no, para ma-monitor kung basi nagbalik, no, kung nag-ayo, kung nagbalik, no. So dala na da sa 1.4 million Sir K5 Brick.
0: Pero and, ma-avail tani sa mga government hospital naton, of course.
1: Yes, no, may ginatawag Sir K5 Brick nga contracted hospital, basta Z Benefit, no. So hindi lang ni sa in any kind of hospital, no, dapat ang hospital ay may capability man nga ihatag ang serbisyo, no. So diri sa ato, no, sa Region 6 we have Western Visayas Medical Center diri sa Iloilo,
0: sa Mandurriao.
1: Yes, Mandurriao kag sa Bacolod ato nga Corazon Locsin.
0: Yes, no. Amoning duha ka mga hospital in case, no, nga magpatigayon sa any operation in connection sa breast cancer kag may 1.4 million nga mahatag, no, ang PhilHealth nga ma-avail diri. Aside ni Sir Dex, ano pagkakit ng mga balatian nga ma-avail naton?
1: Okay, no. So, ang mayala kita, cervical cancer.
0: Okay, cervical cancer. Nag-common
1: man na daw, damo man ang sa subong, no, Sir K5 Brick, no. And with that, mayala man kita 120,000 nga pwede ma-avail nila for cervical cancer.
0: So, kung basihan na to ng record siyang PhilHealth, ano-ano ang mga top o kung nagpangunabla nga gina-avail sa mga kababainhan naton? We all know natin may mga record, mga kamuda, regarding sa mga bulig kag sumuman, no, benepisyo nga makuha sa mga miyembro sa aton mga kababainhan. Usually, ano gini mga illness o kung mga masakit si ni Sir Dex?
1: Yes, no. So aside sa mga cancer, no, mayara kita ang number one is ang heart disease, no.
0: Sa
1: so,
0: mga kababainhan ta, heart disease gid.
1: Yes, oh. So no? Heart sakit.
0: Amo na makalakinan kaming Sir Dex. Oh, palang gaon yung asawa yun, hindi ka magpagpautas, no?
1: Kay dala na da makakos ang stress, no? Dapat hindi
0: stress, kung ano pagid da, siyempre, o trabaho mo man, kung kaisa, kag bilang isa kay Iloy man usually, sin Sir Dex, eh. Balaan ako ng obligasyon. Ano pagid ang mga top illness sa makababainhan naton?
1: Okay, so aside from heart disease, amo na ang ato niya breast cancer.
0: Okay, no, so kag, breast cancer, isagit top, no, nagapanguna, no, nga top illness na gina-avail sa makababainhan. Tabot silingon, damo na nga kaso, kag hindi naton ni pagpabayaan, kay it will cause, no, sang kamatayon naton, Sir Dex.
1: Yes, no. So, way labot sina, may rapagid ovarian kag cervical cancer, no, sa mga kababaihan.
0: Kababaihan.
1: Yes, no. And may rapagid sila mga gynecological health or disorder.
0: Ay,
1: no, may rapagid na sila do karamihan do mayara sa mga kababayan, no? And also ang pregnancy issues, no?
0: Usually, oh, budlay.
1: Ang pambata.
0: Oo, amo na bal nila gabusong isa kababayi. Ang saya kuno ka tiila ra na sa lubngan kay kung isa way takbalo sa Sir Dex mo, no? Kay very complicated kung kay isa ilabi nang ang pagbusong mo, no? Dumabudlay bla. Amo na nga dapat may ginaduso kita ang mga pre-kwan, check up la sa samtang nagabusong ka pa lang, dapat nga makatugi kita sa mga health center kaya kung naman ma-avail na ton, no? Na mabinipisyo.
1: Yes, no? Kaya gusto ko man yan, bal, Sir K5 Break, no? Kami ala kita nga mga maternity package, no? Nga, covered man ang anong prenatal sa ato ng mga hospitals.
0: Amo na nga ba, prenatal, kita ma-importante para mag-monitor ang inyos ng pagbusong. Kaya dumiara pag hindi abing mga instances, saan nga dumiwag ka prenatal, no? Manong bata na, pag-check sa ila record, kay ti mabudlay dapat nga may record ka mo from di kwan pa mga inuna nga mga binulan sa pagbusong ninyo, no? Para ma-monitor ang bata kag subong man ang pagbusong, kay kung kaysa ba si tibot kita kadto ko sa ospital, pag-check mo isang record, no? Dito ka palang ma-check sang record nila, so kung may ara nga record mas mapos, no, sa mga staff naton. So ay isang problema kay ti why makamuna sang nga sang sanat kun dako inga concern kay ti hambal ni Sir Dex may ara sa mga ma-avail na covered sang PhilHealth, ang prenatal, mga kakipay. Aside sina, ano pagid nga mga abalatian si Sir Dex, ang usually, ang mga top illness sa mga kababaihan, ta?
1: Yes, no, may alakita mga autoimmune diseases, di ba lang, ila immune system ang mabalangga kontra sa inyo nga lawas, yes. No? So, common naman na sa kagang last, ang depression and anxiety. No, so may ala naman with that, may ala man kita mental health nga packages, Sir K5 Break, no, nga pwede man ma-avail, no, sa mga kababaihan, no, sa accredited nato nga mga facilities.
0: Sige, sige. So amo na, no, ang mga top illness sa mga kababaihan naton, dapat ta very aware kita kay base kon may mga sila nato na batsagan ng kita nga mga sign, no, sining mabaltian. So mas maayo magpa-check up kita sa yakap program gid, no, sang PhilHealth. Kay amo ni nga ilas nga programa nga hindi na kita malabot sa punto nga before kita nga magkadto sa mga doktor kag mga nurse naton, malala na ang ginabatsyag naton mga ka-K5, no? Sa kapamangkot sa idalom sang gynecological health, ano ang mabipisyo sa PhilHealth diri Sir Dex?
1: Yes, no, may alaman kita beneficyo para dara. Kagang isa na da, mo ang aton nga DNC or dilatation and curettage, no?
0: Oo.
1: Ang aton nga pwede ma-avail is 36,500. Sa una, daw nubo lang isa, mga 11,000. Subong nag-increase naman kita. Kagang isang myomectomy, no, which is 59,000. No? Daw ginakuha na daang daw polyp sa inyo nga uterus.
0: Okay. So, amo na, ang kon in terms sa gynecological health, amo ni ma-avail naton. No, nga benepisyo from PhilHealth. Ano ang nagapangunang rason sa kamatayon sang mga babae aside sa na-mention natin kayo nga cancer, ischemic disease o pneumonia sa ni Sir Dex?
1: Yes, no, may alaman kita mga cerebrovascular diseases, no?
0: Wow.
1: So, mungin ang numero uno, okay, no? Kung kisa, ang cause na damo man. No?
0: Stress
1: ang,
0: man eh.
1: Yes, so stress man. Sa ugra, tanan, hugtas, no? Kagang second is ang diabetes mellitus, no? Ang diabetes, no? Ang taas mo sugar, dapat i-control naton.
0: Ang namit, isa, sinabi mo, namit, no?
1: Chocolate, no? Permis lang inatagan.
0: Pero hindi lang isa naton matamis ang nagapataas mo sang sugar naton, no? Siyempre ang mga carbohydrates, subdex, no?
1: Yes, no? Mga kanon, mga rice, no? So kung hindi naton ma-burn, no? Hindi naton ma-burn, gayon mo, na siya ang glucose.
0: No, sa ling talaga ni pagtapos mo kaon, dapat malakat-lakat ikaw mo.
1: Yes,
0: no? Para matunaw,
1: matunaw or ma-burn, ma-burn, no, ang aton nga calories. No?
0: Aside siya na, no, pagid nga mga balatian.
1: Ang aton isa, ang hypertensive, no?
0: Wow.
1: Taas ang dugo, no? So, dalaman ang ugtas, dapat hindi man maugtas.
0: Dawga parte na, na hindi ang diabetes, kag hypertensive, yes, no? Subjects mo.
1: No? Kaya kung hindi niya makontrol, Sir K5 Break, no, amo na sa resulta na sa isang mas dako pagid nga illness, no?
0: Yes. So, complication.
1: Complication, sakto, Sir K5 Break, no? Amo na, gin-mention mo kayo na ang aton nga yakap is one way nga para ma-monitor kag matapna ang mga muni nga mga diseases, no? Nga, not good loss sa kamatayon.
0: Sige.
1: Kag other heart diseases pagid, no, covered man ang amo na ang mga rason, no, sang kamatayon kag aton nga mga chronic lower respiratory infection as well as aton nga respiratory nga tuberculosis.
0: Okay, aside sa na Sir Dex, ano pagid ang aton si ma-avail? Okay. Okay, mga balatian, pagid, aside sila.
1: Okay, no? So, gin-mention ko naman to kay Nang. Amo na ang deletion and curettage, no? Case nga pwede natin ma-avail, no? Kagaton nga myomectomy. No? And gusto ko lang i-dugang, Sir K. Fibrick, no? Kay Ina sa aton nga breast cancer, no? Ang para ma-avail nila, dapat mapaano sila, mapa ano tawag mo na?
0: Membro.
1: Mapa-membro na sila, dapat may fillet sila nga number para mag-avail kag makadugit sila sa contracted hospital.
0: Okay.
1: Kag mapa-assess, no? Once nga qualified sila, pwede na sila din ka-avail sa aton nga Z-benefit package.
0: Okay. So may mga respiratory tuberculosis pagid, no? Actually, ang TB tanya possible gon sir mo?
1: Yes, no, mayra kita actually TB dots nga package nga pwede ma-avail lang sa Arichu, no? Nga dalandang intensive kag maintenance phase, no? So covered man sang filad, no, sa Arichu.
0: Okay. Now, so amo na, no, ang mga nagapanguna nga marason sa kamatayon sa mababayi, no, aside sa mention nato nga cancer, ischemic disease kag pneumonia. Pero paano ma-avail ang inebenepisyo sir Dex sa mga benepisyo including na mga Z benefits ni?
1: Okay, no? So, una-una, again, mention ko kayo na dapat may fill-out number kita, no? So, kung wala pa kong fill-out number, mayo, again, nga magkwa. I suggest nga, hindi na ito pag-ulaton, nga may emergency na, medical emergency, dapat ma-register na kamo para magkaroon kayo sang fill-out number. Kag sa subong, Sir K. Fibrick, may natawag kita nga immediate eligibility, no? Basi ka problema, sila, bla, basi fill-out number, paano kung kulang akong bayad? No, sa subong may hala kita pulisiya sa fillet ang immediate eligibility meaning regardless ng imo contribution no bisan may miss month ka pa na way kakabayad last month no pwede ka gyapon ka avail sang imo nga benepisyo.
0: So amo na klaro usually amo nang mga kwan gid mga ginak question gid Sir Dex paano ko ka avail kon sang una nakapamyembro ako pero may mga binulan nga wala ko kabayad.
1: Yes, no? So, damogid, especially sa mga gabusong nga pamangkot, sila manabata sila subong December, pila ko nung ilabayran. So, i-update lang nila ila payments, no? But with regard, biskan may kulang sila nga payment, pwede sila gyapon ka-avail sa aton nga maternity benefit packages. So, the same man sa other benefit packages ang fillet, no? Whether Z-benefit man siya or aton nga regular nga inpatient benefit, no? Pwede magigid ma-avail, no? Basta may fillet number lang kita.
0: Okay, so usually ang gina-question abidiri, no? Kung may benepisyong mabil sa PhilHealth, wala na siyang balayra ng pasyente kung sila ma-discharge hospital?
1: Yes, so,
0: common question ini
1: sa yes, common, mo? Common. Namin ang question, no? Kag, ang sabat na da, basta basic lang or ward accommodation, Sir K. Fibrick, ang ilang accommodation sa hospital, no? Whether private man na or government, no? Wala na sila sang dapat pagbayaran. Basta basic or ward.
0: Basic or ward, no? Hindi na kamo sa mga private rooms, yes, mga suite room. Kahit balaan nila makasarang ka na, dira ka gidya, Sir Dex, no?
1: Yes, no? Pero kung magkuagin man sila suite, basta may kwarta sila, magkuha sila sa suite room, no?
0: May ma-avail man sila gyapon.
1: May ma-avail sila gyapon, pero limited lang sa ato niya case rate. No, kung pila lang bayaran sa fillet. So, ang in excess, ang ilang total bill, no, sila na mabayad.
0: Okay.
1: Pero kung basic sila or ward accommodation niya, Sir K. Fibrick, ya, wala good sila dapat pagabayaran.
0: Okay. So, amo na, no, mga ka-K5, mga benepisyo sa mga kababaihan naton, kay subong ti breast cancer month, dapat sa mga kababaihan naton, no, kwan nga, very observant kita sa aton siling kagalingon, kung nabatsyag naton, kay mas early detection, makalikaw kita sa mga malala sining mga balatian kag sila naton another complication pagid kaysa sang una pwede pa ma-prevent Blaser Dex pero di pa bayan naton pitik sinta sina ayan isa lang ang imo sining problema na dugangan pagid kay ti naglala na nagkomplikado na sa iban mo pagid nga mga organ sabi kag ginabatsyag sa imo sa kagulingon.
1: Yes, no, kag gusto ko lang i-clarify no nga additional info no so unang gina-cover sang Z-benefit sa breast cancer Sir K. Fibrick is 0 to 3 stage 3 lang ang gina-cover so subong 0 to 4 na.
0: Okay.
1: So biskan stage 4 ka na ya, pwede ka gyapon maka-avail.
0: So amo na no, ang makuha naton nga mga benepisyo sa PhilHealth mga ka-K5 no. Kag kon na may mga luyag kamo nga mga ipamangkot si ni Sir Dex, no? Pwede gid ma-message ang Facebook page sang PhilHealth Regional Office 6, no? Kag ang ilasan nga Facebook page, PhilHealth Regional Office 6. Ang 6 diri is Roman numeral, no? Big V kag Big I, no? Kag pwede gid ma-email sa info.pro6@philhealth.com www.ilaw.gov.ph lunsay ni mga small letters mga kibay. Ang ilang website is www.philhealth.gov.ph Sir Dex.
1: Yes, no? So, kung may mga messages ka mo, no, feel free nga mag-message lang sa amon, okay, para ma-address namon the soonest possible time.
0: Tag-Dasig, masabat gila yon.
1: Yes, Dasig. Now, within the day, usually sa ito nga Facebook page, no, ginasabat namon ang ano. Mondays to Fridays. Okay. Gusto ko i-clarify, no, ay basically sa Saturday, no.
0: Okay. So, kay gapahuway man.
1: Oh, gapahuway man.
0: So, kung may mga question ka mo, Mondays to Fridays.
1: Fridays.
0: Ang ining mga Facebook page na to, ka mga email, kag lakip man, no? Kung may maluyag ka mo, nga ipamangkot, just free to ask, no? Kag mag-send man sang question, ah. No? Ilabinagid man sa amo sa messenger, kung ano mga palamkutan nun sa PhilHealth, kay anytime, bisan ay sa topic namon, pwede gin masabat, no? Ni Sir Dex ang mga palamkutan nun, mga basic, parang hindi na kamo magkadto pa dito sa ilang opisina, kung malayo man kamo sa inyos nga lugar, kaya pwede gin ma-views kayo na, ang amon sa nga nga live para masabat man ang inyong palamkutan nun, kaya doon almost na mga detalye naman ang ginapangatag natin nga mga information kag mga benepisyo sa tanang miyembro sa PhilHealth. Pero every week, amon ambal nato, may topic hugig kita. No? Isubong amon ng mga benepisyo sa ato mga kababainhan kay ti subong naga dumdum kita, no? Kag subong man ginarimind kita sa breast cancer month nga ti tama kadelikado subong kag makaalarma ang kaso sini Sir Dex. Ano pagkita ang mga reminders na ton, Sir Dex, sa yakap na ton, sa mga luyag pagiging magpamiyembro? Dila nga ba si hindi pamiyembro?
1: Yes, no? So, I would like to remind naman ang tanan nato yung mga members nga wala pa ka pa-assign, no, sa isa ka facility, yakap facility, no? Kaya dala, pwede sila sang libre nga check-up, no? Laboratorios, kag even ang mga medicines, no? Drugs and medicines makover, da, no? So, kung wala pa sila ka pa-register, pwede sila through e-gob, no? Nga app, nga okay, online, or sa PhilHealth member portal, or simply magkanto lang sa aton nga pinakalapit nga local health insurance office, no, para mag-avail sang ining benepisyo. Kay sa yakap may ala kita cancer screening procedures, no, amo nang mammogram kag breast ultrasound, so pwede gina nila ma-avail for early detection kag monitoring sang ilang conditions.
0: Sige, so kita na naman kita sunod sa ning Martes nga adlaw alas 10 top alas 10 media saga diri lang sa Alagang PhilHealth sa Rion Size. Likawan ang pagmasakit kag paglala sang masakit. Imuon nga prioridad ang imo ikayong lawas, amo na nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth because PhilHealth is your partner in health. Salamat gid kag madamo, God bless everyone.
2: Nakapag-4M ka na ba?
3: Isa naman ka mapuslan.
2: Pagparehistro sa PhilHealth
3: sa aton ikaayong lawas. Diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon Sahins. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubtob sa liwa. Maayong aga kag madamo gid nga salamat.

0: 100, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:05, ining nga oras sa dulong sa usang The Power Trio, Clinica, Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, kagsuman D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: 11 Mbps!

0: sa kamananayan na aga, syudad, God, probinsya, sang Iloilo. Kita na nag-abi-abi, kag nag-welcome sa atos mga K5, dali sa 180 tanan, ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city, ang syudad sang Pasig, nagabugo sa probinsya, sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan, sang aton sa nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sila tag sa kamaradyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa amon sining mga rail station sa may Banwa sa Leganes, sa Sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in sa K5 News FM SAR. Kag sa mga nakatutok sa amon sining mga Facebook Live, sa mga ka-K5 naton sa bilog sining mga Western Visayas, sa bilog sining mga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa dim nga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang kamo sa maayo sa ninyo kahimtangan. Welcome na sa ato sa ninyo pagpangalagad diri sa programa 11 Mbps. Mga balita kag public service nga ato karon pagatutukan sa aton sa ninyo pagpangalagad. 11 Mbps. Diri kita sa adlaw sa ning Martes, pitsasay sa bulan sang Oktubre. Ika pinakauna ining Martes, sa apatanan ka mga Martes, sa kapulo ng bulan sa karon nga tuig 2027. 11 Mbps. 80 dias na nabilin, kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko. Kag pila na nabilin, 87. Ang nabilin may nadlaw, kag bugto ng orango sang tuig 2026. Kamagabulos ang tuig 2027. 11 Mbps. Sa kinanda na kumain ninyo alagad ang Yuka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Martes edisyon sang 11 Mbps. 11 Mbps. Sa aton sining pagpangalagad sa Gyapon, kita ang pag-aupdan sa aton sining mga K5 News Patrol Reporter. Yara na karon sa ila si Tagsak ka mga area of assignment. 11 Mbps. Sa pagdulong sa malabing tulpangdos mga balita ng mga ginasunod diri sa K5 News FM Iloilo. Iga-check na ito kong report yung K5 Karen Badilla kay kahapon na daw hingagawon i-file ang kaso. Pero hasta subong, wala gyapon ma-file ang kaso angot sa sing manghod nga nagpatay sa iya magulang dira sa may bayin sang distrito sang Molo. 11 Mbps. Ano pang naulat sa ato sa Molo Police Station nga mga dokumento, no way pa sang resulta sang autopsy. Na kay ko kay sa kinanglan ang resulta sang autopsy prior sa pag-file sang kaso. Na murder nga kaso ang iga-file sang Molo Police Station batok sa sining manghod nga nagpatay sa ila kamagulangan nga bata. 11 Mbps. Sa piyak nga bahin, ginapangatubang natun subong nga mga epekto sang Super El Nino. Ano subong nga malihok o kon matikang ang ganimo sang aton sininga gobyerno. Ilabinagid ang Department of Agriculture angot sa sining mga epekto sang Super El Nino. Dati baka bakit ang Super El Nino below, ano ni, no? Normal sa mga pagtupa sang ulan. 11 Mbps. Amo ni nga ang una na ito, may epektuhan diri, amo ang sektor sa ngaton sining nga agrikultura. Sa piyak nga bahin, ang DSWD nakahanda naman, no? Sa mga epekto sang Super El Nino. Anong mabulig sang DSWD? Ayuda naman eh. Bulig naman sa mga maapektuhan. Pero tama mangkot diri, ang bulig niya igahatag, base kung ilisipol na may nadlaw ay na. No, ano ang mga long-term solusyon naton? Hindi nga daw puro lang band-aid solusyon. Ang aton diri nga maguman sa aton sining gobyerno na mabaton. No? Ilabi na gin, nga laban-laban tungod sa epekto sang Super El Nino, once maapektuhan ang sektor sang agrikultura ta, base kung may mapagsaka man sa presyo sang mga nagapangunang mga balaklong. 11 Mbps. Kagilalang tao diri, base kakulang sang bugas, Kag of course, sa mga tubig, no? Sa mapumuluyo nga kulang na subong tubig. Why pa gani Super El Nino kulang ng tubig? How much more pagid, no? Kung ari na gid ka mapiktuhan, kag ma-experience na naton, mabatsagan naton ang epekto sang Super El Nino. Di okay pa subong kay ti may mga tinion pa magtupa sa ulan. Pero pag abot niya sa summer, pag abot niya sa bulan, abisang Pebrero, Marso, kag Abril, no? Ano na lang ang epekto sini sa aton, mga kakifay?
1: 11 Mbps!
0: Amang yambal nila, no? Dapat nga mag-conserve kita, no? Sang tubig sa sining nga matinion, kay basta nga ni Super El Nino, kakulang gid sang tubig.
1: 11 Mbps!
0: Kag speaking sang tubig, no? Ang malin pagbugtaw ta sa pagtulog ta tubig kinang lanta. Ha? Ti kulang pagid. Ha? Nung matabo na gini sa aton. Kabudlan kapag pangabuhi, kamahal na sang tanan. Gasaka mabalaklon ka mga services naton. Ang inflation sa aton na nagsaka. Ti iresulta sa ni. Ha? Da masinggit ka kaninga ayo ko na sa earth. Kaya pamangkot din ka madiritso sa planet Mars. Okay man lang niya. Ako na nagagwa kagpasulod sa imo siya bank account, binilyon ka peso.
1: 11 Mbps.
0: Ang mamroblima, mga guru, kita ang maordinaryong mapumulyong Pilipinon. No, ngalin sang una, kung may mga pagsaka sa presyo sa mabalaklon, pagsaka sa presyo sa gatong, no, kita yung maultimo nga mapumulyong Pilipinon, no, ang apiktado. Pero ang mga public officials na kagyara sa mataas poder, lang tawabla, no? Kung na-idon ang ila sa bank account, grabe ang pagwa kagpasulod sang ila sa ninga kwarta.
1: 11 Mbps!
0: Para sa ila, ordinaryo lang ginang binilyon ka pesos. Nakita yung ordinaryong pumulyong Pilipinon, dahil Luzon, tatong kalabot, isak milyon. Na para kada isa sa atong kuan man mo gahando man may milyonaryo pero pitek sintas galiya milyonaryo sa utang na pero ma transaksyon na ko batod ini kaysa ka para yon sa ning impeachment trial kapon base sa record susa ang nagagwa pasulod na nga kwarta sa bank account sang pamilya Duterte sa kay Vice President Sara Duterte kag kay Atty. Man Scarpio mga 4.4 billion pesos.
1: 11 Mbps.
0: It's a letter B. Na, hindi lang letter M. Na, kaya kumaga ba letter M, million. Pero kita istoryahan, tadri, billion. Mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Sa karoon ng kapanayon, ang impeachment trial, ika-34 ng adlaw, batok sa kay Vice sa President Sara Duterte. Sa Gyapon ang nagatindog subong no nga yara sa witness sang prosecution amo sa Gyapon ang representative now from Anti-Money Laundering Council si Executive Director Ronel Buenaventura.
1: 11 Mbps.
0: Sa Gyapon sa ika-33 nga adlaw sang impeachment trial suno sa kay Buenaventura ang Calye 88 Food Corporation ang kumpanya nga nalink sa kay Vice President Sara Duterte sa iya sa ninga bana nga si Atty. Man Scarpio nakabaton sang 319 million pesos halin sa China kag Hong Kong.
1: 11 Mbps.
0: Ang managani nga mga suspicious sa transaction ini no, on the part sa hulag sang bank account mga kakifay. Na kag ang ining nasambit sa mga transaction ginakabig no nga covered transaction report kag suspicious transaction report.
1: 11 Mbps.
0: CTR kag STR mga kakifay. Tisubong gina direct examination kag gina cross examine. Na sang depensa ining si Ronel Buenaventura, ang Executive Director sang Anti-Money Laundering Council.
1: 11 Mbps.
0: Kagga may mga interjection man, no? Ang aton sining mga senator judges sa sining mga palamukutanon, no? Sa kay Director Ronel Buenaventura.
1: 11 Mbps.
0: Dugangan nato karon sa ato sa nga pagpangalagad. Kahapon wa ni Kapanyaga si Executive Director Ronel Buenaventura mo. Wa ni kahapon Panyaga. Silya ti pa no bi magsulod ang pagkaon kay nakulbaan ako. Ito sa bagay no. Kulbaan ka gini. No? Hindi ka makulbaan kay ti ang tanan halos bilog nga pungso Pilipinas nakatutok kag syempre no ining mga dokumento nga ipagwa mo mga kakifay hindi di basta-basta okay ti mga dokumento ini no sa mga manggad kag hulag pagwa pasulod sa bank account sang no other than Vice President Sara Duterte
1: 11 Mbps
0: hindi ka man pagkurugon. Pero ti aslong, nga ti matuod kag ang imo sining ginatag langig nga o report, angot sa imo sining nga ubra, walang labis, walang kulang. Doay ka man sang dapat nga kulbaan, ano? Kaya subong arap ka sa limelight, halos nga ginatutukan ikaw. Siguro hindi lang sa pungso Pilipinas, but of course, sa pilaman sining ka mga kapungsuran sa bilog ng kalibutan. Kaya tiambal nila, bisan sa inman kung nga kasulok-sulokan sa kalibutan, may mga Pinoy gigita. I-update man ng mga Pinoy. Kita mo, inina ang tion man. No? Kung ikaw ang abogado, either sang prosecution, kag sang depensa, it's time to shine.
1: 11 Mbps.
0: Kaya tiang mata arasin nyo ang ining mga pariho nyo man abogado. No, kung paano kamo pamangkot, paano kamo sabat mandira, no, the way sang questioning ninyo, ating nabantayan ina mga kakipay. Kita mo ang iban niya mga abogada subong, mga counsel subong sang depensa kag sang prosecution. Dawalos na kilala na sa bilog sining kalibutan.
1: 11 Mbps.
0: Kag sa nga los na bilog sining pungsod Pilipinas. Kay just imagine mga kakipay pumudamo sa mata nakatutok dira. Ha, kag ang imo exposure dira. Mga halos pila sa nikauras.
1: 11 Mbps.
0: Kibisan mga abogada ka na kay guro. For the very first time, medyo pro-pressure ka man, no? Medyo ginakulukulbaan ka man. Kasi ang una sa attorney mainyo, sa una yung pag-salang da, ha? Daw ba siya ganito, ginakulbaan man mo? Pero subong doon nakauro-adjust na, ha? At yung bala to, kung first time pa lang, na medyo kulbaan ka, itibalaan mo, kanamuda mo sa nagatutok. So, either linibo, kamapul yung Pilipino, na nakatutok kung paano ka mag-handle, paano ka mamangkot, no, kag paano mo man supuhon ang pariho man abogado eh. Ati dira, na kung kitaan lamayad ikaw, makilala kagidya mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Mangin instant celebrity ikaw mga kakifay. Alas 11:20 sa atong sering nga pagpangalagad, sa piyak nga bahin, gin-deny sang China, ang ning pagatag sang kwarta kuno sa political group. Na diri sa may pungsod Pilipinas. Actually, ang ining mga statement ni Ronel Buenaventura o Ruel Buenaventura, I mean, na nakahatag ni unang statement si Anay Senador Antonio Trillanes IV na ang kumpanya sang Vice Presidente kag sang iya sing abana nakabaton sang kwarta halin sa China.
1: 11 Mbps.
0: Ning mga halos 319 million na nga kwarta kag 150 million so mga halos among gani 4.4 billion ang tanan man nga mga nagagwa pasulod nga kwarta sa account sa saling mag-asawa mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa aton sining nga pagpangalagad subong adlaw sa nagagamit sang gasolina kag kerosene ba subong adlaw kay nga saka naman mga kakifay. Sa gasolina, isa ka piso kag mahalos 90 sentimos ang ginsaka sa presyo sang gatong, while sa diesel, na nagasaka sang 3 pesos kag 30 sentimos.
1: 11 Mbps.
0: Sa bayin sang diesel, nagnubo sa isa ka piso kag 30 sentimos. Si bisan paano pasalamatan na kay nagnubo. Pero ang balgay naton, amon ni masakit na kamaturan, kaydo pamatsagan ko nagabanti kaw isa katikang nagaisol kaw tatlo kaisol. Ha? Kariyo man ni sa sitwasyon sa presyos ang gatong ta. Kung magsaka, sinintimos. No, ako, I mean, kung magsaka, piniso-piso, kag mga tagpulok pisos, limak pisos. Pero kung magnubo gani, sinintimos. Nagligad yung simana, nagnubo presyos ang gasolina. O galing kayo, pila man lang to, daw si sinta sintimos, kung 40 sintimos, ginubo. Kisubong saka, isang piso, kung 30 sintimos. Kaya nung naristo, ang pasaka, ang presyo sa gatong o kung paano mo.
1: 11 Mbps.
0: Kamu nga ni Samtang Galakat, ikaw, no, ang abante mo kaysa ka magbante, pero ang isol mo tatlok beses. Kaya ang pamangkot na mga kadto ka sa imo si padulungan, kung ang tikang mo nga paisol, mas damo pa sa patikang mo paibabaw. Kaya baka mo sitwasyon, kung magnubo, no, sinintimos, kung magsaka, tagpilak pisos, at ilaban-laban, sumahon mo. Ah, tinsaka, ganyang presyos ang gatong.
1: 11 Mbps.
0: Tiyari na kita, palapit na kita sa adlaw sang Disyembre, bulan sang Disyembre. Ah, ti, amo na, ambal nila nga, ayan, bulan sang Disyembre, mga inmere. Nga, sa subong gani, naway pa ma-address ang ining problema, man skuryente. Ano mo damo problema sa pugso Pilipinas, ano?
1: 11 Mbps.
0: Kung panumdumon mo lang daw, ay madumakalbo ikaw. Naka-problema, dira. Pero ang gina-istoryahan sa mga public official sa pasulod kagkwarta sa ilabang account linibo or minilyon binilyon ang involved mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.23 sa tunsring nga pagpangalagad sa piyak nga bahin, end na, no? Tapos na. Ano na tapos? Tapos ng hangin na bagat. No? Siling sang pag-asa. Manog transisyon na kita sa hangin amihan. Pero di ba siling na tapos ng habagat amihan? Di yun, ha? Siyempre, kung pariyos ang break up, kinanglan mo anay mga binulan, anay or amat-amat lang anay kaki-five Andre, no? Hindi mapagurugol pihon. Kaya ang habagat tapos na southwest monsoon, mabulos naman ang northeast monsoon. Ang northeast monsoon, amin yung maburubugnaw nga hangin, nga nagadupoy-dupoy, ilabig kong kagahon. Ang butambal nila, basta ganibulan sa Disyembre, maburubugnaw ng simoy ng hangin. Kaya ina, apektado na kita sang hangin amihan. Pero diri sa aton, sa may Western Visayas, mabatsagan ta maburubugnaw sa nga tiyempo na kon mga bulan sang Enero, bulan sa Pebrero. Abi nyo malaming klima di sa aton sa Western Visayas, hindi yung Disyembre, ah.
1: 11 Mbps.
0: Bulan sang Enero o kon bulan sang Pebrero, mga kaki-five. Di paabot sa maburubugnaw sa niya. Now, nga panyempo kay tungod, tapos na ang ining hangin habagat mga kakifon.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga bahin, ang maisog nga si Warren Gangoso, daw tutoy man nga bitikon. Nagligad pro pambog yung mga pusilya sa social media. Sinadudugay ni Way matistingan, ha? Pakita, kita, yapa! Pero gab, iway na kasakamove, ah! Again, operate sa regional police drug enforcement unit si Warren Gangoso na leader man sang transport group. No, so nagligal doon si Dalom ni sang Manibela Panay kag road safety advocate. So karami pamatian sang iya sa ni nga ginaintrahan nga organisasyon, no? O galing kay kung kaisa, ang balasan gid ka tahu bla, na biniraya na tayo mo ang K5 News FM Iloilo kay nag-post kita angot sa saning nga puno-puno tubla nga sa kahit usang lambunaw nga jeep to ti nag-react lang sa batnera, no? Nga malikawan ta ang nga masay isang sitwasyon nga nagapamulak ang aton saning nga mga salakyan, no? Dapat nga may ipatuman ang LPTRP. Balan mo, YPLPTRP ang probinsya sa Iloilo. No, ang syudad pa lang sang Iloilo nga mayara sang LPTRP na mga K5. Di dito, kay ginkot pa lang namon ang statement sang LTFRB, maisog si Warren Gangoso.
1: 11 Mbps.
0: Na binahira naman ko, no, ang makatapo sa media. No, tapos di pa kita-kita sa pusilya. Di na pa bugalya. Pero gabi, ahay. Ah, daw ay magka-ek. Ah. Di, may mga nakuha. Pagin, napilasan din ka mga drug paraphernalia sa puloyan ni Warren Gangoso.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.27 sa ato siya pagpangalagad. I-check na kong dugang ang ining mga update, mga K5 sa aton sa ining pagpangalaga.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.27. Samtang nagpreparar ka muna sa inyo ng sa ining palanya gahon o kung ang iba na katimo-timo na. Available gada ang Ditex Coffee Mix kay Tita Rina mapasa di ka Michael Anan sa may barangay Rizal Lapis para sa saburuso nga sabaw sang isda da. Kay Manang Veronica, kay May Maida, nakabataan ni Tita Rina, may dayad lang nga udto.
1: 11 Mbps.
0: Nagbalik na ang aton sining mga atleta nga nagpasakop dito sa may bayin sang Asian Games mga kakifay. Dati para sa Philippine Sports Commission, overall, nangin maayong performance sa mga atleta ta. Pero ang target nila na before mag-umpisang Asian Games, target nila 8 ka mga medalya mo. Ang luyag nila makuha, no gold medals, I mean, target nila 8 kabulawan ng medalya. Pero why man natin malabot ang inyong 8 kabulan ng medalya, kaya nakuha natin 4 lang gid, no? Kabulawan ng medalya. 4 lang gid ka mga gold medals ang aton sining nakuha mga kakipay. Ti mas dako ang nakuha naton kay ti 29 ni to in total ang nakuha sini nga medalya naton mga kakipay. Pero ang dawa-dawa dire, ang paldo dire amo si Carlos Yulo. No, kay kung basiyan naton ang aton sining kasuguan mga kakipay. No, ang ining makakuha sa mga medalya sa Asian Games may pagabatunon ng mga incentive sa idalom sa aton sa Republic Act number 10699 o kay ng National Athletics and Coaches Benefits and Incentives Act nga konsa diin ang gold medals makabaton sang 2 ka milyon ka peso.
1: 11 Mbps.
0: Automatic gold medals 2 million pesos. Ang silver 1 million pesos, kag ang bronze medals 400,000 pesos.
1: 11 Mbps.
0: Tinga ang nakambal kuya paldo si kuanaw si Carlos sa Yulo. Hindi magpaldo kay duwa ang iya sing medalya. Tang duwa ka gold medals 2 million ati duwa ti 4 ka milyon gid.
1: 11 Mbps.
0: Samtang ang kasunod sa iya nga dako anakuwa amo ning taekwondo jin nga si Jeyos Yapi kay ti nakakuha ini sang gold medals nakapangingabot pa nimo si Jeyos Yapi daw grabe ning iya sing pagdaog sang gold medal kay sinigundo sa lang nabilin daw restop siya sa iya kontra pero na timing niya kag doon na igo sa ulo ng iya kontra, that's why nga ini ang nagdaog.
1: 11 Mbps.
0: Di may isa sa ka gold kag isa ka bronze medal kabugusan mayara sa sang 1.4 na million o kon 2.4 million pesos na makuha ining si Taekwondo Jin Jeyos Yapi.
1: 11 Mbps.
0: Tiyang iban siya ni nakakuha sa isa ka milyon pagin na si AJ Obiana na sa kwan sa pole vault kag si Taekwondo amon kag duwa ka gold sa kay Carlos Yulo tindi apat sa silver medals siyam din nakakuha na si Jean Claudie Saklag sang men's traditional 65 kilogram kag ang 3x3 basketball na ton na bali kwan ni combination isang apat ka mga player tikon ang apat ka player kay silver sila 1 million tunga ay sila nga apat.
1: 11 Mbps.
0: Tag 250,000 pesos. Ama ni gani, kung gusto mo nga sa ulihi magsulod sa sports, ang piliyon nyo nga sports, individual. Kay kung by team abi, tanan ka mo, may mga premyo kag recognition as a team. Layak kon mga individual awards nga kamugid yamo. No? Kamuya makilala kamuya. No? Gaysa noon lang kamo. Ang nakakuha pagid sang silver medals amo ang Sipak Takraw Philippine Women's Team Adobol. So 1 million man eh. Ang archery. No? Si Amaya Amparo Cuanco sang compound women's individual. Ang taekwondo, ang boxing, no? Taekwondo, duha ka taekwondo ni. Ang women's kag men's 49 kilograms sa women's kag 58 kilograms sa men's mga kifay. Kag sa jiu-jitsu, no? Women's si Alexandria Enriquez amo ni nakakuha sang silver medal nga siyam mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Samtang ang ato siya bronze medal si 19 Vic Bilon, in total 29. Ang nakuha na ito niya ang medalya sa bagulig natapos ng Asian Games dito sa may Aichi, Nagoya, sa may Pungsod, Japan.
1: 11 Mbps.
0: Mas nako makuha mo kon mga sa Olympics na mo. Kahit bilog na ang kalibutan niya. Kung sa Olympics, mag-gold o 10 million. No? Hindi ako sigurado. Pero sa liga, 10 million. Hindi kasi imagine, maka-gold ka, maburubudlay man mo. Maburubudlay, mag-gold sa Asian region lang. How much more pagin sa bilog sin kalibutan? Mga kontrahon mo to, mga Europa players na. Na mga USA players na. Maburubudlay, makakuha sa gold medals sa baybayin sa Olympics. Dugangan pagin nati, kontra mo man, ang imo nakasumpong sa Asian Games.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik ta, i-check na itong report. Opo, J.K.5, Karen Badilla. Ano pang inaulat na riyaw? Kangaway ma-file pa ang nasambit sa ninga kaso. Batok sa mangod nga nagpatay si Amagulang. Pasibla kung mag-lapse ng reglamentary period daw. Initaran sa itong pagbalik pagkatapos sa plikiportanting mapaybalo paliog standby.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
3: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Fest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. October Fest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
4: Mabibilisin yung mga suging butika nationwide.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa late ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
10: Babaka sa mga butika.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Mom, she!
14: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrients ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: KKB, KKB, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: Iglo Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
7: ang PCO
6: yung may D3.
7: Mga buti ka
10: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro, tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
15: 11 Mbps.
16: Pabalik mga K5 sa atong sini nga pagpangalagad diri sa Martes edition sang 11 Mbps.
15: 11 Mbps.
16: Nagdaw sa atong nga oras alas 11:45 na sa aga. Kaigma na si Ma'am Bing Space J, si Ma'am Winifrida Sarmiento, si Sir Alberto Norbing Loreno, si Ma'am Erlina Telarmagoles, si Sir Noel Golista sa May Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Dudoy Altoveros sa may General Yudsa, nasa Sityo Dapda, sa may City Proper, kay Sumuman, kay Ma'am Beth Dalilia, sa mag-ulan nagsigas amon na. No? At nga lang kung ikpamati sa kaina sa aga si Ma'am Beth kay no? Brown out galit na ma'am. Kag Sumuman, kay Ma'am Aisha Ahmad, may rayad gid nga ud. Alas 11:45, igasya ito report niya K5 Karen Badilia, kay asa subong wa ipamafile ang kaso sa singmangod nga nagfile sa iya nga or nagpatay si amagulang. Diba si Blacon maubos o kung matapos ng reglamentary period kag hindi mapaskaan sa ang kaso. Ibalawantang dugas mga detalyo po diya K5 Karen Badilia.
13: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
17: K5 Enrico, padayon nga ginahulat no ang resulta sa autopsy examination sa bangkay isang magulang ning ingin patay isang iyang amakod dito sa may zone 2 barangay Kompanya Central Molo sa itong Sabadong adlaw October 3 ang gabi kung natabo ini ang ano tawaga ang krimen mga ginabanta pasado alas 12 sang hapon sa October 3 K5 Enrico. Then, suno sa kay Colonel Wilbert Paribia, nga pa dayon, nga ginapang, ano ba, kinaulat pa ang iba ng mga documents sa nga to niya nga kapulisan kag sa pamilya para mapani ang kaso ng murder. Pero, posible, subong gid niya at daw K5 break, kay since, ano naman nang ang autopsy result naman lang ang ginahulat. So may dakong posibilidad yung subong adlaw mapanani ang kaso ng murder nga pabatok yan no sa manghud nga 40 anyos nga nagpatay sa iya magulang nga babae nga 65 anyos nga mag ang utod K5 rate.
16: Okay, so ang resulta sa autopsy ang ginahulat pati sa ano ni maabot ka K5 ka rin kag base ko makuha na blama tapos ang reglamentary period kung ang kaso ng murder daw I think hindi magsala daw 36 hours nimo. Di kung sang Sabado to, makaunt kita 36 hours, base kung ma-lapse ng reglamentary period.
17: Yes, yes.
16: So base makagawa niya kay 5 ka rin?
17: Oh, pero ang suno sa kapulisan, tap, ang subong nga adlaw, ginahingagaw, gina kay 5 rin, nung subong nga adlaw, ma-file ang kaso nga murder kay 5 rin.
16: Okay, sino nag-autopsy si Doc Owen Libaken?
17: Wala lang kita nakapamangkot kung sino ni ang nag-autopsy sa bangkay sang victim kay 5 rin.
16: Okay, pero ang pamilya niya, why na sang pagbago pa sila paminsaro, no? Disidido sa pagpalsang kaso?
17: Yes, yes, correct. Kay 5 Enrico, especially ang isa nila kautod na babae nga amo gidya nagpursige kay 5 Rick nga magfile sang case.
16: Amo ni nagpursige ang sa kwan ang sa dito sa luwasang pungsod?
17: Yes, kay para mahatagan din sang hustisya ang ilaya nga utod or ang magulang man nila nga babae kay 5 Rick. No, kay kung may baluan. Ang last lang man ni nga information or nabatian nga nag-away ni Aduha pero wala may baluan kung ano gid ni ang ilang aging awayan kay 5 Rick magduwas dito sa ano bala sa pagsaway sang victim sa suspect nga nagapamanday nga aga pa lang niya kay 5 Rick.
16: Oh, pero base prior sa ni kay 5 Karen may mga pagbinaisay na o kon may ilinaway na sa tunga sa magluto da kay sila ni open sa balay mo.
17: Yes, yes, correct. Kay madumduman sang October 3 or October 2 sang gabi una na ni nga daan nagbaisay ang duha. Then nagliwat pa gid October 3 na sang aga kay 5 Rick. Amo pag ginanabaisay pag gid sila liwat.
16: Sige, so hingagawon subong adlaw kay laban-laban. Ano subong adlaw ang Martes? Ipa-check mi liwat kung saan o makuan ni matapos ang reglamentary period subong ginang adlaw kay ba. Kung maglapse dapat mo yung kay 5 Rick samtang o ipamfile ang kaso mo.
17: Yes, kay 5 Rick. Dugang pa na sa follow-up ta sa aton nga kapulisan kay sa subong ang sa update nga ginahingagaw nila ang mga documents, especially ang ining result ni 5 Enrico.
16: Sige, salamat ka K5 ka!
17: Ang ining nga balita ang ginagunong sa inyo sa Klinika BTX Coquimix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol sa K5 Almir Sable, kag K5 Jesso Talaron, ini naman sa K5 Karen Bavilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo. K5 News of Am.
15: 11 Mbps!
16: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. Ha, daw lang alang ta chimpo do kada sigle sang chimpo ta no. Mera da sang okay ka may kape ka si Sir AJ. Ha, kay dala kami nadakpan naman si K5 AJ Cordova. Ha, kay naga-monitor din sa K5 News FM Iloilo. Ha, sige lang pag monitor niyo to kay nagalibot si K5 AJ kag kon. Ha, mabatian yang nagalanog dira ang mga programa. Ang istasyon sa K5 News FM Iloilo, gilayon dakop kamo pero hindi kamo pagpusasan. Hatagan kamo sa isa ka box sang Klinika Detox Coffee Mix. Ka K5 Jenny ka naman nga lugar, go ahead.
5: Ang mahatag sang pilit, katigsa.
14: So mga ka K5 sa subong ari kita sa Sitio Luno kun sa diin, pradahanin na dire sang tricycle. Pagwa didto no sa isa dire ka subdivision. So may isa ka tricycle no nagandar.
18: Alas 4 sang kagahon hasta sang oktobra si
14: K5 Enrico. Sa mga produkto ni Dr. Ramil, ano na nagamit mo di?
18: DTX 500, Mighty C, and DTX Coffee Mix.
14: Diba lang mo dira, kung nabatian mo dira sa imong radyo, kung madakpan ang imong radyo na ganda, may premium ka?
18: Oo.
14: Nagalaom ka?
18: Oo.
14: Nagayal, expect ka gadya?
18: speaking ko yung mga napaabot taga nga makakadto kadi para makapagkabansang amon kwandere nga makita o pagkanya kung anong ginainom sa tanan.
14: So, kain

0: Ano ba, video?
1: Ano pangalan mo kayo, tay?
0: Baka mo.
1: Ano pangalan mo gani?
0: Ramon Soloren.
1: Ramon Soloren. Pila ka na, tay?
0: 65.
1: So, tatay, thank you so much sa padayon ng pagsuporta sa K5 nyo sa Family Lilo. Kagpagamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil. Uy, tatlo ginagamit mo, no? May TC, DTX 500, kag DTX Coupe MX. Tatay, congrats sa liwat. Kag mayong aga lang. God bless.
0: Kag salamat. Kagalam.
2: 11 Mbps.
3: Galanog kita to ba? Sa kay Tatay Ramon, thank you gid ah. Gamonitor dira sa mga ka K5 naton na padayon lang pagmonitor di sa K5 News FM Iloilo. Kay sa gyapon ko malabayan kamo ni ka K5 AJ Cordova, automatic dakop kamo kag magadaog kamo sa isa ka box sang klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: 11 Mbps.
3: Kay Ma'am Rina Gumakel, may adayad gid nga udto. Kaigma na ka mo. At iba, igma kita yating bondo pagkatapos program ta. Standby ka mo kay pagkatapos ang Mighty C Network News. I-check na to report ni Kaki5 Kim Kaluyok. Kay ang importante, subong tubig. Sa subong palang nagapangita na kita kung paano tamatustusan ang ato siya pagpangabuhi. Dire, kay kung mabatsagan na natin ang peak na no, sang Super El Nino na may mo astapan ni sa dason sa nga tuig. First quarter sang tuig 2027. Amo ni nga ton sa nga dapat nga preparahan na sa subong palang kapanawagan kita nga dapat magkinot kita na no, sang tubig. Kay amo ni ang balaton every drops na no, kada tulo sang tubig importante ha bala mo mabalaan ta na ang kaimportante sa isa kabutang kun ginakulang kita o kun nadula na di ba la kun damo kita tubig ah wala tuo na kung kaisa mga moy maligo kita pila gusto ha grabe nga uyang sang tubig pero once gani nga mag-abot kita sa tigkiriwi kag malakalaka ng tubig naton diri na kita ay kahambal, nga mapaligo, kita bisan isa lang kakabuho. No, kabalo man kita magpaigo-igo. So dapat subong pa lang, nga may mga bastante pa ng tubig, umpisa nagtakinot kay pag-abot, no, sang peak, sang Super El Nino, base pag, kuanyo bla sa inyong agripo, imbis sa tubig, magwahangin, how? Istorya tayo dugak ron sa pagpangalagad pagkatapos sang Mighty C Network News.
4: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mula sa DSP at Carantine Peptide. Mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
7: Girl! Pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na. Beautiful pa!
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Eye Care. Si Shikay na Abdalor, Tagboros. Yes po, user po ako ng Eye Care mga 3 months na po. Before, nalalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos pag inom ko ng Eye Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold. At patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga Butika GTX 500.
12: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong

0: ulo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500.
2: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Tagtag ng pimples?
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang na balat?
5: DTX Beauty Soap.
4: Gustong humuti?
5: DTX Beauty Soap.
4: Maraming kati-kati?
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bili na sa mga butika.
7: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Headline.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Negros Occidental. At 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Kulasiantique.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
11: Mariing pinalagan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod ang panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drone 9 Dash Line at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotektahan nito ang kaligkasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang superlights. Giit ng opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ang bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang ideal. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros sa Occidental. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa Mighty Sea Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: At balita mula Kulasi Antique, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer, sinaksak patay. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Kulasi Antique. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspect naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kulasi Municipal Police Station, magkakilala ng biktima at suspect bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspect na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspect at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspect at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspect. Dinala ang biktima sa Kulasi District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspek na ngayon ay nasa kustodiya ng Kulasi MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa Mighty Sea Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, LTO sinuspindi ang lisensya ng mga rider sa illegal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Pinatawa ng 90 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang show cause order si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw laban sa apat na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng 3 araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
8: Samantala, tiniyak na Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan ng hanggang 700,000 metric tons sa nampalay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA at tuloy-tuloy tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas marami mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
10: YTC Network News.
15: YTC Network News.
8: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhana ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
16: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhana ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril nang inihain ang search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takasaro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napagalamang ibinida nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na samsam. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Isang 35-anyos na individual na kinilala bilang isang high-value individual ang naaresto sa isang bypass operation sa Proxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station na katuwang ang PDEA. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakompiskang droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karampatang disposisyon at inihanda na mga kasong isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilo para sa Kampyon na Balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: At PDEA 10, pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambag na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Pinag-iingat ng PDEA 10 ang publiko laban sa mga ipinapadalambag. Posibleng may laman itong droga at magamit ka bilang drug courier nang hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng PDEA, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-bastang magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa PDEA, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari ding bumisita sa Facebook page ng PDEA. Matatandaang may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Gayun din, dinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga allowance, benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng expanded career progression system kung saan umaabot na sa 82,105 na guro as school heads ang na-promote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.
15: YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ngayong araw, kanina alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 1 peso 93 centavos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa naman na taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
15: YTC Network News.
8: At sa detalye naman ang ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
15: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sungay niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan na ang pagbalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
15: 11 Mbps.
20: Balik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa 11 Mbps. Mga balita kag public ka service mga ka K5. Mayad na si Ma'am Bing Space J kay naka-stomach development na ba? Kay Ma'am Anlibadi may dayad gid nga udto gamay tour sa ato sa nga pagpangalaga.
15: 11 Mbps.
20: I-check na tong report ni Kakik5 Kim Kaluyo kay importante pag ni ang mga tubig naton no sa mga kasubaan no kay subong maburubudlay mo magrisgo ka bilang isa ka manguma sa imyo mangin epekto sang super El Nino.
15: 11 Mbps.
20: Kay sa sining matinion, malaka-laka ning ma-experience naton nga mga pagtupa sang ulan. Ining mga pagtupa sang ulan, no? Kahapon may ulan na experience, pero iniya tuga na subong sang intertropical convergence zone o kon ITCZ. Amo ni nga rason sa mga pagtupa sang ulan. Pero ining mga normal naton mga ulan nga ma-experiencean kada bulan, may mga normal average na mga ka-K5. Ti below normal, no? Tikon ng ibang sinig kasalig sa ulan. Mga manguma naton ng rain feed lambla, ang ilang sinig nga talamnan. Ti maburubudlay nga mag-rescue. Nga mag-rescue subong nga magpananom kita mga kakifay. Ano subong amo ni gapeperahan, no? Ilabi na gid sa aton si nga NIA, ang National Irrigation naton administration ang ila sining tubig, no, sa mga irrigasyon naton kay base kon kulangon ba kay may sang tubig la, no? Pero dako man diri ang mabulig sang mga dam naton, no, sa tion sang El Nino phenomenon. I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
21: Magapadayon ka K5 Rick, no, ngayong cloud seeding operations.
20: Abi mo ka K5 Kim, ulat-ulat ko daw, intruhan mo ako kanta. Abi ko makanta ka naman.
21: Para lang na
20: ano kay... ngayong kanta nga ulan, ah?
21: Ulan.
20: Hay, salamat na maulan nagman.
21: Para lang na ya kay June Kapulot.
20: Ah, para lang gali.
21: Joke ya para si mo ya.
20: Abi ko gani nga maintro ka ka ulan. buhos na ulan. Kay libagon kita.
21: Hindi man kita, hindi man kita pwede.
20: Okay, may solusyon na kita.
21: Ano?
20: Makanta kita.
21: Oh,
20: para okay. Nga mag-ulan. Oo.
21: Pero ang hindi mo dapat pagkantahon ang kanta nga
20: nga ano?
21: Rain rain go away.
20: Oh, hindi kita magkanta, no? Oh, basta ulan na makanta kita kaulan.
21: Oh. Tama na ka K5 Enrico, no? To actually sa mga ka K5 naton, they aware naman probably tungod diri sa Super El Nino as discussed, no, by Pag-asa Iloilo nga starting subong October, no? Maga tubtob sa first half o kon una bre nga anum ka bulan sang 2027 mabatyagan na nong epekto sang gratawag nga Super El Nino. Actually may pila naman gani, no, ka mga manguma naton diri sa Western Visayas, hindi lang man gani mga farmers o kon nagapanguma sa mga talamnan, kundi even, no, sa mga fisher folks naton o kon manog pangyasda kon for example sa may mga kita mo ng mga nagasagod sa mga pantat o sa mga bangros kag ti may mga kaugalingon bala ka K5 Enrico ngano gani tawag na sa ilang punungan
20: kwan ang dumay ara na sang una nga sa mga talamnan. Lipat ako ka-term na. Daw ginakwa na, no? Gasagod ka K5 Kim.
21: May mga punungan.
20: Oh, may mga punungan na tawag. Ang iba siya gina-convert niya sa mga hito na bla? Mga Taiwan na bla? Pantat, no?
21: Yes.
20: Amo na K5 Kim.
21: Kaya doon ka da, sige ang pantat, abi padakoon.
20: Or oo.
21: Even ganun kung kaisa sa mga kasubaan. Even kung kaisa ganun sa mga kanal, mga irrigasyon, may ara na ka K5 Rick mo.
20: Galing problema sa tubig mangyapon.
21: Oh, tubig mangyapon. That is why, according man rin, no, sa Department of Agriculture.
20: Dapat niya, ang itanong mo kung hindi humay, mga munggo.
21: Munggo, mais.
20: Oo, mais. No?
21: Iban pa nga mga ilam, crops ilam, summer crops ah.
20: Oo, subong season pa sang kwan, sang ano ganina ang pakwan. Ang watermelon na sandiya.
21: Nagligad do sang nagligad nang sila nag-harvest.
20: Oo, kay usually amo na mo kon mga summer season ang matalam na nanta gina convert na sa mga munggo ano pa gid ang tanom da kadyos, no? Mahal ka kadyos.
21: Kaya munggo, subong dulaka na lang ka panghugot.
20: Oh, gani. Tanan
21: subong. Sa una, dumduman ko kagi pa ko na panghugot munggo mo.
20: Manugarab, gani. Subong yawa ka pangita, magarab.
21: Okay, may mga harvester.
20: May harvester kay subong ang tawo. Doon hindi man magarab, kaya timingin na paabot ng Judas, gobyerno.
21: Laka na lang ka kay Pabrito.
20: Laka nakita mo. Sa una niya, for example, magarab ka, mangita ka pa na sa ibang lugar, no? Tapos gina-assign mo lang ng imo na diyan nga area da ka magarab. Tapos ang una mga karga tapas, gapanguha ka masubong, pero subong daw duway nagawa may gapangayaw nga mag karga tapas sa manggarab ka K5 Kim.
21: Oh, kagti siyempre ka K5 Enrico sa una ya kada tapos pa na sang ila panggarab, may inom-inom para kunapon mo.
20: Oo. Pangbawawi sa kakapoy. Amo na sa mga umaya.
21: Pero galing sa bono, kahit since nga nagalawig, aton sining kakalibutan, aton sining panyempo, kagtungod man, no, sa inang ginatawag ba lang climate change. And actually, ano, ang El Nino, recurring na siya, o kung kumbaga, sulit-sulit na siya bala, nga nagakatabo ka K5 Rick, no, dari sa aton niya, at considering nga, malapit man kitaya sa Pacific Ocean, kagkita, no, isa sa mga nagakaapektuhan sini. And based diri kay Director Dennis Arpia kay kahapon, no, may event sila sa kadungan sang paghatag sang karungganan or pagkilala sa mga farmers na ton.
20: Ano ganyan award sa mga farmers ta?
21: Gawad sa ka-award.
20: Bali, ano ni sila?
21: Kan for example, arab lang may mga technologies, may mga innovations. Kag kunbaga, may nangin dako nga contribution sa ilang komunidad. For example, ang mga asosasyon na bala sa mga nagapatubig or irrigation wherein, no? Mga around the ginatos ka mga farmers.
20: Kung kay sabi sa association ka kay 5 game, dipindi man sa association. Kaya kung isa sa association, away-away makamuda.
21: Ay, hindi naman nilikawan ka kay Pai.
20: Kay kung association ka, dapat nga ang kayuhan, ang kapakanan, blasang mga kaupod man sa association, mga miyembro, sang mga farmers. Okay, ti, kung isa may mga ginahatag nga bulig ang gobyerno, nga dapat association ka mo. Pero kung isa sila-sila man, daw ay mag-inchinanay, kung isa basta involved ganing kwarta, ay budlay, magsalig. Isa dipindi na sa inyo man nga official da, no? Sang association sa pag-manage sina Kaki 5 Kim, no? Mm. So, Gawad Saka Award.
21: Yes, Kaki 5 Enrico. Actually, ginhatagan ni isang award, no? Ang bilog ni nga, regional na siya, regional awarding ceremony. Kagtino, may mga award man niya na baton ang mga farmers naton from Laganes.
20: Tibisan pa, no? Kalipay sa mga umata. Pero ang sa likod kagamaturan sina, kadamo gyapon nga pangakroy nga mga farmers naton mangunguma naton nga ti kulang taon lang gid ang panguma na subong ya kay 5 Kim kaperdihan gid mo no kay una-una sang una gina kwan gina nila gina request an nila nga panubuan ang presyo blasang mga abono sa mga pesticide nga salon sang gobyerno naton ang iban sina i-subsidize bla no kay kon mag-amo sina nga bulig si gobyerno, ano, hindi ka trespasser, ah? Dito sa inyo, sa Tetegalion, kao, kumusta tong pangumato, how?
21: Yeah, actually, ka K5 Enrico, so far, madamo pa man sa gihapon man, ah, sa mga gapanguma dito, considering natin, wala pa man kami nalabot sa ginatawag ng mga subdivision,
20: no.
21: Hanggang rin mga deca homes, kagiban pa nga mga real estate developers sa K5 Rick, no? So far, kami pa man gihapon, ang ginatawag nga summer and, fruit and vegetable basket of Iloilo province. Kaki 5 Enrico. So kumbaga dito sa amon niya ang mga ginabaligya kung kaysa diri sa merkado sa syudad mga kung kaysa dito reject na to na mo.
20: Oo. Mga asik-asik lang to sa inyo.
21: Oo. Pero
20: ang ini nga footage ni iyan sang ano?
21: General Kaki 5 Enrico no nga mga footages na to diri.
20: Dapat itsura ya kun magbarangag.
21: Kun drought doon.
20: Oo.
21: Kaya actually at the end of the month of October, gonna expect no ang dry condition. May mga ulan pa pero super minimal kumbaga Kaki 5 Rick no. Pero by the month of March to bulan sang Mayo, gonna expect ang ginatawag nga drought kun it means nga mas malala siya compared sa dry condition. Manubo pa gid ang rainfall bala Kaki 5 Rick nga may experience naton and base Madrid no kay Director Dennis Arpia sa Department of Agriculture Western Visayas ang first phase no sang ilang cloud seeding operations natapos na and ang second phase ang ilang cloud seeding kay gina-request ni nila sa ilang man nga central office Kaki 5 Enrico ongoing sa gihapon ang ining cloud seeding operation and based pa diri sa director gakon for example no may makitaan pa sila as long as mayara pa sang ginatawag nga seedable clouds. O for example,
20: diba usually, before ka mag-cloud seeding, dapat ang lang taon naton may kwangid, may galom kay 5 Kim?
21: Nagaporma ang clouds.
20: Doon ni kita magpinagusto da nga dira nga area, amo kita magpatigayon sang cloud seeding. Kaya ti daw kinanglan sini, may mga factor kag may mga i-considerate ikaw before ka magpatigayon sang cloud seeding.
21: Kaya kinanglano niya na may moisture, kumbaga Kaki 5 Rick, nga maka-trigger, nga makatulo, blakon makaulan.
20: Di ba kung siya doon ginabutang na asin?
21: Asin actually, ang ginasampung Kaki 5 Rick.
20: Ginabutang sa mga panganod?
21: Ginabutang sa mga clouds na ton, para tayo mo na mag-cause ang moisture, kag mangin rason, no, nga makaulan. Actually,
20: sa pero tiyang ining cloud seeding, hindi man nagkatrespaser, gid? Sa mga kinanglanon, sa matalamnan ta, kag hindi man ni sure ball, kung sa tingin matupa ka kay 5 Kim, actually, estimated ba lang niyang pagtupa kung di matupa ang ulan mo?
21: Actually, subong ka kay 5 Rick, they have this satellite monitoring.
20: Nag-improve na gidman?
21: Yes. No? They have this satellite monitoring ka kay 5 Enrico. For example, ang mga areas nga damo nagkalabangag ng kadutaan dito na hamtang sa Quinto Distrito. So, may satellite na sila nga monitor ka kay 5 Rick kakadrama kitan, kundi yun yung mga specific clouds sila, masabwag ka kay Five Enrico. So it means, kumbaga, okay, dumay nag-develop naman, kumbaga, kahit since nag-partner man na sila sa aton sa nga Air Force, kag iban pagid no, nga mga ahensya sa nga gobyerno, nga ti expert no, man pag-abot sa amuning nga mga bagay, ka kay Five Rick. No? So actually, ang ila subong nga ginahimo is gina-identify nila subong kundi in pagid nga mga areas ang nagakinhanglan sini no sang cloud seeding, especially for those nga ti hindi bala malabot sang irrigation o kun may irrigation tuod pero do medyo malamalana as of this time ka K5 Rick.
20: Tingog no? Sa mga dam taga ni tama na kagamay ang tubig ka K5 Kimo?
21: Yes, ka K5 Enrico, there is why nga ti ang National Irrigation Administration
20: mga watershed naton?
21: Oh yes, no? Kanubo ang level nila no? Kag nagligad gani mayara sa mga dams ngayara no sa ginatawag nga critical level and based man dari una na to no nga mga interviews man before sa National Irrigation Administration nga ti ang ilan is nga ginahimo nga manage yun nila bala properly kumbaga no kun san o magbuya sang tubig ano nga mga tawag na no may proper management sa distribution of water ka K5 Enrico and based man dari no sa Department of Agriculture kahit since no ining El Nino hindi ganyan sa malikawan kag recurring siya kun liwat-liwat siya bala no nga isa ka climate phenomenon te mayara man no sang buffer stock no ang aton sini nga Department of Agriculture pag abot abi no sa mga tawag na no mga binhi sa mga humay sa pila ka mga high value crops naton kag iban pa gid no nga mga alternatibo nga pwede matanom during the period sang ining sa pagganugad na kun din ng peak no kun din persistent gid ang effects sang ining super El Nino ka K5 Rick no kag actually based man diri no sa kay Director Arpia ng ining mga financial assistance bala nga kwarta gid usually naga-partner ni sila no or ang tawag na naga ang mandate gid ni no sang DSWD just like for example sa mga naapektuhan sang RSSI ang DSWD no ang naghatag diri sa mga farmers naton sang financial assistance so more no ang DA Western Visayas or the whole of Department of Agriculture sang ginatawag nga mga technical assistance hatag sila equipment hatag sila sang pilano ka mga techniques and strategies ka K5 Enrico kung paano bala makatawag na no makatrespaser sa piyak sang ining mga climate phenomenon ka K5 Rick.
20: Sige, salamat ka K5 Kim.
21: By the way, no, sa dugang na naton ka K5 Enrico sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati kahapon man in line no sa ginatawag nga national or national shelter month subong nga October ang pag-ibig. So sa mga may tuyo bala nga mag-loan ka K5 Enrico housing loan.
20: Ah, pag-ibig gali. Loan gali na. Oo.
21: Oh, te may housing loan sila.
20: Oo. Abi ko laing ka pag-ibig.
21: Mahal ang umibig.
20: Oo, mahal
21: ang umibig. Kasi syempre, ginag-deduct kada bulan.
20: So may palabot ang pag-ibig.
21: Yes, sa K5Rick, actually, nag-offer subong ang pag-ibig fund sang mas barato, no, nga interest rates para sa mga members nga nagapangita, no, kag nagahandom nga makaangkon sang ilayang nga kaugalingon nga balay. For example, ikaw yati, may balay ka na imbuya kang
20: pag-ibig. Pag-ibig loan man na.
21: Ti Amon, kung for example, kung magpinamilya na kami din mga taga K5, do amo manihimo ni ka K5 Andre. Tikon for example, mayara sila subong ka K5 Enrico sang promotional rates nga magalas up until December 31, 2026. They have this 3% nga subsidized rate para sa mga kwalipikado nga housing units kag mayara no sang 4.5% promotional rate para sa loan nga naga-range sa 1.8 million to 4.9 million pesos kag 5.75% naman nga interest para sa loan nga naga-range sa 4.9 million to 10 million pesos kag ining mga kwalipikado no nga mga miyembro sang pag-ibig tubig ang sarang makautang sang nagadangat no sa 10 milyones ka pesos kay Five Enrico kag pwede mo ini siya mabayaran tubtob sa 30 ka tuig o kun tatlo ka dekada. For an instance no amo ning ilay nga sample computation. For an instance ma tawag na no ma-loan ikaw sang 950,000 no under 950,000 ka kay Five Enrico. So ang gina-require diri nga monthly income is 11,400. Mm-hmm. So kalabanan man siguro qualified naman gid ka kay Five Enrico especially sa minimum wage.
20: Nagabaton ikaw sang minimum wage sobra man.
21: Oh, do mga 15
20: 14. Oh, 15 14,000 to 15,000 ang yes. Minimum wage. So, 11,443 sulod kagid.
21: Yes, no kag ang monthly mo nga balayran 4,005.
20: Oh, barato so,
21: kun,
20: lang.
21: Barato lang kon may other source kapag idang income, abi kon freelance ka dira pwede mo matrespaseran, no. Kon for example, ang imo diri nga utangon or ang iloan sa pag-ibig 1.3 million, ang gina-require diri nga monthly income 15,659.58.
20: Oh.
21: Pwede man igapon ang mga minimum wage earners kay Five Enrico, no.
20: Overtime man mo lang.
21: Overtime ka lang gamay. Kag or daya.
20: Pinapauntat ka na ubrabam, di ba? Maubragin ko. Mabragin ko. Okay nga, aking nalagas yung balayran.
21: Ang monthly pay mo, dari ko na muning loan mo, ang bayaran mo for in a span of 30 years. Kaya pa, actually, pwede mo man na siya negotiate kung asta san mo lang. Oo, asta san mo lang ya dapat bayaran. Kaya kay Five Enrico, kung 30 years, 5,480.85. Kung ang iloan mo naman niya, 1.8 million pesos, ang imong gina-require nila ng monthly income, dapat yara sa 21,682 pesos and 49 centavos. Kang ang balayran mo naman niya kada bulan yara no sa around 7,588.87 kaki 5 Enrico. Kung for example, kung gusto mo naman niya sang medyo dako-dako kaki 5 Enrico nga loan 1.9 million, ang imo nga gina-require nila diri nga gross monthly income 27,505 pesos kaki 5 Enrico, ang imo nga bulanan ang bayaran na up until 30 ka tuig kaki 5 Enrico, yara no nag-arrange sa 9,627 pesos. Kagun for example, kung 2.5 million kaya kay Five Enrico, kaya kung baga dubong galo ang patindugon mo, or may second floor, gina-require nila nga ang imo nga monthly income yara sa 36,191 pesos kaya kay Five Enrico. And actually,
20: Ario, si Ma'am Maria Lorna Alvarez, kapamangko, siya palang ginasausing, wa ay sa lote. O, tingin sa bagay, patindog ka balay, kung ay lote, abi. No? Ano dala ni lote?
21: Usually ka kay Five Enrico do kabahin man nakag i-check nila kay dabla mayara dabla subong sa e-gov PH ka kay Five Enrico. Kagin try kay na ni ka kay Five Alira mo.
20: Aba, may tuloy sa kay Five Alira?
21: Oo, oh, ang balya to do sarangan niya man ko mo.
20: Oo, ay, may siman.
21: Oo, di ba e-gov PH ka mo? Kag pwede nyo na ma-open ang inyong pag-ibig account. Kag actually, dra na may form dira for housing loan. Ka kay Five Enrico. Kag na-state dira kung anong size ang loan, anong size ang balay, kaki 5 break. So, pwede gina lang ma-check anytime ang
20: e-gov.ph sa pag-ibig ni nga kwane, nga or ang e-gov.ph sabi, it's a government website.
21: Yes.
20: No? So, kung ano nga agency,
21: adira,
20: so i-type nyo lang ang pag-ibig, no? .gov.ph.
21: O, kag i-type lang nila, dira, account na lang, number na bala.
20: O, amun na kadasig, subungan, no? Maibaluan nyo da, kung na... makaavail ka mo kag kundi ng luyag nyo i-avail.
21: Oh, kag for example, kung nahulog yun man ninyo contribution, balaan mo da.
20: Oo, dra, may record kasang pag-ibig da. Wala sa rin kakaubra, wa isang pag-ibig ang imo employer, ha?
21: So, mo na ka kay Five Enrico. Next time, ba i-try na ton, nga ma-invite na rin taga-pag-iibig para at least ma-plaster ka
20: kag ila. I-invite around, tadi kag tagantas ang slot. Kasi may budget sila itong.
21: Bailo balay.
20: Oh, bailo
21: balay. So, muna kaki Five Enrico. At least, para at least aware na itong sarili ng mga suki nga tagpalamati. Ang ilan nga subong ang mga promotional rates mag-last no, until December 31, 2026.
20: Wow.
21: So, kung gusto nyo maghingagaw nga medyo bulubarato pang ilang nga interes or nubo pang interes nila kaki Five Enrico. Kag kumbaga, kung balaan mo man sa kaugalingon mo nga may capacity to pay ka man, di pwede get kaki Five Enrico nga mag-inquire sila, no? Kag ti-check nila sa ilang mga pag-ibig accounts online o sa ilang mga applications kung anong masarangan nila kay Five Enrico.
20: Sige. Salamat ka kay Five Kim.
21: Report na gikan sa Pag-ibig Western Visayas kag sa Department of Agriculture Region 6. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: 11 Mbps.
20: Salamat kay kay K5 Kim Kaluyo. Amin nga kung mga nagaubra ikaw, pag-check mo sa sweldo mo, ginabuhi na. May Pag-ibig, may PhilHealth, may SSS. Na, pero inang tanang ginabuhin para mana balik sa imo. Amin nga dapat kabalo kita mag-avail, including bali PhilHealth. Kaya na before kita sa atos nga programa, ang PhilHealth gali may program dali sa aton alas 10, tob-tob alas 10 imidya sa aga kada Martes. Basi man pala mong kutanon kamo kay tamak importante nga kay balo kamo kung ano ang benepisyo nyo. Kaya balaton ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang SSS, ginabuhin na kada sweldo sa aton. Kikon mga government employees ikaw, ginabuhin na sa imo ya GSIS. No, sa mga SSS nga mga empleyado, mga private employees na no, ang nag-avail sa SSS. So pwede man, kung government employees ikaw, pwede kaya ka kwan, self-employed sa SSS.
15: 11 Mbps!
20: Ginabuhin na sa itong sweldo, dapat kamalo ka mo. No? Kung ano da, pwede ma-loan. No? Balaan mo ko kisa, tanan niya, pwede malunan mo. Ako gani, gusto ko tani, lunan, BIR! kay umpisa nga nag-ubra ko. Perte na kadako nga taxing buhin sa itong. Pero ay makita ka loan sa BIR, no? No, magayang ba nila? Kaloon ka sa SSS, makaloon ka sa Pag-ibig. Kung ma-hospital ikaw, dako ang mabuhin sa balayran tungkol sa PhilHealth. Pero ang isa sa kinabuhin natong tax, why gikitaya may maguman? Lain ang binipisyo na kinabuhinan kita sang tax. No? Diretso sa bulsa sang mga politiko ka mga public officials naton, no? Nga mga gabunan eh.
15: 11 Mbps.
20: Pwera lang sa mga maayong public official sa mga politiko ta. Ha? Pero ang ibanda, ang aton tax na nabuhin ka na sweldo, lain nagakadto. Di, ambot lang unang BIR, ma-apply kita, pwede ka loan to. Kaya ang binangbuhin ka pinatago, alin sang unas guro, basi pila naman ka 100 of 1,000 to. No? Di ako yung nakaubra ko doon mga suro-sobra, 25 na katuig. Kada semana sa kada sweldo kadua kabuinan ka tax kada bulan tipila na to ayhan mo no hindi masalinya kanubo paka tax nga ginabuhin kay kung isa gabuhin si mo tag 2000 3000 manubo isa klibo ti mag isa klibo nga daan kada sweldo bisan mo kada bulan pa mag isa ka katuig to may 12,000 ka tong pundo. Galing problema, ang BIR, hindi pwede kaloan.
15: 11 Mbps.
20: Standby ka mo sa dugan po natong mga pagbalik. Dugan information pagkatapos sa pag-importante ng mga pahibalo.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gid try namon patumar
2: maron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3!
5: Mga buti ka!
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis
3: DTX 500!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
2: Magalingin bala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
6: Istres sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
7: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
12: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katul katul,
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
15: Pabalik na K5 sa atong sining nga pagpangalagad dire sa Martes edisyon sa programa 11 Mbps!
3: 11 Mbps!
15: Mga balita kag public service. Nagdo sa atong nga oras, alas 12:49 na sa Udto. Kumusta kita mga K5? Subong damo ang nagatrangkaso, nagahingo-hingo. Dapat subong palang pabasugo na ito na ito sa immune system na before kita nga matapikan sa nga anuman nga sa isang balatian. Init ang tiyempo, dugay-dugay, maulan. Nauti ko nina ang resistensya mo, alang-alang naging ang emotion nga depensa. Alaman-laman, bro, matyagaw. Dapat dipinsa na ito ng kugalingon, pabasugo na ito na ito sa immune system. Mag-inom kita sa combination sa The Power Trio, ang DTX 500, The Superior Antioxidant, kagsuman Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Biode, antiviral, kag antibacterial specialist.
3: 11 Mbps!
15: Initalan mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal mga klinika products sa klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal sa mga butika pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
3: 11 Mbps!
15: Ara na, partner. Nagating wa kita nga makakontak kay Kakitive Ridge de Mayo. Kwan lang ah, gamay lang yung oras kay maki-update kita mga Kakitive. Now, sa nahulog tublas bubon. Now, sa tamaan kakulog bon, may nahulog sa bubon.
3: 11 Mbps.
15: Ano nga leksyon da sa mga palainom da? Bala mo kung kaisa may mga tawo na kung sa sabayon mo gani na mag-inom, aki ganyan pa ka. E, okay lang mag-inom, hindi lang mag-maoy. Nambal nila ko no, kung mag-maoy, isang tawo ko no, kulang sa inom mo. Ay kung sakto sa inom, insakto lang ka tawo na nga inugtulog. Pero anong natabo niya? Laban-laban mahulog ka. Ang bubon ay taklob eh.
3: 11 Mbps.
15: So, kumusta ang sitwasyon niya? Pagkahulog sa bubon, ano na umpawan siya sa kahulugbon niya?
3: 11 Mbps.
15: Ano na nga, Kwan? Amo na, partner, no? Ang video, do, kung ang tawon natin, wag man sang tabon, no, pero daw mataas ang bubon, no, ba 50 dalong ba? Kila ni katapak bubon man? I-check na report ni K-5 ni Mayo, K-5 ang kwaong ko lang sa imong report, ang nahulog sa bubon. Kumusta nang nahulog sa bubon, K-5 Red?
1: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: K-5 Enrico, subong K-5 Enrico, nagpadayon sa pagpabulong ining si alias Dudo Delfin. Matapos nga na-aksidente kung nga nahulog sa may bubon. Kay based rin no, kay Renato Suerte Jr., ang team leader sa MDRMO Carles, nga ti si alias Dudo Delfin, ang hubog K-5 Enrico. Kay una, naglisin siya initani nga mangihi kag wala ni siya katalupangod nga ining natapakan niya K-5 Enrico, bubon na gali rason niya tinahulog ini K-5 Enrico kag

0: sa video ang ining mga rescuers naton gatindog sa sa bagitsang bubon kag daw ara man ang iyang kataason ang puntabla sang sing bubon do ara man to either sa hita o kon sa din hawak nila. So laban basic ko na nabuyon siya ka K5 Reg.
1: Yes, K5 Enrico na buyog yun, no, kag nang tawag sina bala wala na siya kabalo kun anong paghimuon niya kay total nang nakainom na siya sang makahulubog init noon, wala na siya na animo K5 Enrico. So ulihin na natulupang dan nga nahulog na ini siya sa may bubon kag dito nagasinggitan siya sang bulig.
0: Okay, pero paano ang pagkahulog? Ya una man ti Elsen dalus dos dalom ka K5 Reg, anong bubon may tubig?
1: K5 Enrico, ang bubon wala sang tubig. Maswerte lang no nga wala ni sang tubig kag tawag na nakaangkon ni siya sang pilas sa iya ning ulo kay bangod nga nakadayos ini sa K5 Enrico sa nga nagdiretso sa may sulod sang bubon.
0: Maswerte kay duro diretso sa dalom tapos ang tupaan niya to hindi man tig-a pero laban na banda mo ini pilas sa ka K5 Enrico ba sekon samtang ka panaog labas sa mga lawas siya kaigo ni sa kilid sang bubon. No, ano ganyang tawag ning kwan ganya? Ano ganyang tamburong? No? Tamburong ka K5 Reg. Ti Mayo, kaya ba ti Almang singgitan nga buleg? O kami nakakita?
1: Yes, sakto. Yes, no? And madugay man K5 Enrico nga na-rescue ining si alias Dodo Delphine kay around 7 p.m. na hulog ini siya kag mga alas 9 pa ini siya nakuha kay nangayo pa ini sang backup ang aton nga mga pumuluyo.
0: Oo.
1: From BFP kag kapulisan agud nga matigayon ni makuha kay K5 Enrico ining si alias Dodo Delphine.
0: Okay, so bakit anaton damay dugo sa ulo ya pero sa lawas siya daw ay gani isang gas abi nga nakasagid sa tamburong ka K5 AJ no? Ka K5 Bridge no?
1: Yes. Sa may tangkugo lang apart kag sa ulo niya K5 Enrico.
0: Okay, dalo mga bubon. Pero ti, kay sino na bubon? Now, kag ano aware siya may bubon da? O kon layo pang balay nila sa nulugan sa bubon?
1: Actually, K5 Enrico, ginahagad ba lang ini siya sa iya ni nga tupad balay nga mag-inom. Kag ti, ang bubon malapit lang man sa area. Kag sang time nga, nagngihiin siya ti yara ni siya sa influensyang sa makahulubog na ilim noon.
0: Mm-hmm.
1: Wala ni siya guro katalupangod K5 Enrico nga ang imbis nga tani ang iiun niya sa malapad ng area nagdiretso ya sa may bubon ining Vicima K5 Enrico.
0: Ano panulukan niya ka bubon base kon na CR? Oh, dira siya na base nagpangihi kag siyempre hubog nabuyo nahulog dumiretso sa idalom, mayo kay ano ayan una ang ulo kun tere kun una ulo gro base kun pilas no base kun tiel ang una galing kay mabuyo ka usually ang una ulo ka K5 Reg mo.
1: K5 Enrico sa pagpangsisa nato ni kay Renato Suerte Jr. nga nakadayos ining biktima.
0: Ah.
1: No nagdiretso ini pasulod sa may bubon. Kag tinaigo ining iya ning tangkugo kag sa may ulo nga portion K5 Enrico.
0: But so far okay naman na. Now, why naman sa dapat pakabalakan kag ara pa sa ospital o kon nakagwa na sa ni ka K5 Bridge?
1: K5 Enrico, ang last nga information nga nabato naton from MDR RMO Carles, yara ini sa may ospital sang Jesus M. Colmenares District K5 Enrico.
0: Dira sa Balasan. Salamat ka K5 Bridge. Sa belated happy birthday, Ged.
1: Sige, thank you, good K5 Enrico. No, panyaga kita, K5 Enrico.
0: Wow, ka panyaga ka. Parang timing ko ba? sige, salamat, kida. Ang katapusan niya, Timo, ako lang kay Mayo, kay panyaga ako after pa ka-program. Salamat ka, K5 Reg, regards kay SM Manilena.
1: Sige, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagka-detox ka pa. Ako naman si K5 Reg, Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Reg de Mayo direkta sa K5 News FM Sara. Ati gapawayway na sa ospital ining nahulog sa bubon tungod sa tuman nga kahulugbon. Mayo sur swerte kay may tubig ti laban-laban tubig to buslot tus dalom kun na dalom tubig paano ka to kalangoy langoy basi laban-laban malumos ka mo. Ha ti basi

0: kon na dudla na ning nasambit sin nga biktima nga hindi kay magpatama ka inom no kay ti sasbubon nga kahulog kaya kay Mamika Juanilio kay Sir Arby Chris Caceres mayadayad gid nga od wala tiempo sa ato siya pagpangalagad. Standby na kamo sa pinanid sang gugma upod kay SM Manilin Abaro Pali. Ang iba sa mabalita ang informasyon, mabati ang sa pagpalagad sa El Castigador. Sa ngalan na lang sa mga singapersa sa K5 News FM Iloilo, sa mga siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa mga siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa mga siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagibiyang ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gibiya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatags mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Masami ka bala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
11: My T-Shape!
0: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! My Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
5: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Magandang hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyo nga makaupod subong nga Martes ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Isa ka oras kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ara sa maayong nga kahimtangan. Nagagoom-goom naman diri subong ang kalangitan sa may bahin sa banwasang Sara. Gani dapat maghalong kita ha? Kung wala man lang sa importante nga kaladtuan, relax, relax na lang danay dyan. Magpabilin sa inyo tagsa ka mga panimalay, mag-enjoy, magpamati diri sa aton matahom nga drama. And parisan ta ina sa pagpangape sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inihas ang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane, extract powder. Nagabuligid sa aton para nga ma-relax ang aton nga lawas kag mapagwa ang mga toxins. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Maayang hapon gid sa mga sukita, mga nagkatutok dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasi. Sa mga nagaupod man dira sa K3 FM Kadinog, K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And hindi gid makumpleto ang aton diri nga pagprograma kun wala ang aton nga mga Facebook Live viewers kag mga kumari abroad ta. Maayong hapon gid kanday Ma'am Nene Shan Presya, Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Remya Panas, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma'am Arlene De Guzman. Shout out lang maninay sa mga friends ko kay Leo, kay Anok, kay Nilita, kay Ivan, Angelo Thelma, sang Quartero Capiz, watching from Balasan, Iloilo. Lord Jean Franco Labos Arellano, maayong hapon man. Ma'am Erlina Tilar Magolas, good afternoon. Manina, shout out lang sa bana ko, Noel Goles, nagapamatigid subong. LG Kai Labos Arellano, maayong hapon. Dira sa may Bakuranan, Pasig City. RV Chris Caceres, maayong hapon gid. Ma'am Nads, good afternoon. MG Mi Bagaforo Baylaran, Sir Arman Bacoguay, maayong hapon. Ma'am Antonina Manaay, maayong hapon gid. Abaw ang mga drivers dira kunuho sa may Bangga Kabo nakatutok gid. Sir Edgar Badbadon, maayong hapon. Ginagreet naman ha sang happy happy birthday ang anak ni Ma'am Remya nga si Sir Gerald Panas Paderna. Uy, happy happy birthday sa tanan nga naga-celebrate sang ila kaadlaw.

Happy, happy birthday, Sir Gerald Panas Padernal. Kag sa iban pa, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan dira. Today is October 6, 2026. Grabe, no? Isa na naman kasi man na dugay-dugay ang magatakop sa bulan sang October. Daw ginahunos lang ang mga inadlaw. 80 days to go na lang ha, Christmas na. Kamusta? Ang New Year's resolution ta, may na-check na dira. Ang mga nasa bucket list, may naamat-amat na kadtuan, may naamat-amat na himo. Na lawig-lawig pang adlaw. 80 dias pa ang nabilin. Antes ang Pasko. October 6 na. Saling sa iban, hindi mo mapaktan. Dugay-dugay, kakaon ka na Valenciana, kaka na may hati mo. Excited na magtigkalalan. Mayang hapon sa mga bago lang sa Lod-A, sa aton dira Facebook Live. Mayang hapon sa mga nag-a-line store dira sa may Kubay San Junisio. Available aton mga produkto ha sa e-line store. Mga peka mo, pakal ka mo dira sa mga kaiping at kabarangayan. Dira sa may Kubay, available ang mga products ni Doc Ramil. Nakatutok gid sila subong sa aton dira nga radyo, gahulat na sang aton nga drama. Ready na ya DTX Coffee Mix ni Ma'am JJ Bolivar ho. O kampiyon gid pampatunaw sa ginpanyaga mo. Busog-busog giniguro ka ginpanyaga niya mo. Sa may mga greetings ha, padayon ng kamo sa pagpadala diri sa aton, i-text lang na sa text line ta. 0962-478-8730. Sa liwas, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News of Iloilo 88.7. Yes, Ma'am Bings! Boka da, siglang ginsang binulan. Ah, dugay-dugay, Pasko na, mapuli na kamo de. Mapaskwa di yung mga kumari abroad taho ah. Maing hapon man kay Mom Beng Beng Vivian Pagtulunan. Ah, maninay, belated happy birthday lang ah. Thank you, Gid. God bless lang sa Beng Beng Printing Services. Sa idalom sang K5, dira sa Gabaldon Building sa Pasay City. Sige, atong oras, alauna 22 na.

0: plastar na? Nakapangita na sang mapahunay-hunayan? Hunay-hunay lang ha, basi madiretsuhan piyong. Namidaan ni piyong-piyong o busog ka, dayon may idag-idag ka da. Maduma piyong kagid mo. Pangape kita, DTX Coffee Mix, para samtang kapatuyong-tuyong pamatis ang aton matahom nga drama. Naga-relax-relax man kita, paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, may diabetes ka, may mga ginatumar ka nga mga bulong, hindi magkabala ka. Kaya sa DTX Coffee Mix, wala kita diri kontra tiyempo. Kampiyon nga kape, healthy coffee ni Doc Ramil Uy. Disingan nyo man ha, pre-bio coffee. Ako yung makatestify ko sa pre-bio coffee. Manamit gin. Mayang udtuman sa mga taga-barangay Pagaypay, Pasay City, ang Pelaez family nakatutokid sa aton. Mayang udtuman kay Ma'am Angeline Nunesco sa may Railway Street sa Manukan ng Bayan. Maayong hapon gin. Aton dira nga mga suki sa Pasay City. Sige, patunugang inyong radyo ha sa mga suki tada sa Pasi. Diri man sa may Sara Wet Market kag sa mga establishment sa Banuas ang Sara, maayong udtugid sa inyo. Nagasigabong naman kita dira sa may Yucheng Marketing kag sa aton dira nga iban pa nga mga establishment. Share nyo man aton Facebook Live para mas madamo pagid kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. And syempre, updan ninyo ako dugay-dugay ha. Aton hatagan sang advice ang aton letter sender sa subong nga hapon. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Alejandro. Kag ang iya bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Josephine, nagbangon ka?
1: Gaha. Ikaw nang bahala sa mga anak ta, ha?
0: Iti ka magambal sa nga mo sina. Mag-aayo ka pa.
1: Nabatian mo naman siguro ang balsang doktorin, di bala,
0: oo. Pero kung nugot ang pagtuota sa mahal nga Diyos, wala sa imposible ka. May himala, gid.
1: Wala sang himala.
0: Oh.
1: Wala sang himala. Kay kun may ara, tani do kay naniha ko ginayo sa sakit ko nga ini. Tanan nga pagkabot ang taubos na baligya. Wala naman kita sang kwarta sa bangko.
0: Sige lang balaga. Pagkabutang lang na. Mabalik lang ina. Ang importante, mag-aayo ka. Magamay pa aming mga kabataan tay. Kinahanglan ka gin nila.
1: Alejandro, isa pa ina sa ginalainan sa buot ko. Tungod mga high school pa lang mga anak na. Hindi ko na sila maabtan yung magdalalang ko.

0: Jeremy, kamo galakat ni mama sa doktor, how?
1: Kwan, friend na mo ng doktor. Gani, amo na, masami kami nga nagakadto dito sa iya.
2: Nga, si mama, wala buhok pa, how?
1: Kwan eh, hindi na abi makasaho si mama niyo sang malaba nga buhok. Gani, amo ina nga nagpagunting siya. Oh, makaluluhi man ang mga anak ko. Wala gin sila makaibalong ang kabuhis ang iloy nila may taning na. Oh, Diyos ko, payuha man ang asawa ko. Payuha man siya.

kasabat gid bala ning kaihon mo. Nagapamukaw gid. Mabangon ko. Si Josephine. Mookid ang tulog yaw. Anay ka, be. Katika sa iyaw. Kagtaw ka bugnaw? Oh, Diyos ko. Bugtaw ka! Oh, Diyos ko! Bugtaw!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Napugid na nabulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigod, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabunan.
3: layan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Josephine. Kamusta ka na dila?
1: Sabi mo, nailaw na ginakusi mo. Lasang uras ka, anlaw nga.
0: Eh, hindi ikaw ang napaminsar ko.
1: Walagin ko maguna-una ka. Sa gabi nga to. Muna itong katapusan ng pagup na nai. Palangga ko gin ikaw. Kag nahidlaw na ako sa imo. Ang mga kabataan na nahidlawan sa imo.
2: Long?
1: Oh.
2: Kapi, oh.
1: Jonah, thank you, good.
2: Nong, si Manang ang ginapamensar mo, no?
1: Oh, Jonah, ginuyatan mo ang kamot ko?
2: Patay na si Manang, Nong. Ay, di ka magkabalaka. Ako ang matipan sa mga hinablos ko.
1: Jonah, salamat gid, pero kinanglan mo na nga magbalik sa inyo eh.
2: Ay, wala na ako sang balikan pa dito, Nong. Nakibulag na ako sa bana ko.
1: Ano?
2: Oo, Nong. Pwede. Diri lang ko, Anay. Ako lang matipan sa imo ah. Kag sa mga hinablos ko.

0: pwede rin nagtulog si Tita Juna, how?
1: Gani man pa? Wala na siya kapuli sa ila, balay, how?
2: Kuan, mga anak. Ginabantayan niya kamo. Kabalo naman kamo nga may work si Papa eh.
0: Tingala ko man siya the cook for me. Pero hindi kami kasahosang luto, ya pa.
2: Ay, mga anak?
0: Lain gidyang luto ni Mama pa, ya?
2: Mga anak, i-apresyahan nyo na lang ang ginahimo ni tita nyo, ha? Ginahimo niya ina para sa inyo. Palangga niya kamo, eh. Okay?

0: nagainom ka di sa balkon?
1: No, din ikaw. Di ko niya.
0: Gabi na ini ah. Wala ka pa nagtulog?
1: Hindi ko makatulog eh. Nag-aalain ang buot ko eh.
0: Nag-aalain ang buot? Nga aman.
1: Samtang na gakaon ka mo kayo na. Batihan kong istorya sa mga anak mo, Simo.
0: Baga bata lang na sila. Abugin na. Namaguhan lang sila nga kaupod kanila eh.
1: Ako man na ganyan ginapasulod sa ulo ko, anong Alejandro eh.
0: Sige na. Tama na. Tama na ina. Magtulog ka na.
1: Pwede mo kong madulong sa kwarto nung doon, hindi ko masyado kang lakat eh.
0: Okay.

0: Shona, ginhalukan mo ako?
1: Ang kabulog ko nga, nahidlaw ka na kay Manang. Kaya ko, nahidlaw mong ko sa banak ko. Pwede, bulngundang kahidlaw ta sa isa kag-isa.
0: No? Shona?
1: No, palanggata ka no. Kaganda mo gumangin iloy sa mga inablos ko nung...
0: Shona?

0: mga anak. Mailuya kami ni Tita Nyo Jonah na ihambal sa inyo.
1: Ano na, Pa?
0: Si Tita Nyo Jonah, nobya ko na.
2: Nobya? Ano na siya, Pa?
0: Ako, anak. Si Tita Nyo Jonah, siya na ang mama ninyo.
2: Paano na siya ng mama, Pa? Kay sister man na ni mama, Pa?
1: Pa? Islan mo na si mama. Ay, mga hinablos ko. Ay, kwan. Wala na si Manang. Ay, ari ako. Agod nga magpalangga sa inyo. Hindi, Kuya Tita.

0: Jonah, ngagi na pang sulod mo sa maliit ang bayo mo.
1: Mahalin na ako, Dire Alejandro.
0: Sa mo lang sinakadali? Maintindihan lang na nila sa madugay.
1: Bisan ano kapilit, Alejandro? Lain gadyang pagtanaw nila sa akon. Gani mas maayo pa nga mahalin na lang ako diri.
0: Kagbaano ako? Paano ako? Jonah, palanggata ka. Wala na si manang mo eh. Kuhan, siguro. Pasi, pagbuot man niya nga. Nga ikaw magabulos sa iya.
1: Alejandro.
0: Jonah, please. Hindi ako pagbayae. Palanggata ka. Oo. Akuhon ko. Bago lang napatay ang magulang mo. Ang matod. Wala kong tani ako plano ng mag-asawa liwat eh. Pero ari ka. Ari ka, Jonah. Kaya ikaw man mismo naghambal sa akon. Nahanda ka nga magbulos sa iya. Ikaw nagtudlo sa akon nga batunon ka kag palanggaon ka, Jonah. Please, hindi ka maglakat. Hindi na ako pagbayae diri.

Nagpabilin si Jonah sa tupad ko, pero ang mga kabataan wala nagasapak sa iya. May best man nga ginapadamgo ako ni Josephine, pero wala ako kahibalo kung anong buot silingon sang damgo ko sa iya. Kung bala, bulagan ko si Jonah o kung hindi. Mabudlay, pero... Ayhan, maanad naman langgid ang kabataan sa ulihi. Kutob na lang diri, madamugid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Alejandro.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsan.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramilin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
11: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Sakay ka, kidiya.
12: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500!
14: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
14: Masami ka bala nagkaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtingulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my Vizio.
16: I'm Vizio.
13: You're my D3.
16: Mga butika.

0: Red, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari, nakapaborito natin niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
8: K5 News FM. Sarado-ido.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:13 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo, ilabi na kung may pabalik-balik kita nga ubo, hila, na trangkaso kag sipon. Ang Klinika D3 Bio himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton, especially ha kung may ara kita sang problema sa aton nga oral health. Sunod sa pagtuon ang pag-inom sang D3 Bio. May ara iningadaan sang virgin coconut oil, extra virgin coconut oil, na nagabuligid para mabuhinan ang pagporma sang mga plaque dira kag mga gingivitis o kung ano pang mga bakterya sa aton nga ngipon. Ilabi na sa mga nagatuga bala sang bad breath o kung permilangga pala nakit ang imo nga unto. Gani dapat inom gi kita Klinika D3 Bio. Permi ka man bala nagakapilasan sa imo nga bibig dira? Permi ka nagatawag ni gani? Nagakasingawan? Inom ha sang Klinika D3 Bio. For excellent oral health, inom kita Klinika D3 Bio. And hindi man kita magalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga mahatagan kita sang resistensya all day. Isa ini ka suplemento nga vitamin C nga hindi acidic. Tao pwede gid maghatag sang 100% grade nga vitamin C nga mas madasig nga nagakaabsorb sang aton nga lawas. Ang Mighty C ang nagabulig man sa lawas ta nga maghatag sang importante nga proteksyon sa aton ikaayong lawas. Nagahatag man ini sang mas madamo nga antioxidant kag nagapaprotekta kag nagapabaskog sang aton immune system. Subong man ginapabaskog man sining aton nga mga kaugatan, mga joints naton, aton mata kag iban pang bahin sang aton nga lawas. Sa kada kapsula sang Mighty C, pwede kita magkakuha sang buffered sodium ascorbate formula ini ang may kapareho nga kadamuon sang vitamin C nga katumbas nga kaya ihatag sang napulo ka mga orange. Gani dapat mangin healthy kita kal protektado adlaw-adlaw. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. Hindi man kita magkalipat, mag-inom sang DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May aray kabalasang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas. Inom kita, klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant nga may 1.3 million antioxidant units nga nagabuligid para sa aton ikaayong lawas. Inita na ang mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa iyang lugar. Ukol sa aton nga mga lugar. Diri sa Banuasang Sara, available na ang aton nga klinika products sa klinika Sara Branch, dira na hamtang sa RJM's building, sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Haro Branch dira sa Salva ukon sa May E. Lopez Street sa kilid sa Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita nahamtang sa Orbi Street Barangay Baybay Norte sa kilid naman sang MCR Agriventure. Ang Pasig City Branch naton sa Salvation Street kagang aton nga Kalinog Branch ara nahamtang sa Cost Mart Kalinog. Gani ano pa ang inyo nga ginahulan? Magbakal na magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Aton oras alas 2:18 na. Oh, grabe man ka komplikado sang sitwasyon ni Sander, no? Napatay ang iyang asawa apang nagluyagay sila sa nga iyang bayaw na eh. Pero tiyang problema diri kay ang iyang mga anak hindi kumporme. Hindi gusto, hindi luyag sa ilang atiya nga mga nanay na nila. So, amo na ang problema. Subong kay ti involve ang mga kabataan. Okay lang ta ni iya kun wala sila sang kabataan. Iya lang solo lawas ang iya nga problema ho no kun paminsaron. Pero ti ang iya nga mga bata magagmay pa. Nagakinahanglan sang husto nga pag-atipan. Bisan pa nga tiya nila ina pero anuhon ta hindi ta mapilit ang mga kabataan nga batunon ang tiya nila bilang ila nga Iloy. Kung si Ma'am Bings pa kaluoy man sa mga bata mo, Sender, ah. Gingulpi mo gid-abi, tani amat-amat mo lang sa ila pa at hag. Hatag ka mo da na space ni Joanna hasta nga makarecover ang mga bata, tag hasta nga mabaton siya sang mga bata mo. Correct, gid. Kung magkatanigin amat-amat lang nila, hindi man nga gulpiyada pagkasunod inadlaw iya, may bago na sila nga Iloy. Ay di ikaw, nabulong yung imo nga kahidlaw pero sa ila yung tagipusoon hindi iya mabayluhan kung ano ang ginahatag nga pagpalangga kag pag-atipan sa ila matuod-tuod nga Iloy. Sender, advice ko lang, mas maayo nga bulagan mo ang imo subong nobya tungod ang kabataan hindi gusto nga siya ang mangin asawa mo. Kag isa pa, bag-o pa lang napatay ang asawa mo. Need man ang pagrespeto sa asawa kag sa kabataan. Isa pa, utod sa asawa mo akag daw hindi maayo ang ginpakita niya sa imo. Siya mismo ya ang nagpuli sa imo balay. Kumbaga, daw siya ang nagtintar sa imo. So mas maayo na lang na magulat ka sa pagbuot sang Diyos nga makapangasawa. Kag hindi lang ina ang utod sa asawa mo. Kaya ang mga bata, hindi na sila malipay. Nga ila tita ang asawahon mo. Sa liwat Sender, respetuha ang kalag sa asawa mo kagang duwa mo ka mga bata. Likawi ang utod sa asawa mo para i-bless ka pa sa asawa mo. Amo lang na ang ma-advise ko Sender from Ma'am Nene Shan Presh. Kung si Ma'am Arlene Di Guzman naman hambal niya, kung tani, ipaminsar mo kung ano ang reaksyon sa mga bata. Nagpadaso-daso ka na nga nagsulod sa isa ka relasyon. nga bag-o pa lang napatay imo asawa. Daw ginabastos mo ang dungog sa imo asawa, kaginlo iban mo. Tani, nag-focus ka sa imo mga bata. Pwede man na tani, kung iban nga babayi, imo gin pangasawa, hindi ang utod sang asawa mo. Diragid ang imo nga kinasala, nagpatol ka sa bayaw mo. Bulagin ang bayaw mo para hindi maglain ang buot sang imo mga anak sa imo sender. Ngita ka sang babae nga iban, hindi lang ang utod sang asawa mo, kaya ginainsulto mo siya. Bisan patay na tani, wala mo gin baton, naglikaw ka sa tukso, kay ti may bana man siya sender. Correct gid. Bow ambot do lang ah. Kaka-stress ang mga kumaret ah. Sige, ara sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
11: Yaman nga yung mga tumba, mga kon.
10: Sige, sino gani?
11: Si Leo. Kaya nakapidback pa.
10: Wala na Sir Leo. Sige. Sa imo advice para kay Alejandro.
11: Kung ako sa imo, Alejandro, utod sa asawa mo ang imo, i-bulot. Ang masili ko lang sa imo, pwede man ina, basta matuigan lang. Ay, siyempre daw, bakalaw ay mga bagot na dulang imo asawa. Tapos, mga asawa ka lang kayo pang utod niya na wala pa lang matuigan. Siyempre, malapit naman sa buot ng imo mga bata. Ang masiling lang sa imo, Alejandro, kung gusto mo din mga pangasawa ng utot ng asawa mo, dapat matuigan. Hindi sa balang dali-dali sa lahat. Ay masawaan na, siyempre, ano pala ang hampa sa mga tao, mga balo na patay ang mga tawa, tapos masawa ka lang tayo na wala, na pila lang ka pinana, pila lang ka pulang, dapat matuigan para daw sukat na lang. So kahit makita mo, hindi padanggo sa tawa, masiling ko lang sa imo, Alejandro, doon palang nga, ang liman ang utot sa mga tawa, sa palang nga naman niya. Magpangayo ka lang sa mga tawa, sa mga imo tawa, sa sinintiryo. Doon, para patawarin ka niya. Siyempre, may nagkakitaan sa mga mga bata. Kaya, ang mga bata, na daw hindi, ako, hindi sila conforme sa iya-tiya, na may awa mo. Ang masili ko lang sa imo, Alejandro, matamatan mo lang sa pagpatag ng mga bata na sila ng ang iloy. Pagluwi na ano man ang niya siya na makaangot na sila na nangin iloy at utod sa mga tawa. Pag magpanggaan, ay laga mo. Siyempre, kinangalan may iloy lima ng pagkatapat sa imo mga kabataan. Dapat isa ka nga pagpahangok para maakali sa mga kabataan mo. Ang mga mahamba ko, maninay nga patagan ay Alejandro ang iyang mga bata na mangin iloy sila.
10: Thank you, Gid. Sir Leo, sa imo advice, may gusto ka tamyawon?
11: Sa makin manginay, mayong kung sa kanang tanan nga sa kalamaki, sa kitay, sa kanan nga matagasara, ilo-ilo. Sabang mahal ang ako nga blot, sa ibang, sa angilo. Sabang mahal ang nakapamati. Sabang si Jimmy, sa panis sa panipasyo. Mayong ako sa imo Jim, sa imo pamilya. Sabang mahal si Ella, sa Pati City. Ito sa San Quezon Province. Sabang man si Inday, Bahandi, sa Uton, Iloilo. Sabang man si Doidoy, sa Banate, Iloilo. Ito man sa mga pagkalamate. Mga muna na. At si, ano pa gabi, si Arlene de Guzman, nga nagkakamate, ng Sabang, nga Pisbo. Mayong hapon ang kainyo tanong-tanong. Pagli nga panami ako ng mga tagakwartiro noon, nga nagkakamate sa Kitab sa Sara, Iloilo. Kaya maglimanin na yung mani.
10: Sige. Thank you, good Sir Leo, sang Cuartero Capiz. Oras na to, alas 2:26 na, kinakurukulabo sa kita sang aton nga tiyempo. O si Sir Edgar Badbadon pa, Maninay, ma-advise lang natin kay Center, amat-amat lang gid nga ipaintindi sa mga bata. Ang importante, mag-intindihan na yun lang sanda. Anhon taman ang panulay, ara gid na permis likod ta. Bisa ano, rate kon level sa kasubo kay hidlaw ni Center sa pagkadula sang iya pinalangga nga asawa. Sige, thank you kid ha sa mga nagupod sa aton subong nga hapon. Wow, ahay. Sa kay Sir Alejandro, siguro Sir Alejandro, unahon tagidan ang aton nga mga kabataan on top of everything. Kahit ang imong pagpangabuhi subong hindi lang nagalibot sa imong kaugalingon, kundi may ara ka sa mga anak nga mga magagmay pa. Amat-amaton mo if ever hindi gidabi, malikawan nga hindi ka mo magbulaganay sang imong bayaw, kumbaga nagahigugmaanay, nagapalanggaanay gid ka mo, amat-amata lang sa mga kabataan, pero hindi gid pagipilit sa ila, nga bago lang gani napatay ang ilang nanay, rin dumaygin baylo ka na. So una, hagidan na yung imong mga anak, ipakamaayo gid ang ilang welfare, kaga hindi pagdalii ang pagigugma, hindi pagdalii nga mabayluhan ang imo nga misis, kay bisan anuhon mo pa na ang imo nga asawa mo gid ina, bisan napatay pa ato siya. Ang imo nga mga anak hindi mo na madiktahan kung sinong ila gusto nga manginidoy. Kinahanglan sang imo man nga bayaw i-earn niya man ang pagpalangga sa mga bata nga ini. Ipakita niya nga ti magutod man sila sang ilang nanay, kaya niya man ihatag ang pagpalangga nga ginhatag sang ilang nga iloy sang una. Pero hindi niyo lang pagulpiha ang mga bata. Muna na Sir Alejandro, mabilin ta sa imo. Thank you gid ha sa pag-share sang imo nga kasaysayan diri sa aton subong nga hapon. Why na kita sang oras? Git anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Ang himpilan K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: Mike Puso. D3 Bio.
15: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon, kampyon, kampyon!
0: Hey, five galingawan time!
2: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi, tayo dali lang gin tanawon ta sa listahan, be?
5: Ay, ari tayo. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani kanto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
5: Ahay, nga atay haw. Why na ka mag-uupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pan.

0: akong serbisyo sa iya. Bada mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may
1: D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik po siya.
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Mahig ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alert to DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa ang butika.
12: Itong corned beef na lang ulit.
13: Okay na?
12: Mami!
13: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
13: Pero
12: sa Star

0: sustansya with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Rainy season na naman, so check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extel!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: sa Rica
3: Epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may VCO.
4: Ang VCO
3: yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may VCO.
4: Ang VCO
3: yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
13: Rehas!
12: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM.
2: Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahom nga kasumpon sa ato drama sa kahinan. Ngayong gid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pili ka mo!

0: Nuki man nila nga bata sang kumari ko, ho?
1: Ah, tan!
0: Ay! Oy! Nuki! Ay, ano to? Nga, nagadalagan ka gidaw.
1: Ta! Si Tito Ongong! Si Tito Ongong!
0: Ay, ano ang natabo kay Ongong? Hanoki? Ano ang natabo sa iya?
1: Kakita siya kontrata!
0: Pa! Oh, Ginoo ko! Ay, sige, sige! Makato ko dito sa bye-bye, Nuki, ha? Ay, salamat gin sa pagpahibalo mo sa akon. Ay, oh, Diyos ko. Ay, nga, nakakita may isang kontra si Ongong man. Ay, sige na, Nuki! Oh. Malakata kita dito!
1: Oh, tita.
0: Ay, nga, nakakita man siya isang ikwintro man. Nga, ah!

0: Agoy. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Inay lang, Dani. Inay lang pagbutang siyang ay sa black eye ko, okay? Agoy, agoy, agoy.
1: Ay. Abdi. Anay ka bala. Ano gid bala ang ginhalinan sang away niyo ni RG, how? Naginunahan mo gid siya kuno kasang sumbag?
0: No, abi kay ginbastos ka niya.
1: Ano? Ay, ano kuno, how?
0: Nga kuno wala ko siya kuno naunahan. Tani kamo kuno subong nga ngasway nga duha. Kag siya ang ginatawag nga papa sang duha. Cherry kagrima.
1: Wala, huya. Ginhambal niya ina?
0: Oo, eh. Nalainan, gikuhiday mamati nga ginbastos ka mga tatlo sang isa kalalaki mo.
1: Ote, ano kuno yung ginhambal niya sa duha kabata?
0: Hindi na. Nalawayan ko manumdum, eh. Kagday, palunga ginang duha kabata, ha? Kay daw ginapantasyaan sila sang animal nga Arche.
1: Ba, ano?
2: Ma? Ma? Ma? Nanyo si Papa?
3: Ma, nanyo si Papa, ma?
2: Ay. Papa, nanyo ka?
1: Nakakita kontra si Papa niyo, ah.
2: Ay. Hala. Hala, naghabog kitang mata ni Papa Ong-Ong, ho.
1: Ay, mangani.
2: Papa Ong, sakit.
0: Ah, sakit na, Chere, pero gamay man lang, ah.
2: Grabe akong kulba, kagisugiran kami ni Nuki. Nagsumbaganay ka mo kuno ni Joe RJ.
1: Ay, ay, ay. Mga bata, ilis na ka mo to, ah. Ang lago ninyo nga mga uniforme, ibotang ninyo sa laguan, ha?
2: Pa?
3: Oo, ma.
2: Papaayo ka pa, ha? Kaluoy sa imo pa, oh.
3: Oo man, papa, oh. Kung sakit pa, ambal ka, kikisan ko imo mata.
0: Salamat kid mga anak, ha. Pero okay na ako, ha. Maayo na ini kiti ginkisa na ni mama ninyo, eh. Kabintigid gani kabisis.
1: Bam! Ikaw yung makuha mo pa yung maglahog-lahog sa sitwasyon mo, no?
0: Ay, siyempre, papa. Para hindi magkabalaka ang mga bata. Sige na. Dere, ma. Dere, chire. Ilis na ka mo. Kay manyapon kita timprano, ha?
2: Oo, pa.
1: Pa. Salamat gid sa pagpalangga mo sa amon sang mga anak ta, ha? Salamat gid.
0: Para sa inyo, gang. Imuon ko ang tanan. Sang adlaw nga una kita diri nga nag-star sa isa ka bubong. Kita nga apat. Ginpangako ko sa akon kaugalingon nga hindi ko gid kamo pagpabayan. Ay. Imuon kong tanan. Para ipabugal niyo ako. Kagimuon ko ang tanan. Agud nga maprotahan ka mo sa tanan nga butang nga mahimo makatugas ang halit sa inyo. Nga unahon kong inyong kalipay.
1: Ay.
0: Da, inangantum ko para sa inyo.
1: Ay.
0: Amo ko kamusida ka palangka.
1: Ahay ka nga. Abi mo, wala gid ako naghinulsol nga sa kadamo nga nagapangaluyag sa akon. Ikaw gid ang pinili ko. May ara maestro nga nagapangaluyag sa akon, may driver, may panday. Pero ikaw gid ang pinili ko. Ang isa ka mangingisda. Ang ginahikayan nila nga langsa kay isda permi ang ginakuti.
0: Oh.
1: Pero wala sila kabalo nga. Perti ka kabuot kag kapisan. Amo na gang wala kita ko naginulsol. Ikaw ang kabuhi namon gang. Nagsasina. Salamat gid nga ginhatag ka ni Lord sa amon sa mga anak ta. Salamat gid ka.
0: Gang.
1: Oh. Anong ginalingas mo gang?
0: Gang, suguwa mula na yung mga bata nga magbakal sang duwa kalatas ang sardinas kag sutangon.
1: Ba, ha? Eh, may sudan pa man kita.
0: Eh, kukukon kang eh. Doon, naganahan ako eh.
1: Nara naman.
0: Masyagan ko balagang kung ang gaon mo ko. Maumpawan ginang kasakit sang lawas ko nga ginsubag niya rin.
1: Ano?
0: Sino balagang? Ito ba ko doon nag-amatapat na sa akong pitik sa dugan ko? Kag-simpre ni Junior. Ikaw pa pala,
1: oh. Ikaw pala ka.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: Oo, sige na.
0: Sige na.
1: Okay.

0: News FM Kampiyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang ako na regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You my D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: You my Vizio.
1: Ang Vizio.
3: My D3.
1: Mga mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500
5: garantisado,
6: epektibo.
5: Aramis
6: Whoa. TDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.

0: Straight tan ko siya. Ha, gabalang-balang alipungoy mo. Why gid siya sa... Why gid siya kabalos akon?
1: Basko gid siya galing inumol mo, galing yameg. Basko gid siya migin.
0: Ang inumol ko, yameg. Anad niya sa rubo-rubo. Ha? Masoya sa construction ang ilaman tiner sini. Alos ang lawad-law.
1: Aba.
0: Ako ba yung katorya?
2: Pero, bisan ano pang sugid si Ibo, Bigo Adje, berdi ka gidyagihapon kay hindi ikaw ang ginpili ni Rosana. Buot silingon, the best niya sa panulukan niya si Ong-Ong.
0: Ha! Hindi pala ba nga pare?
3: Dumugid! Katsakan ko, mas basgugan siguro maghihirit si Ong-Ong niya.
1: Sangalan pala nga daan nga Ong-Ong. Wala na na yan, Jay. Ong-Ong na.
0: Ipas ka ba?
3: Ipas. Amit.
1: May.
0: May isa pa magambal kontra sa akon. Waskon kong butilya sa whiskies, guyaya.
3: Wait.
0: Amit. Ha? Tilawin nyo.
4: Ano? Ano naman?
0: Hindi, may mambal pa na. Mambal!
3: Basta.
0: Suta ka mo. Mambal!

0: kasi kung may malain nga matapos siya sa laway to. Lakat-lakat pa to siya yaman.
1: Ay, Ginoo ko, palayo lang, palayo lang. Palayo lang. Kabay pa nga nakadungka na sila sang upod diyan ng mangingista. Kabay pa.

0: Jusko!
1: Junistol!
0: Nagulo pa nga itong bangka!
1: Oh, Jusko! Junistol! Nalangalagi kita! Naptagi kita sa ikog sa Bagyo, Joy! Kung hindi kita man ako maluwas, Joy! Palihog ka pa sa pamilya ko, Joy, ha?
0: Oo!
1: Napalangka ko kasi sila, Joy! Palangka ko kasi sila! Oh, Jusko!
0: Hindi kita pagpapayaran sa Bagyo, Diyos, ha? Oo! Maluwas kita! Tangapyot ng mayo sa kahoy! Hakos kita mayo, ha?
1: Diyos ko! Parti ka tagas ang kagdala ko sa balo, Joy! Junistar! Ang baga ka nagkulob! Ginano sa balo pa kanto sa ato na hantangan! Hindi!
0: Joy!
1: Malapit kita sa iyo, baga kita! Joy!

Ong sa diin ka na, Ong! Ong, balik ka na, Ong! Balik ka na! Diyos ko, Lord! Diyos ko! Pinanakat lang, naglihingan ng bagyo, walang isang mati-mati ko sa diin ka na! Kung panabuhay ka pa, Ong! Hanggang upo niya, wala lang yan! Mabuhangin ko yan kung manula ka sa awal sa kamataan, Ong! Mabuhangin ko yan!

0: yun.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit giso experience ba?
7: Extend Food Superman for Man.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
4: Happy kanuna.
3: DTX 500
4: Masaligan
3: Epektibo
4: DTX 500
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

ano pang ginayahan na matamo sa kay gayonan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pamamati ang mga matahong makasumpong sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang pagtulunan, gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Superman for Men.

0: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500,
1: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500,
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500,
2: ang DTX 500,
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo,
1: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500,
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio, ang D3
2: yung may BCO.
1: Ang BCO
2: yung may D3.
1: D3Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3
2: yung may BCO.
1: Ang BCO
2: yung may D3.
1: D3Bio,
2: babakal sa mga butika.
1: D3Bio,
2: D3Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio,
2: ang D3
1: yung may BCO.
2: Ang BCO
1: yung may D3.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
2: Ang D3Bio
1: yung may BCO.
2: Ang BCO
1: yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Higo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masalikan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinat!
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after one week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yo Fresh. Makakasiguro kayo Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
17: Klinika DioFresh.
16: Available now.
15: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasing!
20: Tigalaba!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko
19: ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
20: Mabagats mga butika.
19: D3 Bio with Vizio!
23: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
20: Mabagats mga butika.
19: D3 Bio!
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
20: Mabagats mga butika.
19: May family history ba na kamuusang diabetes?
20: Mag DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DTX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado,
20: epektibo,
19: aramis mo.
20: DTX 500.
19: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga uno.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Kasi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
19: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: garantisado.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay Mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayara, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka mga butika.
19: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
20: Epektibo.
19: Gin.
20: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! Mike, kung
0: so.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Bugos ng Pilipinas, last 4:10 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
3: Mayong hapon banwa. Timprano pa ta. Mayong hapon banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa bugos nga Western Visayas, sa mga probinsya diri sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, pati na sa taga isla kag probinsya sang Guimaras, mga Ilonggo sa bisan diin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Kag sa aton pinalangga, mga overseas Filipino workers sa diban nga bahin sang kalibutan, mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Mga naga-monitor dira online, bagi sa aton duha ka official Facebook pages, nga subo may lapit na 1.5 million followers. Padayon lang sa pag-share sang aton nga Facebook Live. Agud, mas madamo kada sa malabot nga mga Ilonggo sa bisan diin nga bahin sang kalibutan. Petsa 6 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, mga ka-K5. Ako ang inyo alagad sa El Castigador, ka-K5 Christian Haguri. Opdanay kita, atubtob alas 5:30 sa paghibalo sang pinaka-preska, pinaka-mainit ng mga balita lokal. Kag siyempre, pagtalakay man sang importante nga mga isyu diri sa aton palibot mga ka-K5. Welcome. Ginaabi-abi tagid kamo sa aton programa El Castigador.
1: El Castigador.
3: Gaguom-guom naman ng chimpo ho. Kabay pa mayo na pagpulo pangapi ninyo sang DTX Coffee Mix. Masamtan nagpamati sa aton programa, sa aton ng mga suki, sa 180 kakabaranggayan sa siyudad sang Iloilo. Malapit 2,000 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Mayong hapon man sa inyo tanan. The Crave sa MH Del Pilar Haro, tubang sang Iloilo City Police Station 9, sa Don Francisco, naga-monitor galida sa K5. Payong hapon da, sa mga nagabugos ang The Crave, namit na da ka K5 game. Ipatilawa ta da, be. Mga tricycle drivers, subong sige, pamasahiro, pamasada. Naga-monitor dira sa Altachera, sa Takas, sa Balantang, sa San Isidro. Sa harap lang na, ha? May pa na nalaki pang iban ng mga distrito. Ha? Mga taga San Isidro, La Paz, pagino. Nagabitoon, kagbalabago, Bunta Tala. Go! Tanan-tanan, nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa lilisuan sang inyo ng mga radio. Damo-damo kita istoryahan ng mga balita subong Martes. Asang hapon mga ka-K5. Dugay-dugay kwaon ta balita ikan kay K5 Aaron Refoyo. Parti ini sa drug test result sa nadakpan nga transport leader. nasa pag-search ginahalughog ang iya nga balay kiti may mga balita na nagahupot sang illegal nga armas luthang. Justa pag-search sa balay mga kakipay, may nakwa pagid nga illegal drugs. Siyempre, kay nakwaan sang illegal drugs, ginpaidalom sa drug test. Ano ay han ang resulta? Ibaloon karon sa balita ni K5 Aaron Refoy. Ang balsang iban di eh. Why man na ka-judgmental sa inyo? Ang balsang iban di, tsura pa lang. Tsura pa lang ang lata na ko. No, grabe, makamuhin nyo. Gaya man benefit of the doubt ang tao ah. Ano ay han ang resulta sang drug test kay Mr. Warren Jason Gangoso? Tayan ta dugay-dugay ah. Sa piyak na bahin, ari pagido ginistoryahan man ining ginareklamo nga ginhimo sang ICAS sa pila ka mga nagapanigarilyo. Pero ara sila sa pribado nga balay o ginpangtikitan ang ICAST mga ka-K5, bisan payara sila sa isa ka residential building, no, balay sang pribado nga individual, so hindi siya public place. O so, tiyang siling sa mga nagkaladakpan, pag ina paano kami di pang tikitan kay hindi man niya public place. Yung sabat sang ICAST, may loophole, may gray area. Kay bisan pa kuno nga private area siya, agin pasugtan sang tag-iya nga pasudlon sila dito kag magpanigarilyo. In other words, sa malipot nga pulong sa simple nga tinaga mga ka-K5, daw ginhimo nga den, nga smoking den ang isa kabalay. Grabe ni, unami ni muon nga mga kwa, no? Mga hypotheticals bla. Ang mga istoryahan bala sa law school, no?

isyong ani mga ka-K5, nagatandog siya sa ato nga pagbalanse, no, sa tunga sang public health enforcement. No, kag di siyempre constitutional rights ang tawo eh. Yang kuan mala kung di mala nakaset ang boundary, no, sa tunga sang police power, di man police ni, but kasi siyempre nagabamantay mo. No, ang ICAS, ang poder sang ICAS, ang otoridad sang ICAS on Iloilo City Anti-Smoking Task Force, kag ang right to privacy sining mga nagkaladakpan sa isa ka pribado nga balay. Pang isa-isa honta na karon, base man sa aton hindi man gituman kasangkad nga pag-insindi sining butang mga ka-K5. Siyempre pasabton taman karon. Kasi do may interview man si K5 Kim Kaluyo kay Mr. Iniego Garingalaw, ang head sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Hopefully with this issue na makatipon liwat ang aton ng mga maalam ng mga konsihal na kagmakadihon sang laye. Ordinan sa mga ka-K5 para nga wae na mga loopholes, no, dari sa pagpatuman isang anti-smoking ordinance. Samtang sa probinsya naman, ay balita si ka-K5 Jenica Uyunan. Ang Provincial Task Force El Nino, pinapanghandaan na ang Super El Nino. Aba, anong ganyang klase pagpaghanda na? Ako mag-igo ng Super El Nino di Saturn. Daw makasiling ang El Nino nga. Ay, hindi na lang ko dagali magkadto sa Iloilo. Okay, doka, preparado ka na sa ila da. Ay, hindi na sila madutlan da. Masailo ko. Kami tanay ko may mga amon, ano? Sa sobrat na bala ka preparado. Isa na ang El Nino, gaisol. Aber, ano na karon ang preparasyon sang Provincial Task Force El Nino? Kung may mga comments, reaction, suggestion, kamudra, kagiban pagid ng mga pwede ninyo or gusto ninyo ipabutyag, open gid ang aton nga Facebook Live dara nga comments. Ngayong hapon kay Ma'am Nadeline Shautong, Sir Edmar Likina, Ma'am Cherry Lapating Brania, mayong hapon man sa imo. Muman kay sa akon ilo yung nag-monitor naman siya. Ma'am Bings PSJ, mayong hapon. Kay ma kay Tita Rina Mapa dira sa Rizal. Ah. Huwag na kuway ka swing na ba? Wait lang, mantas ang luto mo.

0: Sa sitsulunok na sa kubay haro, damo tagli listener da. Yan mga tagta naman sa mga sticker, kaya damo ga pangita. Sakto na, sakto na. Las 4.20 sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Mga nagapamati kamo dira sa inyong mga lugar, tapos may mga nag-smoke-smoke das palibot. Medyo delicate mo. Ining topic ko. Pamati may kinamatarong man kita o kung ano aton himuon, basta nga santo sa laye, magasunod sa laye. Kaligid din sa ato na bisa syudad mga ka-K5, may ordinansa kita ng anti-smoking, especially in public. Kung sa sulod balay ni mo, okay lang. Pero bisan ara kabla sa sulod balay ni mo, kung kaisa kung grabe nga pinagariliyohan ay, tapos galapos piyak nga balay, kung mahaklo, abi for example, sa bata nga may hapo, kung ako yung maglantaw, pwede yung makareklamo niyang maapiktuhan. Kasi ang cigarette smoke abi, hindi siya abi pwede nga i-confine mo lang sa isang lugar. No, utot man bla. Dali kaya nag-utot sa piyak na kwarto, pero kung baskog, nalabot sa piyak, tipiktado man. Kung nagani, hambal nila, may freedom kita tanan. No, democratic man nga country aton. May kinamatarong kita, may freedom kita. Pero ang imo nga freedom nagauntat na once nga makalabot na siya sa boundary man sa akon freedom. Your freedom ends where my nose begins. Mo nang ba nila mo? Ikaron ko na why na ta nagarespeto man sa boundaries naton. Man laban may maangal gid, no? May mareklamo gid mga kakipay. Kamo ni ang isyu sa pagpanigarilyo. Ang ako niya nga isyu yung pagpangdapong ni kadahapon. No? Sa mga nagapamati, tada ba lang ang mga kauturan? Hindi niya pagpangatake sa inyo. Ah. Ba't may layi kita? Sumangkuton mo ang DNR. Noong nagasiling, na hindi pwede makapanutod na sa mga dahon, sa mga basura. Hindi pwede makapanutod. Kahit luwas nga delikado siya sa ikaayong lawas naton, nagapanipis siya sa ozone layer. Ang ozone layer mo nagaprotekta sa aton sa ultraviolet rays sa linsa haring adlaw. Kung magnipis na nga magnipis, nagatagiti, nga nagatagiti, nagabiti ang agis ang init. Luwas ka sunog panit na magka skin cancer kita, nagakatunaw man ang mga mga ice blast sa poles nato dito sa North Pole, sa Arctic kag sa Antarctic. Di ko matunaw na siya kung mga bukid na kadalagko. Although dalagko pa na sa Mount Everest kung halin siya sa basihan mo ni sa dalom. Kumutag isa ka kontinente nga puro ice. Di matunaw na mga ka-K5, nagadugang siya sa water level, sa sea level. Amuna nga may mga pila ka lugar sa kalibutan nga nagamat-amat sa rurot. No, nagausmod bla. Nagiginakaon sang tubig dagat ang sanguna duta pa. O para na sa Indonesia. No, pilakbahin sang Indonesia daw gakalunod na. Nahambal gani sa mga siyentipiko nga ang Metro Manila ang NCR. In 50 to 100 years, mabaha na nada, bisan waay nagaulan mga ka-K5, kaya nagasaka ang sea level. Kaya muna ipikto ini sa aton nga dululungan nga pag-abusar sa aton kalibutan, paggamit naton sang fossil fuels, no, sa mga tag-as ang carbon footprint. O, mga aso sa mga slakyanta, mga pang spray tada sa mga insecticide, mga may CFC bla, mga ginahimo naton ng mga butang, even ang paggamit naton sang enerhiya, sang kuryente, may negatibo nga epekto sa aton kalibutan, hindi tambat syagan na subong, no, pero ti, apektado aton ng mga kabataan kagakapuhan, pila kaadlaw. Kwanin, nagasalampaw-sampaw ni mga kakipay. Kung kada isa sa ito, naway lang labot. Lakadlaway na kitabilin niya kalibutan. Kamu na nga, glory gan ta dyan. Ito saray ka pa ugtas. Kayo, may mga super El Nino, extended nga drought. Isan mga tig-ululan, gatagi ang init. Isan mga tig-ilinit, gainulan. Ang mga lugar sa unang way ginabagyo, ginaigo na sang bagyo. Nakatabo sa aton tungod sa climate change. Global warming. Nagainit ang kalibutan. Nagapinagusto lang kita. So, wala lang skalag ta. Ang iba niya nagasiling. Bayda. Mapatay. Lapit na malangya deadline ko. Paala na dahil yung nabili. Hindi ko mga sisinta ka na, sitinta o tsinta ka na. So, ay ka nagimanda siguro. Yan, di ka naman nakakalabot. Siguro kung mag-abot ng chimpo nga daw, hindi naging magwantahan ng kalibutan. Mauna ka, prote. Sugot ka nga ang kapuhan ni Muya Naga, antos, tungod sa ibo kapabayaan. Nan. Amo na ang sistema. Turyahan tani mga ka K5 ah. Grabe, oh, may abyan ko to sa Manila oh. Oh, grabe ding inflation sa Metro Manila no. Ultimo Kamatis, tagpulo, isa kabilog. Grabe ka mahal sa mga balaklon doon. Pero mapuli di siya gani sa sa Western Visayas. Bisan paano, bisan mahal man ni balaklon sa aton. Hindi ka diya gawa magutma na. Tumos piyak balay mo, pwede kaya ka pangayo balunggay mo. Pwede kaya ka pang-ipo lang dahil sa mga utanon. Hindi kaya mapatay, di ka gutom. Dito sa Manila, baw. Dito yung mag 50 mil ang minimum mga sweldo. Hand-to-mouth existence, kagid. Isang kahig, isang tuka, kagid yan. Turyahan ta na. Lakip ng iban pagid nga mga isyo. Dito sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Inatanan makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras las 4:28.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may VCO.
13: VCO.
10: Yung may D3.
15: K5. News FM.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
19: Balik diri sa El Castigador, mga ka-K5. Oras naton, las 4:35 na. Kapon niya sa Gyapon, sa K5 Christian Haguri. Ayong hapon kay Ma'am Chris Boyko Almuhin. Mga senior citizens na sa Zone 5 Takasaro, shout out! Sir Arman Bacoguay, mayong hapon. Ma'am Bings PSJ, mayong hapon manda. Ari na ginahulat-hulat sa mga abyan. Kay ina, basang kilala ko. Nagasakay siya sa jeep. Kaya grabe, nagapundos to nga dala ng mga jeep. Nagsinagutaay sila. Nagapunduhanay sila ka nagasinggitanay. Nag-istorya sila parte sa transport leader ang nadakpan sa sanggin search ang kapulisan ng Iabalay na ginaarkilahan Drastakas Haro. Kasi may mga report nga nagahupot sang illegal ng armas. Grabe ba, sikat-sikat ba? Naistoryahan sa mga driver. Kapundos itong dalan mo para mag-istorya. Ginpaidalom sa drug test si Mr. Warren Jason Gangoso. Kilala man na. Kaya tingin na interview man sa media sa una mo. Tingin na interview sa media ang mga transport groups, mga membro sa kooperatiba, ang mga nagapamatok naman sa modernization program. Pareho kay Mr. Warren Jason Gangoso kag siya nga mga kaupdanan. Interview tama ng taga LTFRB, taga LTO, taga probinsya, local public transport route plan, kumuman ng taga city. Tanan-tanan. Problema kay para kay Mr. Jason Gangoso ya. Kung tagaan mo ya sang tingog ang iban nga sektor, magluwas sa iya, tawgo niya ka nga bias. Una nung class. Ikaroon gin pakawal yang armas sa nagligad to. Dumang pitik, no, dumang luthanggin. Karon kay na balahuba na way gali lisensya, way gali permit, way gali papeles. So, anong resulta sang drug test? Kay Mr. Warren Jason Gangoso. News FM. Kampyon report. Ang detalye sa report ni KK5 Aaron Refoyo. KK5 Aaron, mayong hapon.
4: KK5 Christian, mayong hapon sa pamati sa aton.
19: Na KK5 Aaron, nami tong intro mo, nami tong intro mo.
4: KK5 Christian.
19: Nami tong intro mo sa balita mo. Ang may stand up pero tubla no tanang intro mo man.
4: Nangi. Oh, sa mga tikalo,
19: na
4: padayaw sa armas sa Facebook.
16: Ay karon hanuton.
19: Oh, sige. Anong tabo sa no ni pa idalom sa drug test K5 Aaron si Mr. J. Warren Jason Gangoso?
4: Actually ka gina lang ni siyang right after ni sa operation si K5 Christian, gin pa idalom ni siya sa drug testing.
19: Mm-hmm.
4: Kag based diri sa resulta, nakita nag-positive siya.
19: Agoy.
4: Sa paggamit sang illegal nga droga o kun shabu.
19: Okay.
4: Sa pamati sa aton.
19: Agoy.
4: Sige. Magluwas pag idra ka kay 5 indi ko, kay tik ko madumduman, na recover man to ang mga residue ini mga aluminum strip nga may residue sang suspected shabu. Gin pa idalom man ina siya no nga tik gina claim o kun makabig nakakabig sa police nga drug paraphernalia. Gin examine man sa crime laboratory kag na confirm nga illegal nga droga o kun shabu ang ara tong residue sa aluminum strip. Magluwas pag ida may na recover pag ito nga duha ka mga heat sealed transparent plastic sachet nga may shabu.
19: Okay.
4: At nagabugato sa 1 gramo kag 6,800 pesos ang market value. Nagwa man sa examination nga positibo nga shabu ato ang
19: unod
4: sa kay Fred Christian kag siraga pamati sa ato.
19: Hindi tawas ha, hindi to tawas sa wayan nagamit sa ilok ha.
4: Hindi tawas.
19: Shabu gid ya. Pero K5 Aaron na ang tinutuyo gilang isang kapulisan ta tani nga i-search ang iya nga balay kay ipihuon kon na lisensyadong iya nga mga armas lutang, di ba?
4: Yes, K5.
19: Bali incidental lang to ya ang pagkakita nila pagkasapo sang illegal nga droga.
4: Yes.
19: Okay. Sa nakita mo ang papel nga nagasiling kon ano ang i-search, may mga nabutang dito specifically kung anong mga armas na ginapangita sa iya?
4: Yes. K5 Christian ang ginapangita base sa search warrant yung issue sa branch 39 regional trial court K5 Enrico sa idalong nga pagpamuno ni Honorable Judge Maniba. No? K5 Enrico, duha ni ang search warrant. Ang isa nga search warrant ang nagapapangita o kung may violation ining si alias si Warren.
19: Hindi na siya pag-aliasan ah. Kay sikat man sa ginastoryahan rin sa mga jeepney driver mo.
4: Yes, K5 Christian, tiyan muna may violation siya daw na pag-violar ni sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tapos, ang isa, ang violation sa Republic Act 10591 illegal firearms and ammunition Regulation Act, Katipay ba Christian, amuna ang mga duha ka sesuwaran ang ipapanawag alin sa korte.
19: Okay. Pagkadakop sa iya K5 aron, why gid sa iya ka tokib sang baya, why gid sa ka pagwa bisan anong tinaga abi kay kun parte ni sa transport sector nga mga issue daw di ba ni maguntat baba ni Mr. Warren Jason Ganggo. So bisan sa mga Facebook posts gani, but that time pagkadto sang kapulisan to why gid sa katigog.
4: Yes. Kun sa Facebook ni ka K5 ba Christian maisog sa santo before ni sa dito gitos komento to sa aton niya palita lang aton di palita lang to aton niya kay ti ginkuan naman to sa pagtigbang abi nga bahin ang natabo to bla sa iso sa pretty boy to ka K5
19: overloaded nga kuan na nga jeep ah
4: yes sa moto ka K5 Christian nga despite sa kuntani nga magatag sang tama-tama lang ang komento pero ti may mga below the belt kag nagpagbaka na sa mga armas nagpamahog na siya duway man sa iba niya komentan kay ti sa aton ba lang ka K5 Christian
19: amo gani
4: karon maisog siya sa Facebook anay nga ka K5 Christian sang nakakanto na kita sa iya nga balay kay ti da nagbaisay man kami sina ka K5 Christian nga regarding nga sa pagka maisog niya pero nga tonto ya nag-explicar kita kung nga ang ti ang mga information nga amo sina po ti halin sa interview eh kung galing naglain ang iyang pamatian kag pag-insindi siguro as lang ati nang hangkat siya nga tiruhay kasi hindi nakukuno kay ma tiruhay kami nagtungo niya kuno isog ko kasi sa ti amo na
19: Okay, pa maron kabud like isa ka sa rekam laka baligya sang isog mo. Okay, basi inali gani may bumakal gani, may magtukos gani sa isog mo. Tapos gid sa ramiha gid.
4: Oh. Amo gid yan ang natawag nila nga artikal ibutang gid sa lugar. Understand?
19: Kay basi kay may masugata gid nga tawo nga mas tikalon pa sa imo kag Why kam lai kambyo aw? Ay nimal.
4: Amo gani ka kay Frank Christian kag ti amo tong video nga kung madumduman gin po siya ina sa iyang Facebook at itong ginakrang niya kag ginalibyohan niya ginapasiling basta nga regarding to sa LPTRP amo naman ang sa piyak nga side sa video niya LPTRP ginabanata niya nga kung siya nagpatigayo dito something nga do banata niya gin ko no kag pag search sang balay niya positive nga ukon before siya nga gin search ang balay niya nag-ako siya may ara sa duwa ka mga posil ang isa ti ginalimpiyohan niya ang isa ti ara na da siya nga lamisa nag-ako siya no? Nag-confess na siya nga daan before pa lang nga ma-recover ina sa polis.
19: Okay.
4: Sa Christian.
19: So sang pag-abot sang kapolisan ta dito ang posil ara gid mismo in plain sight ginahimo siya kay nakita ko sa litrato daw isda man to daw isda man to ka piniritos tubang ya.
4: Yes, ang isa to ka K5 Christian nga na-mention niya nga ginahuluman niya malapit dito sa may kusina, ginahuluman niya galing puno sa kruto ang ining posil, no? Muning posible ang 9mm kay ginatrapuhan to sa pulis kung ang tawon do lawas ang aloy.
19: Gani.
4: Lawas ang aloy. Kag demo to ang isa naman niya ka posil at do Taurus to black K5
19: Gapo na.
4: Ara lang niya sa lamisa bos sa pagka na may isang posil.
19: Gapo na.
4: Tong amo to ang ginapadayaw na kit. Sir, may lisensya na sir.
19: Ba?
4: Ambal naman niya sa pulis, okay man na may claim ikaw, pero i-contest mo lang sa korte.
19: Oh,
4: Igo mo ra ka K5 Christian, sang gin-counter sang kapulisan sa LTAP ni, wala siya, wala ang niya pangalan sa system.
19: Agoy!
4: Possess ang license nga firearm.
19: Agoy! Tiyawang ka na, kahit kung lisensyado na, dapat pag-inco na to sa ngalan mo, Warren Jason Ganggoso, gagwa na yung ngalan mo to, ang number sang imong nga firearm, pag iba pa din mga detalye, dasan o ka nag-apply sang permit?
4: Yes, correct. Kay Fabrizio, di mo na, di mo mangkotigit sa polis natin nga, may ID sa may lisensya sa kuno pero ti pag-counter sos wala gali isang warrant Jason Ganggoso isang nga pangalan nga ti kalon to sa system wala pa gali kay
19: pero ti luwas sa posel may nakuha paging illegal nga droga why gid sa kasiling nga hindi na iyad illegal nga droga why man sa bisang extrajudicial confession nagambal nga akon gid man na gina kakuan ko ginbaka ko sa downtown abi ko tawas droga gali why gid
4: kay K5 Christian, sang dito ang reaction niya lang, ganti kundi una, sa babaw na to nag-search, tapos na sa talom. Una, ang kwarto, to budlayan pang pulis, kaya magbukas, kaya nakalak sa sulot, posiling niya anong nakabulan, huwag kong natiran, pero nagkasigan, so ka?
19: Oh, grabe ba? Damo, inubayad sa kurinte, anong kabulan, huwag patay-patay, pero huwag sa mag-star? Basi ko nag-vigil. Sino po niya sa balay ka K5 Aron?
4: amo kay kay Christian nga ti hindi tumabuksan gin puwersa to sang pulis na nagubon ang kandado bala ang door knob ti dugang pagid nga basic kon sa ano na sang otoridad basic may taho lang naga preparar or something ano da gin patawagan sa SWAT nga amo ang nag penetrate kay ti expert na sila sa mga tactical actions abi ka K5 maneuver abi ka K5 Christian pagbukas isa lang ganay kalampos ang battering ram bukas yon ang tratahan balabaw nung sulod sa K5 Christian
19: ano
4: daw plaza nga damo sang basura
19: abaw
4: ang kahas ang iyang posel nga Tauros hindi posel ang unod kundi mga drug para pernilya
19: aragoy
4: dito may ara sa mga empty plastic sachet na posible gitsundan isang shop igindala to ang mga aluminum strip bilang ebidensya karon tapos na to sa piyak naman niya kwarto ka K5 Christian pagbukas wait niya nakatalak sa piyak pagbukas siya K5 Christian pao nami isang kwarto ugaling sa kilid to sa kwartahan dito ang itom nga bag kag sa notebook ni nga dinumaan ang K5 Christian nga may yard na ablang tayo sa kilid
19: may mga why tsura sa mga artista.
4: Ara naman da kay Sir Christian sa libro sa babaw gapatong ano ga baruto nga drug paraphernalia.
19: Aragoy. Tiway gid sa nagsiling abi nga hindi na konser mo ta nga ara na daan o basigin tanom ni Wyman, why get?
4: May ara sa isang reaction. Hoy, hindi na konser. Ba mo na siya tapos sang insert sa maning bag kay Sir Christian kag may ara to sang pouch di gin search sang pulis
19: yung
4: pouch
19: mo ni sa picture
4: si Perna
19: gin
4: inay man sang pulis do ka ngay sa blasa gina surprise
19: do pag hinahing unboxing
4: ang duwa ka sa Sega kay Fair Christian
19: ngaryo
4: feeling ni siling ni Gangko sambil ay hindi nga konser oy kunya ka maluko kay sino ina iya gin pa man ko ta sa ti kay sino na ay iya ka morto kay ka lang isa ka tinerte
19: nan ang hindi agin ma-deny abi ka K5 aron kay ti nakalak ang kwarto to mo nga may mga nakakandado ang kwarto nga may mga drug paraphernalia at hindi igito yung masiling nga gintanom kay ti sirado mo gin battering ram pagani para masudlan
4: yes ka K5 Christian
19: ano ni sibong plastada ni idol mo
4: siya panginwala panginwala lang siya sa part sang illegal nga droga nga hindi ko nung iya ka K5 Christian
19: ang posil daw ay siya sang daw violent reaction gin po sa droga do hindi gin siya mo kito malya why sa nagabal K5 baron nga lang tawabla tsura kung siya ramon nga amok sa droga ni
4: Ti dumahuya mas ako na sa kogling hindi ako magkabal
16: pag isa sina ay tuwad ay karon
4: sa palang adaan ti ano na sa dalong palang to sa table to ka K5 Christian may narecover na ito kadaan nga drug for a pernilya hindi na kula tulad siya na to niya magambal na niya kasi tsura ko ni sir ka ihigok ko sa siya po
19: amo ni nga mga dagway ako ni gadroga ni ilang tawa be why amo na
4: why man kay ko maghambal sa K5 Christian na ito ipinturaya sa picture niya to dati nga matambok sa nga magwapo ko para subong nga tama sa aktipis.
19: Oo, doon ang huyos, no? Abi ta kanin nag nagniwang lang siya bala tungod sa iya bala nga siningitan na bala kag well ginarespeto ta man iyang kausa sa mga progresibo nga grupo no ti ila man iya kinamatarong mo abi ta kanin naghuyos siya bala tungod sa stress man sa ugta sa mga kuan sa public transportation system sa mga programa sang gobyerno eh abi ta kanin mula na ngili kami iban pagid guro nga rason no kun nga nang huyos
4: ya mo na gana ka kay Christian wala na siya nagdiniwang posible sa jacket kaya K5 Dineco sa kausa niya. Pero sa malaban, kasi sa higop, kagawa na sa kakaon, na K5 Christian ha?
19: No. Makaon ka pa kung busog ka niyo matsag, Perme?
4: Hindi, bastante man po tubig sa iya nga balay, basit mo nga water therapy lang siya.
19: Ano na tatawag nila ng OMAD, 1 meal a day? Oh.
4: Ang munang... tipid nga ugaling tiga bisyo sa K5 Christian hindi man mabutigan ang drug test nga din patigayon abi sa iya.
19: Yawang kada kalusot. Ti di na subong ni si idol mo?
4: Si Gangoso ari na siya sa K5 Christian diri temporaryo no. Sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 3 isang panginahikot ni ang mga dokumento kon ngati mapasakaan naging sa sang kaso asa nagapamati sa apa.
19: Duwagi kabilog kaso yan eh.
4: Yes. 35 na Christian.
19: Basi kung makachulot simpo, ta kuanta reaksyon bi mga kopdana niya sa transport sector, labi na gid mga grupo yang kung ano masiling nila, eh kung may idea sila, may hibalo sila nga nag-interest sa mga amo ni, kag ti reaksyon nila, kitingila nga leader-leader, ginatangla nila, kag upod nila pakigbato sa nila kausa, may lain pagigali nga side quest, okay, five aron?
4: Yes. Amo kada kay Sir Christian pagitaon tading iya nga mga kopdana.
19: Oo.
4: Kailan ko unta kon akabalon sila sang aktibidad sang ilang nga mga kon mo leader ka pa ha.
19: Mm.
4: Chairman ka pa sa Negros Pana United.
19: Amo na sakit na.
4: Si advocate ka pa kon baga bata-bata kani Colonel Busita.
19: Oo, daw balaan ni Colonel Busita sang ARSAP. Ah.
4: Yes.
19: Tapos gid iba mo, kwan ka mo lead, hindi ka basta-basta lang niya, kwan leader ka mo. Ikaw di bali ang alter ego sang kwan? Sang rider safety advocate na o kag sang iban pagid ni nga mga grupo da, ikaw di ang tagpamaba, ikaw di ang gina-interview, ikaw ang leader-leader, tapos ikaw man ang leader gali sa katuntuhan. Oy, Diyos ko.
4: Yes, amo gid sa K5 Christian, si amo na no. Ay sana sa tinguan nato makakuha sa reaction sa iyang kaopdanan. Pag-check naman ni K5 Christian kung may mga dati na siya kaso, kay team may base sa nakuha nato nga mga information nga allegedly do may kaso na siya nga cyber libel kung verify tayo na anay sa ato niya kapulisan na K5 din
19: yes. Tandaan ko sa una kagin nila do nag naghan anay ni sila ni Mr. Pitong Yap sa una mo. Ambot kong tandaan mo ni sa unang isyo mo nito sa LTFRB nga doon isinab tanay ni sila sininggit tanay. Ambot kong na dala pa ni sa mga isyo isa man sa una or may kaso. Di ba? Tiyan mo na yun, no? Kabay pa, may makuakit ng interview sa mga kopdana ni Mr. Warren Jason Gangoso sa transport sector. Batian taman ng ilang sentimento angot sa pagkadakop sa ilang leader-leader K5 Aron.
4: Yes, sa mga ganda K5 Christian. Tingnan naman eh, no? Na makakuha man sang reaksyon eh, kay Colonel Busita kung anong pahayag niya ang kung siyang tinahod eh. At i-intragli sa katuntuhan sa nagpamati sa aton.
19: Sige. Salamat K5 Aron.
4: Sa K5 Christian ang ining balita na dulungin sa kaaluan sa MITC ang alkaline base nga vitamin C sa langit nga nagpapaskog sa aton immune system kaya nagpahilway sa aton ngalawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aron. Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. El Castigador.
19: Batiang balita ni K5 Aron Refoyo. Gikan sa Iloilo City Police Station 3. Kung sa diin, nag-a-kit-kit, rehas. Si Mr. Warren Jason Gangoso. Paborito ko sa unang basketball player hampang sa Hinebra San Miguel number 1 jersey Bal David. Las 4:54 sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik ta, storyahan ta ning isyu sa kabudlay ni Buro Balansihon doon nag-a-kwan doon nag-a-juggle ka lang ni mo doon ka-circus act ka lang ni mo iti doon may punto man ang duha ka-side magaling kay Tiki may dapat may apinan kagid siya niya mga ka-K5 no? Ang issue sang ICAS na nang dakop sang mga nag-violate sang anti-smoking ordinance no? Pero dito ya sa sulod balay ibado nga balay, sinulod nila kayo pinangdakop to kay hambals ng taga-ICAS, sila pasugtan sa tag-iya nga himuon nga smoking den ang iya private nga balay. Hala! Isa-isa.

0: identity. May nagpadala sa amon letter halin sa BJMP na nga pututan angot sa gakatabo sa sulod. Olo! Olo! Ano naman ini? Basahon ko ni. Akong tatay, isa ka PDL. Ano ni man? Ano ni nga katabo sa sulod? Daw ka vague man eh. Daw hindi man ni klaro. May nagkatabo gimana da sa sulod? Ah, so may letter dito. Ang letter, why panabalaan kung ano unod ya. Ari ng letter, galiw ko na. Misang agyo. Do pwede na ipabasa kay maninay may kwano? Maninay mani. Sir, madam, isa ka mainit kag nagadabadaba nga pagpanamyaw sa inyo talatapan. Oh, kampyon. Ano ko lang i-suspense ko lang niya. Hindi tayo na ipag-i-divulge niya sa kanginan. Hindi tayo makakuan eh. Hindi tayo ma-sanitize mula. Magbabalaan yung mga detalye hindi dapat mabalaan. Tunaan na muna yan. Ay, dari sa K5 News FM. Antes ini talakayon. Kung bala valid ini. Is this newsworthy? Padalman tani kag-imbestigaran. Paan side sang nagareklamo. Kagsang ginareklamo. Okay do, nami mani nga issue talakayon mga ka K5. Ang mga PDLs naton, mga persons deprived of liberty, isa sa sektor nga daw ano ay sakalag sang gobyerno. Ang iban sini sa ila, even dare to say nga damo nga sa ini sa ila or dako nga porsyento sa ila. Mga wrongly accused pa ni. Naway pa niya na convict niya mga tao nga niya. Pangkasuhan lang galing kay sa pagkahinay sa hustisya sa pungsod Pilipinas. Gatigulang ng tao sa prisuhan way pamapamatbatan. Ah, tiner ka sa prisuhan sang napulo ka tuig, igo magmura. Ah. Dismissed ang kaso ni gani acquitted ka. O ting 10 years mo tong agin uyang sa prisuhan, mabalik pa to. Muna kalawlaw ang justice systems Pilipinas mga kakipay. Liglawig sang sulat yung liyo. Do hindi ko ni maubos, isa lang yung kapagpungko, guro. Namin eh. Basahon ko na yung pag-commercial. At timing gini. Samtang nag-commercial ko, inom ta, ubusan nyo dang inyong DTX Coffee Mix para nakakape na kamo, nakadetox pa kamo. Tapos hindi ka mo magkalipat ha, magtumargid sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Dugangin pag isang D3 bio na may extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Kag, siyempre ang DDX 500, the superior antioxidant. Para sure ball ka mo na hindi ka mo magbalatian, hindi ka mo magmalasakit, kapag-ubag-uman ng chimpo mga kakeipa. Magapanumbalik pa kita makaligad ang malahalon gid ng mga pahanumdom. Oras, las 4:59.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
2: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa

0: aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: Hmm, so budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh.
0: Oh.
1: Di TX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid di TX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tao.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom di TX 500 ka Mighty C.
0: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mabagal sa mga buti ka.
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: TTX 500. Mahigko ba na ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500. Masalika TTX 500. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabasang nga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
14: Available now.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Lasingko otso na mga ka-K5, balik na rin sa aton programa.
3: El Castigador!
18: Ayong hapon kay Sir Allen Botejas ang Eagle Eye Basketball Club. Oy, salamat gid ha sa nag-draft sa kon. Ah, hampang to sa 40. Ito pa balhas. Pagkakasang bago-bago. Namlulit Fondal dra sa Simon Ledesma Haro. Good morning. Ah, mayong hapon. Sir Jay. AJ. Ay, mayong hapon pa shout out sa iCast nga nagsulod sa balay para manakop kag nag-aligar pa na may computeran di sa balay. Ah, kamo ni Gilisir, no? Kamo ni ang yagin sulod sa ngaykas. Kamo ni istoryahan ta subong hapon. Dali lang gid, builuhan ta ni, builuhan ta ni. Kapon ni tabo no, October 5, Lunes. Padra sa Molo, may gin sulod nga isa ka pribado nga balay ang iCast. Kaya may nakatimbre sa ila ko, no, na ginagamit na hukmungan sa mga nagaparinig-relyo. Hindi pinsaya sang tagbalay. pahuayan na namon sa mga dicer, sa mga kilala, grupo, manguroy. Galing kayo timin nagpanigarilyo. Siguro, kasi kung may nagreklamo man, o ano ba ang sistema, ginkantuan sang ICAST, hindi kong mamangkoton mo yung taga-ICAST, computeran, pagid ko nung lugar, ano, gin man balang plastada? Kung nareklamo sang pagbalay, sang iba na ginpang-aprehen, may manti... Although may ara kita sang Iloilo City Regulation Ordinance number 2013-348. Kung nag-aamyendar mga ka-K5 no, sang daan ng anti-smoking measures. Ang gina-target sini mga public places gid lamang no, mga workplace o sa trabaho ginatrabahuan mo da sa mga enclosed nga public spaces. For example, covered gym na hindi ka man nag-iapon na kapanigarilyo. O kung mga public conveyances. Ining local nga anti-smoking ordinance na naka-align man ni mga ka-K5 sa Executive Order No. 26 Series of 2017 kagsang Republic Act 9211 o kung ang Tobacco Regulation Act of 2003. O galing kay ining mga layi wa ay iya nagadumili sa pagpanigarilyo sa sulod asang isa ka pribado nga lugar. So kung balay mo na pribado nga lugar, hindi gani non-commercial nga mga residential property, hindi ka daya pwede ka sulod kag manakop mga ka-K5. Iti ang isa ka pribado nga lugar, obviously hindi siya public place, hindi man siya workplace. Kag hindi siya open sa general public. Now, para nga kabigon ini sang ICAST or sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force nga ginahukbungan sang mga nagapanigarilyo or ginapakadto dira, ginapasugtan nga magtipo na nagapanigarilyo, dapat ining private residence. Dapat nadula na gidya ang iya nga pagkapribado eh, hindi siya residential. Kasi once ginaistaran ina iya sang tagbalay, pribado ginaibisan na balis karon mo na kagpatakilidon kag lugoon mo pa na. Pribado ginaiyagyapon mga kakipay. In the same manner bala nga kung for example, fiesta sa inyo lugar, may nagpamiesta to nga mga tao kag nagpanigarilyo sa balay mo, hindi na daya madakop sang ICAST man, kasi private gyapon lugar, bisita ko na yan, nanigarilyo na dislaya, kasi amo na diya balay. Kasi ano isabat mo da, abe? Kasi kung sa legalidad naman, kung gin-label mo isa ka privado nga balay, bilang den sa mga nagapaligarilyo, dapat ya may konkreto kagid nga ebidensya nga naga-prove gid no nga may formal nga pagtililipon ra ang mga ka-K5. Yun lang tawo mo sa Article 3 sang konstitusyon no, section 2 sini iginagarantiya diriya ang proteksyon ha batok sa unreasonable why sa lugar nga searches kag bisan pang pagpanakop mga ka-K5 ang mga enforcer ya ang mga ICAST enforcer ta while ginarespeto taman kag ginatahod tagid ang ilang efforts kapag tapna sang pagpanigarilyo diri sa syudad iti may ordinansa ang mga enforcers they cannot simply enter a private dwelling mga ka-K5 nga wala sang valid nga search warrant. Pareho man habla magkadto kato sa lugar ni Mr. Rajero si Guarin Ganguso kung may search warrant to yung aton mga otoridad. Dariya, just because nga may ara kasang istorya na batian nga pinatipunan sa mga nagpanigarilyo kag may computer shop di sudlo na kag i-raid ha mga ka-K5. Tiko ng pribado nga lugar ginagamit siya sa mga tag-iya kag sa mga kakilala sang tag-iya ha, nga pribado sa gyapon nga lugar, di why da daya may mahimo, kahit iila na daya lugar, hindi ka mo gana iguro kasuhan na trespassing. O kung sa mga legal terms ni overreach. No, daw sobra na bala sa kundiin lang dapat ha, ang boundaries sa pagpatuman sang layi mga ka-K5. Isa pa ganyan sa mga isyo, katigin pang picturean to, katigin pang post sa social media. Dako naman yung isyo pag-abot sa privacy kay while insindihan tang tinutuyo sang ICAS na ipalabot sa publiko kating nagtrabaho sila. No, ang pagbutang mo yung pagbalhag ni mo isang litrato sang tawo sa social media nga waay isang permiso, waay isang pahanugot, madalman ka gina sa privacy da, data privacy law da. Iti ako na yatsura da, sino nga tag si mo sang pahanugot nga butang mo tsura ko da. Mahuyan ko da yan, din ay kabayadang yun ang ubra nyo. Ha, invasion of privacy. No, pati na sa nga aton nga civil code rights mga ka-K5. Doon nga tinaghambal naman ni si Mr. Inigo Garingalaw na ti medyo may gray area ko no, kay bisan pa nga pribado nga lugar natipunan sa mga tao mga panigrilyo wise lang may mahimo but to operate base man niya sa ilayang pag-insindi asang ordinansa kagsang ilang misyon sang grupo na Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Make no mistake ha, why kita nag-tolerar sa pagpanigrilyo? But personally, hindi ko yung gusto sang baho sang sigarilyo. Pero ti, paki-bakion taman ha. May kinamatarong man yung tao manigarilyo punara sa pribado nga lugar. Hindi mo daya ma-question bisan maano ka pa ha, mga ka-K-pop. Hopefully makakuha kita live interview with Mr. Inigo Garingalaw para nga makapaathag man sila kung ano gid ang kuning kaso gid man nga lalpon sa korte sang mga tag-iya sang pribado nga balay ang reaksyon sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Ngayong hapon kay Ma'am MG Bagaforo Bailaran, kay Sir Ricky Armentia, Dodoy Altoveros, mayong hapon, bali palagpat ang ICAST. Muning problema kisa, kay bisa ng mga ICAST, kani kung isa, may mga miyembro nga nagapanigarilyo. Van Bartolome Basinilio, trespass to dwelling. Ado amo ginaguro sir. Kundi dipindi niya sa natungdan, dipindi niya sa aggrieved party. Kung mapurso siya nga mag-counter man eh. Magpasaka man eh. Isang kaso mga kakiba. Pasudlon ta, katapusan nga balita. Agikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ano gidaw? Ano gidang ginapangandaan sang Provincial Task Force El Nino? Ang ila ba lang pagpanghanda daw makasiling balang El Nino nga? Hindi na ko da magkadto ah. Daw hindi ko na yung masarangan ng Iloilo ya. Preparado ka mo ya. Mahuyan lang tadi. Munayhan ka preparado ang probinsya sang Iloilo mga ka-K5.
13: K5 News FM. Pampion Report.
18: Ka-K5 Jenny, mayong hapon.
19: Yes, K5 Christian, subong adlaw nagsapol no ang task force, provincial task force El Nino. Iniagod nga is as early as now no planuhan na ang mga nagakaigo nga intervention or mitigation measures para sa gina-anticipate nga is epekto sang Super El Nino starting November until the first quarter of 2027 ka K5 Christian. So yung task force El Nino ang gin-create ni kumadumduman naton 2024 man to mitigate the same reason bala nga para sa El Nino. Syempre kag sang bulan lang sang Mayo gin kumbaga gin restructure inisya ni Gov Defensor kay K5 Christian. So ining task force El Nino gintunga ni siya sa lima ka sector. Ang lima ka sector ni would focus sa food security, water security, energy security, health security, kag public safety. Kag ang kada sector, kag K5 Christian, may mga kumbaga designated department of offices na sila nga mag-focus kag K5 Christian. So, nag-sari-saring intervention nila. Like, for example, for the food security, ang members nila di is the Provincial Vet Office, the Provincial Social Welfare and Development Office sa K5 Christian, which is ang focus ni K5 Christian sa aton nga members sa food security. Siyempre, they will formulate strategies to ensure nga mayara kita sa stable nga pagkaon, reduce ang food crop damages naton, kag minimize ang income losses sa aton nga mga farmers and fisher folks.
18: Okay.
19: On the other hand, ang water security sector naman nga pagabug-usan nga K5 Christian sa sang opisina sa provincial DILG Iloilo, DOST, PAGASA, NIA, kag IPPO, kag PIKAW. Ang the focus of this K5 Christian will ensure nga there is a bastante nga water supply sa mga kabalayan, healthcare facilities, kag agriculture area. So ipasiguraduhon nga hindi kita maka-experience sang drought sa K5 Christian. Second is the energy security sector. Mag-develop sila sang measures nga mamitigate o kung mapahagan-hagan ang mga power outages kag ipatektahan man ang aton nga mga power utilities. Next is the health security sector. Naatasan sila kay K5 Christian nga magpabaskog sa aton nga healthcare system paagi sa pagtapna o kung paglimit sa mga potential nga mga diseases during the tuman kainit ka tiyempo ang mga heat-related diseases ni Balaka K5 Christian like the heat stroke kag iban pa. And lastly is the public safety sector ka K5 Christian, which is amuni ang focus nila is mapahagan-hagan man o kung malimitahan ang mga incident pertaining ka K5 Christian sa mga siyempre kung drought kita ka K5 Christian, mabatsagan mo na naton ang siyempre may mga drama nag-umpisa ang mga insidente like mga pagpangawat because nga kumbaga limitado ang supply naton because may mga kulangan sa wadan ubra ang mga farmers naton na wadan sa ubra because of nga at nag-dry ang aton nga mga pananom na mo na black
18: so but silingon nagasanga-sanga ang mga epekto sang El Nino gali K5 Jenny no hindi lang niya gali nga nagaba mala ang duta nagabagtik ang duta nagapapatay ang mga tanom kag diway may makaon kasapatan pati pagpangawat nung duman pa sang tawo kiti way pagkaon mo no way ubra man
19: kagiba pag K5 Christian may mga iban man nga instances nga syempre nag-aagaway sang supply sang tubig like for example hoarding sa aton nga mga water bottles sa mga supermarket sa Balaka K5 Christian tapos mga inagaway ni sila K5 Christian usually gid sa supply sang tubig that's why nga as early as now divide na into major sectors agud nga each sectors makatutok sila ka K5 Christian, maka-fund sila, ano ang ilang obrahon, tapos kung ano man ang mga strategies na ilang nga ba implement, amo na rin ang ibutang sa Provincial Action Plan for El Nino sa provincial government ng K5 Christian.
18: Okay. Okay. Oh. Sino ni ang nagapamuno sang provincial task force sa El Nino?
19: Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
18: Okay.
19: Pero
18: si Colonel Salinas.
19: Yes, superheaded pa siya gyapon ni Gov Defensor. Yes, kay okay. Ang gimpasihan sa niya K5 Christian ang ginpapanaog nga executive order ni Gov Santi Talikdan nga kumbaga dira naka-stipulate na kung ano mga action or measures nga kinahanglan sa probinsya agod nga babahagan-hagan ang mga posible epekto sa El Nino.
18: Okay. Ang mga ahay, do ikaw ang nauna nga naigo sang El Nino. Sang El Nino K5 Jenin. Bumbahi lang dahil sa MITC kag
19: DTX Bio
18: kag DTX 500 dugay-dugay tapuson ta na lang niyo, duha na lang ka minutos. Nagapang banwa-banwa bala ang or may plano magpang banwa-banwa ang ining Provincial Task Force on El Nino para nga magpalabot sang impormasyon, technical assistance, or anuman da nga bulig kuning kaso iguo na kitagid sang ining Super El Nino K5 Gen.
19: Actually, ka K5 Christian, coordinated naman siya sa mga local government units mo. Whatever is, kung ano ang madihon sa Task Force El Nino, gina-cascade naman siya ka K5 Christian sa mga local government units natin sa Bugosga Provincia. So, hindi man siya directly halingate sa Task Force, pero gina-disseminate siya through the local government units.
18: Alright. Let's just hope for the best, you know. Kabay pang ng preparasyon natin, bastante. No, para nga kung iguon kita doon isang El Nino, hindi kita yung matamaan K5 Jenny. Salamat gid K5 Jenny gikan sa Iloilo Provincial Government.
19: Ini nga balita ang doon sa inyo sa DTX Cafemix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo inin si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. El Castigador.
18: Damo salamat K5 Jenny Kauyunan. Unang biktima sa El Nino. Wala na kita guro rason hindi kita ni kapreparar di ka ni mahalitan kita sa tumaan. Eti oh. Preparado na yung provincial government o may task force El Nino na kita. Equipped na kita. For the worst case scenario mga ka-K-pop, but it doesn't mean nga hindi kita magbululigay, no? Dapat may collective gyapon nga effort ikan sa tagsa ka pumuluyo. Para nga mapahagan-haga na ang negatibo nga epekto sini sa aton. Kung mag-start lang kita nga mag-care sa kada isa, no? May kwan baga na may awareness bala kita. Sa aton nga mga ginahimo, hindi ni matam-an ah. Bali Sir AJ ang pamangkot sang sanod di may computeran. Do sila lang. Do sila lang yang kabalo. May computeran gali da. Galantaw samtang nagadigamo may pa si Sir Ricky Armentia nagadigamo. Grabe la 5 media pa lang manyapon ka. Mga ka K5 ha, reminder. Hindi ka mo magkalipat magtumar sa Power Trio, ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, ang D3 Bio, na may extra virgin coconut oil kag vitamin D3, kag siyempre ang DTX 500, the superior antioxidant. Para nga protektado ka mo, adlaw-adlaw. Ka mo mag-siburo, pabago-bago nga klima. Sige na, kayway na kita oras aton nga pagpangalagan. Risa Martes ng edisyon sa El Castigador. Iban nga mga isyu, mga topiko, updates, dugang impormasyon. Bantayan sa aton nga Facebook pages. Bantayan niya ang isyu sang PDL sa kwano? Sa Pututa, no? Eh, padalman ta ni. Kung sa nga aton nga news team, nung makuha ta din nga impormasyon, ano ning isyu mga kakeipa. Tangalan sa bugo sa porsang K5 News FM Philippines, amon na President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, amon VPO K5L John Castaño, amon VP for Radio and Digital Operations sa K5 Reyes Peawala, amon Station Manager sa K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga estasyon, kampyon sa kalingawan kag serbisyo publiko, K5 News FM.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. may D3. Mabagatas mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! DDX 500! DDX Coffee Mix!
0: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DDX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DDX Coffee Mix!
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
20: DDX Coffee Mix! DDX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
20: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
23: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
25: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
25: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.33.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
30: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, October 6, 2026.
32: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
30: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
32: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
30: Sa mga pangulong dinalan. Ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal katapos ang iCast, ginreklamo matapos nga gindakop ang nagapanigarilyo sa sulod sang balay.
32: 112.5 million pesos nga balor sang droga nakumpiskar sang ICPO sa sulod sang siyam kabulan.
30: ICPO Director ginmanduan ang Traffic Enforcement Unit nga isyuhan sang temporary operator's permit ang tanan nga mga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules.
32: Lalaki nga ginapatihan may bitbit nga pusil sa Arevalo natukiban nga pellet gun lamang ini.
30: Sa balita National Department of Agriculture magasugod na sa pagpanagtag sang fuel assistance para sa mga mangisda sini nga semana sunod ang mga mangunguma antes matapos ang bulan sang Oktubre.
32: Balitang international, anum kasakay sang missing nga eroplano sa Bermuda mahimo patay na suno sa US Coast Guard.
30: Balita naman sa patagsang sports, Ray Bakina hindi makampang sa Wuhan Open bangod sa injury.
32: Balitang entertainment, Celeste Cortesi nakigbulag kay Jonathan Sterling bago ini mag-propose.
30: Amo ito ba ang mga headlines sa ito nagapanguna kalagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
30: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, chia seeds and sugar sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagpalabot sang mabaskog nga hibubunot kag reklamo sa ireklamo mo sa K5 ang tagiya sang isa ka nagserbi nga karinderya sa to matapos nga sudlon kag pangdakpon sa makatapos ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kon ICAST ang mga nagapahuway nga empleyado sa sulod sang ila pribado nga propiedad. Sakop sang Barangay North San Jose Molo ang lugar kag gidabanta nga alas 3:50 kahapon sang hapon natabo ang pagpangdakop. Suno sa tagreklamo, masobra lima katuig na nga sirado ang nasabit ka karinderya kag sa karon temporaryo na ini nga ginagamit sang ila pamilya bilang pribado nga lugar palahuayan. Bangod sa maayo nga relasyon, ginatugutan sa pamilya ang pila ka mga dicer nga magbilin sa ilang mga kagamitan kasubong sa mga bag, helmet kag cellphone sa among nga lugar kag magpahuway o kon magpiyong-piyong kon break time. Apang ginkasubot kagin kakibot sang tag-iya sang hinaliin na lamang nga ginsulod kag ginbuksan sa mga enforcers sang ICAST ang pwertahan sa nasabit ka propiedad agud magpatigayon sang pagpangdakop. Gindugan pa sang tag-iya nga pribado ang nasabit nga lugar kag wala sa guwa o kon sa pampubliko nga espasyo ang nasabit nga mga empleyado. Nagpabutyag naman sang pagpamatok ang pamilya bangod luyag nila nga mabalaan kung may nagkaigo bala nga otoridad ang nasamit nga task force nga magsulod sa isa ka pribado nga istruktura nga wala sang pahanugot sang tag-iya. Nagpanawagan man ani sa pamunuan sa ICAST kag sa mga natungdan nga otoridad nga hatagan sang paathag ang natubo kag respetuhon ang pribado nga espasyo sa mga pumuluyo agud nga malikawan ang paglapas sa kinamataro sang sa kinamatarong sang tagsa-tagsa.
32: Samtang nagdangat sa 112.5 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa sulod sang siyam ka bulan o kon humalin Enero 1 tubtob Setyembre 30. Base sa data sang ICPO, 543 ka operasyon ang napatigayon sa nagkalain-lain nga units sa diin 654 ka suspect ang naaresto, 16.54 kilograms nga kabukaton sang suspected siya buong na-recover, 287.8 grams sang marijuana, 3.1 grams sang kush o kung high grade marijuana, kag 2.8 grams naman sang liquid marijuana. Samtang sa nasambit nga numero sa mga naaresto, 174 ang high value individuals, 459 ang street level individuals, 12 ang naaresto paagi sa virtue of warrant arrest, kag siyam ang not listed individuals. Suno naman kay City Director Police Colonel Wilbert Parilla, padayon ng ila pagkontra batok sa illegal nga droga.
30: Alas 5.39 ang aton oras, ang masunod naman ng mga balita lokal. Nga inyong babatian, igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumarbisan na wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agun makalikaw kita sa stroke o kung heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginmanduan ni Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, ang Traffic Enforcement Unit o kung TEU na isyuhan sa Temporary Operator's Permit o kung TOP ang mga drivers nga wala nagasunod sa traffic rules. Ginpahayag ni Parilla nga luyag niya nga istriktuhon ang pagsulundan sa trapiko bagod madamo nga mga motorista ang nagasalig sa pawarding lamang. Sunod pa sa direktor, nga isa sa mga nakita nila nga rason sa mabugat nga trapiko ilabi na sa mga terminal, amo ang pagpinagusto sa mga jeepneys, bus kag taxi drivers sa pagpundo sa hindi husto nga lugar agud nga magkuha o kun maghulat sang pasahero. Isa pa sa ginatagan pagtamod ni Parilla nga dapat man isyuhan sang TOP ang mga naga-motorsiklo nga wala naga-helmet, mga drivers kag sang pampubliko nga salakyan nga wala naga-suksok sang husto nga padapton. Sa pahayag pa sini nga kun wala sang uniforme ang mga taxi drivers, dapat magsuksok ang mainis sang light blue t-shirt kag sky blue naman sa mga jeepney drivers. Ginadumilian naman ang sleeveless nga shorts kag sumaman chinilas. Liwat naman nga nagpahalumdom si Parilla nga hindi pwede parkingan ang guwa sang terminal bangod nga naghatag ini sang huol sa publiko nga nagatuga sa mabugat nga trapiko sa daranon sa siyudad sang Iloilo. Samtang masakit naman sa bulsa suno kay Parilla ang pinalidad sa Land Transportation Office o kun LTO.
32: Sa dugang nga balita lokal, nagtugas ang kaalarma sa mga pumuluyo sang nakitaan ng isa kalalaki nga ginapatihan bit-bit ang pusil sa barangay Mohon Arevalo sang Oktubre 3. Arestado ang isa kalalaki matapos makitaan sa CCTV camera nga nagalakat kag may bit-bit nga armas nga nagtugas ang kaugmat kag kaalarma sa mga pumuluyo. Nagresponde sa lugar si punong barangay Rico Francis Acap kag ang mga kapulisan sang Arevalo PNP kag ginkasang negosasyon sa lalaki nga sa ulihi nagresulta sa iya pagkadakop. Ginrekisa sa mga otoridad ang lalaki kag na-recover sa iya ang nasambit nga armas apang sang ulihi natukiban nga isa lamang ini kapilit gun. Nagbalik sa hilway kag luwas nga sitwasyon ang komunidad matapos ang insidente.
30: Oras Philippine Standard Time alas 5:42. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 para makalikaw kita kag mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madamo lang nga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagpabutyag sang bugos nga suporta ang Human Settlements Adjudication Commission sa pagselebrar sang National Shelter Month 2026 sining Oktubre. Katuyuan sang selebrasyon nga mapalapnag ang ihibalo kag serbisyo angot sa pabahay, seguridad sa pagpanag-iya sang balay kag proteksyon sa mga home buyer kag homeowners. Suno kay Attorney Ayin Dream Aplasca, Attorney 4, Legal Division sang HSAC6, ang ila tratapan amo ang isa ka quasi-judicial government agency nga nagapasiguro sang madasig kag impartial justice sa real estate kag property disputes. Dugang pa, lakip sa ilang ginaresolbar amo ang mga real estate development kag transactions, homeowners associations, zoning kag local appeals kag iban pa. Wala naman sang backlog sa mga kaso sang ITSAC-6 apang naglaom sila nga may ipahamtang bilang regional chief adjudicator.
32: Samtang mangin mapinuslanon ilabi na sa mga mangunguma kag sa tiun sang El Nino phenomenon kun tigayon na ang mangin fully operational ang Halaur Dam. Suno kay Department of Agriculture Region 6 Director Dennis Arpia, ang ila isaman sa mga ginatutukan sa karon among pagpasangkad sa irrigation capability bangod ang El Nino ang liwat-liwat man nga nagaka-eksperyensyahan. Dugang pa sang direktor, magahatag man sang technical assistance ang ila talatapan sa mga mangunguma. May mga natumod man ang DA-6 nga mga area sa diin makadala sang optimum yield kagsabahin sang vulnerable areas ginapanugyan nga temporaryo nga magtanom sang alternative crops nga wala man nag-require sang tuman kadamo nga tubig. Nahibaluan nga ang Hala or Dam ang ginatanaw nga makabenepisyo sa 31,840 ka-hektarya sang agricultural land kada tuig kag mabuligan ang 25,000 farming households.
5: Balitang National.
30: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:45. Ang mga balita nasyonal ng inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi kang maghamis ng kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod, kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpahayag sa Department of Agriculture o kung DA nga ginatutukan gid sa national government ang posible epekto sa El Nino sa pungsod ilabina sa sektor sa agrikultura. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nagahingyo ang DA sa kabugusan nga 45 billion pesos nga pundo sa Department of Budget and Management o kung DBM para sa ila El Nino Response Program. Kabahin sa nasabit ng pundo ang 6.2 billion pesos ng United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o kung uplift nga ginatalanan naman para sa paghatag sa bulig sa mga mangunguma kag mangingisda sa bilog ng pungsod. Target sa DA nga masuguran subong nga simana ang pagpadagdag sa fuel assistance para sa mga mangisda kasa naglain-lain nga bahin sa pungsod. Tinutuyo sa programa nga mabuligan ang mga mangisda sa pagatubang sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo bangod sa global crisis samtang nagapanghandaan daman ang gobyerno sa posible epekto sang El Nino. Suno kay Secretary Laurel, gina-finalize na sa karon ang opisyal nga listahan sa mga mangunguma nga sunod nga makabaton sa nasambit nga bulig. Target sa departamento nga mapanghatag man sa ang bugos nga pundo para sa mga kwalipikado nga mangunguma antes matapos ang bulan sang Oktubre.
32: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpasiguro sang Department of Agriculture nga mayara sang bastante nga supply sang bugas kag iban pa nga mga produkto sa agrikultura tubtub matapos ang Super El Nino. Suno kag Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, bangod sa among phenomenon, ginapalabot nga magkulang ang pungsod sang tubtub 700,000 metric tons nga humay. Angot sini nagapadayon ang lokal nga produksyon pagi sa National Food Authority o kon NFA kagpadayon man ang ila pagbakal sang humay halin sa mga mangunguma. Dugang pa sang opisyal nga importante nga madugangan pa ang mga cold storage facility sa pungsod agud didto ibutang kag mapreserbar ang mga agriculture products.
5: Balita International.
30: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa Balita International. Ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagapanamiinis ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Mahimo nga patay na ang tanan nga sakay sa isa ka medical transport aircraft matapos nga ini ang gulpi lamang nga nadula. Ang summit ng aeroplano ang naghalin sa Bermuda kag padulong sa Boston. Suno sa United States Coast Guard, gintapos na nila ang search and rescue operation sa katubigan malapit sa Nantucket, isa ka isla sa Massachusetts. Natabo ang insidente sa Sabado sa diin nadula ang kontak sa Federal Aviation Administration sa Gulfstream G-100 ng aeroplano. Nakakita naman ang autoridad sa mga debris o kung mga bahin sa aeroplano nga ginapahayag halin sa nasabit ng aircraft. Sakay sa aeroplano ang apat ka Canadian nationals kag duha ka Bermudian nationals. Padayon pa nga ginahibalo sa mga autoridad ang posibleng nga kabangdanan sa pagkahulog sang aeroplano.
32: Sa dugang nga balita international, duha ka tawo nga ginalakipan sang kapitan kag isa ka crew member ang ginreport nga nadula matapos magkulob ang ilang ginasakyan nga fishing boat sa Jeju Island, South Korea, sang Lunes ang aga, Oktubre 5. Alas 3 ang kaagahon sang Lunes, sang nakabaton sang report ang Jeju Regional Coast Guard angot sa pagkulob sang Seongjin No. 7, ginabanta 65 kilometers sa northwest sang Sagui Island sa Jeju City. Sa 11 ka crew members sang barko, siyam ang gilayon nga na-rescue, 8 ka Indonesian kag isa ka Vietnamese. Padayon naman nga ginapangita ang isa pa ka Indonesian crew member kag ang Koreano nga kapitan sang barko. Nagpadala naman ang Jeju Coast Guard sang duha ka helicopters kag siyam ka patrol vessels para sa search and rescue operations sa mga nadula. Apang ginapaabot nga hindi ini mangin mahapos bangod sa babaskog nga hangin kag dalagko nga mga balod sa dagat. Samtang nagpagwa naman sang emergency order si South Korean Prime Minister Han Seong-suk kag ginmanduan ang Korea Coast Guard lakip ang Ministry of Oceans and Fisheries nga hatagan sang prioridad ang pagpangita sa mga nadula nga crew members sang barko samtang ginpaandaman man sila nga maghalong sa ila operasyon.
6: Baglitang Sports, Sports, Sports.
30: Sa detalye naman banwas ang balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag klinika Spore Biotics nagabulig ini tinlo sa aton chant kagulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nag-isol na sa Wuhan Open si world number 1 Elena Rybakina bangod sa injury. Ginkumpirmar ini sa tennis tournament kag suno sa report may injury siya sa tiil. Suno sa 27 anyos nga tennis player sa Kazakhstan, magapaayo anay siya antes magbalik kag maghampang sa nasamit nga turnilyo. Madumduman nga ginlotos siya ni Alina Chariva na ranked number 118 sa ikaduhang round sa China Open. Sa nagligid nga bulan nangin kampiyon siya sa US Open, subuman nga kasaka siya sa number 1 ranking sa bugos nga kalibutan.
6: Balita Entertainment.
32: Kumpirmado na nga bulagay si Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese kag anay partner sini nga si Jonathan Sterling. Gintago sang reality series nga Celeste Unscripted ang matuod nga istorya angot sa magkahagugma tubtub sa ulihi. Apang sa season finale sang show, ginbuyagyag nila nga may plano na nga magpropose si Jonathan sa isa ka private island sa Palawan apang sa baylo nga engagement nagresulta sa pagbulagay ang among trip. Apisar sang ila pagbulagay, ginbuyagan sila sa gihapon sang isa ka anak nga lalaki. Sa piyak nga bahin, nagwa naman ang issue nga ginbaylo ni Jonathan kay Celeste ang anay man beauty queen nga si Bianca Manalo. Kun madumduman sang Abril, ginanunsyo ni Cortese kag Sterling ang ila palaabuton nga baby boy kag si Manalo naman ang bag-o ginlamang halin sa isa ka long-term relationship kay Senator Sherwin Gatchalian.
30: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:52.

0: Christmas.
1: Mga kaki 5, 80 dias na gid lamang ang nabilin, Pasko na. Standby na mga kaki 5 sa masunod nga mga pagbalita sa agenda sa Bilyonaryo News Channel, magasunod sa dili gid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the family.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: solusyon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX
8: Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: lagyan ni Gasoso na detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nasundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at nagatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
1: Resibo laban sa resibo. Ano man ang ilabas ng umano'y bagman na si Rodolfo Gracioso ay kaya raw tapatan ng pangalawang pangulo.
2: Marami pa raw hawak na ebidensya si VP Sara. Ang motibo raw sa paglantad ng sibak na pulis, misunderstanding sa pera.
3: Si PBBM ang itinuro ng bise sa likod ng mga paninira. Ang Malacanang, mabilis ang buwelta. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
3: At ako si Corina Sanchez.

Rojas, simulan na natin ang agenda. Resibo reveal. VP Sara, isa-isang sinagot ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso. Dating tauhan na si Jeffrey Tupas, inalokdaw ng bahay sa Forbes Park para bumaligtad. Dalawa sa umano'y cash houses, pagmamay-ari nga ng mga Velasco ayon sa NBI. Koneksyon ng mag-asawa sa dalawang resort sa Marinduque, kumpirmado rin. Exclusive kumpanya ni Man Scarpio, may milyon-milyong pisong transaksyon sa 13 Chinese companies. Isa pang exclusive kumpanyang iniugnay kay Contractor Joseph Lara, may higit 13 billion pesos na mga transaksyon. Freeze order laban sa assets, aprobado na. 3-year high inflation bumilis sa 7.2% nitong Setyembre. Higit 100 lugar na sa state of calamity na dahil sa El Nino. 388,000 na katao apektado. At Alex Ayala spotted sa show ng Chanel sa Paris Fashion Week.

0: Bumalag at naglabas ng resibo pa si VP Sara laban sa mga alegasyon ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso Jr. Kabilang sa mga ipinakita ng bise ang pag-uusap nila ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Ang detalya sa agenda report ni Angelo Caballero.
1: May resibo. Isa-isang inilatag ni Vice President Sara Duterte ang mga larawan, records at iba pang ebidensyang aniyay sumasalungat sa mga aligasyon ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference sa Davao City, mariing itinanggi ni Duterte ang mga pahayag ni Gracioso na nag-uugnay sa kanya sa umano'y serye ng paghatid ng mali-maletang pera sa magkakaibang transaksyon mula 2018 hanggang 2022. Si Gracioso ay dating miyembro ng security detail ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Pero ayon kay Duterte, hindi niya personal na kilala si Gracioso.
2: Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at nagatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
1: Isa-isang kinisyon ng bise ang mga petsa at pangyayaring nakasaad sa affidavit ni Gracioso. Nagpakita siya ng mga larawan na aniyay magpapatunay na nasa ibang lugar siya sa ilang petsang sinasabing tumanggap daw siya ng mga cash deliveries.
2: Noong December 2017, nakuha ko ang motor noong December 29, 2017 at fully paid ito noong February 2, 2018. So makikita nyo, yan, nasa Luzon pa ang caravan, sa La Union, maraming photos pero pumili na kami para hindi umaba. Luzon, La Union, ayan po ang XSR. Sa Basilica Minore of Our Lady of Charity, Agoo. Yan, kung nasa Visayas na ang caravan, sa Our Lady of Guadalupe Church, Valladolid, Negros, or Occidental. Pinili namin yung mga simbahan para madali ninyong mahanap kung totoo ba yung simbahan.
1: Sinabi rin ni Duterte na kinausap niya mismo si Velasco para alamin kung ano ang posibleng dahilan ng mga pahayag ng dati nitong security aide. Ipinakita pa niya ang screenshots ng pag-uusap nila ni Velasco.
2: Sabi niya, "Yes po, ma'am. Tingin ko may tama sa ulo."
1: Hinala ni VP Sara, posibleng nag-ugat sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa pera ni na Velasco at Gracioso ang mga aligasyon.
2: Ang motibo niya ay sama ng loob sa mga Velasco at pera.
1: Direkta ring itinuro ni Duterte ang Marcos Jr. Administration bilang nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya.
3: Motivated by money siya. So ang tao naman na motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan. Kumbaga transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako.
1: Mayroon daw mga pagtatangkang kumbinsihin ang ilang taong malapit sa bise na magsalita laban sa kanya. Isa sa mga binanggit niya ang dating Davao City Information Officer na si Jeffrey Tupas na pinangalanan din ni Gracioso sa kanyang affidavit. Ayon kay Duterte, inalok umano ng pera si Tupas kapalit ng pagbaliktad nito laban sa kanya.
2: Maaring pinangalanan ni Gracioso si Tupas dahil baka iniisip niyang nangangailangan ng pera at desperado si Tupas matapos nitong mawalan ng trabaho. At dahil sa kanyang homophobia, naisip niyang madaling targetin ang isang bakla na may pinagdadaanan na pagsubok sa buhay.
1: Hindi muna inilabas si Duterte ang lahat ng hawak niyang ebidensya laban kay Gracioso. Inaasahan din ng bise na matapos ang imbestigasyon, magsasampa ang NBI ng kaukulang kaso laban kay Gracioso. Nakatakda namang isumite ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit ngayong Webes.
4: Samantala, tumanggi muna ang bise na talakayin ang anumang aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes patungkol sa umano'y unexplained wealth niya at iba pang usapin na may kaugnayan sa kanyang impeachment proceedings. Para sa agenda, Angelo Caballero, Billionaire News Channel, Davao City.
0: Agagong welta ang Malacanang sa paninisi ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, wala namang ibang sumisira sa bise kundi ang kanyang sarili.
5: Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Wala nang sisirain pa kay VP Sara. Ito ang buwelta ng palasyo sa press conference ng Vice kung saan itinuro nito ang Malacanang bilang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Ayon kasi sa Vice, ang lahat daw ng issue ni Pangulong Bongbong Marcos ipinabahid sa kanya. Sa Pangulo raw kasi nag-ugat ang usapin ng mali-maletang pera na idinedeliver sa mga opisyal na hanggang ngayon ay hindi anya nito sinasagot.
7: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag. Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang Annex A, Annex B, Annex C. Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan about confidential funds, sa mga pondong natanggap nila. Pero bakit tahimik siya? Wala siyang Annex A, wala siyang Annex B, wala siyang Annex C.
6: Lahat naman daw kasi ng perang maaaring nagpayaman sa mag-asawang Duterte makikita sa kanilang bank records. Kaya huwag daw ibalik kay PBBM ang usapin ng unexplained wealth ni VP Sara. Dahil ni Cinco, hindi daw nakinabang ang Pangulo. Matapos ang pagharap ng Visa sa media, mensahe ng Malacanang, mukha naman daw marunong magpaliwanag si VP Sara. Pero tila namimili raw ng ipapaliwanag ang Vice dahil tahimik ito sa umano'y paglustay niya sa kanyang confidential fund at ang mga pondong umano'y natanggap nila. At kung may sinisira man daw kay VP Sara, wala na raw iba kundi ang sarili niya. Tayo ng Malacanang, panindigan ng Vice ang kanya ba ginawa, hindi yung magtuturo siya kung kailan nagkakabukingan na. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
4: Kumpirmado na ng NBI na pagmamay-ari ng mag-asawang Lord at Wen Velasco ang dalawa sa itinurong cash houses ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso. Dawit din ang dalawang resort sa Marinduque kung saan incorporators umano ang Velasco couple. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
8: Pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nitong si Rowena Velasco, ang dalawang bahay sa Valle Verde to sa Pasig na una nang tinawag na cash houses ng umano'y dating bagman at security aide ni Velasco na si Rodolfo Gracioso. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay batay umano sa nakalap nilang official records mula sa Securities and Exchange Commission. Kasama na rito ang bahay sa Sampaguita Street na bagaman nakapangalan sa personal aide ni Mrs. Velasco ay nakadeklara namang address nito sa SEC registration ng Eagle Assets and Realty Incorporated kung saan siya ay president. Ito rin ang tinukoy ni Gracioso bilang unang bahay ng mga Velasco kung saan umano siya kumukuha ng cash for delivery. Ang isa pang bahay nasa Champaca Street naman. Nakarehistro rin daw ito sa nabanggit na kumpanyang pinamumunuan ni Mrs. Velasco. Sinilip din ng NBI ang records ng Amara Resort and Villas sa Torrijos, Marinduque. Nabanggit din kasi ito ni Gracioso sa kanyang affidavit na pinuntahan daw ni VP Sara sa kalagitnaan ng 2019 midterm elections para i-endorse si Velasco. Batay sa pagsisiyasat ng NBI, hawak daw ang resort ng Amara Equity Ventures Incorporated kung saan principal incorporators umano ang Velasco couple noong 2018. Pagdating ng 2023, binenta raw ng mag-asawa ang kanilang original shareholding sa third parties pero sa kasalukuyan ay stockholder pa rin daw si Mrs. Velasco at nagsisilbi pa bilang vice president. Nadiskubre rin ng NBI ang isa pang resort sa Marinduque, ang Sara Resort and Cabanas na hawak daw ng 888 Wealth Star Corporation kung saan president at chairman daw ang Velasco couple.
9: Sinasabi natin dito, there is a claim from this witness na dinala rito, nilay detector test natin. But we are not relying on that. Kailangan ibangga natin sa material evidence, corroborating evidence, testimonial evidence, documentary evidence. At ito yung ginagawa natin. So far, nandun tayo ngayon dun sa pag-validate ng relationship niya sa mga Velasco and to the claim to the properties. And so far, ito, andito nga tayo, tumutugma.
8: Pagdidiin ni Matibag, malinaw na raw ngayon kung kanino konektado ang properties at magtutuloy-tuloy daw mula rito ang kanilang mas malalim pang pagsisiyasat.
9: We go to the documents ng mga SEC, GIS, BIR records, AMLC record, kung paano nagkaroon ng property, paano na-acquire, sino yung mga iba pang owners dito, interesting na owners, ma-identify natin. Tapos saan ang galing yung pondo? Saan ang galing yung pondo? And yung pang iba pang alegasyon ni Mr. Gracioso na ating iba-validate.
8: Sa ngayon ay wala pa raw impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Velasco couple. Kung meron daw kasing tunay na makakapagbigay linaw sa mga alegasyon, yun ay ang mag-asawa mismo. At kung meron daw personal advice si Matibag sa mga abogado ng Velasco couple, yun ay ang hikayatin silang makipagtulungan sa investigasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Namumurong silipin ng Anti-Money Laundering Council ang Kale 88, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Sa day 34 ng impeachment trial, tila nadiin pa ang mga transaksyon nito sa mga kumpanya mula sa China. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah?
10: Corina, paanong ang kumpanyang merong pupunang nasa 125,000 ay merong cash inflows na nasa 776 million pesos? Yan yung tanong ni Senate President Win Gatchalian tungkol sa Kale 88, ang kumpanya ngang naiuugnay kay VP Sara. At nakalkal pa itong daloy ng pera sa nasabing kumpanya kabilang yung mga naka-transaction daw nito sa China na na-flag na rin pala dati ng ibang bansa.
11: Posibleng kandidato para sa money laundering investigation ang Kale 88 Foods Corporation, ang kumpanyang idineklara ni VP Sara sa SALN niya sa ngalan ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio.
12: Merong pumasok 776 million sa Kale 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million.
11: Tanong ni Gatchalian, saan makikita sa financial records ng Kale 88 ang 776 million pesos? 125,000 pesos lang ang paid-up capital ng nasabing banana chip company. 23 million pesos lang umano ang cumulative sales, habang nasa 18 million ang assets at 20 million ang liabilities. Hindi masabi ni Bonaventura kung saan napunta ang 776 million dahil hanggang sa mga record lang daw ang pwede niyang patunayan.
13: We'll have to check po yung kung may predicate crime po.
12: Pwede siyang maging candidate.
13: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
11: Pero hindi raw ibig sabihing money laundering na agad ang mga transaksyon.
13: We have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking.
11: Una nang kinumpirma ng AMLAC records na nasa 319 million pesos ang remittances na natanggap ng Kale 88 mula mainland China at Hong Kong. Sinigundahan ni Senator Judge Risa Ontiveros ang naunang ulat ng Billionario News Channel na posibleng may Chinese government ties ang mga kumpanyang nakatransaksyon ng Kale 88. Isa rito ang China National Township Enterprises na lumalabas na nasa ilalim ng China's Ministry of Agriculture at kalaunay naging state-owned agricultural enterprise. Tinukoy rin niya ang Beijing Zhen Weifang Food Company na nakatransaksyon din ng Kale 88. May ugnayan umano sa Xinjiang Fruit Industry Group, isa rin daw Chinese state-owned enterprise.
14: Itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party.
11: Ang chairman umano ng Beijing Zhen Weifang, miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPCC.
14: Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests and they frequently act as interlocutors with foreign government officials, businesses, and academic institutions.
11: Kinilala naman ng AMLAC witness ang mga inulat ni Ontiveros. Giit naman ng depensa, walang nakasaad sa AMLAC records na ang China mismo bilang bansa ang nagpadala ng pera o na illegal ang China-based companies. Lumabas din sa cross-examination na ang remittances ay wala umanong record na nagpapakitang direktang napunta ang pera sa mag-asawang Duterte.
10: Corina, sineseryoso raw ng National Security Council itong lumabas na impormasyon patungkol nga doon sa cash inflows ng Cali 88 na mula sa China at sisilipin daw nila kung posible bang merong implication ito sa national security at tinitignan daw nila ang information at makikipag-ugnayan sila sa intelligence at investigative agencies para sa assessment nito. Balik sa iyo, Corina.
0: Hanapin ang gaba itong mga transaksyon na yan sa SALM ni VP Sara kasi hindi ba unexplained wealth pa rin naman itong alegasyon?
10: Yes, Corina, mismong si Presiding Officer Cheese Escudero yung gumawa niyan kanina kung saan kinumpare niya itong lumabas na AMLOC records doon nga sa SALM ni VP Sara at mula raw 2022 to 2025, nasa 424 million yung reported transactions ng mag-asawa. Pero kahit daw kapag na-total yung declared net worth ni VP Sara sa apat na SALN ay nasa humigit kumulang 336 million lang daw ito. Doon naman sa mas malawak na figure, yan yung mula 2007 to 2025 na period kung saan nasa 4.4 billion yung transactions kumpara sa 840 million kung ito total daw lahat ng net worth na nakasaad doon sa kanyang SALN. Although, Corina, hindi ito direct na one-to-one comparison dahil daw ang AMLOC figures ay parehong ay perang dumadalo rather sa mga account habang yung SALN naman ay yung kung alam natin, yan yung snapshot lang ng assets at liabilities sa isang takdang petsa. Tinanong kanina ni Escudero, Corina, kung paano na-explain yung malaking pagitan nga ng mga numero pero hindi ito maipaliwanag kanina ni AMLOC Executive Director Ronel Buenaventura base raw sa records na hawak niya. At although there appears to be some disparity, hindi pa raw ito matuturing na by itself na proof na unexplained wealth at nasa appreciation pa rin naman daw ito ng Senate Impeachment Court. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
5: Aabot sa halos 200 million pesos ang halaga ng pera sa walong bangko ng mag-asawang Duterte na hindi umano isinama sa SALN ng bise. Yan ang agenda report ni Dexter Galibe live mula sa Senado. Dexter, ano na ang latest sa paglilitis?
15: Pinky, 2 down, 11 more to go. Yan ay matapos simulan ng impeachment court o ng prosecution na iharap ang mga opisyal o kinatawan ng mga bangko kung saan mayroong account itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mance Carpio. Unang iniharap ng prosekusyon ngayong hapon ang branch manager ng Land Bank San Pedro sa Davao City na si Eunice Sumatra. Isa siya sa 13 testigo mula sa 8 banking institutions na ihaharap sa impeachment court para bigyang liwanag itong mga transaction reports na inilahad ng AMLOC. Ayon kay Attorney James Brian Ibrahim Ali, ang private counsel for the panel of prosecutors, aabot ng humigit kumulang 190 million pesos na pinagsamang halaga mula sa 8 bangko mula 2022 hanggang 2025 ang hindi kasama sa mga idineklara sa SALN ng VP.
16: That is the qualification of the 190 million which provides that it is not declared in the SALN. So that is a total not declared in the SALN.
17: Cumulatively.
16: Certainly we're not trying to mislead by saying that that is the total amount. That's why the qualifier at the last portion was important that the 190 million pertains to not declared in the SALN through the years of 2022, 2023 until 2025.
15: Una nang inilahad ni AMLOC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na noong December 5, 2024, abot sa higit 2.37 million pesos ang na-withdraw over the counter sa San Pedro branch ng Land Bank dyan sa Davao City. Ang account ay nakapangalan kay VP Sara at para ito sa kanyang payroll mula sa kanyang sweldo sa gobyerno. Pina-identify sa kanya ng prosekusyon ang mga bank account at yung mga nakapangalan dito, yung mga nasabing bank transactions at yung year-end balance ng nasabing account ni VP dyan sa San Pedro branch para sa mga taon mula 2022 hanggang 2025. Pinky, matapos itong si Sumatra ay iniharap din ng prosekusyon ngayong hapon itong si Raquel De La Serna, ang branch manager naman ng Land Bank sa may R o Ramon Magsaysay sa Davao City. At dito binigay sa testimonya ni De La Serna, sinabi niya na mayroong dalawang bank account si VP sa nasabing branch pero ito ay sarado na. Meron namang isang active na bank account ang kanyang mister na si Attorney Man Scarpio na nagsimula noong 2022 na mayroong higit 500,000 na mga halaga ng mga deposits. Pero pagsapit ng 2025 ay umabot na ito sa 1.3 million pesos. Piki.
5: Dexter, ano ang aasahan natin sa impeachment trial bukas?
15: Piki, bukas, syempre yung 11 nalalabi na mga opisyal o representatives mula sa 7 bangko na lang dahil tapos na itong land bank. Mauuna bukas ang Asia United Bank, susundan yan ng Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank, BDO. Inaasahan natin maging madugo itong pagtatanong ng prosecution o maging ng cross-examination ng depensa sa BPI dahil dito yung naunang na-report ng AMLAC nagkaroon ng error doon sa unang in-report nila doon sa House dahil magkaiba yung halaga ng bank transactions ni BP kumpara doon sa mga isinumiting ebidensya naman dito sa Senado, kaya umabot lang ng 4.4 billion pesos ang umano'y kabuuan o aggregate na bank transactions ni VP Sara. Pinky.
5: Ito yung tinatawag nilang glitch, Dexter, no?
15: Mm-hmm. Yan yun na, Pinky, yung glitch doon sa BPI. So inaasahan natin magiging mabusisi ang pagtatanong ng mga maging ng mga senator judges dahil alam natin gusto nilang malaman bakit yung 2 billion ay parang naging 2 million na lang. At isa pa sa mga inaasahan natin maging madugo tomorrow dahil kaya pinanghuli itong mga bangko nito ay yung mga magmula sa kinatawan ng BDO, tatlo yan na mga opisyal ng BDO ang ihaharap. Pero yung mga mauunang bangko, Pinky, aasahan natin na 30 to 1 hour lang ang magiging pagtestimonya nila dahil kanina nag-ruling na ang presiding officer na si Senator Chis Escudero na papayagan na summary na lamang ng mga nilalaman ng mga bank accounts ni VP Sara, maging ni Attorney Man Scarpio, ang ilalahad bukas na ipapa-identify dun sa mga opisyal na naimbitahan na pinasapina. Pinky.
5: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
17: Nagpaliwanag na si Impeachment Court Spokesperson Reggie Tongol kay Senator Judge Raffy Tulfo kaugnay sa pahayag niya na posibleng may hatol na kay VP Sara sa December 16. Nag-courtesy visit si Tongol sa opisina ni Tulfo at sinabing projection lang ang nabanggit na petsa. Pinayuhan naman siya ni Tulfo na maging mas maingat sa pagsasalita sa media at kumonsulta muna sa Senator Judges bago maglabas ng opisyal na pahayag.
18: As a good soldier in this line of profession and in as my duty as a spokesperson, I take the comments of the good Senator Judge Raffy Tulfo and all the other senator judges, I take it on the chin. I accept their, and I am very grateful actually for their guidance and for always handholding me in how to perform this job as a spokesperson. So I am just full of gratitude for them and I will take it on the chin as it is. It's part of the job.

bumilis sa 7.2% noong Setyembre ang inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Para sa ilang ekonomista, ito'y

0: sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni
1: agricultural products dahil sa weather disturbances.
0: Ito'y isang wake-up call para sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Jillian.
1: At transport. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot sa 5.4% ang average inflation, mas mataas sa 2-4% ceiling ng gobyerno. Ang core inflation naman, pumalo sa 4.7%. Hindi pa masabi ng PSA kung muling lalagpas ng 7% ang inflation sa mga susunod na buwan, pero nagbabala ito tungkol sa risks.
2: Yung ating inflation rate, at least the month-on-month uptick ay medyo spread, no, sa dami ng mga commodity groups, 11 out of 13. And in terms of areas, spread din siya sa 16 out of 18 regions. So while we hope that it will go down, what we're seeing is that there are a lot of risks in terms of the items. Plus yung mga masasabi nating mga heavy weights, no, doon sa ating basket, food, energy, transport.
1: Wake-up call para kay economist Jonathan Ravelas ang 7.2% inflation. Kinakailangan daw masolusyunan ang supply-side constraints bago pa lumala ang inflation. Dagdag niya, mataas ang posibilidad ng 50 basis point rate hike base sa latest data. Sinabi naman ng DepDev na pinalalakas na ng pamahalaan ang mga hakbang para mapababa ang electricity at transport costs at mapalakas ang food storage at supply. Samantala, nananatili raw na vigilant ang Bangko Sentral ng Pilipinas at sinabing patuloy na susuriin ang epekto ng Middle East conflict at weather disturbances sa inflation at growth outlook. Para sa Agenda, Jillian Jeronimo, Billionaire News Channel.
0: Exclusive, kumpanya ni Man Scarpio, may milyon-milyong pisong transaksyon umano sa 13 Chinese companies. At Senador Jigoy Estrada dinepensahan ng tila pagsimot sa opisina. Susunod yan sa Agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Nananalo! Yes!
2: Makakauwi
1: ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
4: Are you ready for a transformation?
5: May pag-asa pa naman.
6: Oo naman, kayang-kaya natin.
4: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.
7: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA, Ortigas Flyover. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Ortigas Avenue. Moderate to heavy naman ang northbound lane habang mabilis ang southbound lane. Nakuha ng Billionario News Channel ang export records ng Kale 88 o ang kumpanyang pagmamayari umano ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio. Sa aming pagsusuri, top recipient ng banana chips exports nito ang isang food company na konektado raw sa gobyerno ng China. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
8: Na ang utong Pinoy ay hindi ko...
9: Top consignee ng Vice President Sara Duterte Ling Company na Kale 88 Food Corporation, ang Chinese company na Beijing Zhenhui Fang Food Company. Ang kumpanyang inilahad ni Senator Riz Ontiveros na konektado umano sa Chinese Communist Party. Ayon sa Bureau of Customs Export Records ng kumpanya na eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, may 10 export records ang Kale 88 sa Beijing Zhenhui Fang mula 2024 hanggang 2026. Ang kabuuang customs value ng exports nito aabot sa 41.4 million pesos. Sa aming pagsusuri, mayroong 13 Chinese companies na nakatransact ang Kale 88 mula 2023 hanggang ngayong taon. Aabot ang halaga ng export records nito sa 217.3 million pesos. Bukod sa Beijing Zhenhui Fang, isa pang Chinese state-owned company ang may transaction sa kumpanya. Yan ang China National Township Enterprises na nakatanggap ng 22.3 million pesos worth of customs value exports noong 2023 at 2024. Ang kumpanyang Qingdao Sinorail Logistics Company hindi pa matiyak ng Billionaire News Channel kung may Chinese state ownership, pero mayroon itong agreements sa Chinese Ministry of Railways. Sa kabila nito, majority ng mga Chinese company na nakalista sa export records ay privately owned. Sa aming pagsusuri, 5 kumpanyang may private ownership ayon sa corporate registration nito. Kabilang dyan ang mga kumpanyang G1 Supply Chain Management, Fujian Weimin Food Develop Company, Qingdao Hongjiaren Trading Company, ang Hong Kong-owned na Shanghai Seagull Trading Company, Yiwu Yimei Food Company at Jinhua Mellow Taste Trade Company. 4 ang hindi pa matiyak ng BNC kung private o state-owned dahil sa kawalan ng sufficient public corporate records. Pero kabilang sila sa top 5 importers ng Kale 88. Yan ang Beijing Bode Century Trading Company, Yiwu Yunong Import and Export at ang Jinhua Dongxi Trading Company. Sa isang panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni VP Sara spokesperson Attorney Paulo Panelo na bagaman may remittances mula sa Chinese enterprises ang kumpanya, naniniwala siyang legitimate business transactions ito at hindi pagpondo ng Chinese government kay VP Sara.
10: Lumabas din ata kahapon na hindi lang sa China nag-export or hindi lang sa galing China nakaka-receive ng remittances itong Kale 88, but from other European countries as well. So what does this look to me? It looks to me like a legitimate exporting company. Kasi otherwise, kung it's a vehicle for the vice president to be subsidized by China, edi bakit meron siyang ibang transactions with other countries?
9: Base sa export records, mayroon ding exports ang Kale 88 na sweetened banana chips sa mga bansang Lithuania, Romania, Russian Federation, South Africa at Ukraine noong 2024 at 2025. Ang kabuuang customs value nito aabot naman sa 29.3 million pesos. Sa kabila ng export records at audited financial statements ng kumpanya, Sinabi ng Anti-Money Laundering Council na aabot sa mahigit 319 million pesos ang remittances mula sa China papasok ng Cali 88 mula 2023 hanggang 2025. Yan ay kahit na sa 246.6 million pesos lang ang customs value ng exports sa lahat ng mga bansang may transaction sa Cali 88 mula 2023 at aabot lang sa 208 million pesos ang overall recorded sales nito mula 2022 ayon sa impormasyong inilahad ni former Senator Antonio Trillanes. Para sa Agenda, Josh Malimban, Billionaire News Channel.
7: Mahigit 13 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng mga transaksyong sinuri ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa isang construction firm na konektado umano sa isang contractor. Ilan lang yan sa money trail na naging batayan ng Court of Appeals sa pagpataw ng freeze order sa mga asset ng mambabatas. Narito ang exclusive agenda report ni Gio Robles.
5: Sa kopya ng resolusyon ng Court of Appeals na eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, naging sentro ang mga transaksyon umano ng kumpanyang JLL Pulsar Construction Corporation na iniuugnay kay Cagayan 3rd District Representative Joseph Lasam Lara. Ayon sa AMLAC records na pinagbasehan ng CA, umabot sa 13.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga transaksyon sa corporate accounts ng JLL Pulsar sa loob ng 7 taon. Pero hindi lang bank records ang sinuri ng AMLAC. Tiningnan din kung saan galing at saan pumupunta ang pondo. Ayon sa AMLAC records, may mga direktang transfer mula sa DPWH na pumasok sa mga account na iniuugnay kay Congressman Lara at sa kanyang pamilya. Noong 2019, mahigit 334 million pesos. Halos 42 million naman noong 2020. Meron din umanong cash at check deposits na umabot sa mahigit 1.1 billion pesos. Ayon sa AMLAC, ang mga pumasok na pondo sa mga account ni Lara ay lagpas sa kita at yamang idineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa corporate accounts naman ng JLL Pulsar, lumalabas na may halos 4 billion pesos na halagang pumasok mula sa mga financial unit ng DPWH. Bago siya umupo sa pwesto, sinabi umano ni Lara na nag-divest na siya sa construction business. Pero sa corporate records, makikitang pamilya ni Lara ang kabilang sa incorporators, directors at stockholders ng kumpanya. Kabilang dito ang kanyang asawa, Bianan, mga anak at manugang. Sa resolusyon na inilabas ng CA noong September 30, nakitaan ng sapat na batayan para sabihing may kaugnayan ang mga account sa mga transaksyong sinisilip sa ilalim ng anti-graft law. Dahil dito, naglabas ang korte ng freeze order. Sakop nito ang mga account na iniuugnay kay Lara at sa JLL Pulsar, kabilang ang bank accounts ng kumpanya at ilang insurance policy. Pero mahalagang linawin na hindi pa ito hatol na guilty si Lara. Pansamantala lang din ang freeze order. Sinubukan naming makuha ang panig ng kampo ni Lara, ngunit wala pa kaming nakukuhang sagot mula sa kanila. Para sa Agenda, Gio Robles, Billionaire News Channel.
11: Pinuna ni DILG Secretary John Vic Remulla ang naging asal ni Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa ngayon viral video online. Ano nga ba ang dahilan ng sagutan nito at ng isang barangay official? Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
12: Pininit ang sesyon sa Sangguniang Bayan sa Reyna Mercedes Isabela kahapon matapos questionin ni Vice Mayor Harold Respicio ang mga barangay official sa paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax. Nauwi sa mainit na palitan ng salita ang dapat sana'y budget deliberation nang magsimulang magtanong si Respicio sa mga barangay captain tungkol sa pondo. Sabi ni Respicio, sinusuri lamang niya kung wasto ang paggamit ng pera, kabilang ang umano'y 66 million pesos worth of financial assistance para sa mga tobacco tobacco farmer. Pinuna ni Interior Secretary John Vic Remulla ang naging asal ni Respicio at tinawag itong inexcusable. Dagdag ni Remulla, the incident is now being handled by Isabela Governor Rodolfo Albano III. Pero giit ni Respicio, hinaras umano ng lokal na pamahalaan at mga barangay official ang tobacco farmers, kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon sa umano'y maling paggamit ng tobacco excise tax funds. Nire-review na ng LGU ang mga paratang ni Respicio. Nakatakda ang follow-up session sa October 8 para sa agenda. Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
7: Huwag nang politikahin dahil personal na pera naman daw ni Senador Jinggoy Estrada ang ginastos sa karamihan sa mga tinanggal na gamit sa kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Hannah T.
13: Gagastos umano ng malaki ang Senado para ayusin ang dating opisina ni Senator Jinggoy Estrada bago ito malipata ni Senate President Pro Tempore Tito Soto. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang opisina kung saan halos lahat ay binaklas, kabilang ang floor tiles, glass panels, lighting fixtures at mga cabinet. Ayon kay Gatchalian, nagulat sila ni Soto sa kondisyon ng opisina at sayang daw dahil kailangang gumastos ulit ng Senado para maipagamit ito. Pero giit ng kampo ni Estrada, personal na pera ng senador ang ipinambili sa karamihan ng mga tinanggal na gamit na ipagpaalam din daw nila sa tanggapan ni Soto bago ang deadline ng paglipat na isasama ang mga ito sa bagong opisina ni Estrada. Wala raw kahit isang sentimo ng public funds ang nasayang at standard practice daw sa Senado na dalhin ang mga gamit na personal na ginastusan ng senador. Hubo rin daw ang opisina nang ma-turn over ito sa kanya noong 2022 at hindi raw dapat ikagulat o gawing issue ang nangyaring pagbabaklas. Pero kinontra ito ni Senator Ping Lacson na siyang gumamit ng parehong opisina bago ito mapunta kay Estrada. Wala raw siyang tinanggal o sinirang anumang gamit nang i-turn over niya ang opisina dahil government funds ang ginamit sa pag-refurbish nito. Napalitan si Estrada ni Soto bilang Senate President Pro Tempore ng opisyal na magpalit liderato ang Senado nitong Hunyo. Nakakulong ngayon si Estrada sa kasong plunder kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
7: Kampante si MMDA Chairman Don Artes na hindi mauuwi sa kasuhan ng report ng COA na walang insurance na sa 9 billion pesos worth of properties ng ahensya. Yan ang agenda report ni Mike Arazon.
14: Hindi alintana kay MMDA Chairman Don Artes ang babala ng COA na pwedeng maharap ang ahensya sa paglabag sa property insurance law. Ayon sa batas, mandatory ang insurance sa mga pasilidad ng gobyerno na ayon sa COA ay bigong magawa ng MMDA sa mahigit kumulang 9 billion worth of properties nito.
15: I don't think aabot naman yun sa kakasuhan dahil hindi naman po kami nagpabaya. Ini-insure naman po namin yan. It's just that hindi po tinatanggap ng GSIS.
14: Paliwanag ni Artes, wala silang titulo ng mga pinagtirikan ng mga pasilidad na kinakailangang requirement sa GSIS.
15: Dalawa lang po ang component niyan, yung hindi namin na-insure, which is yung mga pumping stations and ferry stations na nakalagay po sa mga untitled properties dahil nasa easements po siya.
14: Tinitingnan daw nila ang option na sa private companies kumuha ng insurance para makakomply sa batas. At dahil comeback na rin ng NCAP at ilang LGU pa lang ang nagpapatupad nito, hihikayatin daw ni Artes ang iba pa na sumunod. Suportado ito ni Manila Mayor Isko Moreno.
16: Mas malaki ang tsansa na magkamali ang gobyerno na ipadala namin ang aming mga enforcer na tao lamang na maaaring magkamali o matukso sa anumang bagay na hindi ikalulugod ng taong bayan.
14: Bukas din daw ang ahensya sa mga aapila sa mga makakatanggap ng violation. Personal na rin daw nagsampa ng reklamo sa NBI si Artes para sa mga ginagamit ng NCAP sa panluloko. Pero wala na raw silang magagawa pa bukod doon dahil hindi naman sila ang enforcing agency sa mga scam. Para sa agenda, Mike Arazon, Billionaire News Channel.
11: Tinangay ng apat na armadong lalaki ang tinatayang nasa 20 million pesos na halaga ng alahas sa Malolos, Bulacan sa kuha ng CCTV. Nagpanggap ng mga customer ang dalawang suspect bago tinutukan ng baril ang security guard. Sumunod sa kanila ang dalawa pang kasamahan. Inabot lang ng 2 minuto ang panlilimas sa jewelry shop. Arestado na ang mga salarin.
17: Muling bumida ang pagka-fashionista ni Alex Ayala, but this time sa Paris Fashion Week. Fresh off her Asian Games stint, the Pinay tennis sensation attended Chanel's spring-summer show at the Grand Palais. Kasama pa niya ang kanyang mom na si Riza. Ayala says a forever memory ang kanilang pagdalo sa prestigious event. Just last month, spotted din siya sa New York Fashion Week where she sat front row sa show ng Tory Burch. May payo si Gerald Anderson matapos ding maloko sa negosyo. Sa gitna ito ng qualified theft complaint ng former ka-love team niya na si Kim Chu laban sa atin ito. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
18: Tila hindi muna priority ni Gerald Anderson ang love life. Sa latest brand endorsement press con ng aktor, pilit siyang piniga ng media kung may dinedate ba siya ngayon. Pero may love si Gerald at mukhang mas komportable pang pag-usapan ng trabaho.
19: I know what I want. Alam ko naman, mahaba naman pasensya ko. But at the end of the day, lahat na nagagawa ko is because of my career as a celebrity. And that's the number one priority for me. I take care of yung trabaho ko. Like right now, I'm doing a Netflix movie. Gerald Napoli, siya yung love team ko doon. Yeah. Alam mo, may narating ka na sa career mo kapag lalaki niya yung ka-love team mo eh.
18: Happy daw si Gerald sa kanyang current setup at gusto niyang manatiling positive. Kapag may free time naman, barkada lang ang madalas niyang kasama.
19: Punta ko sa gym, basketball. Masaya na ako sa basketball. Sa totoo lang, yun yung therapy ko eh. Yun yung release ko. Yun yung stress reliever ko. Minsan nagmumotor kami.
18: Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko ang pagiging hands-on ni Gerald sa negosyo, pero lalong naging interesting ang usapan ng matanong ang aktor kung naloko na ba siya sa business. Sa gitna ito ng qualified theft case na isinampa ng kanyang former love team Kim Chu laban sa sariling kapatid nito na si Lakam.
20: Parang how careful are you right now with businesses? Recently, you know, may mga headlines na naloko ng negosyo, in the same business. So, how do you make sure, how do you take care of your businesses?
19: Pero hindi maiwasan talaga yan eh. Especially you're trying to scale and palaki mo yung negosyo mo, gusto mo mag-branch out, or, di ba? Ganun talaga. And it comes with the territory. Parang, you just have to learn from it and sana iwasan.
18: Pero naloko na rin ba si Gerald sa negosyo?
19: May pera, oras, ang pinakayo ko sa din yung pagtrato sa tao, sa trabahante, di ba? You wanna be fair, gusto mo patas ka sa tao.
18: Sa ngayon, malinaw ang game plan ni Gerald. Focus muna siya sa showbiz career at negosyo. Para sa agenda, Team Matro, Billionario News Channel.
7: BBM imbitado sa Singapore Formula 1 Grand Prix. At Elena Darna, nagsorry sa pagwalwal sa Cebu. Susunod yan sa agenda.

0: What if there's more to the story than what you see?
1: I think the Philippines can empathize.
2: We don't give up. We're fighters.
0: Beyond the achievements.
3: We get to showcase what we are able to do and what we know.
0: Beyond the success.
4: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
0: We sit down with the people who've been there.
5: It's about time.
0: And get to know the person behind the journey.
2: So I'm just pursuing my dream.
5: So focus on that.
1: Come join me and let's take a look.
0: Chat VIP.
6: Traffic check ulit tayo sa EDSA. White lanes, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Invited ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong si PBBM sa Singapore Formula 1 Grand Prix. Gaganapin ang F1 race kasabay ng working visit ng Pangulo mula October 7 to 11. Ayon sa Foreign Affairs Department, magiging pagkakataon din daw ito para makipagkita sa global business leaders na impitado rin sa event. Layon daw ng biyahe na palawakin ang exports at services kasunod ng mahigit 3 billion pesos na investments mula Singapore na isa sa top foreign direct investors ng bansa.
7: Sa gitna ng krisis sa langis, pinag-aaralan na ang posibleng pagtatayo ng imbaka ng diesel at gasolina dito sa Pilipinas na gagamitin ng member states ng ASEAN. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
8: Sa pangungunan ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, isa sa agenda na itinutulak ng Department of Energy at Member States ang paglalatag ng Strategic Petroleum Reserve Framework habang nagpapatuloy ang global oil crisis. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, isa sa estratehiyang isnusulong ng gobyerno ang pagbuo ng Regional Petroleum Reserve para palakasin ang energy security sa ASEAN. Dagdag niya, posibleng gamitin ang lupa ng bansa para paglagyan ng lobby sa supply ng diesel at gasolina na gagamitin ng ibang member states, bagay na pinag-aaralan pa ng mga opisyales.
9: Remembering that the Philippines, Manila, is around 4 to 3 hours away from all the capital that are here in the area. So, in that way, ganun din ka-strategic yung ating mga lupain for their needs, whether it's petroleum or others.
8: Sa pagbubukas ng ASEAN Ministers on Energy meeting ngayong araw, tinutukan din ang usapin ng decarbonization ng aviation industry. Ayon kay DOE Undersecretary Sandy Sales, posibleng target ng Pilipinas na magkaroon ng 1% Sustainable Aviation Fuel o SAF mix by 2030. Pero babala nito dahil sa mataas sa production costs. Posibleng tumagos din ito sa mas mahal na pamasahe sa eroplano.
10: Ang estimates, it's 3 to 4 times more expensive than the fossil fuel. But of course, ang ating umpisa lang dyan is 1% blend lang.
8: Pinag-aaralan din anya ang paggamit ng mais bilang feedstock sa paggawa ng biofuels tulad ng bioethanol bilang mas secure na source ng petrolyo. Batay sa ulat ng ASEAN Center for Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na target ng ASEAN member states ang nasa $200 billion na annual energy investment by 2030. Sa halagang ito, $150 billion ang kailangan para sa malinis na enerhiya. Energy resilience at clean energy transition ang dalawa sa priority topics sa pagtitipo ng energy ministers ngayong araw. Pero kasabay nito ang hamon kung paano panatilihing abot-kaya ang enerhiya sa buong rehiyon sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa langis. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: Parating na raw sa bansa ang mga kinatawan ng Meta para sa isang kasunduan sa gobyerno laban sa illegal at fake social media accounts. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni CICC Executive Director Renato Paraiso na isinusulong na sa Kongreso ang panukalang mag-oobliga sa mga platform na mag-take down ng offensive materials at fake accounts.
11: Paano i-integrate yung national ID system natin doon sa kanilang mga platforms? May kanya-kanya mga pushbacks yung mga platforms, pero we insisted na kailangan gawin natin to. Kasi ang importante, Ma'am Corina, Sir Willard, hindi man natin sila hinihingi na maging arbiter ng truth sa atin, na sila magsabi ano yung totoo o hindi. Pero kailangan doon sa mga platform nila, identifiable kung sino yung mga taong to sa likod ng mga anonymous accounts.
6: Tututukan din daw ng CICC ang pagbuwag sa troll farms bago ang eleksyon. habang nagbabala sa publiko laban sa dumaraming pambubudol online gamit ang AI.
7: Mas lalong pinadali ng GCash ang pag-invest sa publicly listed firm sa bansa. Gamit lang ang kanilang app, magiging part owners na mga Pilipino ng ilang higanting kumpanya. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
12: Terms of investing, abot kamay na, abot kaya ng bawat Pilipino. For only 660 pesos for 100 shares, Filipino people can be GCash part owners.
13: Yan ang ibinida ng GCash sa ginanap na GStocks Part Owner Ear Hub Activation sa Bonifacio High Street, Taguig City. Layo nito na iparating sa publiko na hindi na kailangan maging bilyonaryo o kahit milyonaryo para makapag-invest sa stock market. Nag-setup ng interactive booth at information desk ang GCash upang direktang turuan ang mga Pilipino tungkol sa investing at financial literacy. Sa pamamagitan ng GStocks, pwedeng bumili ng shares sa mga local companies direkta mula sa GCash app. At ngayon, pwede ring mag-apply para bumili ng shares ng Mint, ang kumpanyang nasa likod ng GCash. Hindi pa ito nakalista sa stock market. Sa October 20 pa magsisimula ang trading. Pero sa halagang 660 pesos, pwede nang mag-apply para sa 100 shares, ang minimum na pwedeng bilhin. Pero paano nga ba mag-invest sa GStocks?
14: From your GCash app, makikita mo may apat na tab sa taas, wallet, save, borrow, and invest. So itap lang ang invest tab, and then from there makikita na lahat ng investment platforms available, piliin ang GStocks. Pagkapili ng GStocks, makikita mo doon ang aming partner broker, si AB Capital Securities. Tap AB Capital Securities, and from there, you can open an account.
13: Paalala naman ng financial advisors, mahalagang pag-aralan muna ang kumpanya at ang takbo ng merkado bago mag-invest. At siguruhing perang hindi kailangan para sa pang-araw-araw na gastos o emergency ang ipupuhunan. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
6: Forgotten Island drops 45% sa North American box office. For making over $13 million sa

0: namin din siya tungkol sa kanyang love life. Ang detalye sa agenda report ni Tin Matro.
1: Viral ang mga fiesta moments ni Ellen Adarna sa Cebu mula sa pagtumbling hanggang sa mga pasabog na revelations tungkol sa kanyang dating crush at ex. May pa-apology pa ang aktres matapos mag-trending ang kanyang mga kalokohan. Kinaaliwa ng netizens ang mga video ni Ellen sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu, kung saan todo sayaw at todo enjoy siya with residents and celebrity friends na sina Kay Abad at Paul J. Castillo. Pero kinabukasan, tila saka lamang napagtanto ni Ellen ang ingay ng kanyang ginawa. Pabirong humingi ng dispensa ang aktres at sinabing hindi na niya maalala ang kanyang pagtumbling. Inamin din niyang nakakahiya ang kanyang viral moments. Hindi rin kumpleto ang chikahan kung walang pasabog sa love life. Inamin ni Ellen na crush niya noon si Paul Jake na tinawag ding crush ng bayan noong kanilang generation. Nagbiruan pa sina Ellen at Kay tungkol sa pagkakapareho ng kanilang taste at ex na si John Lloyd Cruz.
2: No? O di, ikaw, nasibuan na naman ko.
3: That's why. Mauna, diri ko na puyo ron. No? So, maayo ko.
2: Parehan din ang ex.
3: O di ba? Parehan lagi ang taste.
4: Lakaw na ko. Out na ko.
1: Para sa agenda, Tin Matro, Billionario News Channel.
5: DSWB Yarn, paglaan ng dole ng malaking pondo sa ayuda, kinwestiyon. At mass rally isinagawa sa Cornell University sa gitna ng gang rape allegations. Susunod yan sa agenda.

0: insightful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionario News Channel.
1: Questions about banking and finance?
2: What ways can we increase revenue?
1: Unfiltered answers.
3: Hindi dapat magkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
1: Tough questions.
4: Can it be implemented in our country?
3: Abangan.
4: Ang susunod na kapanaka.
5: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
6: Kayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang

0: ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
2: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa Marcos Highway SM Marikina. Mabilis ang dali ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Nagmumukhang DSWD na raw ang Labor Department ayon sa ilang mambabatas. Halos 20 billion pesos kasi sa pondo ng ahensya nakalaan lamang sa ayuda. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Mula sa higit 14.2 billion pesos, inirerekomenda pa ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na dagdagan pa ng 5 billion pesos ang pondo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD sa susunod na taon. Suma total, aabot na sa halos 20 billion pesos ang posibleng pondo ng TUPAD program ng DOLE para sa 2027. Sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, aabot sa higit 26 billion pesos ang proposed allocation para sa Office of the Secretary ng DOLE. Ibig sabihin, nasa 75% ng pondo ng DOLE OSEC ay para sa TUPAD.
4: Ang DOLE naging ayuda agency na. Papanggap na siya bilang DSWD. So, kaya ano, puro TUPAD na lang. Yan ba trabaho ng DOLE? Puro TUPAD? Bakit mas malaki ang budget sa TUPAD kumpara sa ibang function ng DOLE?
3: Dagdag ni Kamanggagawa Partylist Representative Eli San Fernando, napakarami ng hamon na kinahaharap ng mga manggagawa, kabilang na ang kapos na sahod at maltreatment ng ilang employer. Nakapagtatakaan niya kung bakit ayuda ang prioridad ng ahensya.
4: Clearly, preparation to for election. 2027 budget is an election budget. We all know that. Ang ano lang ang laging nire-report ng DOLE ngayon. Nire-report niya, may job fair. Eh kahit hindi ka sekretary ng DOLE, kahit wala ka sa DOLE, kaya mo mag-organize ng job fair. Mamigay ng TUPAD. So wala nang trabaho si Secretary Tolentino. Nawala na yung labor doon sa pangalan ng DOLE mismo.
3: Sakali raw na patuloy na mamaniobra ang pondo ng DOLE, nagbanta sa San Fernando kasamang ilang mga labor group na haharangin nila ang confirmation ni Secretary Francis Tolentino. Sa ngayon, nananatili pa rin siyang acting secretary.
4: Dapat harangin ang CA confirmation ni acting secretary Francis Tolentino. Pag politiko kasi nilagay mo sa kagawaran gaya ng DOLE, wala kang aasahan na uusad dyan tungkol sa mga manggagawa.
3: Hininga na namin ang pahayag sa Sekretary Tolentino, pero wala pa siyang tugon sa ngayon.
2: Ngayong linggo na sana tatapusin ng House of Representatives ang pagtalakay para sa 2027 proposed national budget. Dahil hanggang ngayong linggo na lang rin sana ang sesyon ng Kongreso bago ang kanilang one-month break. Subalit na pagdesisyonan ng buong Kamara na extend hanggang sa Lunes ang sesyon ng Kongreso para rin raw magkaroon sila ng mahabang pagkakataon na aralin ang 2027 budget. Hanggang sa ngayon, hinihintay pa nila ang desisyon ng Senado kaugnay dyan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
5: Tila red tagging at walang konkretong ebidensya. Ito ang banat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa mga pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro laban sa mga gurong Chinese. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Pinuna na ACT Teachers Party List si Defense Secretary Gibo Teodoro matapos umanong maapektuhan ng ilang pahayag nito ang mga voluntaryong Chinese teachers sa bansa.
7: Ginagamit daw yung Chinese schools at saka yung mga teacher exchange programs na mga ito, actually, ibig niya sabihin doon, espionage o pang-iispiya. No? Ngunit wala naman siyang konkretong ebidensya na pinapakita.
6: Ayon sa isang Manila-based Chinese language newspaper, nasa 150 Chinese teachers ang pinapauwi na ng kanilang mga magulang sa isang pahayag na nawagan si Tinio na dapat daw respetuhin ni Teodoro ang mga Chinoy. Nagpapakita raw kasi ang mga pahayag ng Defense Secretary ng alarming development sa polisiya ng Marcos Jr. Administration pagdating sa Chinese-Filipino community.
7: Para sa Chinese-Filipino community, Understandably, feeling nila ay, well, under surveillance nga sila at pinaghihinalaan ng espionage. So para itong red tagging, ganun din, may mga pahiwatig or guilt by association, pero walang konkretong ebidensya na pinapakita.
6: Wala pang direktang tugon si Teodoro sa mensahe ni Tinio. Bumati naman ng National Teachers Day ang Defense Secretary, pero para lamang anya sa pro-Filipino teachers. Sa isang news forum last week, nagbabala si Teodoro na posibleng kasama na rin ang educational at academic exchanges sa umani information gathering ng China. Parte na raw ito ng pagdoktrina ng China sa tiyatawag na Overseas United Front Work. Una na itong itinanggi ng Chinese Embassy in Manila at sinabing manifestasyon lang ang alegasyong ito ng anilay malicious smear campaigns na target na rin daw ngayon ng Chinese language education sa Pilipinas. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Babala sa ating manonood, sensitibo ang magiging paksa ng balitang inyong matutunghayan. Itigil na ang culture of rape sa campus. Yan ang iisang sigaw ng mga estudyanteng nagkilos protesta sa Cornell University bilang suporta sa kaeskwela nila na gang rape umano. Pinagbibitiw nila si Cornell President Michael Kotlikoff at ibang miyembro ng kanyang administrasyon dahil ang mga pulisiya umano sa campus ay pina-perpetuate o nag-uudyok ng culture of rape.
8: I think at Cornell and society, we need to get better at starting conversations and being willing to vocally talk about sexual assault and speak out against it. Part of the problem, in my opinion, is that these subjects are taboo to talk about.
9: I think the conversation's been really good about talk to your friends, expect better your male friends, your brothers, your sons, if you got them, you know. I think that's something that I've taken away. And speak out if you can, you know.
5: Kinilala ang biktima bilang Jane Doe na inakusahan ang universidad ng kabiguan umanong imbestigahan at parusahan ng ilang miyembro ng campus chapter ng Chi Phi Fraternity. Binigyan umano siya ng droga at alcohol tsaka pinagsamantalahan ng ilang miyembro ng fraternity noong October 2024. Nagsumbong si Jane sa mga pulis kaya naimbestigahan ang nangyari pero tumanggi ang local prosecutor na magsampa ng mga kaso kaugnay sa issue.
10: Mahigpit na sinusubaybaya ng Estados Unidos ang kaso ng pagkamatay ng isang female employee sa isang Russian Plague Research Institute sa Siberia. Suspected pneumonic plague infection ang tinitingnan ng mga otoridad. Dose-dosena ang nasa quarantine ngayon habang nasa 200 ang under medical observation.
11: Well, I hate to see them having it. It's a rough disease. You know, that's a disease we used to have because, well, the germs have really become relatively stronger than they were. And things that used to work like pneumonia don't work as well anymore. So we'll help. Anybody that has that kind of problem will always eat what I doubt.
10: Marami ngayon ang nangangamba sa pagkalat ng sakit. Pero giit ng Russian authorities, under control ang sitwasyon.
12: Tuloy pa ba? Yan ang tanong ng netizen sa binubuong The Batman Part 2. Nahinto na naman kasi ang production as director Matt Reeves deals with a family matter. Hindi na ito dinetalye ng kanyang representative but Matt Dow has the full support of DC Studios. The follow-up to the 2022 Batman film has already experienced several delays. It was originally set to open on October 2nd this year, but na-push back na ito to February of 2028. Una nang sinabi ni DC Studios boss James Gunn na fairly common lang for major blockbusters to have years-long gaps in between sequels. Pumanaw na ang best-selling British novelist na si Jeffrey Archer sa edad na 86. Mahigit 300 million copies ng kanyang mga nobela ang bumenta sa buong mundo tulad ng Cain and Abel, Honor Among Thieves, and The Fourth Estate. Naging member of Parliament din si Archer sa ilalim ng pamumuno ni dating Prime Minister Margaret Thatcher noong 1980s. Noong 1987 naman, nakulong naman si Archer ng 2 taon dahil sa isang sex scandal. Higit 100 lugar, nasa state of calamity na dahil sa El Niño. Susunod yan sa agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: If there's anyone that most guilty, ito mga politiko natin.
2: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
3: It will depend on how the prosecution presents.
4: It's really your commitment to the truth.
0: But here, every voice gets heard.
5: We look better to foreign investors. They see that we have potential.
6: They have to know how to deal with politicians.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa elliptical road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Si Mayor Baste na nga ba ang magdadala ng pangalang Duterte sa 2028 elections? Inamin ni VP Sara na ang kanilang ina mismo ang nagmungkahi nito. Narito ang agenda report ni Angelo Caballero.
8: Baste for President. Nagiging matunog ang pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang posibleng alternatibong presidential bet sa 2028 elections sakaling hindi makatakbo sa pagkapangulo ang kanyang ate na si VP Sara. Kamakailan, humarap si Mayor Duterte sa impeachment proceedings ng kanyang kapatid para magbigay ng testimonya kaugnay ng milyon-milyong pisong kontrata ng Davao City Government sa GenCorp Industries. Ang GenCorp ay kumpanyang nauna nang idiniklara ni VP Sara bilang isa sa kanyang business interests sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa press conference sa Davao City ngayong Martes, sinabi ni VP Sara na hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang kapatid ang posibilidad ng pagtakbo nito bilang pangulo. Pero ayon sa bise, mismong ang kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman ang naunang nagmungkahi na si Baste na lang ang sumubok sa national elections at bumalik na ang bise sa Davao.
9: Nabanggit ko naman na ito dati na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapa-okay niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang tatakbuhin sa national elections.
8: Pero nilinaw ni VP Sara na wala pa rin siyang napipiling tao na maaring humalili sa kanya bilang presidential bet.
9: Ang pagtakbo talaga dapat personal mo. Pero unang-una, hindi basta-basta yung trabaho.
8: Tikom din ang bisis sa ngayon kung sino ang posibleng makatambal niya kung tatakbo siya sa 2028. Aniya, ayaw niyang magbanggit ng pangalan dahil baka ito naman ang puntiryahin.
9: Ayaw natin na siya na naman yung habuli, kaba? Suhan, taputin, at...
8: Sa ngayon, sinabi ni VP Sara na nakatuon muna ang kanyang atensyon sa kanyang impeachment trial at habang wala pang pormal na desisyon para sa 2028, nananatiling bukas ang tanong kung sino nga ba ang magdadala ng pangalang Duterte sa susunod na presidential elections. Para sa agenda, Angelo Caballero, Bilyonario News Channel, Davao City.
7: Sinamo ni NBI Director Melvin Matibag si VP Sara na pauwiin na si former House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod yan ang paglalahad ni VP Sara ng text message mula kay Velasco sa press conference ngayong araw.
10: Pakita siya ng text message. Nakakausap niya si former speaker Lord Alan Velasco. Sabi ko naman, kung mayroong tao makakapagbigay ng linaw rito, naunang-una ay ang mag-asawang Velasco. Total, nakakausap niya. Bakit kaya hindi niya kausapin na sabihin niya kung umuwi rito at siya mismo magbigay ng linaw doon sa mga usapin na lumalabas doon sa amin ni Glorioso.
7: Hindi naman masagot ni Matibag ang alegasyon ni VP Sara na may conflict of interest sa pagitan nila ng dating security aide at umano'y bagman ni Velasco na si Rodolfo Gracioso. Dapat na niyang dalhin ng bise ang mga ebidensya nito sa NBI para ma-verify at matukoy kung sino ang mga dapat panagutin sa kaso.
10: Sabihin niya ako ng conflict of interest and if there's a possible violation ako ng batas, then I should be responsible. Pero ang hirap naman sagutin nun at magkubento, then wala naman siyang sinabi kung ano yung tinutukoy niyang conflict of interest.
11: Under state of calamity na ang 106 na lugar sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa NDRRMC, pinakamarami ang nasa Cagayan, sinundan ng Caraga Region, Bicol, Calabarzon at Soccsaryen. Higit 390,000 individuals na rin daw ang apektado. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa pagitan ng buwan ng September at December hanggang unang bahagi ng 2027.
7: Posibleng sumipa ang presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa inaasahang banta ng Super El Nino. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, tumataas din ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Madalas din anyang pumapalya ang ilang power plants dahil sa sobrang init.
12: This is one way we can help turning off our lights, pulling out some plants for appliances that we don't need, and that would help us at least 10 to 20% reduction of our demands. I don't know if we are over-preparing, but it's better if we hold up with them for next outlet.
7: Pinawi ng National Water Resources Board ang pangamba ng publiko kaugnay sa supply ng tubig ngayong nagbabadya ang Super El Nino. Ilan na kasi ang nagpapanik at nag-iimbak ng tubig. Narito ang agenda report ni Chill M. Prido.
13: Ngayon pa lang ay nagpapanik na sa posibleng pinsala ng Super El Nino sa tubig, kabuhayan, pagtaas sa presyo ng kuryente at pagkain. Pag simpleng El Nino lang, umaabot na sa 43 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan. Pero paano kaya kapag pumalo sa hanggang 50 degrees Celsius ang init ng panahon? Ang El Nino ay isang natural change sa climate pattern na nangyayari kapag mas umiinit kaysa karaniwan ang sea surface temperature sa Central at Eastern Tropical Pacific Ocean. Kapag nangyayari ito, nagbabago ang normal na galaw ng hangin at distribusyon ng ulan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kabilang na makararanas ng epekto nito ang Pilipinas. Pero dapat nga ba tayong mangamba sa posibleng pagkaubo sa supply ng tubig dahil sa matinding tagtuyot?
14: Gaanda lang ako para dagdagan na may ipon kami na mayroon kami naka-prepare na tubig na magagamit. Unti-unti na rin ako nang bili. Araw-araw bumibili kami ng ito rin mga bawat size.
15: Po yun, pag may naula, may mga ano kami dyan, nagpupuno kami ng tubig. At saka syempre, lalo na pagtanghali, hydrate talaga.
13: Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Dr. Sevilio Bill David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board, hindi raw dapat mabahala ang publiko.
16: Hindi po, no? Sabi na natin, para sa kapabayan po natin, eh, wag po muna, huwag tayo magpanik-bain, no? Kasi wag po tayo mag-hoard, no? Kasi may sapat po tayo sa plan na tubig sa ngayon po, no? At basa sa condition mo po ng mga dams po natin, ay may sapat po tayo. At tungkol po na kasi sa Angat Dam, ay meron naman po mga other sources na naihanda na o nakahanda na, no?
13: Sa katunayan, nagbawas na rin daw sila ng alokasyon ng tubig na magagamit sa kasagsagan ng pagtama ng matinding init.
16: Ito pong mga ginawa natin noong buwan ng July, ay ito rin po ang magiging guide natin, no? Para paghandaan at ang El Nino. Pero basta itingin pa rin po natin, no? Una yung pagmamanage po ng supply natin sa mga reserbo, kanay po ng Angat Dam. Kaya ngayon po, hanggat maagat, hanggat paagat, ay nagkaroon po ng pagbabawas ng alokasyon.
13: Anong maaaring gawin ng publiko? Una, magtipid ng tubig. Iwasan ang pag-aaksaya at ayusin agad ang mga tumutulong gripo o tubo. Pangalawa, uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na exposure sa araw. Manatiling updated sa mga abiso ng mga kinauukulang ahensya tungkol sa kondisyon ng panahon, water supply at heat index.
17: Dahil sa El Nino, bawat patak ng tubig ay mahalaga at ang maagang paghahanda ay may nagagawa. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
11: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
18: Willard, inulan muli ang maraming lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayong Martes. Dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o banggaan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Habang inuulan naman ang dulong Hilagan Luzon, bunsod ng northeasterly wind flow o paunang hanging amihan galing po dito sa may East Asia. Paglilinaw ng pag-asa, normal po ang ganito mga pag-ulan kahit tapos na ang rainy season at habagat season. Ngayong nasa transition period na tayo o ang panahon sa pagitan ng habagat at amihan seasons. Dagdag ng ahensya, wala pa tayong aasahan na bagyo sa loob ng PAR hanggang sa weekend. Bukas, October 7, araw ng Miyerkules, uulanin muli ang malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao bukas dahil pa rin sa ITCC. Sa umaga, may tsansa na ng light to moderate rain sa may southern Palawan, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro. Habang sa hapon hanggang gabi, halos buong Visayas at Mindanao na po ang uulanin at mas lalakas pa ang mga pag-ulan. Kaya ka-weather, huwag kalimutan ang inyong payong o kabote kung lalabas ng bahay bukas at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagbuho ng lupa. Sa mga ka-weather natin sa Luzon, pinakamaulan bukas sa may Batanes, Apayao and Cagayan Provinces dahil sa northeast wind flow, habang may tsansa naman ng mahihinang ulan sa umaga sa may eastern side, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon at Bicol Region. For the rest of Luzon, partly cloudy skies pa rin pong iiral ngayong Miyerkules, subalit pagsapit ng hapon, may asahan na rin saglit na ulan at thunderstorms sa may Zambales, Bataan, Batangas at Mindoro Provinces. At sa mga ka-weather naman natin, dito sa Metro Manila, generally sunny pa rin po sa umaga at may kainitan sa tanghali. Habang sa tanghali hanggang dapit hapon, madalas pa rin ang pagkulimlim at localized thunderstorms. Kaya ka-weather, ugaliin po ang pagbaon ng payong. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather, Benison Estarena, nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
19: Is a married man. After nearly 4 years together, kinasal na ang aktor sa music marketing executive na si Allison Hsu. Multiple reports say the two tie the knot in France. Sa Paris din nagpropose si Liu noong May 2025 with the Eiffel Tower as the backdrop. The couple went public with their relationship noong November 2022. Ready na ang OG Kikais to set the stage on fire. Sa October 23 na ang reunion concert ng Viva Hot Babe sa New Frontier Theater. The group told the Daily Dish ng Billionario News Channel they were asked to do a comeback show even before Sex Bomb did so. But nag-hesitate daw sila.
20: We wanted to come out on the right. 25th year sana. But since this year has been the year of the reunions and comebacks. Mm-hmm. Yeah. So...
21: Sabi ni Boss Vic,
20: hindi, magre-reunion kayo.
21: Kung hindi ngayon, kailan pa? Magre-reunion kayo, magre-reunion tayo.
19: Ayon sa grupo, the concert will be a culmination of their hard work and a celebration of their 23 years of friendship.
21: Oh, kasi hindi naman lahat ng girl group sinaselebrate. Let's be real. Hindi lahat ng girl group magkakaibigan. Yeah. And what we've been through, siguro talagang yung pagiging friends and family na talaga yung na-build namin sa Viva Hot Babes. And yun yung mararamdaman la.
22: I dare you. Ako? Kantahin mo ang kanta ng Viva Hot Babes.
23: Ikaw muna, sunod ako.
22: Ang bango-bango, ang bango-bango.
23: Ng ano? Sorry, hindi ko naalala yung susunod
22: hindi
23: talaga.
22: Hindi mo naalala.
23: Hindi, alam ko yung kanta na kalimutan mo lang yung susunod.
24: Sana ba yung ano, yung spaghetti pa baba? Or iba pa yun? Ay, iba. Okay. Oh, not my generation.
22: Not your generation. Oo. Pero ang galing, ano, they have a comeback and yon. Okay. Ikaw, naalala mo yan. Huwag kang magkaila.
25: Naalala ko yan.
22: Nag-iisip siya kung kaamin siya o hindi.
25: You know, pero nanonood si Tim.
22: You freak out when you find out the the rest of the lyrics.
23: Kaya tumutuwa ka rin.
22: May ganun ba? May ganun din. Kasi merong ganun.
24: Ah, may ganun. Ano, ano, ano.
22: Okay, grabe. Pinky. I think you have to do the extra.
23: Ayoko, papabayaan kita.
22: No.
23: Go ba?
22: Okay.
23: Birthday mo pa rin.
22: Ha?
23: Birthday mo pa rin.
22: Every day is my birthday. Dapat ganun ang buhay. Di ba?
23: Every day is a celebration.
22: Yes. Celebrated. Yes. Exactly. So, bilang extra, ang...
23: Ang
22: bango-bango.
23: Ang bango-bango.
22: Oh, oh. All right. And it's 80 days to go. Before Christmas, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
25: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
19: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
2: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
6: ng may D3.
4: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Ng may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
6: Mga mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sa lecithi, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
2: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
30: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung rason, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na yung nadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the-

0: ho, Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan ng mga pinalangga ng mga tagpalamati. 81 days or 80 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito, sa mga taga distrito sang Lapus Lapas Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan, risato
2: si... K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
1: Sa kinandan, mga ka-K5, risato si nga pagpangalagad. Ibat kita nga mga talakay na sa nga pila ka mga lagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa ang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga ito pagkatalakayon para sa subuh nga gabi, risato nga pagpangalagad. Sa kinandan, may kaupong natin karoon ato si nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang taran sa ilang tipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka K5 Kim Kaluyo. Samtang, may kaupon man naton karon si ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag mga balita man, kag information karon na tipon ni ka K5 Karen Badilla and ka K5 Jenny Kauyunan. Samtang, mga pilaman ka mga dalagko ng mga balita nagikan sa northern part of Iloilo with ka K5 Rigi Dimayo and subuman mga balita man ka informasyon na tipon ni ka K5 AJ Cordova. Sa kinandan, kung naton rin mga dalagko nga mga balita man kag mga sila ka mga follow-up kag mga breaking news nagita sa aton nga national scene, mga balita national ka mga balita international. Yung kao po naton ato siling nga news center po naton si ka K5 Sunny Punay and ka K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan po naton rin sa technical side ka K5 JC Gaho. Ako naman yung ka K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Tuesday, October 6, 2026. Ikapit sa size na kita subong edisyon. Mabalaan mga ka K5 no, so sunod nga semana dahil san siguro nga madayon ng eleksyon sa barangay magamon nga sugid ni mga ka K5 no. Kay daw nagpadala na karon sang sulat kag nagpangabay mga ka K5 ang solicitor general sang aton sining Pilipinas. Nagpadala sang sulat ang solicitor general sang sa aton sining Korte Suprema kon Supreme Court na hindi na mga ka K5 paghatagan sang pagtamo. hindi na pagsapakon sang Supreme Court mga ka-K5 ang iningin padala karon o kung gin file nga petisyon ni attorney Romulo Macalintal may kang tanan sa pagpa-postpone sang or sa pagpa-issue sang temporary restraining order ha pagpa-issue sang temporary restraining order sang pag-postpone sang barangay kag SK election nga paghiwaton supposedly sa November 2 2026. So kung madumduman sa aton nga mga tagparamati nga nagpadala sang sulat mga kakifab gimpadalaan sang sumon ang tatlo tanan ka mga ahensya sang gobyerno naton ang ahensya sang ato sini nga executive sa Malacañang sa kay President Bongbong Marcos subong man ang Senado mga ka-K5 kag ang Kongreso nga ginapa-submit sila sang ilang mga sabat may kang tanan sa petisyon nga gin-file ni Attorney Romulo Macalintal sa pagpangayo sang temporary restraining order sa pag-postpone sang barangay kag SK election sa subong nga tuig ilabi na gid sa sining November 2 2026 ti mga ka-K5 ang solicitor general amo karon ang nagpadala sang sulat sa Supreme Court nga kinahanglan nagpadala ang sang sulat ang ining solicitor general sa Supreme Court nga indi na pagsapakon indi na paghatagan pa sang pagtamod kag indi na pag hatagan sang kun ano pang igtalupangod mga ka-K5 ang ginpa-file nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Gusto ina mga ka-K5 kag amo ina ang sulat nga ginpadala sang Office of the Solicitor General. Ah? Te lantawo naton kon ano sini mga ka-K5 ang matabo. Kon ano ang mangin desisyon sang Supreme Court mga ka-K5. Hulat-hulat na ito nagkaroon ng desisyon sang Supreme Court kung ano ang ila sining desisyon. Kaya muna ni karon ang ginpadala nga sulat sang Office of the Solicitor General nga kinahanglan hindi na paghatagan sang pagtamod, hindi na pagsapakon. Mga ka-K5, hindi na paghatagan sang igtalupangod ang ining ginfile nga petisyon ni Attorney Romulo Macalinta. Ato na karon nga pagtalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita sa dugang pa nga mga balita nasyonal, si Vice President Sara Duterte ang nagpatawag sang isa ka press conference. Subong gid lamang adlaw. Nagpatawag si Vice President Sara Duterte sang press conference mga ka-K5. Kini may kang tanan sa iya sining mga sabat sa ginpahayag nga ginpagwa nga affidavit ni Mr. Rodolfo inang ano ganitong apelyido ito man mga ka-K5 Caruso mga ka-K5 nga ang sunod diri sa pagpahayag ni daligin lang no kay pangitaon kong apelyido ni Caruso ni inang Rodolfo dali ang pangitaon ko apelyido ni Rodolfo ha na lipat ko sa apelyido ni Rodolfo mga ka-K5 no ang ining gin nagpatawag sang isa ka kwan sang isa ka press conference mga ka-K5 si Vice President Sara Duterte kag iya sini nga gin isa-isa nga gin sabat ang mga allegation mga ka-K5 sang sining nagpakilala bala to nga kwan nagpakilala bala to mga ka-K5 nga inang bodyguard ni former inang speaker Lord Alan Velasco nga sa diin mga kakay-five ang hambal sinisang suspect or sang sining nahinabitan nga si Gracioso. Gracioso, gre, no? Gracioso. Kung kisa, disgraciado. Si Gracioso. Ayun si Rodolfo Gracioso, mga kakay-five, nga amon isa ang naghambal nga sa iya sining affidavit. Nagapahayag siya nga siya ang isa sa mga nag-deliver kuno sang kwarta. Sa kay Vice President Sara Duterte, may mga malita-malita sa naging pangdulong sa kay Vice President Sara Duterte. May mga malita-malita sa naging pangdulong sa kay former President Rodrigo Duterte. Subong man, gina-corroborate niya to sa statement ni Madriaga. Ang hambal niya mga kakay-five, si Madriaga kuno. Amo ini mga kakay-five ang iyang ginhatagan nga nakabaton sang 20 milyones mga kakay-five. Sang chimpo nga ato. So, ginpang sabat ini isa-isa tanan mga kakay-five ni Rodolfo Gracioso. Ining tanan-tanan nga mga ginpahayag ni Gracioso. Ginsabat ini tanan-tanan ni Vice President Sara Duterte. Kaga suno sa iya, ini tanan-tanan nga mga panaysayon ni Rodolfo Gracioso. Lunsay tanan mga kabutigan. Lunsay tanan mga himo-himo. Bangod kay may ara sang mga pamatuod si Vice President Sara Duterte, mga kakay-five nga sang amo sina nga chimpo, amo sina nga pizza, amo sina nga mga binulan, amo na nga mga tinuig, kundiin si Vice President Sara Duterte. Kung paano yun abaton ang tarantanan ng mga kwarta na ginahambal, mga kakay-five ni Gracioso. Ang hambal ni Vice President Sara Duterte, niya may kuniklala siya gani. Bisan sa kay Madriaga, siya hindi ko gani kilala ni si Madriaga ngayon eh. Ang mga party sa mga picture-picture na hambal, updanay sila, kitay sila. Sila nga tapos nagpasalamat pa kuno si Vice President Sara Duterte kay Gracioso sang mahatag na niyang isak marita nga may balor nga 20 milyones. Kaya sabat ni Vice President Sara Duterte, siling niya paano kung sila niya makapasalamat sa iya nga hindi man siya naghatag sa akon sang kwarta kung na may ara agad man. Ya kung ni Tani Siniti, kung ni direkta ako nga magpasalamat sa kay Juan, sa kay Velasco, sa kay Lord Alan Velasco, or hindi gani sa iya nga asawa. Nga amo ini mga kakay-five ang akon nga nakilala sang una, mga kakay-five bilang isa ka negosyante. Tani dito na mapasalamat. Hindi kay sa iya kuya persona nga magpasalamat kay hindi ko masakilala siya sa mga protocol. Sini niya paano kung sini niya nga makasakay sa mga salakyan kay may ginhatag kung nga duha ka mga nami nga mga salakyan to, nga klase sa mga van nga mga salakyan to ang ginhatag sa kay Vice President Sara Duterte. Tapos, nakaagi kung nga nagsakay si Gracioso sa salakyan nga ginasakyan man ni Vice President Sara Duterte kay dito yung ginhandin mga kakipay kung ginhatag ang minalita nga kwarta. Ang sabat ni Vice President Sara Duterte, sila niya hindi basta-basta nga makasakay ang mga tao sa akon nga salakyan. Kaya ang akon nga salakyan, tanan-tanan ko nga ginasakyan, nga ginaagyan kagtanan nga mga salakyan, ginaplastar ina siya sang tanan-tanan mga kakifive sang presidential inang security group o kon ang PSG bla. Sila niya tanan-tanan, sila niya may mga protocol ina. E di paano ko siling kumaysa, paano ko makatubang sina sa kay Gracioso yang may ara sa mga protocol ang ato siling nga PSG. Bisan di ko makanto, may mga protocol. Kung anong sakyan ko, may mga protocol. Kako sinulang makasakay sa mga salakyan ko, kung di ko makanto, may mga protocol bangod sang ginahimo sang mga taga PSG. Ang PSG o kon presidential security group no, kag vice presidential security group, amo ni sila mga kakay-five ang mga naga plaster pirme kag naga protocol nagahimo sa mga protocol sa alagyan kag salakyan kag sa kaladtuan sang mga presidente kag mga vice presidente or presidente kag vice presidente, first lady or iban pagid nga mga VIP o kon mga very important person. Mo ning rason amo na sang meaning sang VIP. Mga kaki, VIP, very important person. So amo ni sila ang mga nagaplastar sa mga protocol. E siling ni Vice President Sara Duterte, niya paano kung sila makatubang sina si Yekay? May halos-haloson ganit sila kapalapit sila yung mga kung sino nga makilala, kugit ka mga best friend kugit, nga makapalapit sa akon, kung may mga official kita nga mga trip, kung may mga kaladtuan kita. So, ang ini kuno nga mga kwarta, hambali grasyoso. Amo ni mga kwarta nga ginpanggamit kuno sa nguna ni Vice President Sara Duterte sa pagpangampanya sang tsimpong eleksyon halin sang 2019 pagkadto mga kaki 5 sa 2022 nga pagpangampanya siling ni Vice President Sara Duterte siling niya ari ho para nga maplasta na gilang tanan-tanan ari siling niya ang tanan nga mga picture kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati si former President Rodrigo Rua Duterte naghambal gini siya sang una. Sila nga hindi mo na malutsan sila nga si Inday. Nga kay si Inday na, siya mahilig na sila nga magtago sang resibo. Hindi ka nakapalusot siya, mga ulo istorya, nga mga ulo imbinto, nga mga istorya. Kaya hindi mo na malutsan si Inday niya kay tarantana na, kadahulag niya na, mahilig na sa magtago sang resibo. O, te, may mga sang pagpapresko niya kagay na, pagsabat niya, kumplito, tarantanan. May mga pictures nga ginapakita, may mga pizza, may mga date, may mga pizza tanan-tanan kag kun anong adlaw ang tanan-tanan nga mga pictures nga ginapakita ya mga ka-K5, taliwas sa mga ginahatag kag mga ginapanghambal kag ginapahayag ni Gracioso mga ka-K5, ning ni Rodolfo Gracioso. So ato na karon nga igaplasta di sa ato sila nga pagpanglagad kun naka-chance akiro na, base kung ma-play taman, mga kaki-5 ang tingog ni Vice President Sara Duterte sa isiling pagpa-tawag sang press conference. Dala sa among press conference, mga kaki-5, may ginpahayag diri si Vice President Sara Duterte sang ginpawangkot sa mga katapos ang media, may kangtanan sa isiling plano sa politika kay Manti nag-announce na sa earlier nga magapapili siya sa pagka-presidente. Kag kung ano ang posibilidad nga kung ma-impeach siya, sinong i-recommend niya nga magabulo sa iya bilang kandidato sa pagka-presidente? So no, sa kay Vice President Sara Duterte, wala siya mga kaki-5 sang gina-inugtudlo pa o kung inugtugro, recommend nga magabulo sa iya nga magpapili kag magpadalagan sa pagka ikaduha suno sa kay Vice President Sara Duterte siling niya mayo siya siguro siya kay siya sa tutuod lang siling niya nagtawag sa akon siling niya si mami ko nyambal ni mami ko mapuli lang kuno ko sa Davao. Kay dito sa may Davao, dito lang kuno kuya ma-star kagda dito na lang kuya magapabilin kay ma dito na sa kuno niya mabantay sa nga Davao City para maupod ya pa mga kabataan niya, ka maupod ya pa ginikanan niya, ilabi ni si mami niya. Siya yatag na lang kuno niyang sa kwan. Ang national siya yatag na lang kuno siya kay Basti Duterte. Amo na ngambal ni Vice President Sara Duterte. Yambal ya, sila nga mapuli. Ilan ko rin ginapapuli. Kung sila nga ni mami ko sa Dabao to. Kaya gusto ya dito na kuya sa matinir sa Dabao ko no. Tamaran sa gusto ni mami ya dito na kuya sa Dabao. Ti ambal ko ni mami ya nga ipaubaya na lang ko no. Yatag na lang ko no sakay Basti Duterte ang parte sa national problema sa national mga kaki-5 kung ano mga problema sa national. Si Basti na lang ko no matubang na. Amo na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mga kaki-5, igaling ang reaksyon sang mga pila ka mga supporter sang mga Duterte. Bisan sino man kuno sa ila, basta Duterte ang magdalagan. fully support gapon ang mga Duterte, ang mga Duterteans, mga ka-K5, ang mga taga-DDS, mga kwan, mga supporter sa mga Duterte. Lunsay tanan mga ka-K5, naga-support pisan sinol ang Duterte ang madragan sa pagka-presidente. Ah, so matutal, kamalipot nga sigilanon. Why man nagapaniguro nga ma-dismiss sa pagka-vice presidente or ma-convict no si Vice President Sara Duterte sa pagka-vice presidente subong sa sining impeachment complaint sa iya. Pero kun pananglitan nga ma-impeach gid man siya kag mauntat siya kag makakasya sa pagka-vice presidente, may posibilidad nga base kung may mag-take over man nga Duterte sa Gyapon nga magapadalagan sa palaboton nga pizza or sa palaboton nga 2028 nga presidential elections, mga kakifive. Ah, tiya mo ni nga ton nga barantayan, mga kakifive. Kay sadya ng matabo ni. No? Kung ano ginman ang plastada sini mga kakifive. Ambal nila si Sara, kung ano mo ni Pertek.

karon nga mga balita lokal sa ato sini nga mga pagatalakayon nga mga balita kag informasyon diri sa aton nga pagpangalagad sa mga balita lokal sa aton karon nga mga headline sang mga balita lokal. Mga ka K5 ang Iloilo City Police Office nga si Director Police Colonel Wilbert Parilla ginmanduan ang Traffic Enforcement Unit nga isyuhan sang temporary operator's permit ang tanan-tanan nga mga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules. Ang pulis na mismo amo nagmando. Kay man nga may mga time kung kaysa nga may mga taga TMTRO, mga ka K5, mga taga Pistimo nga may ara nga mga nagabiolate nga mga kwan nga mga inang motorista diri sa siyudad sa Iloilo, kung kilala nila why nila ginaisyuhan ticket. Tiyari karon na nga to sini nga pamangkot o kaya mo ginang gusto ni Parilla mga ka K5. Kaya mo ginang gusto ni Parilla na pamangkot naton, ano karon ang imuon nyo? Ano karon imuon sang traffic enforcer? Kung ang salakyan sang mayor, may ara nga naga-convoy nga mga traffic enforcers kag naga-violate mga kaki-5 sa aton sini nga mga traffic lights. Makita nyo man na nga kung maglakat ang salakyan sang mayor diri sa siyudad sa Iloilo, mga kaki-5, ginapatay nila dali-dali dayon ang mga traffic light para nga makadiritso dayon nga makaagi ang mayor mga kaki-5 nga may mga convoy nga mga traffic enforcers or mga traffic aid. Mga kaki-5, di anho na? Amo na mga kaki-5 ang klase sang pamaagi sang ginatawag naton nga maayong klase sang panggobyerno diri sa syudad. Selective sa Gihapon. Bisan magsigi pa ni kahambal di si Parilla nga kinahanglan panghatagan sang mga TPO o kung mga TOP gali. Iskad na ako. Mga TOP ang ining mga naga-violate mga kaki-5 sang traffic rules diri sa siyudad sa Iloilo. Teko kung si Mayor maglabay nga may mga dala nga mga traffic, nga mga convoy. Nga kung maglabay gani sa traffic light, bisan naka-red naka-red light, mga kaki-5, ipauntat kag papatay na yon sa traffic enforcer ang kwan? Ang traffic light para lang mag-siga-siga. Dahil para nga makalabay gina yon ang Mayor nyo. Di nakahulat sa mga sinigundos, ha? Hindi ba? Mga kaki-5? Damo-damo na di sa mga nagahimo sina ang mga motorista nga mga ginadakop bangod kay nag-violate sa mga traffic rules nga mga ordinaryo gabaton na malang nayakag nagabaton naman na niya sa mga TOP gaway naman na gani gariklamo galing ang problema. Kung may makita kita nga mga abusador, di hamak makakifad nga mga pudiroso diri sa syudad, nga kung magpadalagan sa mga salakyan nila, may mga traffic aid pa sila, gani nga mga convoy, may mga hawi boys pa sila, may mga time kung kaisa nga, pangitaan na idea nga patyo ng mga traffic light nga nagagana, para nga makalabay lang na yun dali-dali. May ara kung kaisa nga, gakalipat sila, hindi mapatay ang traffic light. Bisa na ka-real death, maagigid kay nagawangwang pa, nagahuni pa, nagablinker pa. Di ba? Kung magpa-implementar kita sang mga ka-K5, sang implementasyon nga istrikto sa traffic rule, sigurohon nyo lang nga wala kamo sang may pinilian nga mga bilik sang ilik nyo. Ha? Kay kun makita gani namon ka masiplatan namon ning obra nyo ne. Himanda lang kamo may social media pa man. Wala labot sina sang social media, may media pa man nga maka remind sa inyo. Okay man ang inambal ni Parillana. Pero ang punto naton siguruhon nyo lang nga pagpa-implementar nyo tanan-tanan palariho. Kay bisan ako dakpo nyo kung naka-violate ako, mahatag man ko lisensya ko or mangayo man ko sang TOP ko, mabayad man ko sa ngakol sini nga balayran. Di Blackie 5GC? Sorry, antara karo

0: K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines sa ato sini nga mga balita lokal, mga ka K5 ining may kantanan sa sining ato sini nga mga ibang pa nga mga balita, kapin sa 4.55 million nga motor bangka na kumpiskar sa ilegal nga pagpangisda sa Banwa San Concepcion. Ilegal nga pagpangisda, titikin na dakpon gid man mga kakifay. Pero ining kung ang pagpangisda nila hindi magid makahalit gitudo-tudo mga kakifay. Hagain nyo man sa konsiderasyon ginkapitalan man nila nimo para nga makanegosyo kag para makakwartang sa kapigaduhon kasi sa kapura utan subong kapura ot nga daan subong. Pagkatapos kung piskaron nyo pa ning mga taga sipa nyo bala kung ano nga balor sinyo 4.55 milyon no? Mga kakifay. Ti kapura ot nga daan subong mayo lang niya mga bata-bata ka mga sumulunod yan ni BBM kay yo bastante sila yan sa mga malita kita to niya tano kita ginawa to naman lang isang pangita sa gidiya para nga maka-income ta sa insakto mga kaki-five no? Kung kita natun mga kaki-five nga daw gamay-gamay malang nga klase isang violation na nga na para lang gina sa ilang pagpangabuhi ananda ti ano abing muunta mga kaki-five konsiderasyon na gilang ni tungod sang kapigaduhon subong nga puwerte nga kapuraot subong sang ato sini nga pangabuhi. Pero yan, trakeron din sa ato sini nga pagpangaragad samtang sa ibang panaton nga mga balita. ICAST head nagpaathag may kaangtanan sa reklamo sang tagbalay nga gin-operate apisar nga yara sa sulod sang ila sini nga puluyan. Hambal ni garing galaw na, no? Silinga kay bisantood nga pribado na sa nga klase sang balay kay makita ni mo agi na paistambayan niya sang damo-damo nga tao tapos drama ni Garillo sa sulod sang balay kaya pinakamalain pa suno sa informasyon mga kaki-five kay may nagkwan ko no may nagcomplaint bo chilingon may complainant may nagreklamo siguro ga prahubot sila kasi Garillo to sulod ba sini kagwantag ro to sumbaho ang iban to Kano pa, may nagreklamo ko no, suno sa kay Mr. Garing Galaw. Ilang taon tara kiron kung ano ni. Dapat ang pamakuton ni mga legal expert naman niyo. Kung bala, husto ini ang operasyon sang task force kwan nga ini. Anti-smoking ni. Mga kaki-five, kung bala, insaktong ilang pag-operate ni. Nga bisan mismo sa privado nga balay. Iyak kang makita nila nga may kapanigarilyo. Lusubon mo imo bisan private ang balay. Bisan hindi siya ginatawag naton nga establishmento komersyal ya isa ka pribado nga sala nga balay nga may akita kang nagapanigrilyo da sudlon mo imo ya kay aras sa sulod sang isang panimalay mga kaki-five. Now ano ang sitwasyon, how ano gid na siya nga klase, how inang panimalay nga ina inang mga nagasigarilyo sa may sulod sang balay nga private nga balay membro bala sang panimalay o kung nagsulod lang niya sa balay kay Manigarilyo? Amo na ang duha ka butang nga pamangkuton naton. Kung hindi man saya membro sang panimalay o bot silingon hindi gisaya sang tagbalay nga dra saya nagsulod sa balay kang nagpanigarilyo kag may nagreklamo pa tiambot lang basi kung makonsiderar tani. Pero kung mismo sa imo nagid niya balay, ara ka na sa pribado ni mo, imo nagid niya balay, private property na. Kita ka sang task force nga nagapanigarilyo sa sulod sang balay mo mismo. Sa pribado mismo, sa imo mismo nga kwan, nga kaugalingon, nga panimalay. Sudlon ka pa imo kag dakpon, mga kaki-five, sa imo ginapanagian mismo nga balay, kag ikaw mismo ang tag-iya sang balay, bisan nakita ka pa sang task force anti-smoking kay ara ka man niya sa imo balay kag wala man kay imo ganisturbo sa iban nga mga panimalay da kag sa iban nga tawo da di ano abing kwan man ano abing violation mo imo ya kay ara ka na mismo sa balay mo private property may ara kita sing natawag naton nga inang data privacy act gani di gani kita basta-basta makalawag sa mga ngalan sa mga kriminal nga bisan kriminal na nagkaladakpa na gani mga kakifay. Di gani kita ka basta-basta makalawag ka mga ngalan ka mga kriminal bangod sang Data Privacy Act. Amo man pirmi ginarason sa aton sang mga city hall, sang kapitol, o kung sang ano nga mga klase sang ahinsya sang gobyerno. Nga kung mangayo ka mga kakipab sa mga papiles, no? May ara ka nga pangayo sa mga papiles, parte sa mga isyo nga kinanglanon mo. Sabton ka nila nga may Data Privacy Act na di. Cover sa Data Privacy Act. Mga kakifive, di subong amo na. Oh, oh, amo na mga kakifive. O istoryante na karoon mga kakifive, diri sa ato sila nga pagpangalagat, diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga berita, kag iban pa nga mga informasyon, diri sa ato sila nga pagpangalagat, iban pa nga mga headlines nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi, diri sa ato sila nga pagpangalagat mga kakifive. Ini may kang tanan sang sining linibo tanan ka mga agrarian reform beneficiary sa Western Visayas nakabaton kuno sang i-title halin sa Department of Agrarian Reform. Tagadar mga kakifive. Pero ang masakit sinidere kay ang ining linibo nga nagbaton mga kakifive nagkadtos lalauna igo sila si Puton lasingko. Yun na po, gabilik sang ilik, mga kakifive. Manghatag ka na gidlang payawan mo pa mga tao, tukahulat, labi kaglabaw sa tanan. Ang iba nga nagkaladto, to mga tigulang pa, din pagutuman nyo pa to nga mga buwisit. Kamuno na anad na rin taga Department of Agrarian Reform ni mo. Nga pinagusto na sa kusan o sila makadto, patawag sila sa tao, gali kay kinanglano sang tao, ang ila sinig mga kinang, ang ilang mga ginapanghatag ni, na gusto kamo yaka hulat kung saan o pato yung maabot ang mga tao ng tawab na o. Iba nagkaralipong na to sa hulat sa kagutom. Ilik sa ilik nga pagkatagadar na ay kung pang kamo kung pinang lubong kung nas duta ang hirap ang atag nga. Diba mga kakifay? Ha? Subong lang? O, ti Mayo, o, ti kita nyo. Bantayin nyo dugay-dugay, ha? Mga kakifive, may flash report ato sila nga patrol. Bago ko lang ginambal mo. Nga siling ko, ang ambal ni Parilya, bla, batian nyo to ginambal ni Parilya. Ang ambal ni Parilya, ipadakop ang tanan-tanan ng mga violators sang traffic rules, mga kakifive. Pero yung bago lang, oh, may video, mga kakifive, nga ginsend sa aton, halin sa Taft North, Manduriaw. Amo na pirmi ang ginalusot kag ginasudlan bisan naka-stop ang light mga kakifive. No, nakapula bla ang stop light. Ang traffic light I mean, nagapula. Sos Maria Yunis tigra pulis santisima. Bisan nakapula ang traffic light, nagdiretso gid kay may convoy ang naglabay. Tilaban-laban amo nang na may convoy ang salakyan nga ginakonboyan nila inang van nga puti. Ah? Araw na, laba-laba, ati, yan naman ni Mayor na. Araw, naka-red light, walang tawaan nyo, bla? Naka-red light, mga kakifive. Tapos, may pulis pa nga buwisit, nga nagapundo, nga nagaypatigpat, way, malapag-dak pa. Eh, anong mambal mo, siniparilya, nga buwisit ka? Oh, abe? Oh? Buas distingiron tanis parilya. Para pa ko ano may pulis pa ano nagakuan nagablinkil blinkero. O may convoy mga kakifive o. Slakyan mayor na. Oh? Eh, pabayaan nyo na. Kaya naka-stop light o. Ang balyo dapat dakpo na tanan ng mga violators. Gapulundo ang iban niya ng mga kuan ng mga salakyan. Gapulundo. Sila yung diritso. Buisit o animalo. Kung mga aral ko na dami pong kuyon ka kuano. Bato. Oh, bago ko lang naging headlines mga kakifive, araw may ginsend sa ato, no? Bagugid lang na, araw naka-stoplight, makita ninyo mga kakifive ang stoplight, may numbero, number 99 pa lang, no? 97 pa lang, no? Ang numero nga naka-stoplight, oh, pula ang kulor, diritso yung buwisit siya, naga-hazard, tapos may convoy, ha? Eh? Tanigin lagas na sa pulis kay may patrol car sa pulis to. Amo pag ito patrol car sa pulis amo nagakunboy. Una po, gabilis ang ilik nyo. Mag-ukulan naging headlines. Namisin nyo, no? Na, balikon ko na karoon mga K5 Drisato, siling ang pagpangalaga, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Calwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant kagsang may TC. Mainom tanay di text pa bani kay saka naman ang alimpuduhan sa dugo ko. Sang makita ko ni ang may convoy ni. Permi lang kamo gambal sa gamuna nga ipatuman ipaimplementar ang insakto. Te lang tawa nyo. Oh. Sige, mainom ko na isang di text pa bani kag may tiseo para madula ning alimpuduhan ko sa dugo. Sige. Baliskad. Ang dugo ko sa limpuduhan ng saka naman. Bangol sa sining mga salawayon nga mga yun ipatulani. Hambal sila nga sila nga pa-implementar sa kasuguan pagkatapos sila mga violator ni. Mga ka-K5. No? O gani, standby ka mo. Inom ka mo sa Klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga ka-K5. Kaga kontra ini sa iban pa nga mga balatian labi na ang kanser. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 ang puno ini sang iban pa nga mga minerales nga nagabulig agod ya buligan mga ka-K5 nga magatap na ang mga bukol-bukol sa lawas naton kontra sa kanser. Kaga wala labot sina kinanglan may partner sa nga may TC. Ang Mighty C mga ka-K5 isa ini ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang nakalaguba nga mga cellula sa ato nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kanino no panginahulat nyo kontra diabetes, hypertension, high blood kag tanan pa nga mga balatian labi na cancer mga ka-K5. Pag iban pa nga mga klase sang mga balatian nga nagatubo sa lawas ta. Testingin ninyo kag hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon klinika DTX Pabarik kag Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimno. Ang klinika DTX Pabarik kag Mighty C ang salang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide. Tanan nga mga parmasya, drugstore. Kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras, alas
1: 8:14. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay. Sa,
5: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: amo lang dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
9: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
9: Uy,
5: meaning
9: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
9: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
9: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
9: By turbo.
5: Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
9: Extend, kampiyon. Sa rurot kita.
5: High blood kapasin na, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Vizio, ang Vizio. You may D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio, D3 Bio.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dior Roll-On.
14: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
17: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi!
21: Ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Dortes!
20: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
20: para sa matinlo na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas na antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalika.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
11: Yung may D3.
20: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
11: Yung may D3.
20: Matatags mga butika. D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
11: Yung may D3.
20: Matatags mga butika.
11: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
11: Yung may D3.
20: Matatags mga butika.
25: K5.
26: K5?
25: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 25 minutos na kaligad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad, antes kita magkuha sa mga reaksyon nagikan sa aton sini nga mga followers, sa mga viewers naton, ang mga reaksyon nyo dugay ko lang basahon na kag kwao na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay i-check ko na ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa aton sini nga mga ka-K5 reporters. Unaw naton ang report nagikan sa Iloilo City Hall. Mga ka-K5, pero antes sina sa pag-asa, tanay. Check tanay sitwasyon sa pag-asa. Ta subong panahon, ta subong kung anong panahon ta. May bagyo balaan. Kaling ang bagyo, sagwa man sang par naton. Pero, gakapiktuhan kita diri. That's why nga may mga pa-time kung kisang nga ulan-ulan diri sa parts ng ato sining syudad. Iban nga mga kabanwahanan sa probinsya. Bangod kay tuga ina sang ikog balasang kwa, no? Mga ka-K5 sang sining bagyo nga makita naton sa sagwa sang ato sining par mga ka-K5, pero medyo ulo apektado ang mga parts sang ato sining portion sang Pilipinas, labi na diri sa aton sa Western Visayas kag Mindanao. Check naton mga ka-K5 ang detalye na sa mga balita kag ang ato sining pag-asa Iloilo. Kamusta naton ang latest weather report? Nagika sa ato sining pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Ferd Serubin. Engineer Ferd Serubin sa latest nga report sa chimpo sa nga panahon direkta sa pag-asa Iloilo. Good evening and go ahead, sir.
27: Yes, sir. May gabi ko sa itong mga pagsalamati. Sa lipo sa mga donut, kung ano ba yung intertropical temperature, daw ay pag-apos po sa Visayas, Palawan, Mindanao. And bangon sa sistema, Western Visayas, magalaong man ang kalangitan, may posibilidad sa mga lakta-laktang mga pag-uran-uran, pangilat sa Lagoob, sa ibang nga parte sa ating region. Hinatutog ko sa rangan ng hangin, maling sa nabalat na nakatumban, ang ibabaw sa Western Visayas, sa din makalitutog ko sa rangan at mga pagbalik sa ulatan. Temperatura, 24.30 degrees centigrado, adlaw na gatunod, alas 5.30 sa hapon, laking buwan, alas 5.38 sa baga. Amo na itong latest for the day sa Lindiri sa Pagkasa, Iloilo, Ferg Zerbin, nagabagin ko lang.
0: Hello, Engineer Ferg.
27: Yes, sir.
0: Oo, ang ginamonitor, ito nga bagyo, ito nga aras sa sagwa sang parta, din na ito na lagyo na, why na, hindi na sa kitaon, subong, Engineer Ferg.
27: Yes, sir, wala ito na subong ng monitor, outside of the aton nga na tropical cyclone monitoring domain, sir, pamuka na sa may Japan na rin.
0: Why na? So, as of now, why kita sang may na-monitor nga low pressure area kung LPA o kung weather disturbance subong nga nag-iigo din sa aton sa sulod sang par, ilabi na gid sa kadutaan sang Pilipinas, sa Engineer Ferg?
27: Wala, sir. Intertropical convergence zone ang dadalas ng galugtog mga pagulan-ulan sa
0: buong. ITCC. Okay. With that, Engineer Ferg Ruben, sabi mga balita ka informasyon sa lakat sang panahon. Thank you so much and good evening sa liwat.
27: Thank you, sir. Sa liwat, mayang gabi sa tana.
1: K5 News FM.
2: Pantay Bagyo.
1: Pantay Bagyo.
2: K5. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Nabatihan mga ka-K5 latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, Iloilo. Ah, ay, nung kinadlaw ni si Burandak naman. Mga ka-K5, no, sa latest weather report, nagika sa ito sa ato, sini nga pag-asa, Iloilo, po siya Engineer Ferg Ruben. So, tawahay ato nga panahon sa buong. Tawahay, Chimpo. Wala sang weather disturbance, ITCZ. Kung intertropical converging zone ang nag-ipikto subong sa aton sa mga paggulugalom, pagpulo pangilat, kagpagpulo pangdaguob, kagpagulan-ulan nga pa sa mga pila ka mga porsyon sang aton sini nga syudad. That's why sa aton sini nga mga mangingisda da open ang aton nga kadagatan sa pagpanipon sang isda. Open ang aton kalalawran sa pagpalayag sa aton sini nga mga mananagat. Ah, pero ti hindi lang kamo magsaligid kay kung kaisa may mga time nga naga pulo pangilat kang naga pulo pang dagoob. Okay, ayos. Wala, sige. Sa ato sini nga pagpangaragad mga ka-K5 this time, i-check na nato ng report kay impormasyon karon nagikan sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining pathag karon ni Mr. Iniego Garingalaw, ang head sang anti-smoking ordinance naton, mga ka-K5 or anti-smoking task force mga ka-K5 nga ginreklamo sang tag-iya sang balay ang task force anti-smoking bangod kay suno sa iya nga private property ang ilang balay, wala sang hindi siya for public consumption, wala naga hindi siya isa ka naga-cater abisang publiko, no, ang ila sini nga balay private siya, may kudal sa sulod dito, may nagapundo nga tawo nga nagapahubot sang sigarilyo. Nalabayan sang taga task force anti-smoking mga ka-K5, ginsulod ang among balay mga ka-K5 kag gindakop ang ining nagapanigarilyo sa sulod mismo sang compound sang iya sini nga balay. Ang kalimbawa sang balay nga ini daw may ara sang una daw sang una kuno daw restaurant ina siya o kon daw kulokalan an abi no galing ginsarado na. So, bot siningon kay sarado na, wala na nag-function, wala na ini, mga ka-K5, ginagamit sang publiko. Pero may mga times, no, diri sa tag-iya sang balay, nga may mga kilala siya, nga mga ara man lang mismo, mga taga-dira man mismo sa palibot nila da, nga nagasulod dira, kag dira nagapulo pa ni Grillo, nagapahunay-hunay, nagapahuway-huway, nagabilin sa mga gamit nila. No? Mga ka-K5, di na siya makontak, at tapos gito. I-message sabi sa aton nga, kwan nga, sa aton nga group chat, no? O kung di na, no? Kung base kung ma-kwanta pa, ma-dalas-das, tapos si K5 Jenny, no? kay parang mabalaan naton kay gusto naton mga ka-K5 kay ginabaisa ni subong mong private property. Damo gani reaksyon ng ato sini nga mga pumuluyo. Ang reaksyon sa aton nga mga pumuluyo mga ka-K5 nga siling nila kung akon gani balay sudlon nila kag sulusudlon nila ang akon nga balay di. Nga ma may kun hindi siya paglagson binangon. Amo na bla. No, so amo ni kun nga ang gusto nato ni Baloon kun ano gid ang kwan bala pero kun daw way gid man chance si kwan K5 Gene. Eh. Ang kwan na lang ang tingog na lang ni Mr. Garing Galaw be plastar kay pabati ta na lang. Ang iya sini nga pagpathag mga ka-K5 no kay para nga mabalaan ta kun anong pathag mga ka-K5 ni Inigo Garing Galaw angot sa sining reklamo o kon complaint sang tag-iya sang balay nga ginsulod sang iya sini nga mga tinawo kag gindakop ang nagapanigarilyo to sa sulod sang balay mismo. Hindi ay kasi nga sa sagwa sang balay kundi sa sulod mismo ya sang balay ang nagapanigarilyo nga tawo. Pero ti kon aton hibaloon kon balang tawo gindakop nila kwan gidman miyembro sang panimalay o kon nagsulod lang sa balay kag nagpanigarilyo da. Ti ang pamangkot kon hindi imo balay tapos masulod kada kag magpanigarilyo abino tapos ginalaw man sang tag-iya sang balay kaya nga bal ni Mr. Anyego garing galaw gani mga ka-K5 nga ti pati ang tag-iya kuno sang balay may salabton di eh kay ginalaw ni mong tawo daga magsulod sa balay mo kag magpanigarilyo kay may nagreklamo pa kuno ay nano ni so ara may ara dira nga atingog si Kwan, si Inigo Garing Galaw. Ara sa aton nga group chat, bilang tawa, bida may ginsend si K5 Kim da. Lantawa anay, kag i-plastar para nga mapabati na aton mga ka-K5. No? Dili sa ato sining pag pangalagad mga ka-K5. Samtang ginanganang naton ang aton sining contact. Shoutout, ipang shoutout, kag mga reaksyon sa ato sining mga followers. Dili sa aton nga pagpangalagad. Dili anay sa June Kapulot News Live nga mga Facebook page. Ara na, si Inigo Garing Galaw. Okay. Sinyasiko kung ara na kay pabatita. Okay na? Pwede ta naman pabati? O sige. Ari mga ka-K5, no? Pabati na ton ang sabat kagpathag ni Mr. Inigo Garing Galaw para nga sa mga benepisyo man sa mga pagpangduha-duha sa aton nga mga pumuluyo. Bla, kay para mangin maathag kag mangin patas ang aton sining presentation mga ka-K5 kay lantawunta, no? Lantawunta. Kung may sala ang tag-iya sang balay o kung may sala ang nagsulod sa balay, agod mga ka-K5 nga mag-kwan sini, mag-dakop sang... Dahil lang, kay dumapatay. O sige, proceed. Sige be, K5 Jesse. Ara na, proceed. Pamatian aton mga ka-K5 si Engineer, o si kwan, no? Si Mr. Inigo Garing Galaw.
4: Government of Davao. Pinalayas siya, di ba? Pinalayas siya sa anong...
5: Initial investigation
4: na ito. Ahin siya yun?
0: Pwede lang.
4: PCUP? Yes, sa PCUP, di ba? Philippine Commission for Women Poor. Pinalayas yan siya doon. Tapos, he came crawling.
0: Liyo ko na. Oh, dua ang nagasulod ng audio. Babae, kaglalaki. No? Ang babae ay Tagalog. Tapos ang lalaki, si Inigo Garing Galaw. Ang babae pa'y pusa. Sabi na si sino naman? Burandak na. Sino na yung babae na yaman? Tagalog. Si Sara Duterte to. Si Sara galito. O karon ta lang si Sara pabati, no? Magkatsimpo. Unaon ta na si Inigo. O sige. O proceed liwat kay 5G's eh. Go ahead.
4: Sa PCUP, di ba? Philippine...
0: Ara, gapon. Ma-presidente, giniguro si Vice President Sara Duterte mo, ma, kung mga si Inigo Garing Galaw ang ginapabati. Si Sara Duterte, batiyon mang gapon. mga ka-K5. At siya, kung hindi mapunggan, ma-presidente, gini si Vice President Sara Duterte, magamuni. Ah, Leo Kanaibi, Kwan. kay Five Andre, kuan anay, reinforce, reinforce. May reinforcement anay kay Five Andre. Okay na, Arana? O, sige. Ay, pabati na itong liwat, Arana, kay Five Andre. O, ayos na? Reinforcement anay kay Five Andre. Okay? Ayos na? O, sige. Mga kaki-five, no? Ipabati na naton si Mr. Inigo Garingalaw. Karon talang ipabati si Vice President Sara Duterte. Pangagaw papel si Vice President Sara Duterte. Si Inigo, ginapabati ito. Si Sara, gisulod pa. So, mga... Okay? Mga kaki-five, yaring pathag karon ni Mr. Inigo Garingalaw, may kangtanan sa sining pagsulod sa... balay kag pagdakop sa sining nagapanigarilyo sa sulod mismo sang balay sang isa ka private property mga kaki-five. Hindi man siya inang nagakater sang publiko blang lugar but silingon hindi man siya restaurant, hindi man siya kung ano abi nga lugar nga inang ginapasudlan bala sang publiko, no? Kundi private property gid siya. Galing ang hambal sang tag-iya sang balay nga ginaalaw yagid man nga magkadto ka magsulod dira ang mga tawo nga mga kilala yaman nga magbilin sang mga gamit kay manti daw medyo restaurant gani kuno ni sang una magbilin sa mga gamit da mag pahuway-huway, no, ang ina nga lugar ginapahuway-huwayan. So galing ti samtang may nagapahuway-huway, may nagapanigarilyo, tinasiplatan guro ni isang taga-task force anti-smoking, mga kaki-five. Ara na kaki-five ba, Jesse? O sige, pamatian, taliwat, mga kaki-five, for the third time, si Mr. Inigo Garingalaw.
27: Ano ka nag-request sa mayor, galing lecturean sila about enforcement.
4: Mm-hmm.
27: Pero ang initial investigation at the TV and gin-post yung gani,
4: mm-hmm,
27: nasa nga lugar sa una, karinderyan na siya.
4: Mm-hmm.
27: Kag ang owner mismo nagambal ka, ginatolerate niya, kag ginapasulod dira ang mga ano yung mga...
4: Merchandiser,
27: taga,
4: promodizer.
27: Format, taga call center and everything. Wala pa na sing problema. Galikit din kasi ni Carillo sila sa sulod. Kaya siguro nga nga ikas, sa muna nagsulod, kaya tungod ka na mo sa nga palanaguhan sa muna kasi Carillo. Pero former na siya nga karinderya, wala ba siya, wala kabalo ang ika, kasi I don't know, no, magtutog pa sila.
4: Mm-hmm.
27: Kaya sa nabalaan ko sa initial manda, nga may computeran ito sa sulod.
4: Mm-hmm. Okay.
27: Kaya oh, kaya nga kabalo kung niya serbi mo na, kasing kapi kung siya wala.
4: Mm-hmm.
27: Kaya siya, naimo siya nga kung magamuna, naimo na siya nga papublikto. Kaya mm-hmm, even the owner, nag-ako sa inyo dira nga sa ginamayuyahan niya buot, pag dira ginapabutang ang mga pagkabutang, ginapatambayan, which mm-hmm is, doon nag-open na siya. Mm-hmm. Kung kaglapit na siya kadaan sa karsata.
4: Mm-hmm.
27: Sige, wala, gitman na problema ka namin, isang batasan sa owner, kaya ginamoy na, kalikina-kina si Giriliwan. Inahimo pala naguhan. Mm-hmm. E tandaan mo na, ang dira nga party pala, may call center mo, may taga-kwan, may taga... isa takas sa establishment ko nga tabo nga dira.
4: Mm-hmm.
27: Pag siguro ang natabo nga nagtinakpanay sila dira.
4: Mm-hmm. Sir, some would argue man no, nga nakabutang actually sa post namon. Nga, ang ginaalaw lang gid sir sang tag-iya is kung mag-break time sila like for napping and for resting. Sir, do wala man sir abin indicate nga first mo, nga nagapanigarilyo sila dira.
27: Siyempre, lang alam mo na ang tag-iya mambal nga sige smoke kamuti.
4: Mm-hmm.
27: Ang may sala na ya, mga smoker.
4: Mm-hmm.
27: Wala ko yung nagambal nga ang tag-iya may sala sinaka.
4: Mm-hmm. Okay.
27: Kasi ang lugar mo ginagamit.
4: Mm-hmm.
27: Di ba kung may liability kita ng dahil sa mga lugar kaya kung ginapagamit,
4: mm-hmm,
27: sa amo sina, mga mm-hmm mga bagay. Di amo lang bawal sa aton mo.
4: Mm-hmm.
27: So, pagka kapila na na, eh, in fact, hindi na na ganit nga nagyan na nasa nga ikas, no? There are people nga nag-point out sina sa lugar na mga taga-dira sa barangay.
4: Mm-hmm.
27: That is why nga wala mo nga ikas, pag-alibot ba yung katatlaw mo?
4: Mm-hmm.
27: Nag-alibot din na sa ilang alibotay.
4: Mm-hmm. So, pero, mm-hmm. Pero sir, sa pag-investigate sa ngaton ng mga katapo, sir, ang computeran, sir, nag-operate niya as of now?
27: Pero so, kung wala ko kabalo, mabalaan ko lang, amunang isa pa nakita nila nga may computeran nila. Kaya rin ko di ganit sa kututan.
4: Mm-hmm. I see.
27: So, kataw, ganay lang kami kagina pa-investigate kung sa taga sa opisina nila.
4: Mm-hmm.
27: Wala ka.
3: wala ko dira sumong.
5: Okay.
3: Sir, kung ako manahog ko dati, mangkuton ko pa na, pero basta muna mga initial nila na investigation. Of course, yan ay aside ang ginatawagan ko.
5: Oo. Sir, ano ko lang sir ha, i-clarify ko lang sir ha. Regardless man sir no, nga private space ito ang gin-operatan sang ICAST, pero may mga ginapasunod siya sir nga mga individuals dito kag at some point may mga nagapanigarilyo. Despite nga pa private isa sir, ginadumilian gid ya sir nga amo ni.
3: Nagkring area na siya, bigo private siya kun hindi kay amo na gani nga base may amo na ang allegedly may computeran.
5: Mm-mm.
3: Plus pa nga, ex na siya ka-karinder niya, why ba siya ang grupo kabalo kung nga nag-sist na natubay ka-karinder niya.
5: Mm-mm.
3: Open niya sa kakalatuan at sa magkagbulotangan sa mga pagkabutang.
5: Mm-mm.
3: Hindi mo siya nga daw yung gray area sa bala.
5: Mm-mm.
3: Kung huwag niya nagpinanigarilyo, sila nahimo siya nga pa nag-uang, dira, nangin nang open siya.
5: Mm-mm.
3: Kaya kung yaman gani, hindi bala.
5: Mm-hmm.
3: Kung muna natapos, sinada nga, sa nabalaan ko pala, even ang owner, ganun na nga, yung pasensya na siya. Sa ikas nga gilalaw ya.
5: Mm-hmm.
3: So, of course, ang may natikita, ang ganyan eh, na nagsinigarilyo, dira eh.
5: Mm-hmm. Sige.
3: Kung muna siyang natapo, nga,
20: K5 Night Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch.
0: Kon aton lang tawon kag basihan mga ka K5 may gray area gin man mong no. Kay sang una naga-operate gali siya nga karinderya no. So kay naga-operate siya nga karinderya sang una may posibilidad nga base ang taga ICAST. Abi nila ga karinderya pa kay damo tawo mong may nagasulod nga mga tawo bla. Di siyempre kami nagasulod ng mga tao nga hindi man tag-iya sang balay, hindi man membro sang pamilya sang tag-iya, di kundi masalaan mo nga ginapasudlan sang publiko. So ang pamilya, ang tag-iya sang balay, nag-ako man nga ginapasudlan niya gimang kuno sang mga tao dira nga gusto magpahuway-huway. Pwede makatulog-tulog, makapulupungko, makapahunay-hunay. Lain lang kay nagapanigarilyo, no? Kag may informasyon pa kuno si Mr. Inigo Garingalaw nga may kompyuteran pa kuno dira sa sulod. Ti lang tawon tay, si Saon tabuasay ko may ara giman tuod nga kompyuteran dai. Kay kun may kompyuteran bot silingon for public use na siya. Pang publiko na siya. O hindi bla? So pwede mga ka-K5 nga sudlon sang aton sining nga mga manugdakop nga ICAST, no? O kon sa mga anti-smoking task force naton mga ka-K5. Amo na siyang makita no daw may gray area gid man, no? Bot silingon hindi pula o hindi gali puti, hindi itom. O gray siya, tunga-tunga sang itom kag puti, no? So gray area amo na siya ang ginabahisan subong. Pero kung ako sa tag-iya, no? Kung ako sa tag-iya, suggestion ko na lang para nga madula na gid lang ni kag wala na gid lang. Saraduhan mong imong lugar, no? Kay sarado naman gali na, why naman gali na nag-operate ang karinderya, no? Di kundi automatic saraduhan mo na gid lang tudo-tudo eh, nga hindi makasulod mga tao da kay ginasilbi karon da, nga para naguan gid man niya sang tao nga mga gusto magpanigarilyo. Ti ang iban niya mga tao nga ara da nga hindi gusto sang sigarilyo kundi siyempre mareklamo gid lang na. Kay hindi tanan nga tao na namian sang sigarilyo mong. Ang nagapanigarilyo yaway na iya problema. Kay kayang-kaya nila na iya magsinghot sang sigarilyo. Ako sang una chain smoker man ko. Di way man ko gakwan, way man ko pakialam sa mga tao sa palibot ko. Importante, makapahubot man lang ko. Hindi ba? Galing sang uli, eh, sang ako na mismo ang wala nagapanigarilyo, concern ko na dayon kay bisan layo pa ang nagapanigarilyo, mapanimahuan mo gidya ang baho sang aso sang sigarilyo. So, sensitive ka na katama, mga ka-K5. No? So, amo na. Mga ka-K5, no? Ang aton sining concern ti depende na eh, no? Hambal sang kuno, hambal sang ni Shikar. Siya dapat gidman sini nga dakpon kayang iban wala sa lugar magpanigarilyo niya kabaho. May punto man siya, no? Mga ka-K5 do nga dapat amugin man na. Ti ako man mismo, no? Kung makita naton nga ginasayuhan man na sa mga tao galina dati, kung ako sa tag-iya, rekomendasyon ko sa tag-iya, no? Siraduhan mo na lang, i-close mo na lang insakto eh. Kay man tinaandan abis ang tao kuno sa unda nga karinderya na da mo. Ito may nagagwa pang informasyon nga kwa na da nang may computeran pa. Oh, te aligasyon pa man ang galing na no. Pero ang aton siguraduhon ta para nga wala na gid lang nasang publiko kay wala sang tao da kay man ti private property man ina dira. Ina papasudla mga tao da kay plakad daw base way kakabalo. Base kun hindi pa lang na sigarilyo ginahigop na da base duga-duga base shabo na bla. O hindi bla? Kung masiguro, kay nga, hindi mo man na sila kilala, kilala mo man sila matuon, pero ti, hindi mo na sila makontrol da, kay manti, may kung sila nga adlaw-adlaw, makita mo sila nga ara da. Kaya pamangkot karon kung magtambay sila da, magpundo sila da, gano'n, gabayad na sila daw. Kung wala malang bayad, ti, nga, binga, hindi, pagsiraduhan na di, siradaan mo na lang, para nga, huwag ka nagin lang niya sang kumpormiso da, kagway ka may perwisyo da sa imong lugar. Kaya hindi bala? Okay, ayos. O, ala, sige. Sa ato sila nga pagpanumbalik, mga ka-K5 report ka informasyon na gikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters, pang shoutout tanay ato ni mga followers, lawig-lawig na tangaway ka shoutout sa ilaw. Mga ka-K5, ang iban di daw masunggod na kay Waita na ginakwan. Gina-shoutout. O, shoutout tanay sa ato nga mga followers, good evening sa kay Richie Magos, shoutout sa kay Ram Park Mendoza, si Shikar, no? Sininga dapat gidman sininga dakpon yung mga iban nga mga kayang iban nga wala naga panigarilyo niya kabaho. Sininga idol mo gid si John si Sara Lustay, no? Eh, hindi mi saya idol aw. Idol eh. Ambal kita nga di kung lustay ang paghambalan, di amak nga grabe pagin ang panglustay sa mga congressman ka mga senadore. Bilyon-bilyon ila to. Utang tabi, no? Gingasto abi ni Sara Duterte ang 125 million nga kwan? Nga inang kwarta? Mga ka-K5, no? Sa confidential fund? Pero ti, ang pagpanggasto yato, ginpanghatag yaman to sa kwan? Ipanghatag yaman to kuno sa mga inang mga nagkakinahanglan, no? Kag, kwan, basa ko di. Mga ka-K5, no? So, karon, kung gingasto yaman to, tilang tawang lang iya sa mga gasto sang mga kwan, sang mga congressman, kag sa mga senador, di amat ka grabe man, puwerte man. O, oh, hindi bla? O, oh, palariho mo lang na sila. Pero, kung parte mga ka-K5 sa kay Sara Duterte, kag sa mga Duterte, kung imong pamangkuton, mga ka-K5, no? Ang isyo parte sa ginatawag nga kawatan o kon korupsyon, mga ka-K5, ti kon korupsyon, but sinungod kon korap ang mga Duterte, ako ni mga ka-K5, realidad niyang ginahambal ko sa inyo, ha? Kon korap ang mga Duterte, halos 20 to 30 anyos na silang nagapungko dras Davao ng mga politiko. Daway man takabati sang isyo sa ila, parte sa korupsyon. Way asang complaint sa ilang nagapangawat sila sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Ah, either sa Davao, kag sang pagpungko ni Tatay Digong sadto. Ang isyo sang una kay Tatay Digong mga ka-K5, wala kakabati sang isyo nga gapang tangkaw sa sang kwarta sa kaban sa gobyerno sang kimpo nga si Digong aga pungko. Ang isyo sa iyaya, ang parte sa iya nga anti-drugs campaign, hindi ba? Illegal drugs campaign yang iya nga isyo sa iya nga gapamatay sa tawo o kon EJK o yung tawag na itong extrajudicial killing. Napamatay itong mga kriminal, napamatay itong mga adik, ang mga gabunan ng mga kriminal. Amo nang isyo sa mga Duterte. Pero kung parte sa korupsyon mga ka-K5, daway kaya kabati sina, kagawaay sang isyo parte sa korupsyon sa sining mga tawo nga ini. O, te. Karon hambalo mo na karon nga inday lustay karon ti. Nga ang mga kaki 5 nga kon si Sara le for example, pero hindi bala tuman kita nyo maganito sa impeachment trial to nga ang confidential fund to pinanghatag yung maganito sa mga tawo nga nagakinanglan di pa makalbulong ginpang tanom sa ginpatanom sa mga kahoy mga mangroves gin pa birthday sa mga kwan sa mga tigulang oh mga kaki 5 ti butang ta gingamit na siya hindi insakto nga paggamit sang confidential fund pero wala nagkadto sa iya personal kundi nagkadto sa mga pumuluyo hindi bla to oh, ang inyo mo mana iban gani di mga kaki 5 iban nga mga congressman di sulod gyud gani direktas bulsa nila hindi bla mga kaki 5 oh diriya sa Iloilo City kay congresswoman Jamjam Barunda ti perte kadamo-damo sa iya nga mga pinamuligan di ang tanan-tanan mga kaki 5 nga mga budget nga halin sa iya nga para sa nga nagaagi sa iya ga diretsoy sa tanan-tanan nga mga pumuluyo mabalaan mo man sa tanan-tanan diri kay diri sa sudad sa Iloilo mga kaki 5 kun imo lang kadtuon sa mga barangay tanan halos nga mga kabarangayan da pamangkot ka kun anong nabulig sa ila ni congresswoman Jamjam Barunda mayara na nga ginoperahan nga tag 1 million ang bill sa ospital ginabayaran sang opisina sang congresswoman may ara dira nga mga inang balayran sa ospital nga magwa na wa isa inog bayad pati mga palubong sang iya nga maila nga mga patay da tag 50 mil nga mga ginapang hatag nga ayuda ara na halina perte kada mudamo na di diri sa bilog nga syudad sing Iloilo mabalaan nyo na makita nyo na mga kaki 5 testing nyo bla pamangkot no ti ang iban niya nga mga congressman na sulod nila sa bulsa nila na mga kaki 5 oh sige iban pa nga mga mensahe sa kay Bibing Villanueva shout out sa kay Rumi F Espada sa kay Mike Cordoba Idol John sini niya ang na niya ang kwa naton nga presidente sini niya pupunta daw sa Tagalog ito ah oh niya yung presidente natin pupunta doon daw sa Singapore manood ng F1 races ngayong October 9 to 11 oh ati gusto ito guro magkwan maghibangers oh iyan na sang mga bangag nga mga kwan buluhaton sa kay Emma Castro Kabilan, good evening Idol John Kapulot, shout out sa kay Mr. Agustin Kabilan Jr. Sa kay Caniban Ram, Caniban Family, Durog Leon, Iloilo, shout out. Sa kay Alpha, niya padala sa LTO ang video. Amogani, namin na ipadala tuol sa LTO ang video. Iya ko na to sa angkwan, hindi ko na to yan ni Mayor K5KM. Hindi ko na yan ni Mayor to. O sige lang, taon takaroon. So, iya ko na sa VIP, tibisan VIP ka pa. Hindi na nga pwede. Dapat dakpon to. Mga ka-K5. Si Leonor Mayuga. Mayang gabi, Sir John. Apple di Aptaba Taasan. Sinya shout out Takuban Family. Sa barangay Trapitsi. Oton. Gamonitor gisubong sa K5 Night Watch. Kagsubuman sa Family Mambiranan sa Kalinog Iloilo. Sa kaya Virginia Parinyo. Nung Rode Binje Parinyo, Maribek Parinyo, Taasan, sa Barangay San Pedro Molo, sa Tabilid Family, sa Barangay Kamalungo, Kalinog, kagasubuman sa Tabsing Family, sa Biwang Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat, shout out man, kag sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma, sa Barangay Sonto, Tubungan, may gabi sa inyo tarantalin sa kay Apple di Aptaba Taasan. Sa kay Flor de Risa, Misa Ruha, shout out man sa kay Shen Tansilia, Alfredo Arillano, or Alfred Arillano, Zonio Galieto. Nga, basta kami ya, Sara Duterte, kami gyapon. Sige ya, idol tanang na. JC Matias, shout out sa kay Bibi Girl, shout out. Cintia Sanoy, good evening, June Kapulot, na pa. Shout out ko si Silverio Sanoy nga nagapamati gid sa K5. Sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out man Marinette Manican, Power, Florenda Cadavero, Rita Cleon, shout out man kay kag sa kay Renato Bindita. Kay Richie Magosta, kay Rap Dasalon Town niya sinoto naghambal nga si Sara Lustay pare. Kay Lustayon ko ang igya dapugaya. Sara Taya. Bo Sara Taya. Sa kay excuse. Sa kay Edson Cabanero. Ya yeah, banga guro nag-message siya nga si Inday Sara Lustay Idol John. Idol. Idol niya gid si Bangag. Sa kay Olive Me, good evening, shout out. Sa kay Richie Mago, shout out man, no? Kay sa kay Rampart Mendoza. Ayos, o hala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, balikon naton karon iban pa nga mga balita, man kay information, nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters, diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kay Parkon si Kada Eduardo Jr., shout out man. Sa

J, niya John, FYI, compound kami ni Gali. Ah, ang mga taong na is almost 10 years na ngaari sa balay, ka-standby kada break time nila. Ah, okay. Compound Gali ni. Amun isang balay. Amun tag-iagurok balay ay, no? Compound Gali kuno sila. Tapos, mga almost 10 years na kuno ngaara sila balay, nag-standby kada break time. Ay, sus. At ibo, silingot, tiko mag-amun naman lang na, i-explain mo sa kay Garing Galaw eh, no? Tapos, hambalon mo na lang, ikaw na lang instruction sa ilang akong magtambay sila da sa imo nga balay, no? Hindi na sila magpanigarilyo para nga safe na safe kada. Oh, para nga sigurado na lang bala kay manti magtambay sila da kung damo sila ga istambay da sa isa ka compound. Kag pagkatapos inang nagapinanigarilyo ti kay may nagreklamo gani ko no. Kaya kung may tanig sa may nagreklamo, tiba siguro kung may man ay, baloka ang sigarilyo ni mayo man sa taong nagapanigarilyo, pero sa wala kapanigarilyo, sakit na sa ilang kwan mong, sa ilang ilong, kag sa ilang dughan. O, ang balon mo na lang sila, natun kung magtambay ka muda, hindi na ka mong magsagi kapanigarilyo da. Pag kwan na ka muda, pag huragok ka muda, pag tulog ka muda, pag pahimunong ka muda, or inang kaon na kamuda kung ano da mga kuyam-kuyam yun da, basta ilang kamu pahubot si Garilyo na to na. Para nga safe naman lang kamuda. Sa kay Chris Boyko Almohen, good evening, shout out da. Nanay Chris Hilda, sa kay Jule Albert Cagansia, shout out. Sa kay John Galabay, kadibala Permi, ikaw bala hapit di kag studyhe. Okay, labayan ta kada. Di na dapit man. Sige bila bayan ta kada abi. Din dapit kani inyong compound na din dapit ang lugar niyo da no sa kay IJ. Amo ni guron tag iyak balay no. Mga ka K5. Sa kay no nito Sumbong, shout out sa Sumbong family sa may Zone 3 Barangay Baldusa. Sa kay Abi Ilonggo. Idol John damo ayuda permi ako wala na lista. Ano ni bagay sa opisyal? Ano ni nga barangay opisyal namon sa Timawa Mulo? Ano nga Timawa? Siguro ha? Oh. Tansa, Timawa, Timawa Sunto, Timawa Sund 1. Ano nga Timawa na? Okay, so good. Okay, parang nga mapamangkot na parte sa mga ayuda-ayuda. Jerry Di Carada niya, Boss John, good PM. Mangkot lang ko, madayon giman ang barangay eleksyon. Numatsyag ko, diway guru tansa. Sakay Shamira Figa na kagumban. Mangkot la ako, sir. Ano sa agad nila na panakop nga biskan smoking area? Wala gani ang city tuod, no? Dapat ginbutangan nyo na sa mga lugar nga may ara nga smoking area. Dito sa Davao, ginabawal ang sigarilyo to. Ang pagpa-implementar to sa Davao, mga kakifab, di hamak ka pwerte ka stricto ikumpara rin sa aton, eh, no? Ang sa Davao, tiyan madakpan ka to ka pinigarilyo sa hindi insakto nga lugar, ginapakaon si imo, tiyang imo upos. Ang sigarilyo mo, tiyang ginapausap si imo, ya. Hindi gani sa aton, wala lang, ginatikitan lang. Pero dapat, may ara kita sang designated nga smoking area. Gusto ng imo nga, kwan nga, inang observation, no? Sa kay kwan, sa kay Shamira Figa na kagumban. No? May observation, insakto na observation mo. Dapat, kung nagapa-implementar ka mo sang anti-smoking ordinance diri sa atong syudad, hindi ninyo masiguro nga ang tanan-tanan nga tao na hindi magpanigarilyo. Normal lang na nga may nagapanigarilyo. Ya, kay ti gusto nila yung magpasigarilyo mo, hindi ba? Butang ka mo abis ang mga smoking area, zone, lugar nga dra pwede makapahubot sila da ara o usulod sila tananda nga mga manog panigarilyo kag magpinahubot na yung haklo anay sila asuda. O hindi bla? Butangin nyo lugar nga pwede ka panigarilyo. This is a smoking area zone. Oh, dra ka mo na yung tanan nga mga gusto magpanigarilyo, dra ka mo. Sa kada lugar mga ka K5, dapat may smoking area da kung sa diin nga lugar kung diin nga gusto nyo. Dra ka mo butang para nga dra sila matiriripo ni tanan nga mga manog sigarilyo, dra sila matiriripo ni.
Oh, kita ato niya nga mga wala ka paningari. Ito ni palagyo kita daya kay hadlok tayo sa aso.

0: Oy, Lila. Nami na observation ni Shamira Fagan Akagumban. Kay Silin Patsiho, da shout out. Silaya, good evening, Sir John Capulot. Support kita kay Duterte. Bo, grabe. Duterte kami! Yehey! Berna Salvilla, Ria Capana, shout out. Rosim Paz, Bengs PSJ. Shout out sa inyo, Tarantananda. Kag sa kay Edmar Liquinha. Shout out sa inyo, Tarantanan. Iban pa nga mga balita kay impormasyon nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad dili lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inobatan ng buylog nang iradulong sa inyo sa Kaluan sa Clinica Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica Distri Bio mga ka K5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold fresh extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio nga lun sa tanan ginatawag na ton mga KK5 nga ang Clinica Distri Bio nga ini mga KK5 or ang food supplement na lunsay ini may parihong maayong antimicrobial properties kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio ang ginahimo sa aton ilawas into monoglycerides isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga sa Distri Bio ginakilala nga isa sa pinakausog, isa ka pinakabaskog kag pinaka maayo nga klase sang microbial sa aton sininga kalikasan. Ang ginapanami man sang Clinica Distri Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas, which is ang vitamin K mga ka K5 isa ina ka fatchable vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nagdengge ka na. Wala labot sina mga ka K5 ginapanami man sang Distri Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa inang proseso nga platelet aggregation agod nga patyo naman nagkaliguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ining magmutate mga ka K5 or ining pag kontra sa dugo kon pagdingge mga ka K5 sa mga virus sa ato sining lawas mga ka K5. Ganin pa ginahulat nyo sa ato nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kautor inom na kita sa Clinica Distri Bio the superfood supplement para layo kita sa mga pamaratian katulad sa mga viral and bacterial infection sipon hilan at ubutrang kaso kag subuman mga viruses pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica Distri Bio. Ang aton nga oras, alas 9:05.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang TDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagapanubos!
3: Sang imo blood sugar
2: TTX 500
3: garantisado
2: TTX 500
4: sa amon mga suki sa kahanginan mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga lalaw! Ari nakapaborito nato niya iya!
16: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman from man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
1: DTX 500.
22: Masaligan.
1: Epektibo.
22: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
22: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
1: Masaligan.
22: DTX 500.
1: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
22: Mabakas, mga buti ka.
1: D3 Bio.
22: With Vizio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
22: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
22: D3 Bio.
25: K5.
26: K5.
25: News FM.
26: K5.
25: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo.
29: K5
28: Night Watch.
29: Night Watch.
30: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabot kita sa inang 13 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa ilo na kita sa iban pa nga mga balita kay informasyon. Shout out na kay Geoffrey Nonato Pagsugiron. Nga idol yon, patamyaw sa Guardians GNKBI Miag-aw. Nagamonitor kami diri sa imo sa Miag-aw, Iloilo. Kay Ram Park Mendoza, sila nga pwede ka smoke bisan diin lang ah. Basta hindi niya lang pag-ibuga ang aso, tunlon niya na lang. Sobra-sobra ka man imo magpina sa tao ba? San marijuana, gani ginatulon ng aso ka marijuana, gagwa pa gani kung kaysa. Hindi nga panag-uubaw. Na makauntat na yung broadcast ni Karomo. sa sining mga tiro, i-check na nato na mga detalya sa mga balita. No? May parte sa sining mga nakabaton sa binipisyo ni sa Daro pero ang taga Dar mga ka-K5 perte pa kadugay-dugay nag-abot galalain antos ang aton nga mga pumuruyo kag may follow up kita parte sa pag dakop to bala sa kay inang Warren Jason Ganguso mga ka-K5 nga atublang gin raid gin paimplementaran sang search warrant gindakpa gindakop ang pusil tapos may mga syabo nga nakuha siya to nagpositibo to nga siya buong nakuha kag nagpositibo pa siya sa inang drug test mga ka-K5 sa malipot nga siguranon adiktos galing haso. Check na to ng mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
25: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
31: My name is Joe. Wana na yung kwarta.
30: Abi ko kung ano ka na minami isang kanta. Wana. Why na kwarta? Liwat be.
31: Wana.
30: Sige na pabati-batian mo kami diya. Yung sakit mo na yung pamatian sa amo ni K5GC, ni K5Aron, yung wana-wana.
31: Nabalaban mo na ang juwana-juwana na. Nadudugay naman ang kanta doon sa diskuhan mo na mo. No, Ariso?
30: Be. Okay. Pwede gini sa utan sa TikTok, no?
31: My name is Joanna, wana. Pwede na sa imo, kay June ka.
30: Oo, no? My name is June, wana. Wana y kwarta. Sino ang ginapabati-patian mo, y kwarta? Yari pa man di. May pulok pisos. Ganit din. Sino tagiyas yung pulok pisos? Nagdugay na na dis. Babaw lamisaw. Uy, damo kwarta di. Oh. Kita mo, ginapangbilin la pulok pisos nila di.
31: May kwarta, pero gamay lang.
30: Gamay lang. bowling kami gina to bisan way kwarta bato.
31: Bowling ka mata.
30: Oh, bowling kami gina.
31: Oh, do bati ko do.
30: Number one kami.
31: Consistent ka mo to.
30: Oo, number one.
31: Halin sa pila ka uli.
30: Number one sa katapusan.
31: Ang mali ka K5 kiss siya, ka K5 John.
30: Oo.
31: Mayo perde patukan mo sa iba niya mga media nga mga tigol its man to iban.
30: Hindi ah, mga mayo to sila maghalampang.
31: Mayo to sila.
30: Pag abot nila, pag abot namo niya abi, gahanas na sila mong.
31: Oh, ga-practice na sila.
30: Naka-practice na sila. Do mga 16. Do mga 16 nakatira ang ila ya. Tinga mo niya pag abot namo dai namon ka 10 man ah.
31: Ana ga start na yon.
30: Start na yon ati man. Hindi, score na mon katapusan, tag-43, tag-45.
31: Si nung may pinakadako nga score sa taga-K5, ha?
30: Ha? Ati, si Kwan eh, kami, si Enrique, ka-K5 Enrico, ako, si K5 Aliera, si ka-K5 Inang Karen. Ang pinakadako-dako, si ka-K5 Elmer.
31: Dako-dako.
30: Straight ya, zero.
31: Dede nga dede nga haboy sa
30: kanal. Kanan nga haboy sa kanal gagi mo. Pero at least sadya, at least naka-experience sa mga mga amo.
31: Sunod ka kay Pajon, mabawi kita.
30: Oh,
31: upo, kasi kung madayon ding Thanksgiving sa Iloilo, kontrata itong mga taga-K5 Cagayan, taga-K5 Palawan, kontrahon na sila pickleball.
30: Pickleball?
31: Depende kung anong sports tayo. No?
30: Di mapalda-palda, makamisini.
31: ano pwede? Pwede man ka K5 John, volleyball. Kami ni K5 Kisya. Garing. O kada haboy sa Munbula, likaw lang kami.
30: Kamu nga duwa ni K5 Kisya sa pickleball kamo. Kay pwede kamo ya kapalda-palda. O kami ya, ti siyempre sa mga bulo basketball man kami ya eh, kag sa mga bowling da. O kay hindi man kami pwede ka pickleball, pa pickleball mo si K5 Aaron. Sus, nano yan kasiksi, sila ko magkasuksok palda na.
31: Archery ko doon kaki 5 John, nga ikaw target.
30: Hindi mo na nga, Kwan, ang targeton ta, kung sino itong mga adik-adik eh.
31: Kung sinong gaod ba-ba? Sino yan?
30: Oo. Ha?
31: Sino yan? Kung ang target, pinakagaod ba-ba?
30: Ang pinakaburaan?
31: Oo. Oh.
30: Ato, sa sagwaw. Oh, sige ah, tiyan na lang latest. Nagreklamo to. Nami na tani ang panghatag ni sa mga taga-dar sa mga beneficiaryo naton. Pero nang reklamo na to, nga doon ipagutuman sila to sa taga-dar sa iyawan kahula to, K5 Game.
31: Well, may yara man iba ng pagkaon nga ginahatag ka K5 John. O galing kita mo na pang mga katigulangan daan ng mga nag-claim ba lang ining mga agrarian reform beneficiaries.
30: Oo.
31: Ay supposedly, alauna ila programa. K5 John. Nag-start sila alas 4 sa hapon.
30: Tiyama akong magila na. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Sus Maria Ihunis, sino may tatlo ka oras, pahulaton mong tao sang tatlo, tuptubapat ka oras.
31: Kagang iban na daka K5 John, mga alas 7, alas 9, ang agara na sila. Na?
30: Oo. Oh. Iban sa iban, parang lugar, halin?
31: Oh, mga taga Aklan, Akapis, Antique, Guimaras. Kag, aside sa mga proper na nila, iba na halin para sa mga kabukiran.
30: Mga bukid, oh, sa mga umapin ni halin ni iba ni, di pa hulaton mo lang, bangod sang naanong klase ka mga tao na tagadar na wagi dyaga paminsar sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Ang ila, tani kung ginpatipon nila na mga kunambal sila nga alas 4 galing programa, tani patipon nila na bisan mga taga alas 2 sa hapon, kundi at least okay na gawa. Okay, 5 game.
31: Kaga actually ti amo abi may una sila nga event which is sa mga pelikula sa mga kabataan ka K5 John. No, galing ti siyempre gina dapat mga gin-consider nila nung no? Mga katigulangan may kitaan kita na mga edad na probably mga matagstinta ibang gina may mga tungkod na ka K5 John. Galing kiti usually abi mga policies ang gobyerno. Ikaw gid malayan
30: din. Ngalan.
31: No, kung sino ngalan. Ikaw gid malayan maklaim.
30: Oh.
31: Kaya actually do mga around masobra 10,000 na abi no ka mga agrarian reform beneficiaries diri sa Western Visayas ang nakabato no sang ining ritawag balang electronic certificate of land titles o kon titulo o kon e-titles no kag certificates of land ownership award o kon CLOWA sa diin ka K5 June yara no sa around kabugusan nga 18,598 ka hektarya ang ginpang-distribute kaki 5 John sa bilog no nga mga beneficiaries wherein kun aton siring nga pahat-pahaton sa aklan around 1,165 ka e-titles para sa 1,943 ka hektarya nga makabenepisyo no sa 1,104 ka mga ARBs sa Antique 2,705 ka e-titles para sa 6,602 ka hektarya nga makabenepisyo no sa 2,701 ka ARBs sa Capiz 4,181 ka e-titles para no sa 5,427 ka hektarya nga makabenepisyo no sa 3,848 ka ARBs lakip na no ang 93 ka mga kloas para sa 59 ka ARBs sa Guimaras yara no sa 1,173 ka e-titles para sa 1,030 ka hektarya nga makabenepisyo no sa 988 o 988 ARBs lakip na diri no ang 17 ka mga kloas para sa 10 ka ARBs kag sa Iloilo 2741 ka e-titles para sa 3596 ka hektarya nga makabenepisyo no sa 2357 ARBs lakip na ang 56 ka kloas para sa 38 ka ARBs kag kay 5 June no para naton Mayo man ang tinutuyo ug ganin ta mo no medyo at kumbaga sa may problema la no kay ti kumbaga grabing paghulat kag kita gani hindi ka ag antos to ka agwanta sang
30: gani
31: init
30: oh actually yung lugar niya ang location niya yang kwani
31: dira sa gym bala sang Nasyo Iloilo National High School
30: Iloilo National High School
31: oh ti kay electric fan electric fan lang mo
30: electric fan lang tapos ang electric fan gamay pa hindi pa
31: ano
30: mga dapat mga ano pa nawag sila gani no ang electric fan ang laggo blana
31: teka nga tawag na kag hamakon mo itong mga 11,000 abidang tao or 12,000 pati mga personnel dara ka kay ba John
30: ginutok tao to
31: eh ginutok no so amo man na nga dapat na no to ihatagan man bala kung baga priority kag hindi man pagpatamaan bala ka mga ulat no di bala na ton nga ti iyaman naghalin sa gobyerno pero ti halin man nagyapon sa tax ang tao yung hindi na panghatag na nila
30: sige lang kay Boss Black kay patilawon tani sila sang ginapangita nila
31: niya. Oh, pero so far kaway pa nakapauli sang safe ang mga naka-claim kay ina ka K5 John kay ati amo na kalipayan nila nga ang iba niya mga ang mga duta no nga ginobrahan nila tinatigayon na no nga mayara na blas ang nagakaigo no nga titulo ka K5 John sa dugang naton yung update no regarding bala kay ni kang kay Warren Gangoso ang presidente no or chairman sang Negros and Panay United o kon NPU ang ginatawag na no naaresto matapos nagpositive ang ring search warrant sang Regional Police Drug Enforcement Unit kay may nakita no nga duha ka mga pusil kag ining isa ka gramo nga suspected shabu as well ka kay 5 John sang ining mga drug paraphernalia tinagpositibo siya sa drug test it means nga ti confirm no ang ining base man sa RPDEU nga ginclassify siya bilang isa ka drug user sir, kay 5 John.
30: Di, namit yung lamon niya. Tingala kung pwerte kay isog, pwerte ka astiga ng dungol niya. Like, kay adiktos, kaling bilik sang ilik niya. K5 Kim.
31: Ati amo na ka K5 June no ti according niya sa barangay dira sa may barangay Takasaro nga so far ya wala sila ya sang knowledge regarding dira sa mga pusil sa illegal drugs ka K5 June no galing kay ti ang ining RPDEU before man ni sila ya nag-conduct sang ilang search warrant may pila naman ka mga complaints ka K5 June no kon reklamo kag tigin ano danay nila gin kumbaga gin monitor and verify man ng mga information and investigate yun man nung ma-implement
30: sa din ginigani siya ga start to?
31: Dara sa may Takasaro ka K5 June.
30: Takasaro kung Takas kwan Lapas. Takasaro
31: ka K5 June. Ang Takas? Barangay Takasaro.
30: Oo. I see. Din napit na sa may Barangay Takasaro man.
31: Actually, according diri kay K5 Aaron, kay ito siya nagpadulong man niya kagabi. Dara sa may Phase 1, Block 2, Lot 12. Dara sa may Carmen Ledesma Subdivision.
30: Ah, okay.
31: Sa may Barangay Takas.
30: Sige.
31: So, amo na ka K5 Adjun, mga updates sa aton siring mga madulong balita dari sa K5 Nightwatch. Bantayan ang dugang nga mga information sa iban pagid no, nga mga public affairs. By the way, nagapamati na sa aton no, si Sir Oliver Marcera, admin no, sa Medicos Hospital ka K5 Adjun. Nagligan, ikin bugnugit kita ni Sir nga tayo nagapamati. Ikin siya, no? Especially kung yara saya chef kagang iya, dagan na pamatian, no, amplifier na Black K5 Adjun. Base man sa iya, kaga... Oo, tapos ang ngayon mga listeners man ito, no, sa mga ospital, dabo ka mga listeners, sa mga gwardiya, kakipag doon sa mga ospital, sa mga universities, and of course, dira, no, sa kay Mami Immaculate, Sir Cliff Acosta, dira sa May La Paz, and drama, no, kay Titara na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus, kaki-5 adjun. Parayin ka mo, no, nga mag-inom sang D3 Bio, agad mahatagan sang proteksyon ang inyo lawas, batok sa trangkaso, sipon, hilanat, kag-iban pang mga sakit. Mag-inom na kag magbakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron kag KK5 Aaron Refoyo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
30: Sa mga ka-K5, damo patatani sa mga isyos ng patalakayon kag mga balita kag impormasyon no galing daw lang ala ni Kitchempo ta diri sa ato siling pagpangalaga do. Ang balita ni ka-K5 Karen kag balita ni ka-K5 Reggie Di Mayo sa Buas Taguro ipabati ni mga ka-K5 no ang balita niya. Kay wa man ni kakapanos. Kaya lang alam na kita, Chimpo, dito sa ato siling pagpangalagad. Inom na kita sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Ang Subuman, extend for supplement for men sa mga lalaki nga nagpakapoy, permi lang kapoy, permi lang huay sang tinulugan, kag permi lapyo mga ka-K5. Oh. Imni nyo na ni sang extend for supplement for men para magabalik ato siling resistensya sa lawas. Nagapanami sa ato nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Kag ilabi na gid sa mga kwan na to, no? Makapahalipay pa sa kay misis sa tiun sang kagabihon. Extend for supplement for men kag Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Way ta chimpo dri sa aton nga pagpangalagad, sa ngala sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka K5, June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ga antioxidants.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
15: Yan
11: ang
15: gapanupo
11: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 yung
11: may Physio.
15: Ang Physio
11: yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3
15: yung may Physio.
11: Ang Physio
15: yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: sodium basuntiyoko,
1: tumarkos ang medicine, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa medicine.
2: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miyagout Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kut.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
3: Mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid

0: palipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika.
3: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM News.

K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino. Wow!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Halika mga langaw! Ari na kapaborito natin niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Day, ba't ikundamo ka na admirer, subong?
9: Amugin niya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
8: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
9: Oy, hipos na gani, ha?
10: Awa yun pa kakaroon.
3: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Day, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
12: Oo, bala day. Bisan tigtatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
11: Kagday, ang gana niya bala. Dauli yun, nga gutom-gutom.
12: Dali lang bala day. Hindi ka magsilinga.
11: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
13: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasbog sang resistensya. Kagabatugang sang gana. Extend Food Supplement.
12: Kalupok-lupok ba?
13: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio.
1: May virgin coconut oil, kag vitamin
2: D3. D3 Bio.
1: May 3-way protection contra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection, tungod sa bacteria, kag viruses. Kahatag man, sang brain protection, kag extra energy.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Bakal na sa mga butika.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DGX 500 ka na. Ang DGX 500, bastante sang antioxidant. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DGX 500 ka. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
14: Klinika DioFresh.
10: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
17: Ang Physio
3: yung may D3.
17: D3 Bio.
3: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio
17: yung may Physio.
3: Ang Physio
17: yung may D3.
3: Mga butika.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Five News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miyagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Day, ba't ikodamo ka na admirer, subong?
6: Amugi niya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
5: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
6: Oy, hipos na gani, ha?
7: Awa yun pa kakaroon.
1: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bangal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Day, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
9: Oo, bala day. Bisantik tatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
8: Kagday, ang gana niya bala. Dali yun, nga gutom-gutom.
9: Dali lang bala day. Hindi ka magsilinga.
8: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
1: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasbog sang resistensya. Kagapatugang sang gana. Extend Food Supplement.
9: Kalupok-lupok ba?
1: Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga mangabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics. Sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty
9: soap, GTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigo Malimta, DTX 500, D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Bugs 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Bugs 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magclinicals for Biotics.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Day, pati ko damo ka na admirer subong.
7: Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap,
6: diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap up kag punggod ang imo guya.
7: Oy, hipos ni gani ha?
8: Awayon ta kakaroon.
1: DTX Beauty Soap, all natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
10: Oo, baladay. Bisantik tatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
9: Kagday, ang gana niya bala. Dali yun, nga gutom-gutom.
10: Dali lang baladay. Hindi ka magsilinga.
9: Oh, hindi.
10: Kamo man ni Boyet.
1: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasog sang resistensya. Kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement.
9: Kalupok-lupok ba?
1: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: DTX 500.
4: Pasami ka bala, nag-aumtas. Kapoy sa trabaho.
2: Kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kapagdanan. Sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang abiyan.
2: Mag-DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress, malikawa.
4: Pagkaburigon, malimta.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang pag-inom, kagpagmanigarilyo.
4: Sa lawas, ang hindi maayo.
2: Dapat,
4: adlaw-adlaw.
2: Protektado.
4: Mag-DTX 500.
2: Aga,
4: unto,
2: kagabi.
4: DTX 500.
2: Ang pangbawi.
4: Kag super detox mo.
2: DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Salay si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, panamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
10: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection. Kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sporebiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sporebiotics na.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
1: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang X10 Food Supplement for Men.
17: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang napilawan, ang X10 Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, D3 Bio.
21: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
22: Pamakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
22: Pamakal sa mga butika.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-Clinica, Spore Biotics ka.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagdaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagdaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Day, ba't ikodamo ka na admirer, subong?
9: Amo ganiya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
8: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
9: Oy, hipos na gani, ha?
10: Awayon pa kakaroon.
1: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
12: Oo, bala day. Bisan tigtatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
11: Kagday, ang gana niya bala. Dali yun, nga gutom-gutom.
12: Dali lang bala day. Hindi ka magsilinga.
11: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
1: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasog sang resistensya. Kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement.
12: Kalupok-lupok ba?
1: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalino Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyadaw Branch. Kada Domingo, kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules, kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
4: kag stress adlaw-adlaw.
3: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang kabiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
3: Kaysa DTX 500,
4: ang stress
3: malikawan,
4: pagkamurigon malimtan.
3: DTX 500
4: Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain git ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Epektibo. Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics. Sasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmark Kalinog. Sa Miyagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Ka. Mag-joyride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko gaya.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig ka pagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3.
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Day, ba't ikundamo ka na admirer, subong?
7: Amugin niya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
6: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
7: Oy, hipos na gani, ha?
8: Awa yun pa kakaroon.
1: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
10: Oo, baladay. Bisan tiktatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
9: Kagday, ang gana niya bala. Dauli yun, nga gutom-gutom.
10: Dali lang baladay. Hindi ka magsilinga.
9: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
1: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapapaskog sang resistensya. Kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement.
9: Kalupok-lupok ba?
1: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
0: Yung may
12: D3. Mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may
2: D3. Mabakas mga butika.
0: DTX 500.
2: Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
0: Kag stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan.
0: Mag DTX 500 ka.
2: Kaya sa DTX 500,
0: ang stress
2: malikawan.
0: Pagkaburigon malimta.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo.
0: Sa lawas, ang hindi maayo.
2: Dapat
0: adlaw-adlaw.
2: Protektado.
0: Mag DTX 500.
2: Aga.
0: Udto.
2: Kagabi.
0: DTX 500.
2: Ang pangpawi.
0: Kag Super Detox mo.
2: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection. Kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch.

0: martes, kag-huebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kag-Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Myanaw Branch. Kada Domingo, kag-Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules, kag-Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny.
5: Isa ako ka beauty consultant.
4: Kinarecommend ko gin
5: ang DTX Beauty Soap
4: para sa mga bugason
5: kag may mga skin diseases.
4: Ang DTX Beauty Soap
5: hindi mo sa daon sa bayabas,
4: madre de cacao,
5: papaya fruit extract
4: para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
10: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
3: Extend
11: Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 da.
11: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubit sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsab sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
11: Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
3: nga may VCO.
11: Ang VCO
3: nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
3: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang 45 probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi, ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

0: love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama. Tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian. Tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
11: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Ako ginalangawan?
13: Klinik
0: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
12: Babakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
12: Babakang sa mga butika.
9: Xterm Food Superman for Men.
14: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Xterm Food Supplement for Men. Ay puwerte, dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Xterm Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
9: Xterm Food Superman for Men. Xterm Food Supplement for Men.
14: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Xterm Food Supplement for Men. Ay puwerte, dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Xterm Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
9: Xterm Food Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatia. Mag DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
17: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
19: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
19: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
19: Garantisado!
9: Epektibo!
19: Aramis!
9: DTX 500!
20: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
21: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
20: Ay,
21: manabla nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Mm. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
20: Correct.
21: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
2: Tok-tok na.
21: Dapat niya wala pa?
2: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
21: Saan ka mainom BTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
22: DTX 500.
3: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay,
3: DTX 500.
22: Masaligat,
3: epektibo,
22: DTX 500.
21: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
21: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
21: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
2: Uh-huh.
21: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
2: Gusto.
21: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
21: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalino Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miyadaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may katap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Day, pati ko damo ka na admirer subong.
2: Amugin niya, day. Basta naka DTX Beauty Soap,
1: diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
2: Oy, hipos na gani, ha?
3: Awa yun, pakakaroon.
4: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala aga hubas.
6: Oo, baladay. Bisantik tatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
5: Kagday, ang gana niya bala. Dali yun, nga gutom-gutom.
6: Dali lang baladay. Hindi ka magsilinga.
5: Oh, hindi.
6: Kamo man ni Boyet.
7: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasog sang resistensya. Kagapatugang sang gana. Extend Food Supplement.
5: Kalupok-lupok ba?
7: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: BTX

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Canon, naka D3 Bio yun. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil, kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection contra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection, tungod sa bacteria, kag viruses. Kahatag man, sang brain protection, kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dior Roll-On.
7: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
8: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
14: DTX 500!
15: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
14: Mag-DTX 500 na!
15: Masamihin ni kapalatian?
14: I-DTX 500 muna!
15: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka!
15: Mag-DTX 500!
14: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
15: DTX 500!
14: DTX 500!
15: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo
14: sa lawas ang hindi maayo,
15: dapat
14: adlaw-adlaw,
15: protektado!
14: Mag-DTX 500!
15: Aga,
14: unto,
15: kagabi!
14: DTX 500!
15: Ang pangbawi
14: kag super detox mo!
15: DTX 500!
14: D3 Bio with Physio!
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio! Ang D3
15: yung may Physio!
14: Ang Physio
15: yung may D3!
14: D3 Bio!
15: D3 Bio!
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
14: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
14: Yung may Physio!
15: Ang Physio
14: yung may D3!
15: Mapagat sa mga butika!
18: D3

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Day, ba't ikundamo ka na admirer, subong?
8: Amo ganiya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap.
7: Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-up kagpunggod ang imo, guya.
8: Oy, hipos na gani, ha?
2: Awayon pa kakaroon.
9: DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
11: Oo, bala day. Bisan tiktatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
10: Kagday, ang gana niya bala. Dali yun, nga gutom-gutom.
11: Dali lang bala day. Hindi ka magsilinga.
10: Oh, hindi. Kamo man ni Boyet.
2: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapabasog sang resistensya. Kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement.
10: Kalupok-lupok ba?
2: Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: BE

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
3: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
3: Ang VCO
1: nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DGX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abiyan.
1: Mag DGX 500 ka.
5: Kaysa DGX 500.
1: Ang stress malikawan.
5: Pagkamurigon malimtan.
1: DGX 500.
5: DGX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DGX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DGX Coffee Mix.
1: DGX Coffee Mix. DGX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DGX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DGX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics. Sasig ang alibyo. Mag-Klinika 4 Biotics na.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Myagdaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagdaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
13: So, na,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag,
13: naghamis ka, nagputi, gid akong nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple toll-free
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-ahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
5: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Masami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtigula, kalaman ang abiyan.
1: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butika. D3.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Magklinika for Biotics.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Sa Costmark Kalinog. Sa Miyagaw Branch. Kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5.
3: K5?
0: News FM.
3: K5.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras sa K-Pipe News FM, Melvin Center, time alas 4.36 sa aga!
0: Isaiah 1.17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

0: ho, Merry Christmas.
1: A las 4:38, mangaka K5 oras sa K5 News, Pamela Lilo, balitan K5 sa umaga.

0: kay Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Sesenta y nueve días na lang mga ka-K5 ang nabilin antes ang Pasko sa tonsining mga ka-K5. Today is Wednesday. Adlaw kita sa Miyerkules sa bulan sa Oktubre 2026. Petsa 7 kita sa karon mga ka-K5, October 7, 2026. Kamusta kamutaran? Kamusta ang aton sining mga pinarangka ka mga tagpalamati? Ginaabi-abi tarang presensya sa aton sining mga kulturan. Sang aton sini nga mga ka-K5 gid ko pud na barwa sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Naidlaw man ta sinyo ba? Naidlaw man ta mag ili istorya kag magdulong sa mga balita sa kaagahon. Sa aton sini nga mga ka-K5 may pilalang mi kita ka mga importante nga mga gimpagkantuan. May mga errands kita this week nga do medyo masako gid sa aton sini nga mga ka-K5 ilabi ra gid. Ang pagpatigayon sang K5 Live Reporting Competition sa pila naton sini ka mga istasyon sa bugos nga Western Visayas and ligad to nga sinimana ato kita dito sa may probinsya Itantique kun sa diin aton sini banwana saksihan ang pagpaindis-indis sa mga balidad sa mga kabataan no sa pagpatag sang pagbalita. So dito kita to sang ligad nga Sunday. And ati sa aton sini nga mga ka-K5 medyo ginadakop kita sang hindi manami nga tiempo sa aton sini nga mga ka-K5 da kag nagbulubatsyag gamay ang aton sini rawas. Pero ang balko di malabutan ni Saksi Mana imnan tala ni Sampulok bilog nga klinika di Tribayo nan tawon ta kun di ta mumpawan. Ginimnan ta sa niya pulok bilog nga klinika di Tribayo ah. Kada aga pulok, kada udto pulok, kada gabi pulok, tikman. Patay man ang kagaw kag bakterya. Kundi balik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad. Muna kapiktibo ang klinika di Tribayo ni Dr. Abel Itangoy. Sa makabatsyag ka lagani mga ka-K5 sa gamay-gamay nga planakit lawas mo. Dutrang kasuhon ka, uso, subong, mamuti. Ang chimpota, superil ninyo kita. Pero tibay, kung kaisa nagatupa-tupa ang ulan mo. Ang usbong sang duta ni mga ka-K5 kung kaysa kumaklo mo, no, kung mabasa ka na isang ulan, no, kung kaysa mo nang ginatunaan ta mga ka-K5 sang hindi manami nga yung ginabatsyag ta. No, may mga ubo, trangkaso, sipon, unahon niya ka na isa pangatsi nga pangatsi, no, viral infection. And then after sila mga ka-K5, hila naton ikaw, trangkasuhon ikaw. So hindi mo na pagpanugayon, paimnan mo na yung klinika di Tribayo. Alas 4:42 sa aga sa aton sini nga mga pag sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Speaking of weather update. Labuto nato nga aton sini nga DOST Pag-asa Iloilo sa pinaka latest nga lakat sang prahon. Sa aton sini nga mga ka-K5 ano ang aton sini nga latest weather bulletin update. Sa aton sini nga mga pinalangga ka mga taga-Palamati subong adlaw sang Miyerkules. May ara kitang bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility o kona sa aton sini mga ka-K5 nga para no kamusta subong anong epekto sini mga kabyaran sa aton sini nga pungsod da Pilipinas kag sa aton sini nga lakat sang parahon.

0: Sang damlag na daan, may ara kita sang bagyo, pero ti, hopefully, nagwa na ini sa iban nga area. So, kung nagwa na ini mga ka-K5 sa vicinity, no? Sang boundary, sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Okay, kahapon, kabatsyag kita sang pag-ulan-ulan. Pero hindi mangin grabe, nagtulo-tulo-tulo lang gamay ang ulan. Pero at least, no, kita diriya sa Ilo-Ilo, sa itong sining mga ka-K5, nagka-experience, sabi kita sa nga, bisan gamay nga ulan. Kaysa iban nga lugar mga ka-K5, no, mabatsaga na ginagritawag na itong sining Super El Nino. Naka-standby sa itong sining linya, sa itong sining mga pagpangalagad, ang itong sining DOST Pag-asa Ilo-Ilo. Sa pinakalitis nga weather bulletin update sa itong sining mga pinalangga ng mga taga-Palamati. Sa itong sining mga kuturan, ang initial monitoring sa DOSD Pag-asa as of 2 a.m. today, it's October 7, 2026. Wala sa naman nga low pressure area ang nakitaan sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Kaya wala man sa naman nga possible tropical cyclone formation, no? Sa itong sining mga K5. So ibalo na ton ang aton sininga pinakalatest nga weather bulletin update. Opo ra aton sininga DOST Pag-asa Ilo-Ilo. Sa pinakaura kag ibukad ang aton sining pagatag sa impormasyon diri lang sa balitang K5 Sabago. Opo aton si Engineer Ferds Bero Ruben sa nga Pag-asa Ilo-Ilo. Engineer Ferds, good morning and welcome sa balitang K5 Sabago. Kaupod mo si ka K5 Reyes Pea Umalay. Kamusta ang aton sininga latest bulletin update sa aton sininga weather ka K5 Sir Ferds Ruben. Good morning.
1: Sir, morning sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, Intercultural Conversation or ICCC nag-a-affect sa Palawan at sa Mindanao, sa Bangos ng Sistema, at sa Masaya, sa Ginadin, Magalong ng Talamitan, may posibilidad na mahalag sa lakta ng mga bagulan sa mga lakta sa Nakuin. Kinatutog ko sa rangan namin na isinabiyas na nakatanggal ang bagay sa Western Visayas, sa kung saan ito tig sa rangan na ito mga pagpalo sa Pagkata. Temperatura natin, 24°C. Adlaw mabuti lang sa buong mga alas 5.30 sa atin, magpunulin yung alas 5.30 sa atin. Ang mga itong latest sa update, pwede ko din muna pag-ibig sa lahat.
0: Alright, sir, kang ligad itong mga inadlaw, may harap kita sa ginatawag na super typhoon or typhoon sa agwa sa Philippine Area of Responsibility. Kaya saan on ni siya nag-dissolve, nadula, Engineer Ferds Ruben?
1: Na actually, wala isang direkta na picto sa ito. Pagdi yun, wala na ni siya tropical cyclone monitoring domain natin pasakan na sa China, sa Japan.
0: Okay. Sige. So still ang Super El Nino nga ano nga tawag ni nga great experience naton sir ara gyapon and ang ining na experience naton nga mga isolated rains no ining pagulan-ulan samdam laglang is ano ang epekto sini Engineer Ferds Ruben?
1: Yes sir, gyapon siya ang very strong El Nino no naton pina-monitor. Tapos ang ini-epekto ya isa mas inapalako yan isang sangang mas malubo ang mga pag-ulan. Pero subong may mga pag-ulan to kita kay intercapital conversion zone ang ka-epekto sa ton. Mas gadako yung isang sangang manubo ang mga pag-ulan sa dasod ng mga bulan to get.
0: Alright. With that, Engineer Ferds Ruben, sa nga Pag-asa Iloilo, maraming salamat and good morning dira sa inyo sa DOST Pag-asa Iloilo.
1: Yes, thank you, sir.
2: Slowat mayong agas na lang. K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras, alas 4.47 mga ka-K5 sa itong sinigang pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gyapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay na batian si Engineer Ferds Ruben sa DOST Pag-asa Iloilo. So ang Super El Nino still nga ma-experience na ito ni Lawig pa niya until next year pa ni by 2027 by March and April, no? And expect na ron ta nga magagrabe pag hindi ang epekto sa Super El Nino. However, sa itong sining mga ka-K5, ining mga isolated rains, no? Sa itong sining mga ka-K5 is somehow dala ini siya sa nagpadayon, no? Nga lain nga klema sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining pungsod da Pilipinas. sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palmati kay Titi sa may Super El Nino ang muni nga mga bulan no December, November, October sa aton sini nga mga ka K5 starting July. It's a rainy season aton diri sa may pungsod Pilipinas. So we're expecting a pisar nga may Super El Nino kita. Kare ko pisa ng Super El Nino sa aton sini nga mga ka K5 may pila pagigapon kita ka mga isolated rains nga mabatsyagan kag may pila kita ka mga bagyo nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Alas 4:48 ang oras, mga ka-K5, nakapangapinakamod sa Klinika DTX Coffee Mix. Pangapinakamod sa Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5, sa itong sininga mga pinalangga, mga tagpramati. Kay ang akong sininga abyan, nagapangapinasubong sa Klinika DTX Coffee Mix, dira sa may Doha, Qatar. Kag si ka-K5 Uting Buanson dira sa may barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Kag pangapi naman subong siyang Klinika DTX Coffee Mix. Upo dyan si Nanay Beth. Nanay Beth, good morning! Dugay naman taway makaprograma sa Balitang K5 sa umaga. Kaya kadamo kita sa mga changes no, sa tunsan ng mga ka-K5 kung kaysa may mga ara kita sa mga importante ng mga ginapangkantuan. But it's nice to be back again. No? Kanami lang magbalik liwat sa itong sininga mga ka-K5, sa itong sininga mga kuturan. Alas 4:49, good morning kid, kay Sir Tresdan Wat Gulay, Betty Darlilia, Jesse Abeson, Teresa Alcunada Ridonda, sa barangay Kasalsagan, Putotan, Iloilo, sa kay Mamning Ilomba. Mamning, good morning. Psalms 118:24, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Good morning, Lord, thank you for this new morning, another day. Another answered prayer, and thank you for reminding us that you heard our everyday prayer. You know our hearts and works everything according to your perfect timing. May you bless this day with good health, wisdom, faith, peace, joy, and abundant blessings. Bless our hands, and everything we do, guide our decisions, strengthen us, and keep us safe in all of our doings. Protect us from destructions and sa hindi manami nga mga butang. Amen. A blessed Wednesday morning, ka-K5 Malay and ka-K5 sa tanan nga mga ka-K5 from Mamning Ilomba. Salamat kay Mamning for the prayer and thank you for sharing the wisdom of the Lord this morning. Salamat kid, Mamning Ilomba. Good morning sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Diretso kita mga ka-K5 sa pila naton sinig ka mga labing talulupang doon ng mga balita, mga top stories of the day. Nga dapat naton sinipamatian kag tutukan sa mga aga sa adlaw sa Miyerkules.

0: sa mga nagapanguna ng mabalita, mga ka-K5, 112.5 million pesos yung balor sang droga na kumpiskar sa Iloilo City Police Office sa sulod sang siyam kabulan. Traffic rules, estriktohon sa Iloilo City Police Office, pag-isyo sang temporary operator's permit sa mga pasaway ng motorista, sugura na sa sunod ga si Mana. Sa dugang nato sini nga mga balita, mga ka K5, ang Land Transfer Station Office 6 ginapapalawagan sang Shoko's order ang isa ka transport cooperative angon sa overnight nga pag-park sang unit sa National Highway. Uy, bawal gali niya. Sa aton sini nga mga ka K5, lang malingin ikaw, matamaan ka kainom, mahubog ikaw, ang over ikaw, tapos i-parking mong salakyan muskilid National Highway, kaga matulugan ka na, kag makitaan ka mga ka K5. Basi isyuhan ka man sa Shoko's order sa Land Transportation Office. Dapat hindi ka lang sa National Highway, pahigad ni God ka, parking kaya sa kilid-kilid. Hindi ka sa biniti mo sa karsada magparking. Sa dugang naton sini ka mga balita, mga ka-K5, nagimo sa malagtason nga kasaysayan ang NISO Main Campus. Ini matapos ka makasulod sa top 10 ang tatlo ka mga graduate sa Fisheries Professional Licensure akon sa pagkuha sang Fisheries Professional Licensure Exam subong October 2026 nga nagwa nga resulta. Mayara kita sang top 3 mga kakipay balin sa NISO. Congratulations kita sa mga aton sining future nga mga fisheries sa aton sining mga K5. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nagpainsang kapin 82 million pesos nga quick response fund bilang paghanda sa Super El Nino. Kag 27 anyos na kuhaan sa ginapatian high grade kag liquid marijuana sa drug buyback operation sa Molo, mga K5. Bantayan ang mga balita karon, detalye sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umagang oras, alas 4:53 sa aga. Aton makrokwaon ang pila ka mga nagapuno nga balita nasyonal sa aton sini nga mga ka K5, mga update naton sini sa nagakailitabo mga ka K5 nga mga eksena kag balita sa patag sang balita nasyonal. Sa aton sini nga mga kuturan, damo kita sa mga istoryahan mga ka K5 ilabiregid sa patag sang istorya politika. Sa aton sini nga mga ka K5 kag ang aton sini nga crisis nga nagaka-experiencehan sa pungsod da Pilipinas. Ida binagid sa pagtaas ang mga presyo sa mga balaklon mga ka K5. Ang mga epekto sini sa aton direkta sa aton sini nga mga mangunguma kag sa aton sini mga ka K5 nga mga ordinaryo nga mga workers. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramati amo gani nga ang iba naton sini nga mga kuturan dito na lang sa luwas ang pungsod sa iban nga nasyon nagapakipag sa palaran because of the situation naton diri sa may pungsod Pilipinas. No? Grabe nakataas ang inflation, pigado katamang pangabuhi, but at the same time taas pakatama ang standard of qualifications within terms sa pagpangita sa trabaho diri sa may pungsod Pilipinas. That is why nga ti ang pila naton sini ka mga kuturan, no, pila naton sini mga ka K5 ka mga kasimanwa nagapakipag sa palaran dito sa luwas ng pungsod because nga ang standard of living and ang standard of ang pagpangita sa trabaho diri sa Pilipinas tama ka budlay, pero ang pagabuhi tama man ka pigado. Sa aton sini nga mga ka K5. Alas 4:55 sa pagbalik naton konta na mga detalye sa mga balita upuro katon sini nga unit field reporters ang aton sini patrol nga naka standby sa sini nga mga tinion kag ang dugang nga mga detalye sa balita mga ka K5 sa balita national. Ang oras alas 4:55 kompon sa gyapon kag K5 Ray Espeha umalay magbalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Masami ka bala, nag-augdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malikawan. DTX 500.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, panamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka
9: mga butika.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Wow!
13: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagdaw Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagdaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman Roman. DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
4: Mag DTX 500 da.
6: Masamay ni kapalatian.
4: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
6: Agot magin mas hubid sa itat ang itsura.
4: DTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: K5.
4: K5
11: News FM.
4: K5
11: News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Oras mga ka-K5, 5:08 sa aga. Welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Kaupon nyo sa giapon ka K5 Ray Espeha Umalay. Kung ito ng pinakalatest nga update mga kabiyanan, imbukaras ng aton sinig balita sa patrol. Ang balita sa aton sinig patrol, ginadulungin sa atos kalawan sang Mighty C ang alkaline base ka vitamin C. Papaguro ng immune system gamit ang pag-inom sang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Basta vitamin C, i-alkaline base mo na yan, Mighty C ang dapat natin ngayon noon. Oras, alas 5:09, kopo natin sa patrol si KK5 Elmer Sable para sa pinakalites ka sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. Kaya may pagtupa-tupa sang pag-ulan na kainasang kagahon. Medyo baskog ang pagbubo pero dasig lang. KK5 Elmer Sable sa report, please come in. K5 Elmer.
1: KK5 Ray, mailo na nun kag malamig nga aga ang maeksperyensyan subong dili sa syudad sang Iloilo, particular no sa pila ka mga bahin sang distrito sang mga Mandurriao, Haro kag Lapas sa K5 Ray. Kag sa aton nga pagpanglibot dere may mga ila naman sa sasakyan o kuno traditional jeepneys ang nagabiyahe kag kapinpa sa bahin sang city proper nga mayara naman pila ka mga nagapamalengke kag pila ka mga nabantay man sang ilang sasakyan mismo sa pagpauli after nila pamakal sa mga gulay kag mga sinanlano nila sa ila panimalay kag K5 Ray. Kag sa subong no mayara sang hindi man bulubaskog pero may ara sa mga tulotarikni subong nga aga nga maeksperyensya nato diri sa syudad sang Iloilo kag K5 Ray.
0: Okay. Sa aton sini nga mga pinalangga kag mga tag palamati. So din ka particular subong?
1: Sa subong kag K5 Ray diri kita sa may Duran diri may malapit sa may Libertad kag K5 Ray kag amo sa gihapon ang baskog ako ng tulotarikni sang ulan diri wala gid sa pagunta tumalimpay ni sang kagabi no ka katintok eksperyensyahan din naton ang mabaskog gid kumpara sa subong nga aga pero te sa subong ginabisuhan nato ng aton nga mga pumluyo sang syudad sa Iloilo nga kung mag pamakal sila sang ilang nga mga gulayon o kung prutas sa mga tagsaka merkado diri sa syudad nga magdala sang ilang nga mga payong o kung magdala sang mga raincoat nila agad na malikawan naton ang mabasa kita kag malapit sa K5 Ray.
0: Importante siya na iya nagulan-ulan ka K5 Elmer Sable. Kahit ang Super El Nino nagpatimaan ini no sang malaka nga pagtupa sang ulan kag mainit nga weather condition sa aton sini nga mga ka K5 wherein ang aton sini nga mga mangunguma, ang aton sini nga mga tanom, ang aton sini nga mga nagkinanglan gid niya sang tubig ka K5 Elmer Sable. So somehow yes, bisan gamay ang pagtupa sang ulan, it's a blessing halin sa Ginoo nga ti kahit papano nakabulubatsyag kita sang pagulan-ulan bisan gamay lang no ka K5 Elmer. Kumpara yes sa ibang lugar nga do halos magtupa ang uran. Ka K5 Elmer?
1: Yes, si K5 Ray, no, mayo naman ni gani, kiti nakatilaw ang aton nga syudad sing malipot na pag-ulan, kiti ang budlay subong kung gabi, tub-tub kaagahon, gainulan. Pero kung maglapat, libutan na ito, lasutso sa aga, sana na maghapon, tuman, kasakit ang kainit dali sa syudad sa Iloilo, ka K5 Ray. Bawi-bawi lang man ni, amuna nga maghalong din kita kasi malain man ni kung malain-lain lang ito.
0: Alright. Sige. Kakipay Belmer, may dugang ka pa sa imo sini nga mga balita. Go ahead.
1: Samtang si K5 Ray, na-experensyahan na sa nga na pila ka mga drivers ang pulag sang presyo sang produktong petrolyo sang tinalitan ni October 6. Kagabase man sa pagwang advisory, 1.30 ang gindugang o kanang ginubo ang aton nga presyo sa diesel kag subong man ang gindugang 1.90 sa presyo sang gasolina kag 3.30 pesos sa presyo sang kerosene kag K5 Ray kag yari ang mga pila ka mga update sa pagnubo kag pagsaka sa mga produktong petrolyo natong kag K5 Ray umpisa sa aton nga sea oil sa distrito sang Molo daton nga si diesel nagdubo ini sa 1.3 humalin sa 93.80 pesos, nagabalor na ini subong sa 92.50 pesos ka K5 Ray. Samtang sa aton naman nga Extreme U kag Extreme 95 nagsaka ini isang 1.93 pesos gid, no, kag aton nga petroleum fuel sa distrito sang Molo ang aton nga diesel at premium kag regular wala sing pagbag-o sa presyo. 94.90 sa gihapon ang aton nga diesel, 88.56 ang aton nga premium kag 88.6 ang aton nga regular sa K5 Ray. Kag same man ang presyohan na sa gihapon sa Caltex sa may distrito sang Haro kung sa diin 94.22 sa gihapon ang presyo sang aton nga diesel.
0: K5 Ray.
1: Yes, K5 Ray.
0: Wala ko dako ang buhin ba, no? 1.31 peso and 30 centavos for the diesel, 1 peso and 9 centavos for the gasoline.
1: Yes, K5 Ray.
0: Batsagan gini sa ano sa mga motorista tang buhin sa ano sa gatong. Actually ako dalipay gid ako ah. Dako gini nga bulig sa akon kay papano nga ang akon sininga gastos ang gatong halin sa syudad pagkadtos banwas ang pututan. Isak libo. Oh. At least 999 na lang ang akon nga gatong, di ba? K5 Elmer?
1: Kaya mo pag-ila gani ka K5 Ray, no? Nga kung magsaka gani, ang presyo, kung magpasaka gani sila sa presyohan na, tigpulo, tigutso, tigribe ang saka niya. Pero kung mag-roll back gani kita, wow, sa kaya mo na ka K5 Ray nga tigpiso lang ilabuhin o kung sentimos lang gani kung kayo sa ka K5 Ray.
0: Sa aton sini nga mga K5 ang piso ni sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kung kaisa gani duay na ni value ka K5 Elmere. O ano mabakal mo piso how? So si pamangkuton ta kada be mabakal mo piso be?
1: Kay maski wala nagigusto ka K5 kay maski gulo presyohan na subong sang mga candies na ton tatlo lima na
0: na hey, hindi kita mo tatlo lima
1: ito peso kita ka dulce ka K5 Ray.
0: Amo na gani ang balko piso ibuhi nila tinuway na gani na value yung piso subong ang piso subong gina kung kaisa gani gina sinsiluhan ka pa imuwes dong sang dulce mo masakto na ngambal mo ang dulce subong tatlo lima na di ba?
1: Yes,
0: bakal ka na sa mga kilid-kilid, oh, ang dulce mo. Bakal ka dulce, tag tatlo lima na sa kuna, tag piso, tag slapi pa lang na. K5 Elmer?
1: Yes, K5 Ray. No, tiyan mo na subong hindi lang man mga ang presyo sang gatong ang eksperensya na ton sa pagtaas lubo. Kundi pati pagid ang pila ka mga balaklon na ton. Kaya ang inflation rate pala na ton nagataas man kag tiapektado gid ang tanan ng mga produkto kag mag-connect na man na sa mga aton nga pumuloyo dito sa syudad ng Iloilo.
0: Sige, with that ka K5 Elmer Sable, madabagid ka salamat sa imo siling report subungaga.
1: Sa mga ka K5 na ton nga may diabetes, magtumar sa DTX500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagpalubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX500 may mga bakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, sa K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras, alas 5.17 sa aga. Sa iluwanta sa linya, si K5 Karen Badilla sa patrol. Sa iya sining mga balita, mga K5, may kang tanan sa sining pila naman ka mga confiscation sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo na naglabot ni sa 112.5 million pesos ang balor sa illegal nga droga. Sa damlaglang na dakpanto, may nadakpanto nga sa gipatigayon nga search warrant to. Tapos na kuhaan pa sa illegal nga droga. Ang isa ka subject dito sa may barangay Takas sa Haro sa aton sini nga mga K5. Ano pamilyar to si K5 Karen Badilla to sa subject eh. K5 Karen sa report, please go ahead. K5 Karen Badilla, please standby.
2: K5 News FM. Kampyon report. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: K5 Karen.
3: K5 Ray sa subong no ang EIE dugang tandidere ang atong nadakpan bala nga transport leader ka road safety advocate direya sa siyudad sang Iloilo matapos ini siya nga nakuhaan sa armas dothang kag illegal drugs K5 Ray matapos ini siya nga ginserbihan sang search warrant ang ining suspect K5 Ray i-mention ta na nagit pangalan niya si Warren Gangoso kung madumduman ang amon ni siyang persona ni ang nagyaw-yaw balakag nagpamahog-mahog sa katapo sang media especially diri sa aton sa K5 News FM Iloilo K5 Ray sang tinalikdan nga binulan so sang Oktubre 5 sang gabi ni K5 Ray mga pasado alas 6 ginserbihan ni siya sang search warrant sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 sa ginatineran sining balay dira sa may barangay Takas sa distrito sang Haro.
0: Kung ano itong pusel nga ging post niya sa iya social media, kaging My Day, amo gitong pusel nga na-recover siya, no?
3: Yes, pero suno diri sa iya, ang iban di kunugin pang kwae lang sa Google.
0: Hmm.
3: Oo, pero may during sang search sang aton niya nga kapulisan, may duhagit ka pusil K5 Ray no nga nakuha ni sa iya dito sa sulod sang balay niya.
0: Amo lang may blue mang may color blato blue kag pula.
3: Oo.
0: Oo. Di pagi ano siya pag raid issue sang why actually ni sa gin raid dagin issue ani sa sang warrant of arrest.
3: Mm-mm.
0: Okay la ini nga ano eh sa to sini nga magka K5 no. Kay hindi pa ni bypass mo.
3: Oo.
0: Ang iya niya nga kaso ya illegal possession of firearms. Ka K5 yes. Karen Badilla.
3: Yes, kag may nakuha man sa iya nga paghinakop nga pila ka sa Shay sang illegal nga droga. Shabu. Oo, kag drug paraphernalia.
0: Correct. Pero ang iya niya nga pagano siya pag-operate sa operatiba is because of the warrant of arrest sang iya sininga.
3: Yes.
0: Illegal possession of firearms or illegal nga armas.
3: Yes,
0: so wala
3: yes, gyud man
0: lisensyadong mga nakumpiskar nga pusil.
3: Ang suno sa kay Gangoso ni sa panindugan niya lisensyado ang iyang mga armas pero suno naman niya sa RPDEU wala sang lisensya nga nakapangalan sa ining suspect K5 Ray.
0: Okay. Sige. So pag ano ni sa boarding house?
3: Ang yes, apartment ni siya dira sa may barangay Takas sa distrito sang Haro.
0: Okay.
3: Kag according man gani sa kay Kap Joseph Coral ang kapitan ni sang barangay Takas, wala ni sila naka-monitor sa hulag ni Gangoso, K5 Ray, especially sa iya balang pag-engage sa illegal drugs. Kaya posible nga sunod man sa mga otoridad ta, nga user siya, pero hindi siya pusher, K5 Ray.
0: Okay. Ano ni nga gining pertahan sa iya apartment, o ginabuklas, gininaway sa gagwaaw?
3: Na ara man K5 Ray no baligin buksan ni ang isa pa gid niya nga kwarto according sa aton nga kapulisan kung sa dinti dira nakuha ang kaha sang iyang pusil kag may unod nga mga drug nga mga kaga or mga drug items K5 Ray.
0: Jesus. Ining pag-operate siya pag-issue sang warrant nagwa man sa giatubang niya man mismo.
3: Yes, gintubang niya man.
0: Sinupod niya dito sa may apartment niya.
3: Sa information diri naton di siya lang gid ni K5 Ray.
0: Siya lang gid isa.
3: Yes.
0: Okay, so anong nasili anong manahambal ya kay ti amoning natabo siya kay ti grabe tong mga post siya sa social media nga pamahog ito nga pangtanggi bang tinggaan niyang ulo pang tirohon niya kung sino man tong mga kontraya to eh. Lakip na itong mga post sa social media parte sa LPTRP, ka K5 Karen Badilla?
3: Oo, wala ni siya nakapagwa sang statement niya K5 Ray or siling manabing mag pa-interview no sa aton sa katapo sang media. Wala siya nakapagwa sang iyang abahin K5 Ray.
0: Okay. So, ano nga kaso ang i-file sa iya?
3: Sa illegal possession of firearms, kagang ining sa pag-upot sang illegal na droga K5 Ray.
0: Wala explosives nga nabakuha?
3: Wala, negative.
0: Sige. K5 Karen, salamat gid sa report kani update ta subong ti nano na file na kaso o kundi na subong nakahunong ining si Warren Gangoso.
3: Oh, sa ipa-verify tani kung sa diin K5 Ray, no? Kay kung sa diri siya sa Maytacas, sakop siya sa Police Station 9 kung hindi kita magsala. Hmm. Pero ano ni, kung diri ka sa Police Station 9, sa iban ka ni dayon nga Police Station, gina... Oo, gina-turn over para dira ka i sa ano bla sa karsel nila.
0: Oy, hunong kay mamu why dali sila ya ano eh. Yes. Tawag ni facility for the temporary detaining detainee naton eh.
3: Yes, yes.
0: Sige, sa dugang mong update ka K5 Karen, go ahead.
3: Oo, ginmanduan K5 Ray ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang mga katapo sa Traffic Enforcement Unit o kon TEU nga dapat sa masunod nga semana pang-isyuhan dayon sang temporary operator's permit o kon TOP ang ining mga pasaway nga drivers nga wala yan nagasunod sang traffic rules K5 Ray, no? Sunod sa kay Colonel Parilla sa pag-interview naton sa iya nga damo nga mga motorista ang nagasalig lang bala sa subong K5 Ray kay bangod nga halugawa ang pagpatuman sang traffic rules. Dukong baga, kung wala ka da helmet, hindi ka da yun madakpan K5 Ray or di ganit, pwede ka da iya kapag gusto ka park sa higad sang dalan, pick up sa mga pasahero kung ano man da oras mo nga gusto. So suno sa kay Colonel Parilla, basta wala kaya sa insakto nga lugar para magkuha sang pasahero, hindi gid ina pwede. Kag kung makitaan ka sang aton nga kapulisan nga amo na ang ginhimo mo next week, lauman mo nga isuhan ka dayon sang TOP, same man sa mga naga motor nga wala naga helmet K5 Ray. Isa pa gid diri sa gin sa aton ni Colonel Parilla nga isa sa mga nakitaan nila nga rason kung kaisa kay 5 Ray, especially sa mga malapit bala sa terminal diri sa Iloilo City, ang mabugat nga trapiko K5 Ray, isa sa pinakarason sini, amo ang pagpinagusto sa mga jeepney, bus, kag taxi drivers sa pagpundo sa hindi husto yung lugar para magkuha sang pasahero o di ganit maghulat K5 Ray. Kag ang isa pa gid diri, amo ni ang mga drivers naton bala nga wala nagasuksok sang insakto nga panapton. Sa taxi drivers, suno sa iya, kun taxi ka o kun sa taxi driver K5 Ray, may mga company uniform ni sila eh. Pero kung wala, mahimo ikaw mga makasuksok sang light blue nga t-shirt. Kag kung jeepney drivers ka naman, sky blue nga t-shirt K5 Ray, kag dapat nakapants ka, kag wala ka nakatsinelas. Ginadumilian ni ang pagsuksok sang sleeveless kag shorts K5 Ray kung basihan ang pagsulundan. Then luwat man nga ginpahanumdom ni Colonel Parilla nga ang sagwa sang terminal hindi pwede parkingan kay kung kaisa amo ina ang nagakos sang traffic K5 Ray sa mga dalanon, especially sa mga malapit sa mga area sang terminal direya sa Iloilo City K5 Ray. Ipamatian naton ang pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla.
4: Last 2 weeks pa, no? So pinapahigpitan, I have already directed sa traffic enforcement unit natin and even yung mga chief of police natin na higpitan yung enforcement ng traffic rules natin. And in fact, pinagsasabihan na natin ang ating mga drivers, especially sa mga public utility jeeps and buses, na sumunod sila sa traffic rules sa ngayon. Kasi isa sa nakikita natin na nagiging rason, lalong-lalo pa pag peak hours sa umaga at saka sa hapon, is ito yung mga jeepneys natin na kung saan sila gustong huminto, kung saan sila gustong pumaparada. So to include taxi, no? Kung makikita natin, naghihintay ng pasahero kahit no stopping, nakakreate, wala nang pakialam kung nakahambala sila, nakaharang sila, na nagkikreate ng traffic. So ngayon, winawarningan natin, kasi medyo mabigat itong ano natin, ini-issue ginagamit natin, kasi TOP, no? Kasi we have already TOP. Medyo malaki ang ano, ang multa nito sa LTO. So kaya sinasabihan na natin, and to include also, I have already directed sa chief ng TEU na mag-coordinate doon sa mga operators na pagsabihan yung mga drivers nila na magsuot ng tamang damit or uniform, no? Kasi mayroon din silang ano, mayroon din silang dapat na uniform na sinusuot, yung sky blue na with collar sa mga public utility jeeps. But for the taxis, if they don't have company uniform, yung pa ring light na blue ang isusuot. Mayroong mga kung makikita natin, naka-sleeveless lang, naka-shorts. So, hindi maganda tingnan, especially if you have visitors coming from other provinces. No? Ngayon, nag-warning pa tayo. But for this week, I have already directed na TOP na ang i-issue kapag may mga violations, especially sa mga glaring violations talaga na halimbawa, yung mga naka-sleeveless na alam naman nila na hindi bawal yun. Tsaka sa mga motorsiklo na alam naman nilang kailangan magsuot ng helmet, hindi pa rin nagsusuot ng helmet, pina-TOP ko para at least madidisiplina tayo. Kasi sa simula lang naman yan. Pag masasanay sila na magsuot. Kasi nakikita kasi nila na maluwag kasi yung enforcement dati. Kaya ngayon, binabalik natin yung higpit para at least mabalik din yung pagsunod nila sa mga traffic rules.
3: Oh, okay, five, Ray, si ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla. So, siya sa Subong, nag-warning pa lang sila. Pero sa sinikang sa masunod na yung mga semana, kay five, Ray, no? Especially next week, mapa-issue siya na yun sa TOP, kay five, Ray.
0: Alright, sa ito sa mga ka-K-5, at least madisiplina. KT, kung may disiplina, sa ito sa mga pinalangga ng mga taga-palamati, no? Gamo ang aton sininga sitwasyon diri sa may sudan sinilo in terms sa aton sininga traffic kaka-K5 Karen Badilla. May man nga maistiktuhan sila kiti dapat man nila nasundon kiti pagkuha nila na sa pagkuha nila sa prangkisa kag sa ila sininga pagpatindog sa kooperatiba nila balaan nila na eh. Kung galing kay kung kaysa may mga salawayon gid kag mga wala na kasunod sa aton sininga pagsulundan na kaka-K5 Karen Barilla. Kasi may all of the right, may mga rights siya ang kapulisanta kag ang syudad sa Iloilo sa kung anuman nga mga traffic violations and traffic rules nga ginapatuman, no, diriya sa may syudad sa nga Iloilo. K5 Karen?
3: Yes, K5 Ray. So, tisunod sa kay Colonel Parilla, ang kung isa maintindihan man nila ang sa part sa mga drivers naton, pero may iban gid K5 Ray nga nagapasaway bala bisan hindi na pwede ginahimo sa gihapon K5 Ray.
0: Sige, salamat gid ka K5 Karen Parilla.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Elmir Sable at K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 4:30 oras sa ito, sinigang pagpaglaga diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning ka K5 Fred Pasgala. Happy birthday kay Ma'am Evangelista Di Castro, in charge sang Leganes chapter. Salamat gid Ma'am Evangelista Di Castro kay Tutong Rabiogo. Good morning kay K5 Ray pangapinatas ang klinika DTX Coffee Mix. Nagapamati na kami diri sa imo sa Pasig City kay Ma'am Raquel Gobatanga opod si Kompol nga nagapamati dira sa may barangay Ingore La Paz. Good morning sa kay Kompol dira kay Ma'am Twinkle de la Peñada sa de la Peña family. Good morning gid sa inyo dira sa Gobatanga family. Christopher Piape, mayong aga gid sa kay Reiki Armen siya, kay Ma'am Betty Darlilia, kag kay Sir Arturo Lilia nga nagapainit na sa ila sini manamit kag mananam nga batsoy. Dira sa may barwa sang Kalino. Good morning. Alas sa 5:31 oras sa ito sini nga pagpangalagad. Kwa on the report ni ka K5 Aaron Lloyd Repoyo, 27 anyos karekwaan sa ginapatian high grade kag liquid marijuana sa drug bypass operation sa Mulo. Ako nang ginahambal na ton nga ti ang liquid marijuana nga ni sa aton sini nga mga ka-K5 kung hindi pa ni maaksyonan mga kabiyanan ang bodega sini ang nagabaligya sini malapta nga malapta ni sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti kabudlay nga daan kay ti liquid ni siya mga kabiyanan mga ka-K5 no mabudlay i-identify sa aton sini nga mga kuturan. Sa report ni ka-K5 Aaron Lloyd Repoyo, please come in.
5: Mga KK5, arestado ang 27 anyos sa Ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 4 sa Barangay South Boulevard, Timolo, alas 5:58 kahapon sa hapon Oktobre 6. Ang subject mo si Aljas Tarog, kag-residente sa nasambit na lugar. Sunod kay Police Captain Warren Christ Enot, ang OIC, no, sa Police Station 4, na baklan si Tarog sa isa ka plastic sachet sa Ginapatian Kush o kunang high-grade marijuana. Na-recover dugang ang duwag ka mga plastic sachet may unod sa Ginapatian laya nga dahon sa marijuana kag liquid vape marijuana nagabugat sang 2 ka gramo ang Kush kag 3,000 pesos ang market value sa ni. Samtang 25 grams naman ang kabugaton sa nga laya nga dahon sang marijuana kag 3,000 pesos ang balor. 2 naman ka gramo ang bugat sang ginapatian liquid marijuana nga 440 pesos ang market value. Sunok kay Tarog, sa mga 2-8-2026 siya nag-umpisa bilang runner sa ilegal na droga kag nagaginan siya sa 100 pesos sa kada mga transaksyon. Sini, aminado man siya nga nagagamit sa nasambit nga ilegal na droga. Sa karon niya rin sa kustodiya sa Police Station 4 kag natala ng kapasagahan sa kaso sa pagdapa sa Republic Act 965 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Maraming salamat kid ka K5 Aaron Lloyd Repoyo. Sa to sini nga mga ka K5 kalabanan sa mga gamit ni mga pamatanon ining liquid marijuana kag isa ni dapat sa mga tutukan kid sa aton nga mga kapulisan kay ti may mga na-identify naman ni sila nga mga bodega kag ang mga naga-deliver sa to sini nga mga ka K5 kag ang ining mga delivery mga ano ni mga ride mga depo no sang mga ginakuan sa mga delivery riders dapat ipang on the spot checking ni sang pila naton sini ka mga operatiba nga palantawon da ang mga unod sa mga ginapang deliver na base may mga content dira nga mga illegal sa aton sini nga mga kakay 5 kay mo ni kung kaysa ginagamit mga courier blani sa aton sini nga mga kuturan i-regulate mayo sa aton sini nga mga kakay 5. Oh, amo ning isa sa mga hindi pa makita nga mga problema subong sa aton gobyerno kay nakatuon kada nakafocus sila mga KK5 sa iban nga butang pero dapat ni tutukan man nila sa aton sini nga mga KK5 kay damo na siyang pamaagi para lang madulong kag ma-deliver ang illegal nga droga sa aton sini nga mga KK5. Di ko magsigi-sigi ni dako ni nga halit sa mga pumuluyo kag sa mga pamatan-on. No, kay ti easy access na, easy na kung paano i-deliver, paano magbakal. Sang una, kung diin pa sila makilita, ay subong niya pa-deliver-deliver mo na lang kag ipa-package-package mo na lang mga kabiyanan, ipa-courier mo na lang sa tonsini nga mga kakipipe ang mga illegal nga droga. Lakip na ang ining liquid marijuana. Alas 5.35 sa pagbalik naton sa aton sining mga K5, diretso kita sa K5 Kamustahan. Magbalik ang balitang K5 sa umaga sa aton sining mga pinanggang mga tagpalamati. Standby ka mo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Mare, may field ID number ka na ba?
3: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
2: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
3: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
2: Correct, Mare!
4: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Day, pati kundamo ka na admirer, subong!
3: Amugin niya, Day! Basta naka-DTX Beauty Soap,
2: diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-ap kagpunggod ang imo, guya!
3: Oy, hipos na gani, ha?
4: Awa yun pa kakaroon!
5: DTX Beauty Soap, all natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas.
7: Oo, baladay. Isang tiktatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon.
6: Kagday, ang gana niya bala. Dauli yun, nga gutom-gutom.
7: Dali lang baladay. Hindi ka magsilinga.
6: Oh, hindi. Come on, Boyet.
4: Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya. Kapapasbog sang resistensya. Kagapatugang sang gana. Extend Food Supplement.
6: Kalupok-lupok ba?
4: Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Alas 5:42. Welcome sa K5 Kamustahan.
10: Kanamis ang signal, basgong signal sa Kalibo. Sanin mo tayo mga ka-K5? Ara ng Iloilo, check na to ng Iloilo mga kaibari na sa EBP ba? The birthday ni EBP sa mga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning!
9: Mayong aga ka K5 Jobert Lago, palupasin siya agad kay medyo nag-baranabatsyag ang tiyan na ton, pero imnanta ni Karosang Sport Biotics. Hindi ko birthday sa mong, pero kung tagaan mo ko Pasko, pwede man. Good morning!
10: Thank you so much, Sir Ray. Kinami sa nga signal sa Iloilo. Sa sininga matiniyon, mga K5 storyhan, talang nasa sunod ka namin. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kompleto nga mga balita, mga kaban, ara ng tanan nga grupo. Una-una natin ang kulon. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5, Sir Babes. Sir Robert, go ahead, please.
11: Kung sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yung nagagulang. Ang senior citizen, basilain ka gulang.
12: Pero timpranuhon pa tayo magsisintanyos niyo.
11: Sige ya. Baton gapon man, kabalukan, nagapa... Basi, mamalairan tayo.
10: Aya!
11: Sige ya, mga balita na Monterrey sa Jobar sa Sudan sa Bacolod, Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yang may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan sa ulihin nakilalaan na ginman ang bangkay ba taga dirigili sa sudad sa Bacolod sa ginusisa mga kakibayb ang record sini ang background sini isa mga ginakabing notorious mas isa sa lugar diri sa may barangay 1 sa sudad sa Bacolod mga kakibayb. May kaso nga pagpangawat kag-involve sa droga mga kakivibe. Tinasapuan siya nga patay dito yao sa Victoria City sa mga kakampuhan.
13: Sa piyakabahin, isa ka lalaki, nagpa-murtday sila pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi, may nagluntag yung di pag-insindihan ay tiniro. Ining biktima mga kakivibe nga sa diin, ang suspect, tigulang na ni ang ginkilala kay alias Frank kag ang biktima mga kakipaib 25 anyos natabuin ni sa San Rafael sa Banwa sang Hinubaan alauna imidya kahapon o kung saan nagligagad lang Oktobre 5 so no sa investigasyon sang Hinubaan Police Station of the 9 nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospitsado apang tungod sang agwa di Pataranta dito kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
11: Amang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, kapis!
10: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Robert, and Sir Babe sa mga balita, mga K5 sa probinsya sa Negros Occidental. Sa ilo na kita sa sudad sa Iloilo. Check na to natin sa ninyo ABP. Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
9: Good morning, good sa liwat K5 Western Visayas. Mga nagpanguna din ang balita sa syudad sa Iloilo. Sa ito sa mga ka-K5, ang Banwa sang Dubangas. nagdeklarar sang state of calamity bangod sa tuman kagrabing init no nga tugas sang El Nino. Ginpaidalom sa state of calamity ang barwa sang Guenya sa Iloilo bangod sa naexperyensyahan nga tuman kagrabe nga init sa ilabinagid sa halit kadalasang ining init sa mga talamnan. Ginapayag ini ni acting provincial agriculturist Jeron Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan ang nasambit nga banwa kabangdanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuy-an sang pila naton sini ka mga mangunguma. Ginga patod man ni magbanwa nga nakanda ang Iloilo Provincial Government nga magatag sang nagakaigo nga bulig sa banwa sang Duenas, lakip na ang pagatag sang ukon pagpa sangkad sang irrigation ukon irrigation assistance, solar lamps kag insurance claims para sa naapektuhan nga mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa iban pagid ng mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining Super El Nino. Sa dugang pagid naton sining ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa diri mga ka-K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya, pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabises na ton nga gindala diri sa kahanginan sa ton sining pagpangalagad ang ining nagalapta nga mga liquid marijuana mga ka-K5 nga akonsadiin na may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini. Ining liquid marijuana mga ka-K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga ka-K5 sang ining subject. No? Amo nang ginahimo nila mga ka-K5, ginalakot nila sa ila sining mga flavoring sang ila vape ang ining liquid marijuana. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni makabalita na Montreal sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
10: Thank you so much, ABB Sir Ray. Sa mga balita sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Pino, bisan na lang pamaagi basta makasulod ang illegal drugs mga ka-K5. Adin sa Iloilo, check na to ng probinsya kang aklan, Sir Michael. Go ahead, please.
7: Morning liwat kay Febis from Bisaya. Sa mga kampiyon yung mga balita diri sa Banwasang Kalibo hugot subong nga ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan ng hotel and casino sa isla sang Boracay mga KK5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal, official sang Aklan kag Banwasang Malay nga mga official gin-store nga nagaayo gid siya na dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagkakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal, posibleng madamo ka man utang, pagkasamad sang budget sa pagkaon, edukasyon kag pati sa bulong. Nauna na naging kontra ini sang diocese ang proposal sa hotel, sa casino sang 20,000 sang 2021 tub-tub 2023. Karon lang ni na materialize ang kanunahan niya casino sa isla sang Boracay. Pero ang isla sang Boracay mga ka-K5 ginadagsa sang turista December 1 to 30 naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka-K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita, 235 nga kaso sang dengue o 235 kang mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming, suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafi ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos sa subong ginapatupad sang DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga K5. Ano mga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
10: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga kam. Dali lang gid-adaw la intingog kuna. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
14: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita, Rigas Provincia, kang Antique. Jayo sa may Banwakang Barbasa, si SK Chairperson Nicor, ginreklamo kang anang mga SK Kagawad, banged hindi ko no makita sa barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanaan, kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba, may mga withdrawals ko no kay 5% Visayas, may mga transaksyon ko no, pero hindi makita kung sa diin nag-agto. Ang masaba, kay ginapambog pa ko no kang dyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor, nga ang mga post sa Facebook. Isa talaga ginatinguan naman nga malambot ang dyang SK chairperson kung ano kamatuod ang dyang akusasyon kontra ka na. Samtang sa San Remeo, may pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kang mag-obserba sa palibot ilabirin kong gabi kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone, gadget, accessories kag iban pa nga mga gamit. Ambal kang San Remeo MPS, hindi kuno pag-intertinaran. Amurang pira ka mga balita, balik kanimo, Kapis.
15: Thank you so much, Antike. Mga nagapanguna ng mga balita dali sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas. Makabig na nga close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sa naton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar diri sa Banwas sa Pontevedra. Sagin patigayon nga tingob nga puwersa kahapon sa Dumaraw PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka-K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa barangay Bungsuan Dumaraw Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag-upodlutang patay sa isa ka chief of police mga ka-K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sang pamilya nga natagaan sa justisya ang kamatayon sa nasambit nga police officer nga si police officer Ampuyos mga ka-K5. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sa aton mga kapulisan. Pulo panago pa sa tani mga ka-K5 ining top wanted person mga ka-K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. 53 anyos ang kaso paghimulos mga ka-K5 at the same time inisya ang ginsakit niya pa ang babayi mga ka-K5 sa ginpapanawagan kang warrant of arrest ang aton mga tapos ang kapulisan nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sang nasambit nga krimen. Why na ta panahon kita nay naman kita buwa salamat gid sa inyo tanan yeah. Halong mga ka-K5.
9: Oras, alas 5.54 mga ka-K5 sa ito sa liga pagpangalaga din sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandaan, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
16: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
9: Ma'am Anali Bahane, good morning Sir Philip King. Good morning, Ed. Sa kay Ma'am Asha Ahmad, good morning, mayong aga sa inyong atanan. Sa kay Tita Rina Mapa, dira sa may Rizal Apus. Good morning, Tita Rins. Kamusta na da, Tita Rins? Ado, ay patada kabalik kag ka dolong sa ngaton sininga mga produkto. Bata, basi karo ba chulit siyempo, mapit na si Mua. Tita Rina Mapa. Alas 5.55 sa aga sa ato sininga pagpangalagad. Time na nga mag-inom sang D3 Bio. Inabinagid ko medyo nagapaos-paos na ang imutingog. Magabulos na ang DTX 500 Morning News, guys. Matiyan ka rin natin sini nga pagpangalagad. Sa pila natin sini ka mga public affairs sa program. Sa ato sini nga mga ka-K5. Ang DTX Permanent Morning News kasupod si ka-K5 Chris Saragurin, ka-K5 Alira Apin. Ito ay naman kita, Boss Gadlaw, mga ka-K5, same time, same station, din lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Iloilo. Sa inyo kinanda, ako naman inyo, alagad sa kahanginan, kaupo din niyo sa tag sa kaaga. Ka-K5 Ray Espeha Umalay. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako galing yari yan, nagtanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
17: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miyadaw Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miyadaw. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustansyarap.
5: Kadaragsa nga punggod.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro ka pong katol.
6: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sige ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.

0: PCO, MR D3, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, MR PCO. Ang PCO, MR D3, mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Ara mismo.
7: DTX 500.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang mapanit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga

0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, la 6:10 sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
7: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules nga adlaw karon mga ka-K5, Oktubre 7, 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagorin.
9: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
7: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik nga hilanat, ubo, sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Sa atong top story of the day, Vice President Sara Duterte ginpanginwala ang mga aligasyon ni Police Corporal Gracioso batok sa iya. Sa mga balita lokal, Provincial Task Force El Nino ginapanghandaan na ang Super El Nino.
9: PDRRM MMO nagpainsang 82 million quick response fund bilang pagpanghanda sa Super El Nino.
7: Sa balita regional, siyudad Zambacolod isa sa mga finalists sa Presidential Award para sa Child-Friendly City.
9: Para naman sa K5 Network News, pagpangayo sang cash advance nagresulta sa pagpanglutang sa security agency sa Masbate.
7: Balitang national, sa Robin Padilla ginpanginwala nga nakabaton sang kwarta gikan sa pungsod China.
9: President Ferdinand Marcos Jr. magabiyahe sa Singapore para sa working visit.
7: Sa balitang international, Yemeni government forces nagpang-atake sa Houthis malapit sa Bab al-Mandeb.
9: Sa balitang negosyo, inflation rate sang pungsod nagdasig sa 7.2% sang Setyembre.
7: Balita sa patagsang sports, Senator Bam Aquino nag-file sang resolution agud nga kilalahon ang ginhimo ni Carlos Yulo nga nakakuha sang duha ka gold medals sa Asian Games.
9: Para naman sa balitang entertainment, Wendell Ramos nag-train bilang bumbero sang panahon sang pandemya.
7: Kag balitang extra special, lalaki arestado matapos nagpakuno-kuno nga ginaatake sa korason. Agud makalikaw sa pagbayad sang bill sa restaurant. Ang detalye sini mga balita mga ka K5 magasunod na.
10: Top story of the day.
7: Sa aton nga top story of the day, ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon sang anay police patrolman nga si Rodolfo Gasioso Jr. nga nagdulong ini sang mga maleta nga may unod nga kwarta para sa iya kag sa iban pang miyembro sang pamilya Duterte. Suno kay Duterte, wala niya ginhimo na hibaluan o kon personal nga naeksperyensyahan ang mga ginpahayag ni Gasioso. I-submit sang iya kampo ang iya affidavit sa mga otoridad sa Huwebes, Oktubre 8. Yan panginwala man ni Duterte nga nagkanto siya sa Diamond Hotel upod kay Gracioso kag nagsakay sa puti nga van. Suno sa iya, ang Presidential Security Group amo ang nagservisyo bilang iya security personnel alin sang Hulyo 2016 tungtong Hunyo 2022. Samtang yan panginwala man ni Duterte nga iya ang isa ka Hermes bag kag Patek Philippe nga relo nga ginangot sa iyan ni Gracioso. Si Gracioso anay nagpahayag nga nagdulong siya sang mga maleta nga may kwarta kay Duterte anay Presidente Rodrigo Duterte kag Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Yaring bahin sang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
11: Tungkol sa mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr., mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan. Sa pagpapatuloy ng salaysay na ito ay sasagutin ko ang mga nakasiping alegasyon ni Gracioso mula sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media. Ganun pa man, sinasadya kong hindi ilahad ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil inaasahan ko, batay na rin sa kanyang mga nakaraang interview, ipagpapatuloy ni Gracioso ang pagpapakalat ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan.
7: Ang top story of the day, ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
10: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
7: La 6:18 mga ka-K5, saylo kita sa mga balitang lokal. Provincial Task Force El Nino, ginapanghandaan na ang Super El Nino. Si ka-K5 Jenny Kaoyunan sa report.
12: Ginapanghandaan na sa karon sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng maging epekto sa Super El Nino sa probinsya sang Iloilo. Nagsapol ang nagkalain-lain nga talatapan ng ginpangunahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO. Sa diin din plastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force basa sa ginpapanaog Executive Order ni Iloilo Governor Arthur Dapenser Jr. Sa among task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga manginkabayan sa provincial action plan para sa El Nino. Nibaloan na inalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan tubtob sa Marso sa masunod nga tuig.
13: Tagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunana para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kag kalingawan
9: sa nagakaangot nga balitang lokal, nagpain ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO sa 82 million nga Quick Response Fund bilang pagpanghanda sa Super El Nino. Suno kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo ginpain sang ila opisina para magbulig sa pagresponde sa posible mangin epekto sang El Nino sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sa natungdan nga mayara na sang ginadihon nga mitigation measures sang probinsya. Kasunod sang mando sang gobernador agud mapahaganhagan ang epekto sini tubtob sa unang quarter sang 2027. Ginklaro man sang natungdan nga ang 82 million na pondo ang hindi lamang sa ang hindi lamang para sa pagpanghanda sang El Nino apang lakip man diri ang mga iban pa nga kalamidad. Yari ang pahayag ni PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas.
14: Kami sa PDR may 82 million kami for quick response fund kung may declaration of state of calamity. Kag may mga trust funds kami, no? May naka-ready kita. Kag ang aton mga different members ng security sector na ini, may sarili pa man na silang budget na magamit, no? No? Na may arapas sila magamit. Kag looking forward, no? Ang national agencies man eh, no? Looking forward sa national agencies kasi in the first place, kinanglan man nga may support man silang ihatag sa aton. Whatever will be nga dapat mahatag nila sa aton.
7: Lasays 21 sa iban nga balita lokal, padayuno ng cloud seeding operation, tubtob kinahanglan pa sa Western Visayas, kag mayara pa sang seedable clouds. Sunod kay Department of Agriculture Region 6 Director Dennis Arpia, ang una nga bahin sang operasyon ang natapos na, kag nagapadayo naman subong ay kaduwa nga bahin. Pahayag pa sang direktor, ila man ginatunaan kung diin pa nga area iniipahamtang bilang kabahin sang measures sa tunga sang pamahog sang Super El Nino. Naibaluan nga ang cloud seeding ang ginahimo pagi sa pag-release sang tiny particles kangay sang silver iodide o kung asin sa moisture-rich clouds. Yara sa 60% sang crop area sa Region 6 ang nagasalig sa tubig ulan o kung rain-fed kag ginalauman maapektuhan sa nasambit nga climate phenomenon.
9: Sa nagakaangot nga balitang lokal, yara na sa idalom sang state of calamity ang banwas sang Duwenas, Iloilo bangod sa naeksperyensyahan nga tuman nga kainit nga naghalit sa mga talamnan. Ginpahayag ni Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa nga tatlo ka bulan na nga wala nakatilaw sang ulan ang nasambit nga banwa kabangdanan nga nagmala na ang kabukiran kag talamnan nga naapektuhan ang palangabuhian sa mga lokal nga mangunguma. Ginpatod man ni Magbanwa nga nakahanda na ang Iloilo Provincial Government nga maghatag sang nagakaigo nga bulig sa banwa sang Duwenas, lakip ang paghatag sang irrigation assistance, solar lamps kag insurance claims para sa mga naapektuhan nga mga pananom. Padayon man nga nagabantay ang Provincial Agriculture's Office sa iban pang kabanwahanan sa probinsya nga mahimo man magdeklarar sa state of calamity bangod sa nagalala nga kakulang sang tubig.
7: Sa dugang pagid nga balita lokal, Department of Agrarian Reform Western Visayas nagpanagtag sang 11,965 ka land titles sa mga benepisyaryo sang agrarian reform. Si K5 Kim Caluyo sa report.
15: Nagdistribute ang Department of Agrarian Reform o Kandar Western Visayas sang 11,965 ka electronic certificates of land titles o kon e-titles kag certificates of land owners Ownership Award o CONCLOAS sa 10,998 ka-Agrarian Reform Beneficiaries o CONARB sa Iloilo National High School Gym, Oktobre 6. Suno pa sa DAR Western Visayas, ang mga titulo ang nagalakip sa mga duta nga may kabugusan nga 18,598 ka-hektarya kaginapaabot nga makahatag sang masigurado nga tenure security sa mga mangunguma nga nakabaton sang duta paagi sa collective land titles. Personal ini nga gintambungan ni DAR Secretary Conrado Estrella III, local officials, kag iban pa nga stakeholders sa idalom sang support to parcelization of lands for individual titling o complete the project. Amo ini ang provincial breakdown sa Aklan, yara sa 1,165 e-titles para sa 1,943 ka-hektarya nga makabenepisyo sa 1,104 ka mga ARBs sa Antique, 2,705 ka-e-titles para sa 6,602 ka-hektarya nga makabenepisyo sa 2,701 ka-ARBs sa Capiz, 4,181 ka-e-titles para sa 5,427 ka-hektarya nga makabenepisyo sa 3,848 ARBs. Lakip na ang 93 ka-CLOAS para sa 59 ka-ARBs. Guimaras, 1,173 ka-e-titles para sa 1,030 ka-hektarya nga makabenepisyo sa 988 ARBs. Lakip na ang 17 ka-CLOAS para sa 10 ka-ARBs. Kag sa Iloilo, 2,741 ka-e-titles para sa 3,596 ka-hektarya nga makabenepisyo sa 2,357 ARBs. Lakip na ang 56 ka-CLOAS para sa 38 ka-ARBs. Sa among inisyatibo ginapadayon sang DAR Western Visayas ang mandato nga mapalapnag ang patas nga pagpanag-iya sang duta, maprotehiran ang mga kinamatarong sang Agrarian Reform Beneficiaries kon ARBs kag mapabakod ang mga komunidad sang mga manguma sa Rion 6.
13: Inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sa duga nga balitang lokal, nangin pala naguan sa mga manugpan ni Garillo nga mga empleyado sa palibot sa mga palibot nga mga establishmento ang balay nga gin-operate sang personnel sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kon ICAST sa Barangay North San Jose Molo, Iloilo City. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay ICAST head Inigo Ringgalaw, iya ginpahayag nga may mga reklamo sila nga nabaton angot diri nga isa sa mga rason kung nga agin operate ilabi na ang higad lamang ini sang dalan. Dugang paniya ginapahanugutan sang tag-iya ang pagpilin sa mga gamit kag pagpahuway diri. Nakabaton man sila sang impormasyon nga ginaaligar may computer shop sa sulod sang among nga balay. Payag pa sang natungdan makabig na nga pampubliko nga lugar tion nga naglain-lain nga tawo ang nagapadulong bisan pa ang mga establishmento kung nagabaton sang customer kag nagakater sang tawo. Padayon naman ang ila pag-imbestigar angot sa nasambit nga reklamo. Yari ang pahayag ni ICAST head Inigo Garingalaw.
16: Nakriminyari yan na siya. Bigo private siya kunin. Kay amo na ganyan nga base may amo na ang allegedly may computeran. Tapos pa nga, ex na siya ka-karinder niya. Why ba siya ang grupo kabalo kung nga nag-sist na natubay ka-karinder niya? Kumpeniya niya sa kakalatuan at sa mga bulutangan sa mga pagkabutang. Kasi mo siya nga daw yung gray area sa bala. Kung wag niya nang pinanigarilyo, sila nahimo siya nga panaguan, dira, nangin nung open siya. Kaya alaw yaman gani, hindi bala. Kung muna natapos si Nada nga, sa nabalaan ko bala, even ang owner, gani na nga yung pasinsya na siya. Sa ikas nga gilalaw ya.
7: Sa kangot ng balita, padayon sa karon ng ginabestigaran sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force ang reklamo angot sa pag-operate sang ilang personnel sa nagapanigarilyo sa isa kabalay nga sa diin porsyon sini ang nagaserbi pahawayan sa mga empleyado sa palibot. Suno sa ICAST head, posible nga siya mismo ang magpadulong sa area kag usisaon ang mga sirkumstansya. Dugang paniya sa kadagayon sang ICAST ilaman napakita sa publiko nga wala nila ginatolerar kung may kapaltahan ng ilang personnel. Nahibaluan nga base sa tagreklamo masobra 5 na katuig nga sarado ang among nga karinderya kag sa subong temporaryo na ini nga ginagamit sang ilang pamilya bilang pribado nga lugar pahuayan. Bangod sa mayo nga relasyon, gintugutan sang pamilya ang pila ka mga dicers o merchandisers nga magbilin sang ilang mga kagamitan kasubong sa mga bag, helmet kag cellphone sa among nga lugar kag magpahuway kon magpiyong-piyong kon break time.
16: And always pinasa kadugayon na sa ngaikas sobra na sa 10 years nakita niya naman niya kung sala ang tao at hindi na po tama na kagayon nag-office na iya kada Lunes na iya gina-check ng ilang mga ulobraon kung may paso kung hindi man kasi tao malang nga sila sometimes they're maybe over eager sila yung mo nila ubra kag sometimes ang smoker naman niya tumangita din man o sa iya lugar. Natural, alaga lang man na nato na pinantaw takon sala siya.
15: Sa dugang balitang lokal, 112.5 million nga balor sang droga na kumpiskar sang ICPO sa sulod sang siyam kabulan. Yari ang report ni K5 Karen Badilla.
17: Mga ka-K5, nagdangat sa 112.5 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa sulod sang siyam ka bulan o kon humalin Enero 1 tugtog Setyembre 30 siniya nga tuig.
18: Base sa data sang ICPO, 543 ka operasyon ang napatigayon sang nagkalain-lain nga unit sa din 654 ka suspect ang naaresto. 16.54 kilograms ang kabugaton sa suspected shabu nga na-recover, 287.8 grams sa marijuana, 3.1 grams sa kush o kon ang high-grade marijuana, at 2.8 grams naman sa liquid marijuana. Samtang sa nasambit nga numero sa mga naaresto, 174 ang high-value individuals, 459 ang street-level individuals, 12 ang naaresto paagi sa virtue of warrant of arrest kag siyam ang not listed individuals. Suno naman kay City Director Police Colonel Wilbert Parilla nga padayon ang ila pagkontra batok sa ilegal nga droga.
17: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Lasay si media na sa dugang pagid ng mga balita lokal. Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City Police Office ginmanduan ng Traffic Enforcement Unit nga isyuhan sang temporary operator's permit ang tanan nga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules. Si ka-K5 Elmer Sable sa report.
19: Ginmanduan ni Iloilo City Police Office upon ICPO Director Colonel Wilbert P. Parilla ang Traffic Enforcement Unit upon TEO sa isyuhan sa Temporary Operator's Permit ang mga drivers na wala nagasunod sa traffic rules.
20: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Parilla, ginpahayag sini nga luyag niya nga istriktohon ang pagsulundan sa trapiko bangod madamo nga mga motorista ang nagasalig sa pa-warning lang. Suno pa sa director nga isa sa mga nakita nila nga rason sa mabugat nga trapiko, ilabi na sa mga terminal ang pagpinagusto sa mga jeepney, bus kag taxi drivers sa pagpondo sa hindi husto nga lugar agud magkuha o kon maghulat sang pasahero. Isa pa sa ginhatagan pagtamod ni Parilla nga dapat man isyuhan sang TOP mo ang mga nagamotorsiklo nga wala helmet kag mga drivers sang pagpubliko nga wala nagasuksok sang husto nga panapton. Sa payag sini nga kun wala sang uniforme ang mga taxi driver, dapat magsuksok ang mga ini sang light blue t-shirt kag sky blue naman sa mga jeepney drivers. Ginadumilian naman ang sleeveless shorts kag chinelas. Liwat naman nga nagpahanumdom si Parilla nga hindi pwede parkingan ang sagwa sang terminal bangod nagahatag ini sang huol sa publiko nga nagatuga sang mabugat nga trapiko sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Samtang mahulusakit naman sa bulsa suno kay Parilla ang penalidad sa Land Transportation Office.
19: Si K5 Elmer Sable para sa Kampyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Sa pihak nga bahin, transport leader kag road safety advocate nga si Warren Gangoso nga nakuhaan sa pusil kag suspected shabu nagpositibo sa drug test. Ka K5 Aaron Refoyo sa report.
21: K5 transport leader kag road safety advocate kag serbihan sang search warrant kag si Warren Jason Gangoso nagpositibo sa paggamit sang shabu. Yaring report. Ginkumpirmar sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kunang RPDO 6 nga positibo sa paggamit sang illegal nga droga si Warren Jason Gangoso, 37 anyos, matapos ang ginpatigayon nga drug test. Ini matapos ang ginimplementar sa mga otoridad ang isa ka search warrant gabi sang Oktubre 5. Angot sa paghupot sang hindi lisensyadong armas otang kag illegal nga droga sa ginarentahan sininga palay sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. Si Gangoso kilala subong nga presidente sang Negros Panay United kag nagaserbi man nga regional coordinator sang Road Safety Advocates of the Philippines o kunang RSAP. Sa among raid, na-recover sang RPDO 6 ang duha ka units sang pusil, isa ka gramo sang sabo kag mga nagkalain-lain nga mga drug paraphernalia. Nagwa man sa laboratory test sang RPDO 6 nga nagpositibo gid nga sabo ang unod sang duha ka plastic sachet nga nakuha sa suspect subong man ang mga residue o kun nabilin nga droga sa aluminum foil.
1: K5 biyara sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 3 ang suspect kag natanan sa kapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa CAMP. Yun naman ita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Mas kinis kag...
7: Aaron, sailo kita sa mga police report. Soltero nga wala gin pabakal sang makahulubog nga ilimnon sa Changge sa Banwa sang San Dionisio nang taya sang screwdriver. Suspect nakuhaan pa sang pusil kag ginapatihan sa buh. Si K5 Reggie DiMayo sa report.
22: Arestado ang 18 anyos nga lalaki matapos makumpiskar sa iyang isa ka 38 caliber revolver nga may duwa ka bala kag duwa ka sachets ang ginapatian sa buo sa ginkasa nga police response operation sa Barangay Tubli San Dionisio Iloilo pasado alas 8 sang gabi Lunes Oktubre 5, 2026. Ginkilala ang nadakpan kay alias Kim kag residente sang Barangay Kapinang San Dionisio Iloilo. Suno sa San Dionisio Municipal Police Station nakabaton sila sang tawag halin sa isa ka concerned citizen nga nag-report party sa isa ka lalaki nga nag-iskandalo kag ginaligar nga may dala nga pusil. Gilayon nga nagpadulong sa lugar ang kapulisan kag sa pagchekyar sang pulis na recover sa iya ang nasambit nga pusil ginapatian siya bukag iban pang mga ebidensya. Suno sa initial nga investigasyon una nga nagpadulong ang suspect sa Changge agud kunta ni magbakal sa makahulubog nga ilimnon apang wala inigin baligyaan. Ginapahayag nga nagsinggit pa ang suspect sa guwasang tindahan kagintayaan sini ang tagiya gamit ang screwdriver. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang San Dionisio MPS ang suspect samtang ginapreparar ang mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso subong batok sa iya. Magapangatubang ini sang sampaw-sampaw nga kaso nga amo ang alarms and scandal paglapas sa Republic Act No. 10591 ukon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act No. 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Report nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie DiMayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
23: Sa ulihing nga balitang lokal, top-notchers ang graduates sa Northern Iloilo State University Main Campus Estancia sa October 2026 of Fisheries Professionals Licensure Examination. Ini matapos makakuha sa rating 90.25% si Gerson Celeste Berano. Magluwas kay Berano, duha pa ka graduates ng Neso Estancia ang nakasulod sa top notchers kung sa diin nalakip sa rank 7 si Reggie Villa Pancho nga nakakuha sang 88% rating, samtang rank 9 si Aliana Marie Gulapo Pancho nga nakakuha sang 87.50% nga rating. Nahibaluan nga sa 2,631 ka nagkuha sang Fisheries Professional Licensure Examination, naglabot sa 1,816 ang mga nagkalapasar.
24: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
7: Ante sa mga balita regional, ang mga balita lokal ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, the superior antioxidant.
24: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
7: Sa siyudad sang Bacolod, isa sa mga finalist sang presidential award para sa child-friendly city ang kadto sa nasambit nga syudad si ka K5 Wilson Villena sang K5 News FM Bacolod sa report.
3: Ginbaton subong Oktubre 6 ni Mayor Greg Asataya kag Councilor Celia Flor ang validation team sang Council for the Welfare of Children o CWC kag mga partner agencies para sa 2026 Presidential Award for Child Friendly Municipalities in City Ocon PAC-MC. National finalist ang Bacolod sa Highly Urbanized Cities category kag bangod sini pag-ausisaon sa validation team ang mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa kabataan sa syudad. Barangay Villamonte ang napili bilang model barangay, samtang apat pa ka mga barangay sa nanari-sari ng mga kategorya ang ipaidalong sa proseso sang evaluation nga nalakip sang Barangay Granada bilang upland, Banago sa coastal, Pahanukoy urban, kagtakuling naman sa inland. Ginpakigbahin man ni Mayor Greg Asataya ang e-mobile learning center, 6100 hotline, kag GA para mas mapahapos kag mapadasig malambot sa mga kabataan kag mga pamilya ang serbisyo sang syudad. Sunod sa alkalde, ang pag-atipan kag pagprotekta sang kabataan responsibilidad nga dapat tumanon sa matag adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulon sa inyo sa kalwan sa MyTC, D3 Bayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Sa duga nga balitang regional, lalaki arestado sa search warrant operation sa Aklan, armas na recover. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM Kalibo sa report.
4: Arestado ang isa ka lalaki sa search warrant operation ng ginpatigayon sa Aklan Provincial Intelligence Unit o kon ang PIU sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista upod ang New Washington PNP sa may barangay Tambak sa nasambit nga lugar. Ginkilala ang akusado nga sa alias Joven, 46 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga barangay. Sa gahom sang search warrant nga ginpagwasang korte, ginalughog sa operatiba ang balay sang suspect kag dira na recover ang isa ka 38 revolver nga may tatlo ka mga bala nga nakabutang si babaw sang kabinet. Hugot naman nga nagapamalibad si Joven nga sa iya ang mga recover nga armas. Suno sa kapitan sang barangay, wala sang may kung ano nga record sa ilang opisina ang suspect apang may nababaton sila nga mga impormasyon nga kongkisa nagapalupok sang armas si Joven. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sa New Washington PNP kag mga pangatubang sa kasong pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
7: Ang mga balitang regional na ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kagaroon sa mga K5 Network News. Pagpangayo sang cash advance nagresulta sa pagpangluthang sa security agency dito sa Masbate. Si K5 Emer Habulin sang K5 News FM Masbate sa report.
5: Isang simpleng paghingi umano ng cash advance ang nauwi sa pamamaril sa loob mismo ng isang security agency sa Masbate City. Dalawa katao ang sugatan matapos paputukan ng isang security guard ang kanyang manager at ang driver dito sa Barangay Acid. Batay sa paunang ulat, humingi umano ng cash advance ang suspect ngunit hindi ito napagbigyan dahil limitado lamang ang hawak na pera ng kanyang manager. Sa halip na cash, inalok umano siya na kumuha na lamang ng bigas. Hindi na umano nagtagal at biglang naglabas ng baril ang suspect at pinaputukan ang dalawang biktima. Matapos ang insidente, kusang sumuko ang suspect sa isang opisyal ng barangay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko, K5 News FM.
23: Sa dugang K5 and Network News, PRO3 na kumpleto ang top 10 regional most wanted sa sulod sang apat kaadlaw. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
6: Nakumpleto ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang pag-aresto sa lahat ng top 10 regional most wanted persons para sa buwan ng Oktubre sa loob lamang ng unang apat na araw ng buwan. Ayon sa PRO3, bunga ito ng tuloy-tuloy na intelligence-driven operations at mahigpit na koordinasyon ng mga police unit sa buong Central Luzon. Kabilang sa mga naresto ang mga wanted sa mabibigat na kaso tulad ng murder, statutory rape, at Ray. Ito na ang ikapitong buwan ngayong taon na nakumpleto ng PRO3 ang kanilang top 10 regional most wanted persons list matapos itong makamit noong Marso, Abril, Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre. Limang magkakasunod na buwan naman itong nagawa mula Hunyo hanggang Oktubre. Pinuri ni PRO3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at sinabing patunay ito ng mahusay na intelligence gathering, case monitoring at koordinadong operasyon. Binigyang din ni Mendez na magpapatuloy ang pagtugis sa iba pang wanted persons at inikayat ang publiko na magbigay na impormasyon sa pulisya para sa agarang emergency assistance, maaaring tumawag sa Unified 911. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cavasanjas para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Ang K5 Network News, ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Sa mga balitang national, ginpanginwala ni Senator Robin Padilla nga nakabaton siya sang bisan isa ka sentimo halin sa pungsod China o kon sa mga kompanya nga Chinese. Inyag ginpahayag samtang nagpadayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakalabot na sa ika-34 nga adlaw. Ginklaro ni Padilla nga hindi na dapat pag-updan sa isyu ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, isa ka grupo nga sunod sa iya. Ginangot ni Anay Senator Antonio Trillanes IV sa ginakwestiyon nga pondo. Sunod kay Trillanes, ang Tapang at Malasakit Alliance kagang Kale 88 Foods Corporation nga gindeklarar bilang assets ni Duterte sa iya Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o CONSAL-N upod si Ibana nga si Man Scarpio ang ginapahayag nga nakabaton sang 150 milyones kag 319 milyones halin sa Chinese government nga mga kumpanya. Ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines ginlunsar sang tuig 2017 sang anay Davao City Mayor Sara Duterte bilang suporta sa administrasyon sang iamay nga si anay Presidente Rodrigo Duterte. Yaring kabay sang payag ni Senator Robin Padilla.
0: Hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang and Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hiningin ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck. Yun lamang po, maraming salamat po.
8: Sa dugang balitang nasyonal, magbabyahe sa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa working visit halin Oktobre 7 tugtog 11 sunod sa Department of Foreign Affairs. Sa statement, ginpahayag sang DFA nga ginimbitar si Presidente Marcos ni Prime Minister Lawrence Wong. Sunod pa sa DFA nga ang natalana nga sinapol sang duha ka leader ang importante. Ilabi na nga natalana nga magatapos ang chairmanship sang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN kag isaylo ini sa Singapore. Natalana man nga mag-atubang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference. Agun makisapo sa mga dalagko nga business leaders gikan sa Singapore kag iban pa nga bahin sang kalibutan.
7: Sa iban pagid nga balita nasyonal, ginhangkat sang Malacañang ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magpakita sang record nga nagapamatuod nga wala sila sang koneksyon sa China. Ang amunga pagpanghangkat naghalin sa aligasyon ni Anay Senator Antonio Trillanes IV nga ang Kagi 88 Food Corporation ang ginaangot sa ngalan ni Man Scarpio nakabaton sang 319 million halin sa gobyerno sang China. Ang Tapang at Malasakit Alliance for Philippines Incorporated isa ka foundation na si Duterte isa sa mga incorporator gin-report man nga nakabaton sang 150 million nga donasyon halin sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Ginpanginwala ini sang kampo ni Duterte pagi sa tagpamaba nga si Attorney Paulo Panelo. Apang suno kay Palace Press Officer Claire Castro, mas importante nga magpresentar ang kampo ni Duterte sang ebidensya nga nagapamatuod nga wala sila sang kangtanan sa mga aligasyon ni Trillanes.
23: Sa uling nga balitang national, ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang National Food Authority o kon NFA nga dugangan ang pagbakal sang humay agud mapabaskog ang stockpile sang bugas sang gobyerno antes maglala ang epekto sang El Nino. Sa Malacañang press briefing, ginpahayag ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. nga dapat panginpuslan sang NFA ang nabilin nga harvest season agud mapuno ang bodega sini. Kadugan sini pabaskog kugon sa Department of Agriculture o kung DA ang ayuda sa mga lugar nga may bastante pa nga tubig agud magtanom, kalakip ang duga nga binhi, abono, solar irrigation kag solar pumps. Magapatigayon man sang cloud seeding agud makabulig sa supply sang tubig sa mga talamnan. Ginmanduan man sang presidente ang DA nga maghanda sang alternatibo nga trabaho para sa mga mangunguma kag mangingisda nga mahimo hindi makaproduce bangod sa El Nino.
7: Ang mga balita nasyonal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
7: Sa mga balitang internasyonal, nagpangatake ang mga puwersa sang gobyerno sang Yemen kontra sa Houthi rebels malapit sa Bab al-Mandeb Strait. Sunod sa Yemeni military, nabawi nila ang pila ka estratehiko nga lugar kag isa ka importante nga dalan nga nagakonekta sa Dubab District kag Mocha Port. Ang mga puwersa sang gobyerno nga ginasuportahan sang Saudi Arabia naglunsar man sang bagong opensiba batok sa mga Houthi, lakip ang pag-atake nga nagatumod sa ila kontrolado nga kapital nga Sanaa. Samtang nagapaandam naman ang US Embassy sa Saudi Arabia sa mga Amerikano angot sa posibleng drone kag missile attacks. Ginkondena naman sa Saudi Arabia ang mga damo nga pagpangatake sang Houthi nga nagatarget sa mga sibilyan, mga pasilidad pang ekonomiya kag maritime traffic. Ang Bab al-Mandeb Strait isa sa mga importante nga choke points sa global trade. Gani ang pag-escalate sang away mahimo mag-apekto sa pagbiyahe sa mga barko kag sa presyo sa mga produkto kag enerhiya.
23: Sa dugang nga balitang internasyonal, nagtipon ang mga sumalakdag ni anay Pakistan Prime Minister Imran Khan kag nagpanawagan sang iya kahilwayan. Ginbuyagyag sa pamilya ni Khan nga ang 74 anyos nga may halos na bulag na ang iya tuong nga mata apang wala sang gihimong aksyon ang mga otoridad sang presuhan. Sa crickets, ang cricket star turned politician nagaatubang sa masobra 10 kakaso kag ginpamatbatan sa masobra 17 katuig nga pagkapreso bangon sa korupsyon sang nagligad nga tuig. Pila sa mga kaso batok sa iya amo ang pagbuyagyag sang state secrets paagi sa pagbalik ligya sang state gifts. Ginpreso siya sang Agosto 2023 kaupod ang iya asawa nga si Bushra Bibi.
7: Ang mga balita international ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
7: Nagdasig ang inflation rate sang Pilipinas sang bulan sang September 2026 kung sa diin nagutod sa apat kabulan nga sunod-sunod nga paghinay sang inflation sa pungsod. Dako ang nga rason sini amo ang madasig nga pagtaas ang presyo sang pagkaon kag utility cost sa nasambit nga panahon sunod sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA sinilang Martes. Sa report sang PSA nagsaka ang inflation rate sa 7.2% sa nakaligad nga bulan halin sa 6.1% sang Agosto 2026. Bangod diri, naglabot ang average nga inflation rate tumalin sa pag-umpisa sang tuig tubtub subong sa 5.4% nga nagapabilin nga mas mataas kung ikumparar sa target sang gobyerno nga 2% tubtub 4%. Ang balita sa negosyo ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
23: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Wendell Ramos nag-train bilang bumbero sang panahon sang pandemya. Ka K5 Kisha Marihanaysay sa report.
9: Isa ka inspirasyon ang gindala sang aktor kagomedyante nga si Wendell Ramos nga nag-training bilang bombero sang panahon sang COVID-19 pandemic. Sa isa ka interview sang October 5, ginpahayag ni Wendell nga nangita siya sang paagi agud makabulig sa iban sa among nga tiona. Sunod sa aktor, gusto niya nga ma-inspire ang mga tawo ilabi na ang mga nadulaan sang paglaom paagi sa iya pag-training bilang bombero. Naka-experience siya man siya nga mag-responde sa isa ka insidente sang sunog sa diin nagsaka siya sa atop kag nagbulig sa pag-rescue sang pila ka mga tawo. Tubtub subong on call pa sige hapon si Wendell bilang bombero, ilabi na kun wala siya sang trabaho bilang aktor.
10: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
24: Morning Newscast. Balitang Sports.
7: Balitang Sports, Senator Bam Aquino nag-file sang resolution na good nga kilalahon ang ginhimo ni Carlos Yulo na nakakuha sang duha ka gold medal sa Asian Games. Si ka K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
11: Nag-file sang resolution si Senador Bam Aquino agud ni pasidunggan kagkilalahon ang kadalag-an ni Filipino star Carlos Yulo matapos makakuha sang duha ka gold medals sa Asian Games sa Japan. Personal nga ginahatag ni Aquino ang kopya sa ginfile nga Senate Resolution number 689 kay Yulo nga nagpanguna sa pungsod ug makakuha sang apat ka mga gold medals. Suno kay Aquino, iya mag-istorya si Yulo kun ano ang mahimo sa gobyerno agud maimprubar ang ginahatag na suporta sa mga Pinoy nga atleta. Ang mga balitang na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inong ka mo sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Upa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
24: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balita Extra Special.
7: Mga ka K5, balitang extra special na. Pamati. O, isa ka 50 anyos nga Lithuanian nga lalaki nga ginkilala kay Idas J, nagahimo sang modus agud makakaon sa mga malahalon nga restaurant apang nagalikaw sa pagbayad. Aba, i-share ko karon ang mga modus diya sa mga Ilonggo. Ginapahayag nga nagasulod sa mga sikat nga restaurant sa Alicante, Spain si Idas nga nag-order sang pagkaon kag ilimnon. Apang antes magbayad sang bill, nagapakuno-kuno ini nga ginatake kag nalipong. Aragoy. Ang nasambit niya nga modus ang ginahimo niya sa nagkalain-lain nga mga restaurant kung sa diin mga 20 ka beses na siya nga ginaresto bangod diri. Apang sa piyak sini, padayon siya sa iyang modus kag ang pinakauli nga insidente na tabo sa isa ka restaurant kung sa diin nagkaon siya sang seafood paella. Kag nag-order pa sang duha ka whiskey na naglabot sa 34.85 euros ang ila balayran. 35 euros times pila sa mong 60 plus. Na 70 plus. Ang mga 2.5 ba? Sang ginsukot na siya, liwat niya ginhimo ang iya modus na nagapakuno-kuno nga gina-heart attack. Apang wala man magsaler, bangod gintawgan siya sang pulis kaginda ko. Kapuraot sang chimpo subong ka K5 balita na mo dumduman tao nga mag pang scam. Wala mong modos ang ibang di sa aton para ano? Maka-discount sa mga restaurant. Gali na unta tani subong. Mga PWD ID. Mga piki. Yan! May ara to sa nagligad nga. Kadtos la sa restaurant, dosis la kabilog.
14: Dosis man sila may ID?
7: Hindi. Ano? Sa kaluoy, sa Diyos, may isa nga wala.
14: Aw, unsigin.
7: Oh, unsi, may PWD. Ang isa, senior. Galungulo. Galungulo mo ang restaurant mo. Ang balayran nga, 12,000, ahay, 8,000. Grabe nga kwan.
14: Pangunyadi.
7: Grabe nga pangunyadi. O, ti, may mga nagapamiki ka K5 Alira sa nga PWD ID mo nang district 200 ang city government. Subong may kwan na ni, may ano ganinin ga, siga-siga ni ganin. May lain na sila nga kwan na, na material sa card para nga hindi mapiki. Sa una, basic lang nga papel ka ginlaminate.
14: Oh. Ano na siya kung wala sang do, ano na, stamp or gasigasiga?
7: Ah, hologram.
14: Oh, hologram.
7: Unway hologram.
14: Nga iya ka Iloilo City.
7: Oh, tikaluluoy, oh. Manakaroon niya ang mga restaurant. Ang ginchupi. Sini yung mga manugtuntun. Mga nakakapura. Oh, sangong kukis. Ami, mga restaurant. Man sila man nagapang baldog sa customer. Gusto naman ang istorya. Kay why na kita oras sa aton nga GTX 500 Morning Newscast. Sini nga Miyerkules. Kaya ba sila mga talamyawon kada dahil may mayari ko di kina ko di gomo di ato lang. Mayong aga kay Ma'am Lulit Fondal sa Simon Ledesma, Sir Helmer Felicidario kag si Jesse Hamole Senior kay Marilo kag kay Mulong dras sa sitio sa pa sa Zone 1 sa Balantang Haro.
14: Nagalantaw man kay 5 Christian si Tito Noli Banyas.
7: Ati oo, Tito kung Tiyo.
14: Tito ta. Nakitito.
7: Sige. Mga itong kaundan sa mga nagapangunang balita na tipon sa K5 News FM Iloilo para sa GTX 500 Morning News. At kami inyong mga tagbalita.
14: Inisi ka K5 Alira Alvarado Apin.
7: Kaag ako naman si ka K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga istasyon
14: K5 News FM.
16: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, ifor problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
16: Matakas mga butika.
17: My family history, bala ka mausang diabetes.
16: Mag DDX 500 ka.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: Mag DDX 500 ka na.
17: Ang DDX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Ganagapanubo
16: sang imo blood sugar.
17: DDX 500.
16: Garantisado,
17: epektibo,
16: Aramis DDX 500.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto.
17: D3 Bio, Health News, D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio,
16: ang D3,
17: yung may BCO.
16: Ang BCO,
17: yung may D3.
25: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
26: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
26: dapat hindi gidya
2: so, dapat ini magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
26: kag sa atay
2: atay no
26: kidney
2: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw
3: dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na

0: studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba sa mga bitokon o bitokon parasite. May mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas kuway pa ka katumar tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito

0: Mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhali sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Extends food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
10: Wow, ayos gin.
9: Kamuman bala, testingin niyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
3: DTX 500
11: masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500
12: kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
15: Ang D3.
3: Yung may BCO.
15: BCO.
3: Yung may D3.
15: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
3: Ang D3.
15: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
15: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Pio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3. Mabagats,
3: mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may kuso.
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
10: Iloilo
9: 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 7:14 saga. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansarap.
12: This time check is brought to you by Star NutriMates. Di lang sarap, sustansarap.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. At pangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga syudad, gag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kauturan naton sa kaipinga kaprobinsyanan sa Isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz. Good morning sa mga taga Isla kag probinsya sang Guimaras. Mga Ilonggo sa Bisandin nga bayan sang Pungsod, Pilipinas. Nalaga monitor sa aton programa online via Facebook Live. Sa Luzon, Visayas, kag Mindanao naman kabalo kita damo sa mga Ilonggo sa Bisandin nga bayan sang Pungsod naton. Oh, mayong aga dira sa inyo kabay payar amo sa mayong kahimtangan. Syempre, ginatamyaw taman sa mayong aga, mayong udto kon mayong gabi man ang aton nga mga pinalangga gid nga overseas Filipino workers. Sa Bisandin man nga bayan sang kalibutan, ayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo mga ka-K5. Welcome na sa programa
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Petsa 7 na sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Miyerkules na mga ka-K5. Sa ngalan sang akon nga usual partner ka-K5 Ray Espeha Umalay, ako ang inyo alagad, ako si ka-K5 Christian Hagurin.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Obdanay kita tub-tub last 9 sining aga sa paghibalusang pinakadalag ko, pinakapreska, pinakamainit ng mga balita lokal pati na nasyonal. Kag pagtalakay man sang dalagkuan, importante nga mga isyu nga syempre nakaapekto sa aton tanan-tanan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Ginaabi-abi tanang aton nga mga kauturan nga nagatutok sa ilaman nga mga radyo. Ang ibandra laban-laban nagpainit-init sa GTX Coffee Mix. No? Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Duwang igo sa imo sang GTX Coffee Mix mga ka-K5. At siyempre, hindi gin magkalipata, kada adlaw magtumargin sang Power Trio. Ang Mighty C Alkaline-based Vitamin C, inumpagin sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Dugangan pagid sang superior antioxidant nga GTX 500 para sigurado ang aton nga ikaayong lawas. Ilabi na gid subong chimpo, ga pabago-bago ang klima, nagainit kun untong adlaw, nagainula naman kun gabi. Ah, para kagabi ito nagbubo mabasko nga ulana, nagbaha sa pila ka bahin sang syudad. Labi na gid area sang Central Philippine University ho.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Amo ni nga ginapangandaan naton sa mga ka K5 ang Super El Nino, Extended El Nino nga nag-igo na gani sa aton subong, pero ang iya sini nga peak no base sinipang katapusan nga bulan sang tuig o kun hindi gani first 3 months of 2027. Pero ang maayo lang da kay bisan paano daw nagaulan-ulan pa. Ang pagulan-ulan na yati tungod ini sa mga weather disturbances, weather phenomena. Okay, nga sining mga ano ganining kani mga may mga ecogs ang mga bagyo, may mga easterlies, no, mga ka-K5. Ang pagbungguan ay isang mainit kag mabugnaw nga hangin na nagatugas ang pag-ulan-ulan diri sa aton. Muna yung pasalamatan, tabisan pa ano, nagakuan pa, nagaburubugnaw pa. Kaya hindi man pagpatamaan, kaya ang ibang kauturan, apektado man, no, kung magsigi ang bu-bu sang tubig ulan.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sa subong Miyerkules, damo-damo naman kita sa istoryahan ng mga balita, unahon tagid, ining viral subong nga video sang convoy sang duha ka sasakyan. Duha lang ning makita ta nga very clear sa video, duha ka puti nga van, I believe that Toyota ining commuter van o kon mga tourer ning style black, mga sosyala niya nga mga van nubo-nubo lang ni sa kuan sa Alphard. Pero ginasakyan isa mga kuan na mga turista na mga politiko kiti roomy siya kag ang mayong classes ning high end sini the pilot seats pa. Nakuhaan sang video sang netizen dira sa Taft North no sa Manduriaw, ang isa sa mga pinakabisi gid bala nga intersections diri sa aton no. Kay man ti do apat ka lane sa piyak, 8 lanes ini no, mga ka K5 tapos may kani may nagapadulong dito sa Sambag, may nagapadulong sa Mega World, no, may nagapadulong sa Haro Plaza, no, kag may nagapadulong naman niya dito sa UP nga area. So very kung ano, very busy nga intersection, no, may chimpo na da nga konpat yun nila ang traffic lights, glabot sa 3 to 4 ka minutos ang paugat mo da kung pagustuhan mo lang ang mga traffic enforcer ang magkumpasan, no, ginaubos nila, ginaubos tanan-tanan nga slakyan. O, tisubong, iway takabalo ha, kung ano ni oras, exactly na tabo. Pero, makita sa traffic lights nga may 97 segundos pa na bilin, no, mga ka-K5, ha, pula ang traffic light. But silingon, stop, no, nagpululundong tanan ng mga salakyan, no. Ang sadyad rin, kay may patrol car pasang pulis sa pihak nga side, no, nga nagasiga pang iyang, kuano, nga blinker, nagasiga pa ang pula kag blue, no? Pero duway lang sa kalag, no, nga iparahan or ano man ang sahi sang iyang aksyon tani sa duwa sini ka van na mga ka-K5. Nang pamangkot sang tanan sino ining very very important person, dila niya VIP, ah. Laban-laban VVIP gini mga ka-K5. Okay, ti dulo diretso mo. No, waay sang pagrespeto, waay pagtahod sa traffic light. No, lain pa gini siya guro nga sahi sang tawo. Lain guro niya ang iyang ginainom, lain na iyang ginakaon. Lain niya guro kutsara, ya. Lain iya niya nga ulunan kaghabol. Okay, di special gini niya katama, oh. Oh.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang sakit na rin kami nagtalabok pagani, oh. Oh, may mapila lang kasi gundos pagkatapos ya cross ng intersection. No, ay nagtabok ang pobre nga pila ni isa, dua, tatlo, apat, do mga lima siguro ni ka mga individual. No, ginulat lang nga makalampuas ining duha ka van na mga ka K5. Ipamangkot sang mga netizens naton, sin o ini sila, no? VVIP bala ini sila, politiko, local politicians, ano ni high ranking government officials, no, not necessarily politicians, mas basi ko na mga nagauyat sang dalagong nga posisyon sa gobyerno. Ano ni sila ng mga kwan, mga bisita halin sa iban nga pungson, no? Ano ni sila may ginauyatan nga dako nga posisyon sa pribado nga mga kompanya.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan.
0: Amo nang ginatingwaan naton sabat mga ka K5, no, kay ti basta makakita kita sa mga kaangay sini nga indi maayo nga ehemplo, no, pag waslik sang poder kag pag abusar sang otoridad, no, dapat ginabantayan ta ini. Kay ti ang aton nga Land Transportation Office, actually happy kita kay subong medyo alalangay na ang pag tratar sa tanan-tanan nga nagagamit sang dalan. Daway nagawa subong exempted sa LTO, di ba? Notice nyo? No, may mga abogado nga nagakaladakpan, ginapang apprehend, ginapang suspend and even revoke ang ilang mga lisensya. May mga big time nga mga tao, may mga artista, may mga local chief executives, no, kag iban pa, nga ginapang si even si MMDA Chair Nicolas Torre, gani, ginasita sang LTO. Dito sa Metro Manila, under kay Yusek Marcos Lacanilao sang DOTR. Ti ang aton nga pagpanghangkat sa local sa Land Transportation Office diri sa Rionsay sa idalom sang liderato ni Attorney Gaujoso Didoy Hidospan II, no, nga hibaluon kon sino ining duha ka perte ka abilidadan nga nagasakay sa van nga nagasundanay nga nagbayolar sang traffic rules mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Namo nang challenge naton, hopefully malabot naton si RD Hidospan sa aton programa o kon within the day para nga ma kuha tang iya reaction angot diri. Does he know about this? Has he been informed about this? Kag ano ang iya reaction, no? Ipaimbestigaran bala, no, pangitaon balang plate number sini kag pasabton dagdagan shokos order ang drivers kag nagasakay o kon operator sining mga salakyan, no, para nga makapatag. Ano imo kon sang kapulisan ta, ha, sa patrol car nga, no, nga nagatambay da nga wayman sa may ginhimo or balaan niya nga daan, ha, nga may malabay da nga very very important person, ano pa nan challenge si boss, si chief, si sir, no, way ka move, ha, way ka ulag.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Namaning law ay tulukon kay tikita sang tanan, no, nagpululundo ang tanan, no, naka motor ka man, naka auto ka man, naka SUV ka man, pulundo, tanan pagitan nila pula ang traffic light. Kapriyan duwan niya, they seem to be above the law. No, kiti araw, dire-diretso, may police pas punta.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Na namuning gusto tambalaan ang ilang pribiliyo nagapalang lapaw mga ka-K5 kun nga ang wise sila ya nagapati sa ginapati sang tanan nga magpundo kon pula na ang traffic light.
3: Foro de los
0: Pueblos. Ayaw man nga ginakastigo ta ang mga ordinaryo nga tawo, ang mga nagabayolar sa traffic regulations nga mga nakamotor, no, daga drive sang di pasahero nga mga salakyan, mga public utility vehicles, pirmi naton ginatira kag ginaakigan kon makasala sila, ha, mga taxi drivers ta, mga jeepney drivers ta, modernized bus drivers ta, no, pati na ang mga pribado nga salakyan kung isa ginapang balita naton kag ginapa explain, no, even gina-judge sila sa social media. No, pero palampason tani ang mga VIP kung sino man sila do hindi man nagurpatas mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Las 7:27 sa aton nga pagpangalagan. Isa pagid sa aton nga istoryahan subong ining mga tikang kag mga gina plano sang Department of Education nga preparasyon sa pag-igo sa aton sang Super El Nino. Ang aton nga mga agriculture offices sa syudad o kon probinsya, ang Department of Agriculture kag iban pa nga mga connected government agencies nagapanghanda na, may mga preparasyon na, even ang mga risk reduction and management offices naton, no, nagapreparar naman, no, may mga plano na para sa aton nga mga mangunguma, para sa mga pumuluyo nga mapiktuhan sang extended Super El Nino mga ka-K5. Now, ang ginapreparahan pagid naton kag dapat gid nga preparahan amo naman niya ang aton nga mga kabataan, mga estudyante, labi na gid ang mga sa preschool, sa elementary, no, nga daw indi pabla amo sina ka baskog, no, indi amo sina kapatol sa kwan sa tuman nga kainit sang panahon. Madumduman yun sa nagligad nga mga binulan, and the last year, no, sang ginigo kita sang taas nga heat index, no, may pila ka cancellation, suspension sang face-to-face classes diri sa aton. May mga chimpong isa ka semana katatlo gid yaway klase mo. Bigani gina shorten ang class hours tungod nga indi kita gusto nga magkalatumbang away pila sa aton kabataan. Magkala heat stroke ang mga kabataan, no, grabe nga katason sang heat index labot 45 degrees Celsius mga ka-K5. Ano bala subong ang preparasyon, plano, response, no, sang Department of Education, no, agud nga pakigbatuan kag preparahan ang Super El Nino sa aton nga mga eskwelahan. Na isa-isahon ta na karon kag kun bala sugot kamo sa pila ka mga gina-float nga mga ideya kung paano ini panghandaan, ano ang mga plano mga ka-K5 kag basi kung may mga mas maayo kamo dira nga dumduman, abi i-comment niyo dira sa aton nga comment section. E basahon ta na karon isa-isa mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: May mga follow-up man kita karon nga balita, lang taon ta kung may update na parte sa sining kaso sang utod nga ginbuno kagintuyo simento lubong ang iyang magulang dira sa kompanya sentral sa Molo. Ano na ning plastada, napasakaan naging manisang kaso, ano na subong ang latest sa investigation kag sa ginahimo subong sang kapulisan, no, angot sa sining kaso mga ka-K5. At ilala na sa mga balita kag topiko nga aton talakayon kag padalman diri sa aton nga pagpangalagad sa aton programa
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Ginatamyaw tada na si Sir Winnie Barsanas sa Lifeline sa Antique. Salamat gid sa pagtutok. Amo man si Tita Regine Panilio nga nagapamati dira sa San Jose Antique. Ang mga taga Limitless Samgyupsal dakro sa San Jose o nagatutok sa K5 News FM adlaw-adlaw, no, kag nagapamati sa music kag nagapamati man sa mga programa sa K5 News FM. Salamat gid kay Sir Sid Condes, no, dira sa Lifeline man sa Sipibo. Grabe suki, diba? Salamat gid sa pagtutok. Amo man kay Sir Helmer Felicidario kag Jesse Hamoles kay Mulong kag kay Marilo dira sa Zone 1 sa Balantang Haro. Salamat gid. Sa kay Sir Allen Boteha kag Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye BC nga nagapamati sa aton samtang nga nagadulong sang kabataan sa eskwelahan. Good morning. Maman kay Christian Loritizo kag kay Cass Ernest Green nagatutok pan sa aton sa iyang salakyan. Si Ma'am Rosalie Sirirar na nag-monitor man sa aton, salamat gid kag sa Pamilya Republika sang Republic sang Sports Republic sa nga nagahimo sang aton matahom nga mga uniform kag jersey. Salamat gid balayon nga pag-support.
3: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik ta, detalye na sang mga balita kag iban pa gid nga mga issue kag impormasyon mga ka K5. Oras la 7:31.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Mahigko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sang imo mahigko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalrika DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasang ako
17: ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka maso na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mabakat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na K5.
20: O ikaw, ano ba ang imo kinapamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My puso!
25: Na 7:38 mga ka-K5, balik na rin sa aton programa.
26: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
28: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
25: Ginatamyaw ta sang congratulations gid no kag salamat gid sa dungog nga ginhatag nyo sa Iloilo sa mga nagpas nakapasar no sa October 2026 Fisheries Licensure Examination. Grabe, rank 1 no, number 1 gid ya no, indi lang ya top 10 na number 1 no sa bilog nga Pilipinas ang estudyante graduate mga ka-K5 sang Northern Iloilo State University main campus dira sa Estancia in the person of Gerson Celeste Birano. Gerson Celeste Birano, iba ka, parekoy, grabe ka. Ang iyang rating 90.25%. Di basta-basta rin siya, oh. Taga Northern Iloilo State University Estancia main campus si pare Gerson Celeste Birano, rank 1. But wait, there's more. Hindi lang rank 1 ang taga Northern Iloilo State University, may ara pa gid silang rank 7 ha, mga ka K5. Si Reggie Villa Pancho. Sabi ko Reggie Di Mayo na, Reggie Villa Pancho, no? Rank 7 taga Niso Estancia man. But wait, there's another one. Grabe. When it rains, sabi ni Melanie Marquez, when it rains, it's 4. si Aliana Marie Gia Gulapo Pancho. Mag-ut. Ano ni parintihanay ni? No, pano ka alam ako? Si Aliana Marie Gulapo Pancho, parinti ni laban-laban, no? Sang Niso Gyapon, 87.5 naman niya ang iyang rating. No, tatlo kataga Northern Iloilo State University na sulod sa top 10 ng isa, number 1 gid, rank 1 gid sa October 2026 Fisheries Licensure Exam. No, way pa na kontento ang mga bulutuan diri sa Iloilo, agindugangan pagid sang taga University of the Philippines Visayas, Miag-aw campus ni din Iloilo City. Waya fisheries diya sa Iloilo City. Dito to si Miag-aw, no? Si Fredson Hervias Huervana. Ay, sakit-sakit man. 89.5 na yung rating, number 2. Usually ni mga taga-UP Visayas ning kuan ni nagaubos ang fisheries licensure exam, so this time number 2 na lang sila kay gin kuha sang taga Niso ang number 1 nga posisyon mga ka-K5. Oh, ang taga-UP may rank 4 pagid si Jenny Joy Doliges Tejada, nakakuha sang 88.75%. Si Leo Nicolasura Plasos rank 5 naman, 88.5%. Si Ariel Andong Estrella, nakakuha sang 88.25%, good for 6th place mga ka-K5. Ari pagid, si Alexis Jane Ruben Kabungkal, nakakuha naman sang 88%, good for rank 7. No, ano pagid? May mga taga Negros man di nga iba, no, may mga taga ano ni Negros Oriental State University, din pagid eh. Din pagdi lagid kay ko kumurot. May taga Capiz, oh. Capiz State University, Capso Panay campus si Urbel Raf Neil Boreros Batay, no? Taas man 87.75. Dugangan ta pagdi. May ara pagdi, may taga Iscof man, no? Si Brent Terutsa Samontanes sang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, kwani Isofast. Na Isofast under the leadership of Dr. Nordis Chason. Congratulations man sa taga Isofast, ha? Kay rank 9 man kamo, no? Kag may isa pa gid di. Oy taga Carlos Hilado, sa Negros Occidental naman niya. Si Christopher John Guarin Ovas sang UPV rank 10 nga may 87.25%.
26: Foro de los Pueblos. Foro
25: de los... So congratulations sa tanan-tanan nga nakapasar sa Fisheries Licensure Exam mga ka-K5. Kabay pa ngang inyong ikaalam gamiton ninyo anay diri sa Pungsod Pilipinas, no? Diri nyo anay i-kwanbi, i-practice ang inyong expertise in the field of fisheries, no? Kay balanta do kulang kita sa mga maalam sa patag sang fisheries. Damo kita ya makita nga mga politiko kag mga sindikato sa fisheries kulang sa mga maalam develop taton nga fisheries technology, no, kag iban pagid nga mga pamaagi para nga mangin self sufficient kita liwat, hindi na kita magpangayo isda sa iban nga pungsod. Kita isa sa may pinakamalawa malaba no nga coastline but silingon lapad aton kadagatan pero yan nagapangayo pagkita isda sa iban nga pungsod kay nagakaubos na tungod sa pinagusto nga pagpangisda mga K5 kag hindi sustainable nga mga practices.
26: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
25: Halin sa manami nga resulta sang board exam sa ilo kita sa daw bukot mayad.
26: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
25: Sang dahil lang git. Sa nagligad lang, ulay hunon ko lang nagwa man ang resulta sang civil service. Nga lang kung may nag-post sa mga kwan. May nag-post ang ilang mga civil service results. No? Pero why man sila nagpabalungan, nagkwa sila. mga modos, blau, no? Para nga kuning kaso, hindi kapasar. No? Do so, ay lang, ang iban, sikrito, gakwa civil service exam. Now, ang civil service exam bala, isa sa may pinakamanubo nga passing rates no kung komparar mo sa mga CPA board kag bar exams nga ti balaanta nga mabudlay no ang civil service board exam isa sa may pinakamanubo nga passing rates no dura la pirmi sa 10% to 18% ang passing rate mga ka K5 sang nagligad nga ano kaning last nga civil service exam ni August no 14% ang passing rate mga ka-K5 no di ato man aryo 34,719 lang ang nakapasar sa 240,000 nga nagkuluwa sang civil service exam or 14.41% no ang nakakuha nakapasar sa pen and paper test ni tawag sang PPT mga ka-K5. Nang pamangkot naton nga nga sa masamin nubo ang passing rate sang civil service exam. Is it because nga tama kabudlay ang examination? Budlay-budlay gid ako. Taas. Well, kumpara mo sa iban nga mga exams, 80% may mo passing sang civil service. O, tapos dugangan pa sang time pressure, no? Do dasig lang na, do hindi lawig gid ang inuro, hindi bilog nga adlaw, do half day lang niblang kwa sang civil service board mo. Tapos dugangan pa nga medyo malapad ang topic ko kay manti may English, may math, may world problems, no, may current events, no, kag iban pagid nga mga questions kag kun ka isa limtana sang aton nga mga kauturan ilabi na gid ang mga nagkwa a long time after nila tapos ang pag-eskwela, no, mga nag-decide bala ulihin na nga magsulod sa pagpanerbisyo sa gobyerno.
26: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
25: No, ang iban nagarason nga daw why ka preparar, why ka review, kay ang iban sila sa ila why nagbayad pang review, no, daw napilitan na magkuluwa sang exam, no, kag iban pagid nga mga rason. Pero ang mayo sini mga K5 banyo ko na no. The fact nga nubo ang passing rate, but silingon sina, hindi tanan ang pwede makaserbisyo sa gobyerno bilang hindi tanan civil service eligible, no? Although may mga gaubra sa gobyerno nga hindi man niya kinanglan sang civil service eligibility, kung gusto mo mangin regular, no, kag makakuha ka sang taas-taas nga posisyon, dapat civil service professional eligible ikaw. So ang good thing dira is ginsala maayo ang makapasar kag makapanerbisyo sa gobyerno mga ka K5. Ang hindi lang da maayo kay daw damo sa mga na expect naton nga makapasar, no, because hindi magitani amuna ka kuana, hindi man niya silinga daw naga-analyze kag gidi sa mga kuan, way man sa mga situational nga mga questions gani, puro malang ni mga stock knowledge tani nga questions, no, ugaling kay tikon na way ka kapreparar basi ko madisgrasya kag muning nga nubo-nubo ang passing rate mga ka K5 sa civil service exams. But just the same, gina-congratulate naton ang mga nagkapasar, no, sa sining civil service exams, no, 34,719 out of 240,972. Kabay pa nga mangin maayo kamo nga mga public servants.
26: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
25: Sige, unahon tanay si samtang kwan, unahon tanay si K5 Elmer Sable na lang K5 Andre, no, update parte sa natabo nga pagpatay sang utod sa manghod sa iya magulang senior citizen sa Kompanya Sentrala Molo. Napasakaan na bala sang kaso ang utod, no? Gidugin porso gito sang pani, sang isa nila ka mga utod, mga ka-K5, despite the fact nga may gina-claim nga mental illness ining suspect mga ka-K5.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
25: Si ka-K5 Elmer Sable, naka-standby na. K5 Elmer, good morning.
3: K5 Christian, good morning. Pag napasakaan na sa kasong murder ang lalaki nga nagpatay sa iyang magulang sa Zone 2, Barangay Kumpanya, Central Molo, Iloilo City, ka-K5 Christian. Pag ginpasaka ini ang kaso kahapon, October 6, alas 11:45 sang aga sa Hall of Justice, ka-K5 Christian. Pag sunog pag-ina no, sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot, mayara sang conflict po no, sa tunga sang suspect kag iya magulang nga ginpatay niya ang kang tanan sa pamana sang ila pamilya. Amo gina ang main nila nga conflict ka K5 Christian.
25: So dugay na ni K5 Elmer, dugay na sila may issue parte sa Solobleon.
3: Laban-laban ka K5 Christian, okay. No kay amo gina daw ang gina atubang o kun ginalantaw gid nga main reason nga ginapatay niya ang iya magulang K5 Christian.
25: Okay.
3: Kaga muna ang gintunaan sang ila pag inaway gid antes na tabo ang krimen.
25: Okay.
3: Kaga dugang padira ka K5 Christian ang nagpasaka man mismo sang kaso amo ang mga utod sang biktima nga yara lang man gihapon nagapuyo sa ila panimalay. Kaga sa karon niya yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Office Station 4 o kon ICPO 4 ang suspect ka K5 Christian.
25: Okay. Ano hambal ni Police Captain Ryan Christ Inot tuhoy dire?
3: Ka K5 Christian na dugang pagidira nung pamatian naton ang interview kay Police Captain Ryan Christ Inot.
4: Yes, sir.
5: Sir, regarding sir sa kaso naton sa molo nga mag-utod nga ginapatay kag kunta ni Isementohon niya sir ang iya magulang. Napasaka na ni subong sang kaso, sir.
4: Yes, sir. Napasakaan na kahapon, sir, no? Mga around 11:45 sir, napasakaan natin ang kaso dito sa Hall of Justice, sir.
5: Oh, 11:45 a.m. ni, sir?
4: Yes, sir.
5: Oh, ang, sir, ano din ang ginpasaka siya nga kaso, sir?
4: Murder, sir.
5: Mm-hmm. Kaga sino ni, sir, ang nagduso, sir, nga ipasakaan din siya sang kaso, sir?
4: Ang mga mag-utod niya, sir, nga arap mo man gala sa ila, sir.
5: Mm-hmm. Kag ano na gani sa subong sir ara na siya sir sa anong estasyon sang kapulisan sir?
4: Station 4 sir.
5: Mm-hmm. Station 4. Kag ang ano gini sir ang rason nga ginhimo yung amo ni nga krimen sir?
4: Bisay panensya yun sir sang di pamangkot sa sir. Medyo may conflict sila sang iya utod ni nga magulang regarding sa ila pala pamana. So amo tong nagdakuhan ila arguments amo to nga na ubaya ang
3: kanong sir. Mm. Plus Sean na batian ang interview kay Police Captain Ryan Christ Inot.
25: Sige, ano pa gid ang kuan why na nag pagwa sang iyang pahayag ini nga suspect ka K5 Elmer?
3: Suno sa aton nga interview ka Police Captain Ryan Christ Inot ang ginpagwa lamang niya nga detalye amo to ang rason kung nga ginpatay niya ang iya magulang kay kay amo to ang main nga nga tulok nila amo tong pamana sa ila sulod nga nga panimalay.
25: Okay.
3: Pero aside from that sa K5 Christian wala naman si may ginpagwa pa kung ano pagida ang iba nga dugang nga detalye kung nga ginapatay niya hindi nga magulang kundi ang pamana lang gid kay K5 Christian.
25: Bala na tabo to ya ang natabo to ya K5 Elmer nga tigin sita siya sa magulang kay aga pa nagapina gagayod kay pinamanday no do kana lang to ya bali daw gamay na lang to yang ang trigger sa iya gin himo ang
3: yes, K5 Christian pero
25: madalom, ang madalom gid ang rason ang kwan sulubli unti abi ko ang manghod man ni ang manubli sang kalabanan sang propiedad sang pamilya
3: amo pagid na K5 Christian no kay ti ang pag inaway siguro to kang ligad nga about sa pag pamanday gamay lang man siguro ang ilang ano kasi siguro ang ginatulok gid is ang pamana siguro dugay na ini nga ginabantayan o kung dugay na ini nila ginaawayan o kung ginadiskusyonan kay ti dako man ini guro nga kung sino ang makakuha siyang pamana sa bilog na panimalay. Kasi yun na sa bitman nga sa iyagid ni Smotani matupa. Kasi may rason pagid ni nga aging himo yung pagid ng amuning atrimente K5 Christian.
25: Alright. Madam, mga salamat K5 Elmer sa blagikan sa Iloilo City Police Station 4.
3: Sa mga K5 na to, nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagpanubo sa aton blood sugar levels, tab nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Ililo. K5 News.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de
8: sa
7: los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
25: Nabatian balita ni K5 Elmer Sabligikan sa Molo Police Station. Kailahan nga ti, iyaman gani ang solong pananob ni On. Siya pa ya ang may gana nga patyo ng iyang magulang. Basi kung ginasulit-sulit sa magulang bla, hindi gani ginapabati-bati, ano, medyo magahod-gahod man, ano pa, basi ko na ikon man ng isay, no, sa sige-sige nga bati-istorya, mga ka-K5, but, ayun, no, kung may magamit nga dipinsa, ang iyang balatian nga schizophrenia, no, para nga mahilway siya sa kasalanan, mga ka-K5.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
25: Mayong aga kay Sir Bernard Cardenas sa Bayo Waslik Poder ang van, no? Bernardita Balyascas, good morning. Ma'am watching in the house, good morning. Di nang balay, ma'am, para ka matamyaw tada. Ma'am Regina Gumakil, dress at takas arapod kay Ma'am Ruthie Sugan Ortil, yun kasulog sa inyong kadlawan kahapon. Kagkay MG May Bagaforo Bailaran, good morning. Have a nice day man sa imo mama. Magapanumbalik pa kita makaligan, importante nga mga panumdum. Oras, las 7:56.
9: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
10: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500
27: ang may powerful compound
15: na nagapanubo sang imo blood sugar.
27: DTX 500!
15: Garantisado!
27: Epektibo!
15: Aramis Whoa. DTX 500!
29: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
30: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
29: Mm.
30: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
29: Mm-hmm.
30: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
29: Mm.
30: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
29: Oh.
30: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
29: Grabe.
30: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
29: uh-huh.
30: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
29: mm.
30: Or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
29: Wow.
30: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
15: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
15: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
27: Asalrikan.
15: Epektibo.
27: DTX 500.
31: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
30: Ay, correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
29: Oh, sperm cells.
31: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mitesi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count. DTX sa 500 kag Mitesi kadadlaw.
30: So wala pa ba discoveryan sir GP ang DTX 500 kag Mitesi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Aha. Juices
11: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mitesi para mayo ang imo performance no sa ka, kung in kaso ginman mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
30: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mitesi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mitesi.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
14: Magalingin bala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
14: Garantisado.
12: DTX 500.
16: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
16: Yung may BCO!
17: Ang BCO!
16: Yung may D3!
17: Malakas, mga butika!
16: May family history ba na kamuusang diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubo
17: sang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: Epektibo!
17: Ara mismo!
16: DTX 500!
17: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magaling!
17: Ingin pala ang imo nga uha.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: Mag-DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka butika.
21: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.